0: ya, sa subuk man para sa kining mga individual, balaki si mata nila. Sira na lang din matulog mo.
1: Gani.
0: Oo, oh, yes, ang permanente. O kung komportable nga yung ligdaan, para sila mismo, baka tulog lang sa gusto pag maka kawayuway na kang tropang earth. So, kada pa rin, may result na nalangin, balita pa, sa investigation ni Bukalo City Police Office with cause of death ni Police Lieutenant Colonel Romeo Vargas. Kato pa rin, may pilan sa ginalastaw ng mga angulo sa karon. Tutuwa ni kabilog ng mga angulo ginalastaw nila. Pero ang payag rin ni Police Colonel Eugene Abadomia, ang ato na City Director sa Bukalo City Police Office, nga ginalastaw nila kung may forced entry na natabo. No? Pero sa pagyantaw at investigation, so far wala ban Metro Park Irving. E di ko kimpilit iban sulod ang balay ni Sir Vargas. Dira sila magtutok at Metro Park Irving na kung may source entry dira na nasabo. Una sa main entrance, o po sa portahan, so nila di sa libot, o po mismo sa portahan, sa kwarto, ng nagkaliwan na polis. Pero Metro Park Irving, makikita namin na sa Lupanggan, makikita namin nakita ko ka in kupa ang lock, ang dado, kung din kupa ang dali ang ano ni, ang ano dira, door, ang door, not the Tropang Irwin, no?
1: Oo.
0: So, wala, may nakita nga, which is makapig, pero nga may foul play.
1: Oo.
0: Ang pagsulod sa balay ng Sininga Police. And also, Tropang Irwin, dari sila matutok man sila, wala labot sa, so, wala ito may natabong ang force entry sa balay ng police.
1: Oo.
0: Magatutok man sila sa Tropang Irwin kung paano nakatay ng Sininga Police, kaya nakita sa bangkay ni Sir Vargas ang pila sa iyan nga natuo babae sa ulo.
1: Oho.
0: Yung ginaligar kay Sir Erwin.
1: Oho.
0: Iya sa armas lutang nga pilas.
1: Mm-hmm.
0: O kung pagtiro nga pilas. No?
1: Oho.
0: Pero ang sa karoon, gaulat naman yung Bacolod City Police Office kung ano ni ang magwa nga examination from the soko Petro Pangarwin.
1: Oho. So determination ang cause of death katropang France. Sirado ang balay, wise ang abre, imposible may makasulod nga iban. So within sa suluda, duha ka bagay if it's self-inflicted or basi may pasulod sa ano pa lang voluntarily sulod sa balay. Amo naguro nakatutok investigation sa kapulisan nato. But all the way, we extend our deepest sympathy sa pamilya Vargas katropang France.
0: Napagay na katropang Irwin, no? But ang nga si T.O. niya, mag-ulat naman sa kasi ng investigation dahil siyempre katropang Irwin, rin na din ang kailado ng Sir Vargas mo, no? Ako siya siya ganyang head sa Carbona, o para mo ng City Administrative and Police Force unit, no? O management unit, o kung karmo katropang Irwin. Pero ang ininga kamata ang cause of death sa ininga police itugtog sa karon do ka ipaningo ka na kumpleto nga pamangkot sa aton nga kapulisan
1: do
0: para maambal na nila kato para wintong ano git ang matutuo di informasyon
1: do
0: ang what is ininga incident do pamati yan sa tanga sa city director
1: do
0: si police colonel Eugene Badonia sa pag-interview upod ang ibang pagkita ng mga media
1: do
0: sa mga makulay ka na para
1: wintong.
2: Thank you, this amount naman eh. Happy tani kami kay Pilakadlaw nga wala kami incident regarding sa shooting kalapatay din sa Bacolod City. It's so happy na personal galit nato ng pag na kuhan. Then, of course, all the direct side quarters nato. Ako mismo kay Tupatay pa kami sa gabi. Isang hapon nagkulitanay pa kami. Isang RDC Commissioner, si Sir Angan, na Commissioner na Polcom, nagtoktumin na lang. Yung patawag pa sa saka, kadali sa stage. Tapos kami yung Martes-Martes kami kay Historia kami. Napuso pa sa social media ko na Historia kami. Kadawanay kami. Then, kapag kaaga mo to dahil na kitawag sa ako nga, Sir, wala si, ano, wala nakabangon. Abi ko na ano lang, wala nakabangon, na injured lang. Then naman ko sa mga person, kaya ang usual niya nga kwan diri is siya ang pinakaaga diri ka po. Aga pa siya permit. Before 7:30 is reporting na sa kwan as admin. Permit siya agad, wala siya sa county. So, tinawag ang police station then nato. Yun ang sirari kami sa balay. Confirm, sir. Si Lieutenant Colonel Vargas. Ano, sir.

0: mama ko, sir man. Sir, as a friend, sir, wala man siya, sir, nag-confine sa imo, sir? Mm. Personal issues or problems?
1: Actually, since I assume here, may mga konserto rin nasito dyan na within sa kwan, hindi ko nang ikuhan. But lately, mga amata, wala naman, maayos, okay na siya. Ang matuloy ng istorya kami sa patagal sa bangko, sa Monday, sa hapon. Mm-hmm. Sinko, oh, malapit yan ang mag-retire. Anong ubrahon mo sa millions mo nga makuha? Sir, managaw-lagaw ako. Ako tuloy din ang may tatlaw, guys. Sinko, maya ka pa kay, at ako duhin-dugay pa sa servisyo. Ikaw, enjoy mo retirement. So, wala indicators, ganyan, ano, okay siya sa kamutuhan. Wala pa.
0: Sir, pending the final investigation report of SOCO, sir, what is the inclination of your investigation naman niya sa inyong aside, sir? Is it self-inflicted or is it
1: ano ka ang galing ang ginapa namin no, as an investigator at a police officer? Ang ginalata natin there is una is may entry bang irregular ang pag-entry is nakita natin is wala. Then even sa higdaan niya, arrange siya maayo. Probably it is one of his traits or personality na kaya bisan talaga sa opisina, maintain siya, mahipid siya sa gamit niya. Nakita dito, masabi na ano tanan siya, naka-arrange tanan yung gamit niya. And then nagwalat siya sa, may pertaan sa kwarto niya, dito siya natulba. Then we look sa possibility kay may ego siya sa bala kung ano ang pansang ito. Isa lang, initially sabi sa makita na is isa lang ang ego niya. Then it will be the SOCO to determine if it's an accidental or self-inflicted one.
2: Pero may kusin man sa area na nakita?
1: Yes, oo. Nakita ang iyang personal firearm. Considering supposedly si late Lieutenant Colonel Romeo Vargas will be retiring on October 8, 2026. Then, may order na siya. Then, non-duty status na siya effective July 8.
3: Katropang friends, so
4: given na, no, si Sir Vargas is mag-retire na this coming October, no? So, tayo mo itong payag sa itong city director angot sa pagtutok nila sa investigation sa kamatayon ni Sir Vargas.
3: Daw kasubo, no? Kahit di managtapu, mag-retire na sa gali.
4: Yan naman.
3: Taga, plano na sa gali nga mag-enjoy sa retirement period.
4: Apo, ganyan nga. Para galing sa emoto ka sa Carwin, no? Masubog ito ay gininalauman. Kamu ni galing matangatan ni Sir Vargas.
3: Pero ang investigation ka tropang France padayon eh.
4: Ah, yes, correct na. Kahit siyempre ka tropang Carwin, may ginabasihan pa mani ang DCPO. And also, tingnan po, kung maulat mo na sa report or sa kabugusan niya investigation and result kung ano ganyan pag-assess ka tropang Carwin sa DCPO. And also, ting. Pagkatik sa napulkom eh kung ano piningang kamatayon sa Vargas kung ipolpe kung wala. Yung napulkom man yung maano mo. Ang mga nagtaw sini kung siyempre, no? We are hoping na makakuha man ang beneficio. Yung kapatayon, pinakabunayan niya for more than 3 decades pala sa police. So, diyan mo lang man ang lawyer man sa napulkom na makabulig man sila.
3: Oo, oo. Well, we'll see, no, ang ining resulta. Pero tiyan mo na, nagpanabot nanta sa kasubo, no, sa pamilya sa Varga, Vargas family. Natabo na ni siya. Let's face the reality. We have to face the new the scenario. Nga wala na si Lieutenant Colonel Romeo Vargas, Katropang France.
4: So,
3: thank you,
4: Katropang Arvin, no? Tiyan mo na nga, tandaan nga, latest update. With the patrol train, no, sa update ng BCTO sa kamatayan ni Sir Vargas. So, ang kinis ng mga kasi record doon, sila mga bukal-bukal sa mga tumasa sa Tugas Post. Para sa nagawin ng Pilipinas
3: sa Pilipinas, XFM. XFM Live Reports. Thank you, kids. Salamat, kid Katropang France. No, hindi sa welcoming ang nagakalatabo ng diyan na katropa because kaya't kadamo pa sang hibaloon ta hibaloon sa itong malagas kapulisan ngayon sa pagkamatay ni Lieutenant Colonel Romero Vargas. Ano ang sa likod sini? Ano ang natabo? No, ano ang possibly lang tawon katropa? Is it family? Self-inflicted? Ang ininga mga insidente? May nagka-interest? No, sa sa mga issues or may ara sa mga kontra nag-away mga katropa do amo na lang. Pero himanoon to niya, mabalaan mo ni Japon because nga ti ang investigation nagpadayon man sa karon no sa kamatayon sa isa kamataas ka pulis sa Bacolod City Police Office mga katropa. He is retiring by October eh, no? Plano ko no. 8:15 mga katropa, mention ko lang ha, all members of class members mga katropa sa Himamaylan, thank you sa pagpamati. Sir Epe, Girly Sembrano, nagpamati kami. Chloe Fehedero, good morning. Salamat sa mag-tutok. Shout out sa MJC Metal, Stainless Fabrication and Services. God bless. Thank you. Salamat, Gid. Ma'am Elena Ledesma, nakatutok man. Good morning sa inyo, tanan. Elena Ledesma Palye, salamat sa pag-upo diri sa programa natin. Sir Lloyd Davales, morning. Sino pang way ko ma-mention di? Uy, ari si Ma'am Jovi. Amudente, maing aga. Ma'am Jovi, salamat gid sa pag-upo diri permi. Rihanna Diestro, good morning. Always watching from class katropa, Canalom chapter. Thank you. Ma'am Lia Lobrado, ambalya sinya, good morning. 7680 ang diesel di sa amon. Kag ang gasoline is 84.20. Mahal gasolina sa buong, no? Oh, base amo na ni guro ang pinaka ano, pinaka pitch sini nga i-align ang presyo sang gasolina sang una kag ang daan nga presyo sang gasolina sang una kag subong, pero taas ang gasolina subong kontra sa una, pero ang margin sang ilang kataas sang una bla ang diesel sang una sang time pa nga nag 30 ang litro sang gasolina, ang diesel ya tag 20 21 22 katropa. Amo na ang iyang ano nga difference bla. Ti subong ho tumaas ya ang gasolina katropa. Ang problema naton diri ang epekto sini sa aton nga mga ano epekto sa aton nga mga negosyante. Kay ti pass on nimo. Alang walangan mo man i-absorb nito na mga katropa, ang cost of operation mo nagataas. Ang cost of product mga katropa nagataas, kinanglan ibutang mo na eh. I-top up mo na dasa. So, ang aton pumuluyo karon ga problema man. Sinyati, ang suldo ko, muna kita ko ano, hindi na ko kabakal sa kinanglan ko. No? Plus, masakapagit ang presyo sang gatong, saka naman presyo sang gatas. It's time to breastfeed na lang sa mga nanay ta. Di na ka mo maghandom nga magbakal pagatas. May ara na da. Di rin lang ta ma-ano? Di rin lang ta ma-ngita idea. Nga kita mismo makadawa-dawa, makakinot-kinot. Girlie Sembrano, gapamati kami sa Barangay Feliz sa Moms Chapter. Thank you. Salamat gid sa pagtutok. Tristan Yat Gulay, good morning. Salamat. Elena Ledesma Palye, na-mention ko lang. Thank you, Gida. Salamat sa pagpamati diri sa program naton. Ma'am Marivek Jory Casten, no, sa Felisa chapter naman isang mouse. Shirley Arevalo, may aga, katropa. Morning sa inyo. Salamat sa pagpamati mga katropa. 9:19, ibuhos ko lang pila ka mga balita naton, pila ka mga obligasyon na mga katropa. Pagkatapos, balikay ta pagkatapos ni.
5: Tara kaya! Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
6: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung bibig ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung bibig ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang tasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix, lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Sarap! Daig ba ang Zin Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lamna dis. Put that plus
7: For good eyesight, take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng palingin. Kaya iwasang machine zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
8: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Red Bear. Damong ipamangkot sa akon kung ano kagdaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko, gapangapiman lang ko. Kapi nga Samphone Gold Coffee Mix. Tungod sa ingredients ni nga collagen kag glutathione.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. The Secret
2: of Health. Speaking about mga pagkaon that could help agud to nga hindi kita mabutang sa risgo nga magka-hypertension, magka-high blood. Anong mga primary nga mga kalanon dapat naton kanon si ni Doc Leo?
3: Actually, may specific in Sir Josel nga programa dira, no, para sa mga hypertensive. Amo na ginatawag nga DASH diet o dietary approaches to stop hypertension. For example, sa protein, kwaon nimo sa beans, legume sabi, tofu, kwaon sa nuts, seeds. Pag-abot naman sa aton sa calcium, dira sa leafy green vegetables or even man sa mga fortified plant milks man, kasubong mansang soya milk. Ang potassium and magnesium, Sir Josel, ginaupod man ni siya sa dietary approaches. Di kwaon naton sa sweet potatoes, bananas, avocado, kag mga madahon man, kag biyerde nga utanon. So kung manotice naton, Sir Josel, sa ginatuwaga protein, calcium naton, potassium and magnesium, ara gid permi mga madahon, kag biyerde nga mga utanon.
2: Could you imagine that nga ang karne kon ato na nga kanon, labi na gid kon ginaligon-ligon nyo lang pagkatapos tunlon, it takes 3 days sa ato siningalawas para ma-process ina. Sa mga hindi iya madasig ang ila sininga digestion, bala kami ara tao madasig sila mag-digest mo. Sa mga average lang tao, lugar ni mo mabatsyagan nga nakagwa na ang byproducts ang karne nga ginkaon ta, ama dapat pagwaon mga 2 to 3 days after. Amo na nga tingala, ikaw siya do grabe gidya kabaho yahaw. Bangod man kiti, amakon mo na ang garok ng karne, tatlo ka adlaw ara sa sulod sa imo sa tingat yan.
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at
2: efektibo. The Secret of Health. Now, if we speak about green and leafy vegetables, ang limit nyo lang dira, base hindi nyo bala fully ma-digest kung matamaan gid kamo kabusog-busog gid bala. Dapat banabanaon nyo man nga ma-digest ninyo. Pero sigurado kita na hindi na kinanglan pa nga i-digest gid kag magtrabaho gid ato sininga digestive system, halaka pang puga tubla sa sulod para nga kuwaon yang duga mambalari ako kinanglanon duga awo gasip ihaboy na. Inom na lang sila si Santone Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santone Vitamin C. Why? Anong mabulig, for example, sa mga hypertensive? Ano ang pag-inom sini kag ang pag-take naton and the advantage of those taking Santone Plus Gold Capsule labi na gid sa may mga hypertension o kon may ara na sang high blood, Doc Leo?
3: Ang isa sina Sir Josel kasangkap dira sang Santone Gold Capsule, timera sa sambalunggay. Tingadaan ng deficiency nga daan nga resulta sa hypertension, among kakulang sa potassium, among kakulang sa magnesium, kulang sa calcium, kaga iban pagid nga mga mineral. Sa sambalunggay, may ara sina nga mga mineral, Sir Josel. Idugang mo pagid ang spirulina. Ang spirulina, nag-aangkon niya sa phycocyanin, isa ni siya ka-antioxidant, anti-inflammatory, and vasodilatory effect. Nagabulig pa nami ni sagali sa aton sininga, pag-function sa kaugatan. Ginapabakod niya man sini ang aton sininga mga kaugatan, kaga makabulig man siya para nga mabalansing aton sininga ginatawag sirkulasyon kag magpanami pagin ang pagfunksyonar sa aton sininga kurason. Ang garlic nga nag-angkon ni siya sang allicin o kon allicin nga may vasodilation benefit man ni siya, Sir Josel, nagabulig panami sa aton sininga pagsirkular sa dugo kay ang blood vessel relaxation mayong iya sininga pag pahanunot kag may manami man, Sir Josel, nga epekto pagabot sa aton sininga lipid profile sa aton sininga cholesterol, sa aton sa ni triglyceride, kag naga-enhance man ni Sir Josel sa nitric oxide production, nga isama na siya sang approach o kung ginagamit man kag ginapausar sa mga tao nga hypertensive.
4: Yes, to help!
2: mag-inom kamo sang ultimate trio, Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C. Ining tatlo ka mga produkto ng ini sa quality products sa Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration. At babakal sa mga butika nga suki ninyo bla pamangkot lang kamo sa Santhon Plus Gold Premium D3 kag Santhon Vitamin C.
4: Santhon Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw adlaw, pero kung gainom ka sang Santhon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josile. May ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen.
4: The secret of health.

0: Sister Pain. Galang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika.
3: Balancing ang mga komentaryo.
4: Further, yung nag-atrust ang public opinion.
3: Objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
4: Nga medyo isog pa sila yan.
3: Ini ang Bullseye.
5: Katropa, napit naman natin nga weekly draw sa aton nga Santo na Next FM. Libo-libong pa premyo. Pari, base may mga entries na kamo. Early as today, mga katropa. Makasapadala na kamo sa mga entries ninyo, mga katropa. No, sa mga kauturan tas kamangkalan, no, Ma'am Shirley Arevalo, mayari ni mga entries mo, no? Nga possibly himuon, kag i-drop sa mga drop boxes na ton. Ma'am Ria, no, ang imo Santo niya ginainom daw. Himuon ng entry, ma'am. Okay, para maka-intrata sa Santon and XFM, libo-libo pa pwede. Oh, mahingaga, ha? Salamat sa mga pagtiner, no, sa aton social media, mga katropa. No? Sa kabangkalan gali, ang aton nga FB page, ang aton Facebook page, XFM kabangkalan. Type nyo lang na. No? Kag, paki-like and share na lang. No? Para makakuha kita sa mga latest development, kag update sa mga issues kay mga balita, mga katropa, nga ginatarakay naton sa aton nga pagpangalagat. So, balikan ta to ang mga entries nato mga katropa. Pwede ka maka-drop sa mga entries ninyo early as today. Bisang Lunes gani pagkatapos bisang aton nga ano nga tawag sini nga draw, no? Mas pwede na kamo hulog sa mga entries ninyo. Kag at least the next day mga katropa, ano na, hindi na kamo magproblema pa. Oh, diba? So mas mayo nga sa mga kauturan ta, sa mga abyanta, ang inyo mga entry ihulog nyo sa timprano pa lang, no? Antes prang Biyernes kay para tawhay na kami dasod nga may nadlaw. All right. So ang ato naman ni mga katropa, may ara kita draw sa XFM libo-libong pa premyo every Friday, every afternoon nga magapanghatag naman ta sang 3,000 pesos. Oh. Mga moms members, ha, pwede ka maka-drop sa entries nyo. Na basip-basip pa lang niya, di ba? Okay? At the same time, katropa, ang aton nga mga drop boxes naka-plastar sa mga radio stations sang XFM all over Negros and Panay Island. Ang aton di, diri kita sa kabangkalan, diri kita sa Bacolod, mga katropa, ma-drop yes mga entries ta, no? Ang entries ta, apat ni ka mga produkto, mga katropa, ang aton nga ginatanay sa inyo, ang Santon Plus Gold, ang Santon Okon ang Premium D3, ang Turbo Herbal Supplement for Men, no? Kag ang Santon Coffee Mix, ang Santon Gold Coffee Mix, katropa. Ang sa Santon Plus Gold capsule, katropa, isa ka blister pack, isa ka banig ang nang i-ano ta, ihimuon ng entry, isa na sa ka-entry, okay? Ang sa Premium D3, isa man ka banig, no? Ang na ano ta, na pwede himuon. Ang sa Turbo Herbal Supplement, katropa, for men, isa ka blister. Ang isa ka blister, duha na kabilog ka tropa ang iyang unod. So pwede na siya isa ka entry. Ang sa Santon Gold Coffee Mix naman ka tropa, kundi nagapangapika. Lima ka sachets lang. No? Like nagbakal kami isa ka box. Ang isa ka box may pulo na mo. No? So, may duwa ka naka-entry nung pwede i-drop mga katropa sa aton nga mga drop boxes. Oh. So, amuna, no, ng aton mga participating products ang Yes to Health para sa Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Paano mag-entry, mag-imo sa entry? Oh, Aryo, simple lang gid ka tropa ang ining plastada, okay? Ang ining nga mga na-mention naton nga mga produkto, isulod nyo lang na sa white legal size envelope. Okay? Isulod nyo na, pagkatapos sulatan nyo sa babaw nga bahin bala sang ano, sang entry o kung sang envelope, sulatan nyo sang Santon and XFM libo-libong pa-premium. Okay? Next, dalom-dalom sina mga katropa sa sentro nga bahin sang inyong envelope, isulat nyo ang inyong ngalan. Okay? Edad, address, contact number. Kag, pinaka-importante gidman ang pirma. Kay amo na siya ang aton nga pagabasihan mga katropa nga ikaw gid authentic ka nga nag tawag sini nag kuha sang sining sang sining mga prices naton katropa. Alright, sobra no ang aton nga sa aton ka weekly draw pwede ka magdaog sang 3,000 pesos. Okay, damo na nagdalaog, damo naman nag benepisyo sini mga katropa. Kag padayon pa rin dyan po natong promo, no? Mama Rizal Andales, good morning from Handuman and Moms Chapter. Thank you, morning. So amo na mga katropa, ang aton nga grand draw, pwede ka mo kadaog. Ang aton third prize is 20,000 pesos. Ang aton nga second prize is 30,000 pesos. Ang aton first prize is 50,000 pesos. Para sa grand draw, no? As to win ang grand draw na ito mga katropa, abangan ang susunod na kabarata. We will announce that ang aton draw, ang grand draw na ito soonest possible time. Alright? Kung may arat na ta venue, kag exact date mga katropa, because nga ti kinanglan taman nga magtipon. Para sa mga wala nagdaog ba na mga katropa, may chance pa Japon mag... daog ka sa cash prizes sa aton nga pa-promo because during sang aton grand draw, atong inyong mga entries nga ginhulog, dito kami magabot man, no? Dito kami magabot katropa. So, hindi madulaan sang pag-asa. May chance nga magdaog permia, no? Sang aton nga pa-premio, there is Santon and XFM libo-libong pa-premio. During sang aton grand draw, may ara pa ta sang himuon nga bunuton nga pulo kabilog, no? Ang pulo kabilog na katropa comprising sang pila ka sang pulo ka consolation prizes nga tag 5,000 pesos. Pwede ka magdaog sina da mga abyan. Okay, so ano pa ginahulat nyo? Ang prinsipyo gid man ang principle sang aton nga Santon and XFM libo-libong pa premyo, the more entries you send, the more chances of winning mo, no? Di ba? Oh,
2: ari na sila. Larga na!
5: Okay, so dapat mag-drop lang ito sa mga entries mga katropa sa aton nga program, sa aton nga mga drop boxes sa diri sa XFM Bacolod mga katropa, okay? And don't lose that chance to for you to win sa cash prizes naton brought to you by Santon Products. Yeah, Yes to Health Wellness Centers, Yes to Health Wellness Products, and XFM Philippines. Yung makahatag sa inyo sang chance para magdaog mga katropa sa dalagko ng mga papremyo, no? Dari sa XFM, mga abyan. Okay? Ari pagit, no? Para sa mga nagapulo pa nga, ako ya personally, pa-lapot ko sa inyo. Nga may kapi na subong, nga antis, sa una, may gaedad-edad ta. Okay pa ni subong sa mga nag-edad 30, nag-edad 40, okay pa na makapangapit, hindi pa damo sa mga ginabadyag mo. Pero maghumhamboy ka na gani 50, pakadto na 60 mga katropa, anong mga ginabadyag ta? Ariay, high blood, iban taas na kalamay, iban may ara na sa mga hypertensions, no? Ang iban di, mga may ginabadyag na sa may mga komplikasyon na. So, amo ni, mga delikado. Ang advice ng doktor per me, hindi na mag-inom sang kape nga maghatag sang grabe nga palpitation sang heart ta. No, kay base magtaas ang blood pressure kung ano pa man sitwasyon ka tropa. So alternative mga abyan, kape nga makabulig sa aton healthy nga kape mga abyan, no? Santon Plus Gold. Ang Santon Plus Gold mga katropa may ara na sang tanan nga mga ingredients sa Santon Plus Gold. Ari na sa kape, Santon Plus Coffee Mix, mga katropa. Ang pinalain lang gid, ang Avance Sinat Dim. May ara sang glutathione kag collagen. Kabalo naman kita. Kabalo naman yung aton. Pila ka mga kuturan eh. Nga maghambal kita, gluta tayo. Kaputi ka na yun. Kung may collagen ka mga katarap ha. Nagpugong sang aging. Nagpa-firm sang panit mga katarap ha. Para looking younger Japon, no? Hindi hindi liyat-yat. No, amara ba katropa, no? So, para sa mga estudyante, tapoy di man eh, no? Kung kisa, nagatuon kita, nag-exam, kinanglan may aras ang ginainom nga kape, ang kape nga, ang ginainom mga kape nga, ang baho lang, ang aroma sa kape, ara Japon, no? Para mag-energize sa imo mga katropa. Sa mga mag-copy sa nambal ko, ang pinaka-importanting aroma eh. Hindi ya ang sabor totally. Secondary lang sa mga katropa. Because ang aroma pa lang, ang hamot pa lang sa kape, daw mabuhi ka na. No? Ara na sa Santon Gold Coffee Mix. But healthy nga kape mga katropa because ngati wala na sa kalamay. Ang sweetener is natural sweetener ginagamit natin mga bian. Ang ining nga stevia. Okay? So kung diabetic ka, wala sang problema, wala sang delikado because nga ti pwede ka mabuligan sa mga katropa sang ining Santon Plus Gold. Daw nag-supplement ka lang, no? Daw nag-inom ka lang sa Santon Plus Gold. Pero ti kape yung gina-intake ni mo mga katropa. Alright? There is makulod, may uso kape di. Ang mga kauturan ta sa kabangkalan, dere, ano man ta? Grabe man, magpangapi. Oo. So, kabalo kita damo sa manugkapi niya. Enjoy nyo lang, mga katropa, no? Ang Santon Gold Coffee Mix. Alright? Oras na ito, 8:43 na sa aton pagpangalaga dari sa aton talatuturan sa Bullseye. Looking at sa nagataas pagit nga presyo sa mga balaklon dari sa aton area, even bugas ha, mga katropa, bisan aton nga mga balaklon nga mga bayo nagataas naman ang iban nga mga kuturan naga bag-una sa mga plano imbes nga inegosyo nila because of the high cost of operation naga pangita na lang sa mga investment kay iban iban di naga negosyo sang gold grabe no pamakal sang gold kay tropa because ang gold after 3 years katropa ang iyang value gataas na no may taas na sang kwarta mo i-deposit mo sa bangko ang iyang saka pila lang ka porsyento no gamay so ora mas mayo nga invest mo sa mga gold yun ni mga katropa because later ang presyo nagataas. Ang iban mga katropa invest sa real estate, no? When we say real estate, mga katropa, bakalduta, mga properties, mga buildings, kurano pa, ginadevelop, okay? Because mas namit ni sa negosyo, gamay ang risgo nga maputo ka, may investment, of course, may ara investment, pero ang iyang return, dasig man, pila ka mga tinuig katropa. Ang iban, nag-invest naman sa mga housing, no? Sa mga balay. Nagabakal sa mga balay, mga katropa, para parintahan, eventually, ibaligya. After 10 years katropa, 3 times na kunong presyo mo, no? Sang ining mga balay, kag mga duta, nga ibaligya mo na siya. No? So, dako, paldo ka. No? Dako ang bulik. Sang sa marigosyo ka, sa mga typical, nga mga, o kun, sa mga conventional stores, nga itukod mo nga ang risgo grabe. You will invest, of course, sa imong venue plus di pasimpalad na ka kung may mabakal sa imo. Next, ang imong tao nga ibutang da, gastuhan mo man sa. Pagkatapos, ang imo kuryente, rental, kagtanan pa mga katropa. Medyo dako-dako ang cost of operation. Ang pinaka-delikado pag-insubong because we don't know yet no kung ano ang matabo sa dason ng mga binulan, dason ng mga tnoy. We don't know yet what in store for the business group, mga katropa, in the next 4 to 5 years. No? Maybe may ara sang pagbalik sang aton nga pangabuhi sistema, sang negosyo katropa. But ninit sa ang risgo taas kayo mga katropa. Hambal sang pila ka barangay subong mag negosyo ka subong 50-50 no mo, no? 50% sa langit, 50% sa ano na, sa lublubngan. ang imo nga imo kwarta. So mas maayo dito ka sa safe nga mga investment. So galing mga katropa, not all can invest that amount para sa sining mga properties mga byan, no? Hindi tanan. Mga negosyante lang. Okay? So that means to say ang negosyante naton diri sa siyudad sa Bacolod is making shifts ang ilang mga target, ilang negosyo kahit daw ka risgo na, no? Nga mag ano ka pa, mag negosyo ka pa sang conventional stores nimo kag kuno ano pang mga specialty stores, no? Nga itukod nimo diri sa lugar. Ang isa sang ginapangatubang naton subong, nagataas ang inflation, nagataas ang cost naton, naganubo ang buying capacity sang aton nga mga pumuluyo mga katropa. The recent nga 7.2 nga inflation mga byan nga maybe nabatsagan sa mga kauturan ta, pero mas nabatsagan sa mga middle classes, no? Ang 30% sang ining population naton comprising the 30% of middle class mga katropa where nagadepende di ang ekonomiya tungod ang middle class amuning may buying capacity, amuning ang may ara sang kapasidad nga magbakal, may access, no, may ara pabilin luwas sa mga lower class na gid mga katropa. I mean lower categories naton sa pamuro naton mga katropa nga they just aim to survive the day, no, mabakal sang sudan, bakal sang bugas, pliti trabaho, why na sang extra, no? Ang iyang objective target lagid mga katropa is to survive, no, sa iyang pagpangabuhi. Now, diri na mga katropa, pila ka mga ginalantaw naton may ara sa mga posible epekto sa mga negosyante naton because nga ti mismo ang middle class naton nabatsaga na, nakita na nila o kung na experience na nila ang ining crisis naton diri sa pungsod Pilipinas. Anong mga contributing factors? Number one, mga katropa, is fuel. Nagtaas ang travel cost, ang ilang transportation cost, mga katropa, ang freight nila. Nagtaas mga abyan, and kinanglan, kung nagtaas da, dapat i-pass on muna sa mga presyo sa produkto mo. Kay para mabawi mo siya. Okay. So kung ikaw negosyante, ang imong shipment cost nyo ni, ihaboy mo sa produkto. Alright. So ang matabo na, for example, ang imong pandesal, tag 5 ka piso, no, kung tumaas ang fuel nimo, ang imong transportation katropa plus mga taxes pala nga dapat mo bayaran, ibutang mo na eh, like ang tag 5 ka piso bing isa ka pandesal, mahaboy na sa ano, 6 pesos o hindi gani 3-5 na at 3-20 na ang presyo sang pandesal. Okay. So, amuna siyang mga sistema, mga katropa. Alright. So, it's okay. No? Natural. Why problema? Okay lang na siya. No? Nga, amuna ang dalaga sa negosyo ta. Ang nagkakatalusubong, kahit ang tao, hindi kabakal sa amuna nga presyo. No? Hindi na. Ma-refrain. They will try to save rather than to spend. Okay? And amuna ang pinaka-scary nga party na itong diri mga katropa sa bahin sina di because nga ti maapiktuhan ekonomiya na itong mga katropa kag ang negosyo kini, no? So that's why ang panawagan sa pinaka mga kuturan ta i-control anay ang declaration of state of national emergency dapat ma-utilize mga katropa to control sang presyo sang petrolyo. Galing ti, what have you? Ha? Ang gakatabo subong ang aton nga mga fuel company nagakwa manangga ang cut mo lang sa mga nasyon nga kuhaan nila sang presyo, no, nga bulo barato. Okay, and ang aton nga Department of Energy wala sang control da, no, kay ti na deregulate naman ang aton nga mga laye over these fueling companies all over the country mga katropa to impose control on prices ng aton nga mga fuel, no? So we have the global scenario nga nagalunta Japan sa Middle East, mga katropa daw kita sponsored mga oil companies nga di way man ato nakakanto kada padala sa mga ano nila sa ilang mga barko para magkuha dito sa Middle East sang supply. Ang ato naman diya nagakuha kita sa mga na ano na na process ta mga katropa, no? Ang crude oil ginakuha pa nimo dito sa Middle East mga byan, may ara da sa mga nagakuha, no? Ang Chevron isa ni. Nagakanto kag nagakwa sang raw nga crude para i-process na sa into gas, into kerosene, into diesel, into gasoline, mga katropa, kag ibaligya naton kita ya the responsod nagahulat lang ta, no? Like for example makwaan, may makwaan kita sa South Korea, may ara kita makwa sa China, may ara kita makwa sa ibang mga pungsuran, no? Or supply mismo sa Singapore, mga katropa, no? Diri ga bantay lang ta. So kita gidya ang first nga makabatsyag sang sining crisis nga nagaluntad, mga katropa. Now let's go back the responsod Pilipinas. How long ang mga negosyante ma-sustain ang sistema nga katulad sini? Unless may mga programa ang aton gobyerno para naman sa mga entrepreneurs nga nag-engage, mga katropa, into retail, no? We're talking about some small scale medium enterprise diri sa aton pungsod nga dapat suportahan sang aton pungsod, aton nga gobyerno, mga katropa, para hindi mas lamamahmaan, hindi sa matamaan. Take note, mga katropa, once ma-suspend o kung ma-apiktuhan gani ang purchasing power, ang imong buying capacity sa mga produkto, stagnant ang dalagan sang circulation kwarta, no? And that's why i-compare mo siya sa Disyembre, mga Burmath, mga katropa. Tingala ka, nga kanami isang ekonomiya, kanami isang baklanay, no? Ang mga rekusante, nag-invest sila, dako kapital sa Disyembre, mga Burmath. Because ang tao may ara sang salig sa kugalingo nila nga magbakal because may buffer pa. Anong buffer? May ara sang 13th month pay. May bonuses, mga katropa. So, paldo ang mga rekusante, no? Paldo mga regusante, mga katropa, during this time, no? And pila ka mga economists nagambal siya mag-abot ang Burmath because of the crisis, hindi na naamo na ang sistema. So, hindi na amo na, no? Because ang baklan ay pigaw, mga katropa. That's why ang iban nga mga kauturan ta, nga mga labor groups, kaya panawagan man, kaya patas, SMNB, ang amon nga suldo, kaya para may laot mga kami. Sang amon nga kinahanglan sa matag-adlaw, no? So, interrelated ni mga katropa, no? From the establishment sang negosyo, from the business sector to the purchaser or buyer, mga katropa, para sa mga kuturan ta nga nagabakal sang ilang kinahanglan sa matag-adlaw. And ang dito sa mga nagahimo pa sa mga negosyo nila, nag-establish sa mga negosyo nila sa panahon nga may crisis kita nga ginapangatubang. So what have you, no? Ginahambal di may ara sang mga gina-offer ang bangko sumong, no? Utang ka to, no? Kung ikaw small medium enterprise, kag may ara ka sang kapasidad nga magbayad, you will be offered sang loan, no? Galing ang pila ka magresante ta nagareklamo man sa niya. Okay man, away problema, may loan man siya, but end of the day bahiran man na namon, upot ang interes. So negosyo Japan, mga katropa. Diri ga kabuhi man kung kisa ang financial institution, mga byan mo, ato mga financing mga companies, no? Because may damo ga utang sila. Ang problema man kadamo sa mga losses man, no? May ara man sa mga nag-utang na hindi na makabayad, mga katropa. Diri sa Pilipinas, mga byan, kita online damo sa nagatanyag ng utang. Damo man ang wala nagabayad. So ang aton komersyo, ang commerce naton, ang financing naton, financial o kon finance institution naton, financial system, medyo kabatsyag subong, ha? Kay ti hindi amo na sa kanami mo, no? That's how the money circulation goes. Ti anong pwede mahatag sa aton dira kamay LGUs, mga katura, protection, enticed investment, protection, security and safety sa aton pira kamay gusante, kag pagkatapos enticed sang investment halin sa gwa, mga katura pa. Pero ti anon mo ni abi kung iimbitar mo ni sila o negosyo ko mo di, no? Nami ang amon nga sudad di, linong di, wala sang wala gina ano, wala sang problema pinatsanay, wala pa problema insurgency, no? Kami okay di, no? But then, mga katropa, ang environmental aspect naman, no? Kahit ti masami sa masami, okay, subong kahit ti summer. Pagkaulan naman, mga katropa, baha naman tubangan. Ah? So, ang ato margusante, medyo budlay sa ila, ang sitwasyon, no? So, may mga projection gani if and when hindi plastado ang sistema sa ato national government. Para pagsulbar sa mga problema o kon sa mga problema sa ginatubang ng mga challenges ng ato ng mga negosyante, there could be a possibility of retrenchment sa mga kumpanya. That's why pasalamat lang ta mga katropa nga mayara kita kumpanya nga until now they able to survive despite of the many challenges economically and financially para sa ila ka mga institution. But more so ang pila ka mga negosyante sa retail, na negosyante sa construction, kagunano pa, mga katropa, gabatsak. Ina, kung huwag ka kapit to sa gobyerno eh, huwag ka kapit sa mga congressman to, ti bulobalda-balda kagit. Pero kung simply nga construction company ka, nga nagpangabuhi ka tropa, medyo bulobudlay-budlay, subungwang ka tropa. Amo na, ang ibandag, patikal-tikal sa ilang, construction na mo, suso. Bagsag, intindi kita sa sitwasyon.
0: Talakayan, one-on-one. Talakayan, one-on-one.
5: So, dire mga katropa, ang ato naman na ginalantaw, sitwasyon sa mga negosyante ta. We don't want, of course, it's a way-in, way-out process. May ara sang insaktong sustainable nga kwarta ang aton nga mga kauturan para magbakal sa mga produkto nga ginabaligya sang retail sa mga businesses naton mga katropa. Next naman is ang negosyo nga magyambo because may manog bakal, no? So balik-balik lang na gatiyog lang na Japan ang kwarta mga katropa. And sinong paldoria abi mo ko din, no? Ang gobyerno ta
0: talakayan one on one. Talakayan one-on-one.
5: Kaysa kada pagbakal nato sa mga produkto, mga katropa, whether you like it or not, you're paying taxes. Nagabayad kasi imo taxes. Nagabayad kasi imo obligasyon sa imo gobyerno. No? May 12% tax na. No? May ara pa na sa mga produkto, nga nalasang train kag value-added tax. No? May ara na. Hmm? So, kada pagbakal mo, mga katropa, may nagkakadto sa gobyerno, may nagkakadto man sa mga negosyante. Now, ti hambal ganito, sige, basi may ara kita tax relief nga pwede mahatag para sa aton mga negosyante, para sa aton nga mga business sectors abi, para makabulig-bulig man sa ilang mga katropa. Pero ti at the end of the day, mga katropa, they're just surviving the day because they wanted to endure, no, challenges sang crisis kada lasang pagtaas ang presyo sang petrolyo diri sa pungsod Pilipinas, mga abyan, no? Ti din tapakadto ang pinaka-challenge man sa aton mga negosyante because kalabanan ang iban nga mga grupo nagapanawagan man sang saka sa sweldo kay hindi basta-basta mo ginapangatubang subong, no? Ang ginalantaw naton di sa ekonomiya mga katropa, why nalabot yung mga multinational companies, they have the buffer fund to spend, no, to sustain sa ilang negosyo until magpuas-puas kag magnami bawi naman. Pero ang medium scale enterprises nato mga katropa, sila ning medyo ipet subong, sila din nabudlayan sa mga negosyo nga gina-establishan nila katropa, no? Even ang aton nga mga grocery stores, mga convenience stores, but sa ganin nila ang aton nga mga nagabaligya sa mga frozen bala, no? Ang nagabaligya sa pagkaon katropa, but sa ganin nila, no? Nga sang una mabakal to kaon may tagduwa para tatlo duwa ka rice subong niya tinga alas la tag isa na lang ka rice, isan lang ka ano? Oh, hindi na maglupok. May nga tutot mo. Oh, so muna mga katropa, sorry at talaga rin, no? Sa atong pagbaragad, sa atong talaga tuntunan. At 8:56 mga commercial ko, anay, balik kayo tapag katapos ni standby.
0: Bullseye XFM 90.3. Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Sunzone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Sunzone Plus Gold.
7: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Sunzone Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Sunzone Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Sunzone Plus Gold araw-araw.
0: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung palasahin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako sir kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
9: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na. Ito'y nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
0: Turbo Supplement for Men.
10: Ako si Dan, 58 years old, isa ka gwardiya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before magbakan. Pets the sun, ah. Ina, kapay ba ko, ha? Love you pa si Pinola sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabi gain. Kamutol, testing mo la. Kampiyon ka dyan, Turbo.
0: Turbo Supplement for Men.
11: Oh, yes.
0: Turbo, may maca at labuwaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
11: Mas lalakas ka pa.
0: Sister Pain.
12: Ako ba si Lisa? And I'm proud Sister Pain News. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Sa mga butika.
13: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Sunzone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sunzone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sunzone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sunzone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
14: X. XFM.
15: FM.
16: Alzheimer's disease. Balatian sa utok na wala pasang bulong. Ang Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangosteen. Upod sa Evergreen Herbal Capsule na may pito ka mga sangkap turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C nga nagasupply sang oxygen sa utok agud malikawan ang Alzheimer's disease. Mga produkto ni Doc Tico. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabakal sa mga butika.
0: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
3: Balancing ang mga komentaryo.
17: President,
4: yung nag-atras ang public opinion.
3: Objective. Franka, kagdiretso sa mga punto.
5: Nga medyo isong pasalayan.
3: Ini ang Bullseye.
5: Oras mga katropa, 9:03 na sa pagpangalagad natin sa itong palatuntunan. Amunin yung pinakamang sitwasyon. Now, ang crisis, dirito mabatsagan sa chain, pero sa atong ekonomiya, mga abyan, nga dapat na may commerce, na may trading, mga abyan, no? Ang mga distributor, subong nagkabatsag naman, no? Because, amunin gani, mga katropa, ang pinakamang kuturan, tagabatsag dyan, kahit ito, gambals lang, ati, ang amunin unahon niya, subong niya, amunin kinanglan, hindi na iban niya. Ang bugas, pagkaon, amon tutukan subong. Ang mga RTWs, mga bagong sapatos, bagong bayo, mga katropa, hindi nanay. Paliban nanay, kaya para makasurvive kita sa mga problema sa nati. No? Alright, anyway, lang taon tani mga katropa sa pila ka mga bagay-bagay nga lantaw ta, i-check ta bala, ang pila ka mga Bali ma'am, hope we could be one of your distributor. More power. Ma'ams, handumanan. Sige lang. Si Sir Mitch ni makasabat sini. Si Sir Mitch ni makasabat sini. Yes, ma'am. Oo. Morning, ha? Maricel Andales, good morning. Watching from Handumanan. Ma'am, sa Handumanan. Mangyaga. Salamat sa pag-upod rin sa programa na ito, mga katropa. 905 sa aton nga palatuntunan. Damo sa mga challenges sa aton pungsod Subong. Luwas ang environment na luwas sa ining mga political instability nga nagaluntad sa pungsod karon. Katropa, ang isa sang gina-endure natin Subong ang krisis dala sa ekonomiya at dala sa pagsaka sa fuel naton mga katropa sa aton nga pungsod, no? So we will check, no, sang aton

0: Bacolod mga katropa, Dries Bacolod, nag-commitment to si Mayor Greg Gasataya to to protect the interests ng ato mga negosyante. Now, pinakamamakutan, anong klaseng support ni ang pwede mahimo sa atong local government, because all of us are suffering. Ang ekonomiya is really massive at this point of time. It goes from the lowest kategory sa negosyo kag ang mga negosyante nga ara. Ang small medium enterprises amon medyo na igo smong, no? Ari karon sa linya naton si Sir Frank Carbon sang Metro Bacolod Chamber of Commerce. Sir, good morning. Welcome sa programa.
1: Wing ngayon ang
0: pagkaan. Morning, sir.
1: Go ahead, sir.
0: Nag-mention to ang aton nga we are suffering. Ang sitwasyon sa negosyo sumong medyo mabulubulay. We understand nga may ara kita sang mga negosyante medyo nag-close na, nag-implement sang cost cutting nila because nga ti sumong nga panahon medyo budlay, taas na ang cost na to of operation. But the last time ang isa sang natabo tong convention upod ang mga negosyante sa Western Visayas, sir, nag-commit ang ato local government to protect the interest of business sector and inviting them to invest more sa Bacolod, sir. Anong paglantaw niyo sa ni?
1: In istoryahan na muna ang speech ng atong mayor noong Genday Bosumong. Kag ano gin kinanglanon ng mga negosyante, dako man siya ng gamay.
0: Oho.
1: Para sa sinunat informal law at suspension.
0: Oho.
1: Yan gira sa Middle East, hindi pa.
0: Oho.
1: Kag ang kabudlay sa pagsulod sa fuel di siya ito nga kanako kung epekto sa operation na mo, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Sa mahal, pagkaiwat, no? Oo, kung may kaon ko pa, kamagal. Oo. Ano ang mabuhat ng LGUs?
0: Mm-hmm.
1: Oo. Not waiting for the national government.
0: Yes, sir.
1: Din ang isato nga nakita na mo, which is very, very important.
0: Mm-hmm.
1: Kag may ara sa long-term effect niya, hindi lang just for today.
0: Mm-hmm.
1: Oo. But masustain kaya, ha? All throughout the years, hindi ko na daang people ng atong tubag o governor.
0: Oo.
1: Ginaayo na ang tanan nga tanggunian pang lungsod man daw o pang lalawigan, ma-review bitch na kang ilang ang mga ordinances.
0: Mm-hmm.
1: Ikada mo na ordinances niya sa Bao Sampal, kaya daw hindi mabalaan na kung ano pang relevant or ang hindi na relevant na dapat i-amen o ato na nag-repair ang relevant, i-improve para na mag-aayo pag mag-bunig. Oo, sa fitness. Oo, hindi lang magpapakapos dapat, eh dapat ang gobyerno, hindi siya mapacilitate siya.
0: Oo.
1: Hindi siya mag-obstruct.
0: Oo.
1: Ang unang role ng gobyerno, facilitate ang pagtulog sa negosyo, pagtakos ang negosyo, para nga makaatas ang gadamo ng trabaho, kag madamo nga taxpayers man sa sibad. Ito that be obstructing, di siya mag-obstruct.
0: Oho.
1: Kaya madamo siyang lagi nga hindi nga siguro relevant to mo, kaya obstructed na. Then he is a goal.
0: Oho.
1: Kapasimitate siya. Kapasimitated. But to mo obstructed, ito pinilaliwat to na itong pangayong namon. Kaya reviewed, tanan na loss. Anyway, digital ka subong, kung hindi na mabutang subong sa butang na pag-date mo, arang ka lang sa dagan.
0: Yeah, oo.
1: Lost party sa taxes.
0: Oo.
1: Local. Lost party sa real estate taxes. Lost party sa taha. Lost mo yung mga hindi mo kasignalize sa life.
0: Oo.
1: Tulad nga mo, i-review na ni Sanan. Kag ang maayo, i-improve pag-in, nakag-i-implementar. Itong hindi na relevant kada obstruct na eh, gasabag lang, dugang sa among kamutubutyo, dugang pag-gasto sa among, dapat liwato na na. So that will be, ang guwais na iya long term, not only during the term ni Mayor Greg, but tanan-tanan na. And this is not only for world, this is

0: for big businesses. So may business needs to come in kasi nang may kapital. Nako.
1: Oo. Oo.
0: Oo. Kasi immediately naka-invest, create jobs, kasi nang nalang siya start to go ang trabaho. Mm-hmm. Especially on agro-processing. Mm-hmm. Yan on the retail sector
1: uh-huh.
0: or service sector. Uh-huh. Na low-paying, low-skill na kaya barato. No, kung may producing,
1: uh-huh.
0: may dutay nga skill, kung mahal, which is mo nang kinanglalong sa tubong,
1: uh-huh.
0: na i-process ng pagkaon pa, instead yung i-export ka lang yan, no, tapos maklon sa process, mahal na.
1: Gani man, oo.
0: Oo na. So, amo nang pangayo namon.
1: Oh, we understand, sir, nga budlay para sa mga negosyante na subong. Basically, to survive sa challenge kadalas ang crisis ang Middle East kaga presyo sang petrolyo subong. But there's still point to invest. I mean, sa pila ka mga negosyante nga nakita na istorya na amon, dear sir, they opted to just invest on real estate. Not on physical stores, not on any kind of business because ngati ang margin of losing, ang possibility of losing, daw ka taas gid.
0: Which amo nang inihitano yan?
1: Oh.
0: Yan ilang na kwarta, ibutan nila sa passive investments.
1: Oh.
0: Doyan nila subong.
1: Oh. Yung
0: barato.
1: Oh.
0: Yung negosyo, yung barato, yung muntang yan. Pero wala na epekto, why trabaho? Nakulog lang na dahil.
1: Mm. Mm-hmm.
0: Oh, real estate tax ng bayarong pa. Real estate tax, barato pa.
1: Oho.
0: Eh, wala, ano? Mm. Kung italuyag, ang luyag lang, ma-invest lang, ma-create sila sa trabaho ng grupo. Muna, oh. Hindi lang niya na pamakal ng pamakal, patulogon lang dahil. No?
1: Oho.
0: Tangan na dahil labo ang kagpunan, yung gaya.
1: Oho.
0: Hindi pwede, may kibong barato.
1: Oho.
0: Hindi na lang lang sa tikin ng lang, bilig ang sinigyat nga.
1: Yes,
0: mabuti kay amo ninyo. Oh, maga. Hindi mabutlay ninyo, maapos lang po. Pero may next, no? Hindi ko yung permit. Maga, tagisa ka bulan, may panagwak, no?
1: That's why, that's why. Oo.
0: Oo.
1: Oo.
0: Mind din, mind check kung sino ang fire department. Web din, open man. Ay, kinaan mo. Ilan, city health man. Tiga ba lang kumanggiro to?
1: Grabe routing.
0: Grabe sa mga city health sa mga sinasya.
1: Oo. That's why.
0: See, that's why all of that.
1: Oo.
0: Dapat liwaton. Itibun tanan. Kahit sa pausap-paw ng mga loob. Gusto din ng dugang na dugang.
1: Oo.
0: Oo. Sir. Kasi ng land, reviewon. Ano pang relevant sa improve.
1: Oo.
0: Facilitated. Hindi lang ano na pabudlay. Hindi lang pabudlay ng ato. Hindi lang lang lang magdapak na po.
1: Oo.
0: Para. Ito ang isa sa negosyo ng create trabaho. May multiplier effect na siya.
1: Oo.
0: May purchasing power.
1: Oo.
0: Yung tao, mabakal naman ang kagalimusyo.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Tapos, may supply na siya, mata siya. Mabakal siya kalamay, mantika, mabakal siya asos, mabakal siya tanan, pagkakom.
1: Mm-hmm.
0: So, multiplier, just create mo po trabaho, kagalimusyo sa piyak.
1: Oo.
0: Pero kung baka kaduta kang patulogon ng goodbye.
1: Oo. That's why, yes sir. We want ang negosyo tani, ma... maka-create good opportunities. Pero sa sining mga punto, sir, sa ining crisis kinatubang ta, why ka mo nag why maistoryahan ang tax relief para sa mga negosyante naton?
0: Hindi nga mo, hindi na yung tax.
1: Okay.
0: Ang tao ta na is may lapad, anay. Kailan taon ta dapat ang tumuro, hindi lang tubong.
1: Mm-hmm.
0: To review ang tanan na ordinances ta. Especially pertaining sa BPS, kung wala facilitated, kasi kasi obstructed na, napabudlay na. Kung we want, ang bottom lang, we want businesses, kasi we need big one.
1: Oho.
0: No, nga may capital, nga magsunod mo, kung tinanan pa, kusun mo sa ila.
1: Oho. Oho.
0: Nga instead nga pulo kalamisa, duwa kabulan sila ng internet, duwa na ang kalamisa, sa kasimana, sa kusun tanan.
1: Oho. As for
0: fact, diri
1: ta permiga ka ano I don't know kung may ara na nabatsyagan sa mga business sector ang digital process naton where online na ta ba process ang ato mga business permit diri sa Sudas Bacolod because ti amo maning ginatrabaho sa DICT subong subong sir nabatsyagan nyo na ang process kina
0: hindi kay ang process ba hindi gyapon kasi yung tiyo ang katuan mo.
1: That's why gani.
0: Hindi sa ako ba yung gabon? Kaya kung gabungan, kailangan pagpagdungan-tagdung. Kailangan everything. Hindi lang naman, bakit pwede ba ang ipad bank eh? Ima na lang? Oo. Instead na dua kabulan, ba't hindi sa simana? Tapos na?
1: Oo.
0: Oo.
1: Kino ka na mo sa routing per me?
0: It's not, it's just the process. Turun po nang lang. Yung sabayin si Japon. Bayin si Japon, kentuan ko natin yung one plus one.
1: Oo. Oo.
0: Kaya mo, Japon na papilis pang submit mo na sa sila, i-online mo, kumanda mo, question, and everything.
1: Oo.
0: Tingnan mo, review on ina.
1: Oo. Yes, sir.
0: Kasi naman ang gusto, ginadigital naman sa buong na pag-invoice.
1: Mm-hmm.
0: Kaya pagka-invoice mo, automatic.
1: Mm-hmm.
0: May ara na yung siya sa collection letter o food book.
1: Oo.
0: Kone ang ginipal mo, RNDR, RNDR, collection letter, may journal siya. So tapos,
1: oho.
0: Ikaw pa malukas na may view ka na sa aming nakabula.
1: Yes, sir. Ang iniga kalatabo, sumong daw, yes, I go with you sa mga proseso because if magsugod mo palang daan, kuha ka na ito form mo, pagkuha ka permit, makuha ka sa building permit, may zoning pa to. Pagkatapos, balik ka naman sa mga kadok ito sa fire, may routing ka. Pagkuha mo sa occupation, permit mo for occupancy, the same old, the same nga mga routing ang imo agyan Japon, fire, kadto ka to sa treasury, kadto ka sa OBO, and this, damo sa mga requirement ba na, Sir Frank?
0: Muna, oo. Kaya ang digital process should be reviewed.
1: Mm-hmm.
0: Digitalized, that's very good.
1: Oo.
0: Hindi na po ba kadto lamita. Mm-hmm. Pero ang papilis, amo mag-iapon ka damo, kung ba hindi mag-iapon mo,
1: mm-hmm,
0: ka ng signature sa pangitaon ko.
1: Oo. So, amo na yung sentimiento subong sa mga business sector, subong Sir Frank? Medyo amo na yung pinaka-focus yes, ninyo nga request? Yes,
0: ang aton layi, ang kontinan.
1: Oho.
0: Nga dapat magkakinisit instead of obstructing.
1: Mm-hmm.
0: You know, nag-ato kami sa bitulang, nag-ligat na 3-4 months ago.
1: Yes, sir.
0: Nag-inquire sa me.
1: Oho.
0: Lagi mo pati yung planta sa kurense.
1: Oho.
0: Pinaka-permit ang among kwaon.
1: Oho.
0: Sir, duwa.
1: Okay.
0: Lang. Tapos, state, ano kadugan sila?
1: Oho.
0: Uh-huh. The most na ginain kakabulan. No?
1: Uh-huh.
0: After sila, may inequan ka na, order ka na sa self-construction. Can you imagine that, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero yan, kung sinitos yung magkuha ka planta, kung sinitos, kung duwa ka tuwid, kung matagaan ka sa DOA o ano, panada, na permit na mag-tilog ka planta. Power print, ito na nga tinanganon pa.
1: Oo. Why kita sir may natubang ang mga complaints on mga under the table, mga tawag na nila padanlog bla?
0: Again, what?
1: Why sa mga issue sa mga negosyante tang magkwasa sa mga permits, may tawag na nila padanlog bla sa mga ano para magdasig?
0: When you're not born yesterday. Ara na siya.
1: Mm-hmm.
0: That's why nga ay ni ang form digital, makabulig-bulig yung detay.
1: Uh-huh.
0: Kung di na ako magatubang. No? Uh-huh. Oo. Uh-huh. Pero, siya muna, by the time mag-iapon ka sa future.
1: Oo.
0: Siya mag-iapon ka sa mana, dawa ko sa mana.
1: Uh-huh.
0: Kamu mag-iapon na, siya matabuan, siya mapilitan ko na malam.
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. So, you're not born yesterday.
1: Oo.
0: Nakain ka ba ito kaman sa lugar?
1: Oh.
0: Para na problema sa ubo, problema sa city health, no?
1: Mm-hmm. Yeah.
0: So, ito gani din pang sustainable. Ito ko nung kanila, instead nga mag-budod, nag-sumigitan pa. Kaya kung ng tao na dikadlo, sinilap-sinilap mo.
1: Oh. Oh. Sir, pero there's a point to invest pa Japan's Bacolod. We're looking at Bacolod as the venue for investment for businesses nga gusto mag branch out, mag-establish ang ilang negosyo diri from Cebu going to Bacolod because the if ilang taon ta Manila, grabe na ipit ano na kayo na populated na. Ang Cebu dako naman, Iloilo amat-amat naman. The next destination is really Bacolod. So, what do you think, sir? May mga naggo pa yan, ma-invest despite sa crisis tubangan ta?
0: When, kung di ka namang ulugyan nga naging nalang tao,
1: sabi
0: tayo, ang Negros Occidental, sa mga pakulot among darling, sa mga investment,
2: Oho.
0: Ngayon yan nagbuha sa lusong.
2: Oho.
0: As you said, ikaw na mention.
2: Oho.
0: Cebu is very crowded.
2: Yeah.
0: Oho. So we're not competing sa Bisaya, sa Pilipino.
2: Mm-hmm.
0: Oo, may Nilo.
2: Mm-hmm.
0: Oo, as the province.
2: Mm-hmm.
0: Why not sa Subong na lang tao sa Antique, sa Peace, Aklan.
2: Oho.
0: So, kapag gusto.
2: Yeah, oo, oho.
0: Ang meeting, medyo uli, uling na. Mm-hmm. Kama, uling na. Kama, dosang. Oo, oo.
2: Mm-hmm.
0: Sa Umbisanya, kita, ang Iloilo,
2: mm-hmm.
0: province, ang Sisi.
2: Oho.
0: Kita diya, nag-growth.
2: Mm-hmm.
0: Nami, pag-isubong, tinaglapan kita.
2: Oo, oh, nag-inayar.
0: Parang oriental.
2: Oo.
0: Pag-aran si Kiho. Kung gasong sinagabay pa, nga ang atong RDP, ilang taon na ba, nga ima-interconnect na mapos lang
2: oh.
0: ang pag-iwas ng negosyo, mm-hmm. and good to people,
2: mm-hmm.
0: Oriental, Occidental,
2: mm-hmm.
0: Rental, Rental, Tikibor, ang muna, inanglan makagiyo ng tao kung ilang negosyo.
2: Oh.
0: Kung hindi makagiyo, wala negosyo.
2: Oh.
0: O, kabalog ito sila, kaya rapasisipo. That's why, gintingawaan nila naman, na makulugid ang tanay kag-negro
2: mm-hmm.
0: para magdako. Ang dapat ang merkado.
2: Oo.
1: Ang environmental aspect, sir, will it affect sa, ano, sa inyo? I mean, baha, ulan, taas tubig?
0: Yeah, part na siya nga ni Dihon mo.
2: Oo.
0: Naaga baha, kita.
2: Oo.
0: Oo. Naara na siya sa Manina to.
2: Oo. Oo.
0: Sa tunang taon mo, dati part na siya nga ni Dihon.
2: Mm-hmm.
0: Sa comprehensive land use plan. Kasi nag-concentrate ng tangal-tangal si Kalanggar na hindi na kaya sa environment na ang
1: correct, oo, tama.
0: Patura, sinunan, ang kagahot, ang garbage, no? Oo, so part na siya sa ngayon.
2: Oo.
0: Comprehensive land use plan tabla ko rin, second na lang tahun.
2: Oo.
0: So kung mag-arap lang sa isa kalugar,
2: mm-hmm.
0: hindi na kaya, overload na. Mm-hmm.
2: No.
0: Ano ito nagla sa dima, sa pagla? Mura kay pinasira ko yung na-overload ko ay natatapan ng basura.
1: Ganit man.
0: May lang kay hindi mato.
2: Mm.
0: Siya do ka defensive general. Naunta ka na yung review. Lumatul. Nagbuba ang burakan sa inyong basura niyo. Hindi ko yung mga tatay
2: ko. Oho.
0: Amo man. Amo ni siya. Oho.
2: Oho.
0: Tanpon ang mga organizers na facilitated. Hindi o process.
2: Sir?
0: Sina, amo na ang comprehensive lang niyo.
2: Mm-hmm.
1: Sir, last na lang, kumustang ang sitwasyon sa mga negosyante ta? I mean, mga gagmay, mga small businesses natin Subong sa krisis kinabadsyag ta Subong. May ara sa mga retrenchment? May ara sa papamuhin sa tao nga natabo?
0: Ang gagmay ng mga negosyante,
2: oh.
0: Kabalo ni sila mag-taker sa lawa sila.
2: Oho.
0: Parodo sa nga ng COVID, wala
2: ko. Oo, oho.
0: Na kung ang income kulang, kung ang pinakadako ng gasto ng taon nila.
2: Ito mm-hmm.
0: kurente, ito water,
2: mm-hmm.
0: ito rental, ito labor.
2: Mm-hmm.
0: Lang tawa ko ang mabulilang ni.
2: Mm-hmm.
0: Oo.
2: Mm-hmm.
0: So, ginagang taon na nila, si labor.
2: Mm-hmm.
0: Sige, kuha na lang anay kita.
2: Mm-hmm.
0: Instead niya may overtime, wala nilang overtime. Oo. Or, instead of 7 days a week.
2: Oho.
0: Apat, tatlo, alam nga na eh. Any news.
2: Mm-hmm.
0: Oho. Now, then we're going now to delivery.
2: Oho.
0: No? Oo. Ang muna. Meaning, ang disinfectal on our own, we're working on a natural vibe when we're doing manumod.
2: Oho.
0: But ang muna yung ang talipan nga muna sa nagamag negon, nga dapat bumigan na.
2: Oo,
0: nga man, hindi kami malunod. Hindi yung teatro. We're doing our part.
2: Oho, oho.
0: So, teatro, kaya hindi mo mag-survive kami.
2: Oho, oho.
0: At kami is isang cover ni Mildred.
2: Oho.
0: Nga mabulid ka na mag-teatro kami. Kaya nga mo suggestion, para nga sustainable, hindi lang sa sinin na simple. Mag-inuhan kang kanta. Yan na yun.
2: Oho.
0: Kaya dapat mag-bulid.
2: Oho.
0: Ay mag-protect. Oo,
2: mm-hmm.
0: hindi lang sa subong at simpo, patatanan-tanan na simpo.
2: Mm-hmm.
0: Kung makita na siyang mga negosyante, outside siyang negro,
2: mm-hmm.
0: nga dito kita sa Pakulo, dito pa sa negosyo, so mm-hmm. yung come to niya. no?
2: Oho.
0: Ang pulo sa signature, mubaintin, duwa na lang. Ang permit ni Kasabunan,
2: manubo na.
0: Oo. Hindi.
2: Oo, yes sir.
0: Kasi Vietnam, hindi yeah. Ako. Nagugulo mo managuro. Oo. Very well, quick. So, the ring facility, taking ang landline document. That's why, kayo nagbibiyak ang Vietnam kumpara sa Pilipinas. Sa Ilaya, it's a breeze.
2: Oho.
0: A bote, air, mata. Oo, hindi yan sirado. Why the cold? Hindi yan sling at gabri ng kamot.
2: Oho.
0: Kaya may gabing Ilaya, Ilaya, welcome dito tayo.
2: Oho.
0: So, pinanan Ilaya ang kwarta sa walk mo na masulog.
1: Oho. Well, Sir Frank, it's nice to talk about this IMO and knowing the real scenario, what's happening sa party sa mga business sectors. Sir Frank, thank you again. Salamat gid sa oras mo, sir.
0: Bakit mo lang magsinungka nga ang negosyante, gapamukwak din pa na lang kami. No, we're going to report naman to ride. Kagsigay sila do, sige ba yung success? But, yung over the airway, dapat mo natin nga mo pag-anigid atensyon.
2: Oho.
0: Ang mga layi o ordinances nga dapat magpakapos hindi magpabudlay. So, base naka kung kamanda sa taga-sidad, matangin ko, gano'n. Oo. Kung base mapamatian mo ng pangayaw na ma-review. E, huwag ginintervene si dad. Gaw gano'n.
2: Yeah. Gaw
0: kung mapasilitate mo. More businesses, more retractiveness, more jobs. Ang welcome. Then, equal pa siya si dad.
2: Oho.
0: Mo ang mangkatulong kong kasidad, sila mismo nagdamuhan ng pagmula mo manisigil na pangayon na buong nandang sulit-sulit.
2: That's why. Oh.
0: No? I think they will appreciate it.
2: Oh.
0: Nga wala na sulit. Na tayo na sa isa ka departamento, yung ano man to sa isa ka departamento.
2: Ganyan man. Oh.
0: Well,
2: we'll check on this, Sir Frank namin eh.
0: Oh. Yeah, please help us.
2: Oh.
0: No? Tamo gining makabulig sa amon. This is good for everybody. This is good for the city. This is good for business. And eventually, this is good for you. So when the business flourishes, there will be more ads for you.
2: Definitely. Sir Frank, thank you so much. Salamat kid, sir. Have a
0: You're
2: nice
0: welcome.
2: Day.
0: Anytime, I will just call us.
2: Thank you, sir. Salamat kid.
3: Talakayan. One-on-one. Talakayan. One-on-one.
1: Inyo na ba tayo mga katropa? Si Sir Frank Carbon, ang Chief Executive sa MBCCI, mga katropa. Angot siya nga gina-check ta ang wala mo, duwa na sa mga katropa, ang manugbakal, kag ang nagabaligya. So, aridisan, mag-anog yung negosyante man ang puturo ng premier sa pungsod na ito, mga katropa, no? Sa sining panahon. Ti, ang sakto to, mention, no? Nga mudamo sa mga proseso sa business permit. Abal naton gani kung friendly, business friendly kita nga syudad, no, na-cut down tang pila ka mga proseso nga nagapadugay sang pag-approve sa mga business permit. Once may business permit, mabayad na sila sa taxes nila mo, may mga taxes na mo, no? So legal sila nga nag-operate mga diyan, no? Lain naman niya ang mga negosyante nga way gadya bayad sa mga taxes nila, lain na istorya. Pero sa sining panahon katropa, intacto gid nga mapanubo ta ang proseso. Balan mo, halin pa lang pagwa mo apply ka business permit, no? I think ano ni siya, may ara sang national law nga naga-cover siya. Separate man mo magwa ka sang business permit, may ara ka sa building permit. Applyan mo na to, may mga plano, tanan, lain man yung isa sa obo, no? Pagka-approve na mga katropa, no? Routing ka naman, what? Bago, ha? Para naman sa imo occupancy. Balik naman to sa fire, sa obo, sa BPLO, mga katropa. Balik naman until makakuha mo. So, ang mga proseso, gadugay, no? Well, amunay panawagan sa aton nga mga negosyante to cut down and shorten sang process sa pagkuha sa mga permits dari sa katropa. Alas 9, imidya, katropa, morning, sa kayo, Sir Kenneth Tiong Koho. Ang baliya, watching, okay. Ma'am Skelan May Dinaga, may aga sa handumanan nga ma'ams. Thank you. Ang korupsyon nagasugod sa Mansa citizen, ang dapat untato nila baligya sang ila boto, mangin accountable, mindful, pili gid sang kandidato nga banta mo maserbisyo kag advocates ang anti-corruption practice. May balita nga nag-attrust na ko ng mga investors. Sa tingin ni sir. May the good Lord save the country. Sir Kenneth Tiongko, sir, morning, thank you. Perater Eden, morning, salamat sa pagtutok at pagpamati dari sa program naton. All members moms across Philippines, Negros, nakapamati sa Mansilingan chapter ni Sayaw. Oras na ito, 9:31, makakomersyal ta na eh. Makakomersyal ta, balik ta pagkatapos ni mga katropa. May video, may pagwa ang PNP ta, kung paano nakagwa si Senator Bato de la Rosa, nagligad nga tumkapukpukan sa gamo na nagluntad to sa Senado. So, na pagwa to, ipakita naman blaka ron sa inyo. Commercial ta, balik kita mga katropa pagkatapos ni. Bullseye XFM 90.3.

0: Sanfon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
1: Ako po si Jenny Ling, isa akong bankrupt. Para ma-boost ng aking immune system at protektado sa anumang sakit, Sanfon Vitamin C ang iniinom ko. Dahil hindi ko ramdam ang pagod sa araw-araw na trabaho.
0: Sanfon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Sanfon kag vitamin D3.
3: Ako si Mark Villasis, ang Villamonte, Bacolod. Hili ko gig magpangape. Pero nag-untat ko kay tas-taas akong sugar. Ano abi kay katamis-tamis man sa mga ordinaryong kape. Sa nabalan ko nga ang Premium D3 Coffee Mix. Okay gid sa taas sugar. Gintalawan ko man. Kagsubong, adlaw-adlaw na gid ko gaga Premium D3 Coffee Mix. Okay gid niya sa may diabetes.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Sanfon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Sanfon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Sanfon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
5: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, para dating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Sanfon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang sa puson.
4: Desminoria.
6: No more.
4: Sanfon Plus Herbal Oil.
7: Chronic pain.
8: Ang sakit.
7: Mag-assist pain.
8: Muscle fever.
7: Acute pain.
8: Kahit ano pang pain.
7: Basta pain.
8: Mag-assist pain.
7: Kalang pain.
8: Fast and safe.
7: Yahoo! Assist pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Sister Pain.
9: Mabibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo?
11: Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
10: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
11: Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Sanfon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Sanfon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Sanfon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Sanfon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
12: SFM
13: Exciting! Ang sobra kag mataas nga blood pressure, blood sugar, uric acid, cholesterol, creatinine, kag kun kulang ka sa vitamins kag minerals, makahalit sa ikayong lawas. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wet grass, barley grass, kag vitamin C, mga sangkap sang evergreen herbal capsule, kag evergreen coffee mix with turmeric, malunggay, kag mangustin, nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Mabakal sa mga butika.
14: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
15: Balancing ang mga komentaryo.
16: For them, yung nag-atras ang public opinion.
15: Objective. Prangka, kag-diretso sa mga punto.
17: Nga medyo isog pa sila yan.
15: Ini ang bullseye.

0: Oras mga katropa, alas na alas 9:36 na sa pagpangalagad sa Bullseye. Good morning sa mga katropa na ito. Marivic Jor Cantin, thank you sa Felisa Chapter. Now, thank you. Salamat kayo sa pagtutok kag pag-upo dali sa palatuntunan. Kung kisa namin, muna ipamatsagan ta. Nga may araw lang sa bilang kamakuturan ta nga nag-contribute man sa ilang mga opinion no? Sa mga topiko. Kagina talakay nato. We have Len Antonio Talde. Ma'am, good morning. Salamat kayo sa pag pamati as always dari sa XFM. Okay? Dira sa mga taga-Kabankalan, para sa mga kauturan ta, dira sa Himamaylan, sa Kawayan. Thank you. Salamat gid ha, sa pagtutok. Dira bala sa aton nga kay Sir Art, sa iyang purboy, dira sa barangay Salong. Naka-XFM sila mo, no? Thank you. Ha? Naka-monitor lang sila. Si Ma'am Lental, de monitor lang kami, Ma'am Bato Chapter sang Tuoy, Himamaylan. Thank you. Salamat gid sa pagpamati mga katropa. Balikan ta ang isyu ni sa Senado mga katropa. Diri ta nakita subong nga bag-o nga soap opera galiya, hindi na sa telebisyon. No, dito na sa Senado mga katropa. No, mayara na sa mga drama-drama mo, no? Gakalatabo. But anong dapat maintindihan sa taos na di, no? Ang pungsod ta nagapakatubang sang isa ka sitwasyon nga nagaapekto sa dalagan sa politika, liderato nga nagresulta ba pikto man sa pagpangabuhi sa tao, katropa. Tsakto to, punto, mga katropa, kung paano natin ma-unite ang tao, but because ang leaders natin, hindi man natin maisa. Hindi man natin ma-unite, no? Ang mga leaders natin, may ara sa tagsa-tagsa ka mga pananawan, may ara sa panindugan katropa, and all of this in, because of interest nga ara sa ila mapapersonal kag politikal, no? Ang aton nga pagbasa diri sa sitwasyon sa pungsod Pilipinas, nangin amo na ning process nato, amo ning sistema te sa mga isyu, kaso ginapakatubang sa politiko ta, mga politiko ta nagakaresulta sa istorya sang politika. And that's why there is pungsod, mga katropa, kabudlay tipunon, no, ang pumuluyo sa isa ka panindugan, no, nga naka-angkla sa iya interes. And sama-sami, ginapabalo naton kung nag-intratas politika ang isa ka pamangkot na ano ang nabulig sa politika sa pagpangabuhi ta. Maybe, may ara sa mga kauturan ta, na they land job because nga close sila sa politiko, close sila sa mga tao no, nga ara sa posisyon, no? Tungod sa ilang nga clout dito na tagaan sa opportunity mga katropa sa pag ano, sa pag atubang, pag angkon sa posisyon sa gobyerno, no? Amo ra sa sitwasyon. Next is ang sitwasyon sa mga nagapadlagan nga mga politiko, by blood ya, politiko na gibans la ya. So they oftentimes fled no sa posisyon sa isyu sang politika. Ang sakit pa na mga katropa kay may mga followers ni, may ginapatihan ni. So ang istorya budlay itingubon tang isa ka tawo sa isa ka pananawan katropa mga byan, no? But because kanag may nagalutad nga corruption ang tao, hindi mo gid maisa. Kay bisan na ano tang singgitan nga o i-unite na tawo, pero ang corruption na galunta Japon, ara Japon ang kapigrohon. Hindi na ba na sa ma-elevate mga katropa, hindi ba na sa ma-eliminate mo natin ang ining kapigrohon, ara mo na siya, pero mabuhin-buhinan kung tani. No? Mabuhin-buhinan kung tani. Pinaagi sa insaktong mga programa sa aton nga mga officials gobyerno nga ang makabinipisyo tawo. Okay? Subong yan, naging tao because politika, no? May ara sa panigan, may ara sa sang ginapatihan, kag sobra pa rin sa mag-comment, no? Mag-hatag sa comment ko na sa social media. Ang social media, mga katropa, isa na sa mga platform nga ginakantuan sa tao, subong, to express ang ilang sentiment and mag-malign sa pinaka mga personalidad sa politika. Atong mga officials gobyerno. Balikan ta subong kay ti ang Pilipinas naka natubang tang isa sa sitwasyon nga may ara sang mang effort ba mga katropa nga ikakason ang isa sang mataas nga opisyal sa aton pungsot, no, aton vice president, no, may ara sang mga gusto kakason ang aton vice presidente. May ara naman sa mga grupo nga hindi isang ayon sini, hindi sila namian. Pero may ara pagid nakabinbin ng mga isyu ang ining sa flood control, no, ang grabe nga kautianay sa kwarta terribly. Oh, hambal ni Ma'am Lental Dios nga amugid, no, ti tananta na unite kita sa isyu tanan mga katropa nga nagapati kita may corruption sa atong gobyerno, nagapati kita nga sa kada proyekto ang mga politiko may kagats na di hindi lang DPWH, hindi lang mga ano, nabahin-bahin na ni sa mga katropa. Imagine that. Ang isa ka proyekto, kuhaan 30 to 40%, no, nga cut down para sa mga beneficyo sa mga politiko ta, kag sa mga tag-ask mga opisyal sa DPWH. No? Ginabalik-balik na ito ni mga katropa because until now, since the flood control scandal, nagwa katropa ang demanda sa tao, accountability sa Japan, no, responsibilidad sa mga tao, dapat maging accountable, no, madagdagan sa makasuhan, mapriso, no, hindi basta-basta, no, billions of pesos, trillions of pesos katropa ang nabuhin sa aton, no. So here comes ang pinakadalom nga sentimento kag hibumunot karon sa tao. Ang flood control, di na to sila, no? Di na to sila. Kag ang korupsyon, mayo ni advantage ni para sa tao, para sa pumuluyo ta mga katropa because ti may awareness na, may kamuklatan na, no, sa korupsyon nga lutat. So kaintindi ng tao, kaintindi na ta nga may aras sa korupsyon subong sa atong gobyerno. And some part mga katropa nagakadula respeto nato sa mga official ta, no? Kay pinsata mayo ni siya, pinsata okay ni siya. Ara gali. Pinakalatest mga katropa ho, no, sa mga party lista, ang ginpagwa sa PCIJ, may ara 64 ka mga party list members, no, sa kongreso nga may ara sa mga political clans, no? May dynastiya sa ilang ano, sa ilang tagsa ka mga distrito, sa mga probinsya nila. And what have you? Ang ining mga dynastiya, ining mga membro sa ilang pamilya, clan nila mga katropa, sa politika, abe, amuning nakabinipisyo sa gahom. No? Ang gahom, abe, kung may ara ka na, tanan mahimo mo. No? Ang sala, pwede mo na mga tatlong. No? Ang tao nga mag-question sa imo, pwede mo mapahog mo. No? May politiko nga mag-kontra sa imo da, pwede mo siya mariglo, no? Tungod sa gahom nga na. No? Tungod sa gahom nga na. Now here comes, we are faced in, well, a serious crisis, no? Nga ari pungsod subong. Ang crisis sa politika kag sa ekonomiya. Ano mga indicators? Mga indicators na to naman ang pagtaas ng inflation naton. Ang pagtaas ang mga kategorya sang kapigiruhon sa bungsod Pilipinas, and dako nagtaas ang porsyento sa naghapahayag sang mga tao nga naka-experience sa sulbong sang kapigiruhon sa bungsod, no? So damo na nagabatyag sa mga katropa. In one way or another, we have to clench, kailangan tinduan ang aton nga sistema sa gobyerno nga ni mga katropa sa sining panahon. And I hope mga katropa maabot sa punto nga sa eleksyon mangin ano ni siya, mangin this will let the fire for us to choose the right candidate kung sino pili unta nga nagapati kita nga makaduso sang insakto nga pagbag-o mga katropa. Amo to lang kambal ko kahapon. Nga gusto man tani sang ibang di, may ara sang spirit eh, no? Nga gusto magbag-o sa sistema. But once nakapungko na gani dito sa Kongreso, sa Senado, nagabag-o tanan, no? So nakaon sa sistema mga katropa. Ah? Nakita man sa mga politiko gani, nga okay, once nga nakapungko ka to, kung hindi ka mag upod sa agos, mala ka man. No? Oh. So kinahanglan mo mag upod to, mag intratus politika. But at the end of the day, mga katropa, kita ta, dari sa ano, sa pungsod mga katropa, ang nakabenepisyo lang ni mga politiko, kita ya, sige ya, punga problema ta. Oh. This is it, mga katropa, sa sitwasyon ta. Ari o, isa tutukan ta ni mga katropa, in the next episode sa ato programa, ang corruption, ang flood control, no, makahatag kita sa mga detalye, updates sa mga katropa, may ara na mga kasuhan eh. Kahapon, may ara man sa nagluntad. Pero antes na mga katropa, may iging pagwato ng mga video sa Senado. March 13 and 14, mga katropa, kung paano nakagwato si Senator Bato de la Rosa sa Senado, mga katropa. Ang question lang yun, paano nakagwa mo? No? Well, may mga legal matters na. Ambalti, there's no warrant of arrest at all nga ginserbi sa Senado, sa senador. So there he is free to do what he want. Pwede sa magwa, pwede sa magpuslit dito sa Senado without any scare of arrest, mga katropa, no? So nagwa tumaabyan. So ario ang video ng pagwa sa PNP sa pagwa ni Senator Bato de la Rosa dito sa Senado, mga katropa, March 14, 2026. Ario, ang video, mga katropa, si Senator Robin Padilla naglabay. Alas 2:30 pasado na ni. Okay? Ang isa ka babae nagwaman, nakakalo, ulihi si Senator Bato de la Rosa, mga katropa. Ang isa ka lalaki, why pag i-identify, ang balko na ba si Frank, abogado ito, no? Ang nag-upod siya. Ari pag sa lobby niya, mga katropa, there is area na niya, isang parking area, sa parking, sang ano, sang Senado. Okay? So, kamuna, no? Ang mga video, ginpagwa, mga katropa, ang report niya na bato naton is 2:30 a.m. nag-gwa si Senator Bato de la Rosa, upod si Senator Robin Hood Padilla dito sa Senado. Okay. So, this is it. No? Ang gina-portray ba nang sang Kongreso, I mean, sang PNP, is ipakita nga, indeed, nag-gwa si Senator Bato de la Rosa, mga katropa. Well, may mga legal nga istorya na di, no? Kambal nila, may aras ang ICC nga warrant of arrest, mga katropa. Dapat takpo na si Senator Bato de la Rosa. Next naman, ang pila ka mga depensa, ginpahayag to, nga di dapat may kadto anay sa isa ka credible court, mga katropa, to ask authenticity kag issues ang warrant of arrest sa mga local courts. Dapat mag-agi amo ng depensa, sabi sa mga abogado ni Senator Bato. Okay? So, amo na ang pinakamang sistema, mga katropa, kung paano na sa dependensya niyo paglantaw, no? Depende sa inyong assessment dari sa sitwasyon, mga katropa. Was it an escape or was it a normal nga exit sang aton nga senador sa ano, sa Senado, mga katropa? But ti padayon sa Gyapon ang aton nga ginahambal di sa Gyapon, may ara sa existing warrant of arrest. Pinaka development is kundi nag petition to si ang kampo ni Senator Bato de la Rosa for this one sang temporary restraining order para sa arrest, no, sa warrant of arrest gin issue sang ICC, gin deny kahapon, no? So ang scenario subong matabo, mga katropa, is dakpon gid si Senator Bato de la Rosa by the virtues of warrant of arrest from ICC. No question, hambal ko, ang warrant of arrest is international court, no? Hindi niya part sa aton nga judicial system, mga katropa. Ang galing problema sa aton, we are one of those signatories, abi, no? Sa Rome Statute, mga katropa, ang creation, ang pag-recognize sa International Criminal Court, mga katropa, over these country members sang ICC. So is part sang korte sang Pilipinas, mga byan. As to ano matabo, mga katropa, abangan ang susunod na kabanata. Good AM, bull's eye, nakakahiya ang natabo sa Philippine Senate. The whole world, dapat mga senators and statesmen of the Philippines, dapat tindog para sa Constitution, dapat to prioritize to serve the country of our kababayans. Dapat fair. Dapat based on strong, solid evidences and based on airtight cases, not based on political party, not based on political alliances, not based on personal and personal family interest. Thank you. Salamat, kid. Sir Arnold Lee, dapat, no, amuning aton ginapanawagan mga katropa, may impeachment subong nga paghimoon, no? May impeachment. So, ang ato naman ng ginahayo mga katropa nga mga senador, lantaw nila ang base sa why man niya problema if the vice president will be acquitted sa kaso sa impeachment or ma-prove ang guilt dito. But what's more important is ang aton nga mga senador nga magtindog, no, base sa konsensya kag gravity sa mga ebidensya sa impeachment mga diyan, no? Kay amunay ma-solve mo sang division sa pungsod naton. Ang pinaka bagay lang gid nga gusto nato makita mga katropa ang resolution sang impeachment, no? Next is ang atong mga involved sa flood control. Kaya dapat makasuhan na, not just because kontras politika, not because nga ti kontrapartido, not because critics siya, but because nga involved siya sa corruption pagpangawat sa gobyerno mga katropa. No? Tiyari na, nagwa to mayara sa mga kasuhan. Ti mga kasuhan karabanan do kontra ng politika. Ang kasuhan do kontra man to permiso politika mga katropa. Ti anong tara karon, no? Kay ti isinya aras posisyon. Di ba? Pero abangan ang susunod na kabanata katropa sa sitwasyon sa Pilipinas. Ang aton lang hindi manamian kay ang hindi talaga manamian is ang drama sa sunod sa Senado triple, no? Sometimes ginadefya ang tuduod ng isyu na mo, no? Nga dapat makitanta over these senators ang ilang advokasya to search for truth, no? Kung ano tabo da sometimes mga katropa kung ba pamatian tara mga senador ta if they sing at tuod ni this is the truth dumapati ka man mo pero let's check sa mga nagkakalatabo subong, no? That's why we presented mga videos mga katropa for you to well to weigh things kung ano ginawa sa tabo da. Oras na to 9:54 na mga katropa sa papaglagad nato. Well, buwas naman sa aton nga programa, no? Sa ngalan sa aton technical partner. Thank you sa mga moms members kag sa aton nga class. Sir Arnold Lee, thank you. Salamat gid sa inyong ano. Sir Kenneth Tiongko, sa pag-upo diri sa aton nga programa. Ma'am Juvie Amodente and Sir Epi Helge, good morning. Lloyd Novales, thank you so much, no? Maria Lobrado kag Girly Sebrado, thank you so much sa pagpamati sa aton programa. Buwas naman ah, no? At dudugangan tani. Sa kalan sa aton nga upod diri sa aton nga technical partner sa technical katropang Junal Apsay and sa kalan sa aton station manager Mr. Mitch Lipa. Sa aton CEO President Dr. Remily Tuoy, ako naman sa katropang Win Salinas. Buwas naman mga katropa. God bless.
1: Bullseye XFM 90.3 Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift na lang sa Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.

0: Now available in your nearest drugstores.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus VisionX Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo.

0: strong pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Bili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
2: Yes, to health!
3: The secrets of health.
4: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
5: Yes.
4: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong butang balo sa ni Dok Leo?
5: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kung ang problema, gid ni mo sini, sa imo sa pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line na ton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang kagid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, didirin ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
4: Ang iban sini nag kata ng tiyan, kaya di rin nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha? Ang kalabanan gindiri sa tiyan, nagahubag na. Sa adlaw-adlaw, aga hapon niya turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
5: Yes.
4: Kung wala na gid.
5: Kung hindi na naging efektibo ang iban nga treatment.
4: So, hindi nga pagbatsyag nyo niya taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko. Bisan pang masiling na ton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
0: Southern Plus Gold.
3: The secret of health.
4: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
5: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sini nga mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sa insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sini nga cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sini nga Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-i- dorso sini Sir Josil sang ginatawag charantia nga para gid inisya sa diabetes o kon mataas nga blood sugar. Pero naga-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sini nga cellula. Nagaangkon ni siya sa charantin, bivacin, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ang aton sini nga blood sugar. Kag kun mataas ang aton sini nga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya nagareduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
4: Hindi na sa kabatsyag.
5: Yes.
4: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
5: Again.
4: Again.
5: Yes.
0: Gusto mo ba ng

0: Secrets of Health.
1: Kay Kondalim Bawagani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa rin mga joints, posible mabalda. Ang yasa rin nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthon Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi mandira iya diabetic, why man si insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josiel, eh. Ordinaryo ang pagpangapi at lawadlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthon Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
2: Para na sa kape, ang tanan nga ginapangita ko, anti-oxidant, anti-aging.
0: Sunthon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, gaganda ka pa. The Secrets of Health.
3: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sila nga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So, para nga magkupos ina, kinanglan yung mandang isoflavone, which is ara sa Sunthon Plus Coffee Mix.
1: Correct.
3: Kag sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sa nga hormonal imbalance.
1: Correct.
3: Or imbalances.
1: Correct.
3: So, pwede ina, mga biyan, makabulig ang ito sa nga Sunthon Plus Coffee Mix because may isoflavone.
4: Yes!
3: Subong baylo-baylo ato sa ning klima, ulan init.
1: Mm-hmm.
3: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
3: Possibly, carrier na sang dengue. So, dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So, para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal lang kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthon Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
0: The Secret of Health.
5: Mamayagpaan sa anong sulok ng mundo.
0: Luzon,
5: Visayas,
6: XFM
5: Cebu, XFM Pakulor, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
6: on air
5: and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
7: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Sunthon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Sunthon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Sunthon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Sunthon and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang nga detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
0: XFM Network Philippines.
8: Mga katropa, X

0: malabayan ko nga kung mga kasilingan. Kagara man si Chipidong, na kontraktor sa mga baboy.
1: Eh, Waldo! Hapit ni Blana ito, kay masugilanon kita.
0: Mapalapit na ako sa ila.
2: Dali dito. Pungko de Blasa kon tupado.
0: Sige, Choy.
2: Hoy, mo man ining isa ka butilya sang beer, ho, ah.
0: Salamat, Kid Choy. Abe.
2: May ipamangkot gali ako sa imo, Waldo.
0: Ano ina, Choy?
2: Amo ginang baligya mo sang inyo balay, Singkomel?
0: Ha? Ano nga Singkomel, Choy man?
2: Ang inyo balay-balay. Igintanyag ni asawahon mo sa ako ng inyo balay. 5,000 ang kuno.
0: 5,000?
2: Oo. Do ka mahal na gali sinay. Silingkutani, ayoon ko lang ang 4,000 lang. total daan naman na. Kayuhon ko lang. Pwede?
0: Takwan, Choy. Masugilano nanay kami ni Risa.
2: Ate, sige. Ito kapigado, gidabi subong eh.
0: Ate, Choy. Hambala nanay namon ini ni Risa.
2: Nga nagtindog ka na. Wala mo pa gani maubos ang beer mo.
0: Kwan, Choy. Hinali lang nagsakit ang tiyan ko eh. Mapuli na lang ko ah. Salamat liwa, Choy.
2: Ayos ah.
0: Animal, kid. Animal. Hindi ko na mapaligad ini, Risa.

0: Marisa?
1: Oh, ari ka nagaling?
0: Matungod pala? Lagi na tanjag mo nga ton balay kay Choy Pidong? Sangsing kumil?
1: Oo.
0: Ano? Matungod yun gali? Nagmato-mato ka lang magbaligya sa nga ton balay? Nga wala man lang gari agbaybalo sa akon? O kung maglisensya man lang? Wala ka sa pagtaha!
1: Oh, ano nga wala sa pagtaha? Uy, Waldo, ginahingagaw ko lang ang aton kaluwasan. Ilisipo na lang ang inadlaw. Kag mainaway ng Pilipinas ang China, kag masawsaw man ng Amerika. Kag amuina ang katapusan sang kalibutan. Kinahanglan niya makasakay gitaya sa jet plane para na makapagawa.

0: pwesto kita sang maayo dito sa Mars.
1: Ano nga, Mars? Kag ano ang pwestuhan mo dito?
0: Ay, madama man to sang mall, ka mga merkado. Pareha man di sa aton, balahaw. May subdivision man dito. Kag kita, kung makauna kita dito, makabakal kita sang bugsukan sang aton balay.
1: Nakulpaan bala ko sa imurisa mo? Basi ko naglain ang ulo mo?
0: Ay, ang birhen na gina nagasiling na matunaw ng aton isla nga ini. Apang kung ato na kita sa Mars, kundi malayo na kita sa ginatawag nga Armageddon?
1: Hindi. Hindi ako maluyag. Ngay baligya mong balay kay Joy Pidong. Hamala siya. Nga nagbagong babaton mo. Kag hindi na pang ibaligya ang aton balay.
0: Taganong ako ni hatag kay Pastor Edo? Ay ah! Kila pa lang itong natag ko dito? Isa ka milyon ba lang aton kuta?
1: Ano na kuta? Nalo kita, planters?
0: Mm.
1: Nga may kuta? Hindi ka ganang magtinuntorisa, ha?
0: Ikaw pang maakig? Ako nga mo nagahimos ang paagi, agad makaluwas kita sa malain nga swerte.
1: Kamula nga mga panatiko, ang nagapati sa butang hina. Wala na sa kamaturan! Wala!
0: Basta ah, amo nang matuod, Waldo. Kagapareho kagid sa chimpo ni Noah, mantig-as ang ulo ang mga tao nga to. Hindi magpati, bisang ginahambalan na nga maghinulsol na. Kamagbulig sila sa paghimo sang barko nga ilasakyan kung mag-ulan na. Te, anong natabo? Ha? Nagasinadya lang sila ya? Pareho ba na sa imo, how? Nagabaka-baka ako pangita sang ideya nga makasakay kita sa jet plane. Apang nasawala lang sa imo? Ay, Waldo. Andaman mo lang ha, kung hindi kita makasakay, imo ginasala, imo gid.
1: Ah, hipos, Risa!
0: Imo ginasala, ya! Imo gid!

0: pagkalibog lang akong ulo, nay. Buti nga mong balay. Gintanyag na nirisagod ibaligya. Kay man, madali na lang kung matapos ang kalibutan. Kag-aking na ako, nay. Hamak mo, ha? Ibaligya niya ang amon balay. Samtang nakita ko man siya, ngayon sa mapatay sang palibog. Kag nga madali na lang matapos ang kalibutan. Ikaw, nay, ano sa pagbanta mo? Matuugid bala nga may birhen nga nagpahibalo nga madali na lang matapos ang kalibutan?
1: Oo, anak.
0: Oh, nay?
1: Pagbisan, ano ang buhaton ko, ah? Hindi man ako gihapon makasupot sa kwarta bilang plete pagkanto sa Mars. Pero hindi mali, ah. Kati, tigulang naman ako. Kagmadali naman lang ako mapatay.
0: Hindi na ya. Kung matuod, ina, mahimo ako sang pagi, nga bisan paano, makasakay ka man sa jet plane.
1: Eh, matuod ka, anak. Ayaw ba, ah. At sige, ah, misan sa ikog na lang ako makabit.

0: Strong pain. Fast and safe. Sister pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga buti ka. Sunfone Gold Coffee Pigs.
1: Ako si Mirbesha. Ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work. Mo ang Sunfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag-glutathione. Ang pahubin pasang ng
0: world. Sunfone Gold Coffee Pigs. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga buti ka.
2: XFM.
3: Maayong nga adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa Palatuntunan
4: Edukasyon.
3: Edukasyon. Edukasyon para sa igayong lawas. Programa nga magadulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluyang pamatyag balati anon lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule nga may mga sangkap nga turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Green Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangusti. Kag ang nagdala sa sininga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Dr. Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang

0: sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatap kag mahalungan ang ikaayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito nga mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen.
1: Edukasyon,
0: edukasyon
1: para sa ikaayong lawas.
0: Subong adlaw, istorya naman naton ang balatian nga diabetes kag kun anong mabulig sang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee. Matapikan kita sang diabetes kun ang imo sini nga blood glucose o kun ginatawag man nga blood sugar tuman kataas. Ang glucose amo na ang mayor nga hinalinan sa aton sini nga energy. Ang aton lawas pwede makaproduce sang glucose. Ugaling may ara man nga mga glucose nga nagahalin sa pagkaon. Di kun wala ka control sa pagkaon mo, tidasi mong taas sugar mo eh.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Pag nagsararampaw ng sugar kag glucose lawas mo, mo nang ginatawag ka hyperglycemia. Mabatsyagan mo na dayon ang mga kauhaw, tapos suka-suka, tapos daw ginahagal ka, dasig ka kapuyon.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Una kita sa turmeric na may curcumin. Ang curcumin mayara na siya ng insulin. Gani ang curcumin mahimo ina nga makapauntat sang diabetes. May mga pagtuon nga nagpakita nga ang curcumin nagapanubo sang glucose kag naga-promote sang beta cell function. Ini naman niyang amarguso nga isa pa kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Aktibo iniya nga nagasuyop sang sugar kag nagabulig sa pagkontrol sang diabetes. Pait lang ni prumpuslan mo ni. May insulin man ini nga nagapanubo sang level sang sugar sa aton sininga tubo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Ang saluyot naman o kon tugabang, bugana naman ini sa fiber, nagabulig sa pagkontrol sang presyon sang dugo kag diabetes. Ang wheatgrass, isa man kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule, natural nga ginhalinan sang vitamin A, C, E, K, kag B complex. Kag mga mineral para sang iron, calcium, magnesium, selenium, amino acids, kag chlorophyll. Nga bastante man, agud makapanubo sang presyon sang dugo kag makabulig, tumala sang diabetes. Kag ang barley grass, nga may beta-glucan. Iniya nagapahinay naman iniya sang paglapta sang glucose sa dugo.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
0: Aray dugang talang ang isa sa mga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ang mangosteen. Palabanan sa mga prutas, manubo ini sa tambok, sodium kag calories. Iniya cholesterol-free iniya ang mangosteen. Kag mahimo na makakontribute man ini sa pag-manage sang balatian sa tagipusoon kag type 2 diabetes.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
2: Ako si GC Malones, 59 anyos, isa ka tricycle driver. Nagumpisa ako inom sang Evergreen Herbal Capsule kay mataas ang akon nga sugar. Dito na nubo ang akon nga sugar. Salamat gid sa Evergreen Herbal Capsule.
0: Ang Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.

0: Ano na ni Karun Risa? Di kita maistar? Kay wala na kita sang balay?
1: Nakahimo naman kita sang tulda sa idalom ah. Mantener lang na iya. Hasta nga makasakay na kita sa jet plane.
0: Malakat ko anay ha.
1: Sa diin ka makadto?
0: Sa ilan ni nanay.
1: Magbalik ka dayon ha. Di maluto pa tabala. Tagkulo ng aton gamiton. Iti, ginbaligya ako ng mga kaldero.

0: ka manual to.
1: Oo, Kap. May pamangkot lang ko sa imo.
0: Ano ba lang na?
1: Nakabati ka man bayan sa berhen nga nagapahibalo? Nga kuno, madali na lang matapos ang kalibutan? Bagod madali na lang mag-inaway ang China kag Pilipinas? Pe, masahuso ang mga kuno ng Amerika? Kundi, malunod kita ya kung maghabuyanay na sang missiles?
0: ina iya nga mga sugilanon. Iya na ihambalanon sa mga reporter kag mga announcer sa radyo. Para ba lang nga may ihambalay sila? Pero kung imugin isa-isahon, istorya lang ina sa Barberia, kag sa Pansitan, kag ini dapat nga sa Takon.
1: Amo galikap. Pero ang mga tao nagasala na kay matapos na kunong kalibutan, kay man mainaway ng China kag Pilipinas, kag masausaw man ang Amerika.
0: Hindi na sila mag-inaway ah. Kag nakaibalo man sila, na kung mag-inaway sila, maapektuhan ang negosyo nila. Maguba. Padako-dako naman lang lanasugit ah. Kag kung hindi mo na madayon, madula malanayang ano sa aso.
1: Pero Kap, madamo na nga mga tao ang nagbaligyas ang ilang mga gamit agud ihatag sa pastor nga ina nga ibakal kuno sang jet plane.
0: Pabayin na sila. Lantawon ko lang kung anong matabo kung madula ang ilang mga gamit. Pero ipausisa ko ini. Piho, nga sa barangay man sila gihapon mangayo sang bulig kung ano gid man ang matabo sa ila. Ha! Ano kay kahapos man lang abis lang tuon mo? Sugiran mo sa matuon, hindi man magpati. Apang kung pinutig, mapati sila.
1: Oo, Kap. Kag kinahanglan gid nga ipausisa mo ini. Kay halos katunga na sang barangay ang nagapanik.

0: Oke, ano ang balita, Tinok?
1: Ay, Kap, bumalaing ang balita, Kap.
0: Ang mga tao sa barangay, nagapatigit siyang bayan sa Kinambal, sa Birhin. Amoy na nga, mabakwit kung sila sa Mars.
1: Eh, ano nga Mars? Halosun ka nila makahugpa sa bulan?
0: Kap, ang iban gani, yun pamaligyan na nilang ilang karabaw kong mga baboy mo. Para yatag sa pastor nga among nagapapati sa ila nga mabakal sang jet plane. Ang inang pastor, Kap, nagasugal na iha?
1: Oh, ano?
0: Kap, abi mo one time, nagainom kami sa Don Pedro sa bar. Nakita namon dito ang pastor, nagasugal. Sus ka damos ang kwartaya, Kap mo.
1: Ano?
0: Pwede lang na sa ilang sugal, Kap.

0: kita mo sa mga tao dire sa Barangay Hall Tino? Mano yun na sila dire?
1: Ay, gusto nila ko nang abawiyon ang lakarta sa Pastor Cup. Eh, wala mang nungya po nag-abot ang jet plane. Ukop! Parti ka nang damot sila, oh. Ay, alas lang sa buli sa inyo ka. Pag hindi ka mabawi nila ang kwarta sa Pastor. Man, bisan ko kukurahan ko, no? Wala na sa nabilan sila, balay. Eh, naubos na nila pamaligyaw.

0: pauliyan ang mga tao ngayon. Gin-report ko na ang parte sa natabo ngayon. Ang malain, isang una pala nga daan. Wala sang may nagreklamo dire sa barangay.
1: Ano eh, natagot-tago nilang bahayan, Rakap. Ibasi ko nung kung magutok sila sa jetpen kung mag-abot na ini. Walingas, tasubong mo lang isang jetpen niya ang nag-abot.

0: Ano?
1: Oo. Amuin ang siling ni Gunyong nga alalay naton. Nagaplano ko no ang mga tawo nga sulungon kita dere. Kagbawiyon ang ila kwarta nga ginhatag sa imo. Kay wala ba kuno gihapon na sa subong nag-abot ang jet plane? Kag nakabati pa gid siya nga nag-report na ang mga pumuluyo sa kapitan sang barangay. Gani delikado na kita dere.
0: Pues, hindi na kita mag-usik sang tiyon. Mahalin kita dere subungkid. Dito kita maagi sa likod sang kamalig na ginhimo naton nga sulo simbahan.

0: dugin na nila scam din sa aton.
1: Amo nang siling sa police cap? Scam?
0: Oo.
1: Ano na siya kap ang putsilingon?
0: Inapagpaginto! Naintuan gito sila. Kagamoy na. Nga wala na sila sang gamit. Ang mga buang. Mga manulgid!

0: katropa. Sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sa aton matahong na sugilanon. Diri sa aton drama. 24 oras sa kasaysayan. Boxing Drugs. Diri lang sa inyong paboritong estasyon, XFM.
1: Nga, XFM, kid how?
2: Kaya pagbukta ko, balita din mo.
1: Nga, XFM, kid.
3: Inami ang music, ah.
1: Nga, XFM, kid.
3: Ay, wala ka lang music, magkatapos bukta ko, may arapin sa mga balita, lalas ang aming bigit sa mga DJs na lakad.
4: Wala sang konkreto nga sa
5: lahat. Wala sang katumbas nga rason kung naka-X.
4: Simply,
1: may how kita pa.
4: Enjoy lang.
1: Nga, XFM, kid how?
6: Timo!
7: FM 103.9
8: Santon Gold Live Testimony.
9: Juanita Badaho, pusarakit ang katawan. Pus laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
8: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon,

0: ang Xanthan Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at CSND. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Bilang isang post-sever agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayas ang kahit anong sakit. Kaya lagi ako mag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting gembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
1: Sister Pain.
5: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dati ko mula isa. Sister Pain para garo-garo-tso ang training.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
6: If symptoms persist, call your doctor.
1: Sam Phone Gold Coffee Mix.

0: Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
1: XFM.
2: Evergreen Herbal Capsule. Gintingob ang pito ka mga sangkap para sa ikayong lawas. Kag Evergreen Coffee. May kape ka na, protektado ka pa. Mga produkto ni Doc Hiko na may sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass, vitamin C, kag mangosteen para sa mabakod nga immune system nag-aaway sa mga bacteria kag virus. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Mabaka sa mga butika.
3: Mga katropa, X

interview sa mga personalidad na nangin sentro sa balita kontrobersiya. Sentro. Magdala sa inyo sa mga updates, breaking news, mga trending na mga balita. Sentro sa balita. Sentro sa serbisyo publiko. Sentro. Kagaroon, yari ang inyong anchorman.

0: Central News. Central.
1: XFM Time, alas 10:43 na mga katropa. May nga agasyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinin ka man sa mga bahay sa kalibutan. Welcome na diri sa pagpalayag sa aton nga palatuntunan, ang Sentro.
0: XFM News. Sentro.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Webes, Mayo 21, tuig 2026. Kag subong ang inyo diri kaupod si katropang Franz Andrew Burgos.
0: Sentro.
1: Mga katropa, kita naman diri mag-inop na na. Humali na las 10:30. Tutob alas 12 sang uto agod sa pila ka mga importante, mga dalagkuan nga mga issues, mga katropa, nga itong tutukan. Talakayon kag-diskusyonan sininga adlaw.
0: Sentro.
1: Kag sa mga nagamonitor dira sa aton, good morning sa inyo tanan mga katropa. May nga agad dira sa inyo at amyawon tanis lablana yun. O, nangin masako kaina pa. Nagaupo na dira sa aton sa sininga oras, no? Pero sa mga nagamonitor, dira mga katropa, ang XFM Bacolod, mabatian nyo kami sa radio frequencies. Siyara kita sa FM band. Sa radio frequencies, mga katropa. Ang XFM Bacolod sa 103.9 kag 96.7. Kag mga katropa sa Northern Negros, XFM Sagay City, sa radio frequency naman, 97.5. Kag also mga katropa sa Southern Negros, XFM Cabancalan City, sa radio frequency mga katropa, nga 106.1. Kag also mga katropa sa Negros Oriental, XFM Canlaon City, sa 98.5 FM, no? Kag mayara kita mga katropa sa ginatawag nga sa social media, Facebook fanpage naton, mga katropa, muning XFM Bacolod News and Public Service Authority. And also sa YouTube, mayara kita sa XFM 90.3 Bacolod. Kag mga katropa, aton nga official streaming app sa XFM Philippines. Mga katropa, inyo ini ma-download nga libre dra sa inyo nga mga Android phones. Pangitaan nyo lang ang XFM network o kon XFM radio network. Ma-download na ninyo mga katropa nga libre dra sa inyo nga mga Android phones sa Google Play Store app. Kag ma-access na dira ninyo mga katropa ang kapin sa isenta ka mga on-air stations ng XFM Philippines. Kag niyara kita mga katropa, no? Sa text line sa XFM Bacolod. Amuning numero na ito ng 0915-628-7926. Amunang hotline number sa XFM mga katropa. XFM Bacolod, no? Sa liwat, amuning 0915-628-7926. Kag subong aga mga katropa, numala mga kaunda naton sa nga toning nga mga talakayan, katututukan kag diskusyonan sininga adlaw sang Webes diri lang sa Sentro.
0: Sentro.
1: Tinguan ta karon mga katropa nga makapakigangot with attorney Renesito Novero. Angot rin mga katropa sa mga posibleng talakayon sang Senado para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Hindi ko madumduman na mga tropang Senado impeachment court na ni, no? And yesterday, sa information nga na-receive na ito mga katropa, ang summons from the Senate mga katropa na bato na sa opisina, no? Ni Vice President Sara Duterte. So ito may pila na rin siya kadlaw pag-asabton ang summons mga katropa nagikan mismo sa Senado as the impeachment court na. Matapos nag-convene sila last May 18 mga katropa. Nagibang paginikaroon ng mga topiko nga which is ang mga temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa mga katropa padayon sa gayapon nga ginadeny sa Korte Suprema. Ano yan ang mga rason si Nino? Ano ang mga kabangdanan nga ang temporary restraining order ni Senator Bato de la Rosa sa warrant of arrest sini nga gipagwa man sa International Criminal Court, no? So may mga ginalantaw diri nga mga makabig nga grounds ang Korte Suprema sa pag-deny mga katropa sa TRO ni Senator Bato. Okay, titutob sa karong mga tropa, diin na si Senator Bato. Kag later on, mga tropa, discuss naman ini, basi makapakigangot kita with Kapitan Francisco Paran Hilado sa Barangay Felisa. O, kamusta hon tani kay ang barangay, nagahulat man sa karon sa syudad. Angot, tibla mga tropa, sa waste to energy facility, drang nga igatukod sa sulod sang landfill sa Barangay Felisa. No, kay tigi payag na rin ni Kapitan Paran, nagahulat sila mga tropa nga makaistorya ang syudad sa ila, no? Para mahinun para makapaginun-anon man sila bala angot gini sa tinutuyo sang operasyon sang sininga WTA facility nga ni. No, nga mo ni sa karon mga tropa ang ginahulat pa kun ano gini ang no mga tropa sa plano sang syudad and also kay ti kumadumduman taning istorya sa likod sini do nagrenta lang ni ang kompanya o nga magatukod sang nasambiting nga pasilidad ra sa sulod sang landfill. Nagrenta sa syudad, hindi sa barangay, ha? Sa syudad mga katropa. Pero ti nagligad to na istorya taman is Kapitan Paran nga which is they are asking for ano no, pagtililipon, pagpangunseho mga katropa sa mga pumuluyo sa Barangay Felisa angot sa sina nga proyekto. Kagiban pagid nga mga topics karon, no, talakayon taman ina tutukan kag diskusyonan mga katropa sa Webes nga edisyon sang Sentro.
0: XFM News Sentro.
1: Alas 10:50 na mga katropa before ko bala na mag-update sa lakat sang panahon. Sa PDMPD mga katropa, ipakilala ko blanay sa inyo ang ultimate trio sang Yes to Health.
0: Sentro.
1: Mga katropa, ang ultimate trio sang Yes to Health ginalakipan ini sang Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 mga katropa. Ang Santon Plus Gold di mo ini sa mangustin, amarguso, malunggay, ahos, kag spirulina. Gintingob ini mga katropa sa isa ka kapsula, agon nga makabulig ini dula sa mga bukol-bukol sa lawas, benign man ina o kon malignanta. Mataas ang imo nga blood pressure, imo sugar level. Kakun ano pagidabing mga katropa nga mga balatian nga nagakos pagid sang problema dra man sa inyong ikaayong lawas. Kag mga katropa, safe and effective ang Santon Gold Herbal Capsule, ha? Bago di mo initanan sa organic ingredients, no? Kag mga katropa, safe ini kay bangod ano siya, no, puro ni tanan na natural mga katropa. Pero makita sa Santon Vitamin C, ang alkaline based ka vitamin C. Ang alkaline base ng vitamin C, mga katropa, amuning Santon Vitamin C, imo naman din sa mangosteens, pero linakag mga prutas nga manggaranagid sa vitamin C. No? Mga katropa, may araman kita sa ginatawag na Premium D3. Ang Premium D3 nga ni, may arasang virgin coconut oil, malunggay oil, kag vitamin D3. Kiting ko binis sa isa ka soft gel, agod nga makabuligin ni mga katropa pa healthy sa ito yung mga cells makapawakos sa ito yung katulanan kag makalikaw pa sa ito sa mga infections nga cause ng bakterya kag viruses. Ang ini nga mga produkto sang Yes to Health, mabakala ini tanan mga katropa sa Yes to Health Wellness Center nga hampang dra sa Dalan Lizares, Barangay 39, syudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores mga katropa, kaangay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore mga katropa, kag sa Generica. Oh, and don't forget sa online sa Shopee. Alas 10:53 na mga katropa. Aton padulungan, no? ang PDMPD para sa pinakauling update sa lakas ng tiyempo sa karon, mga katropa. Kay may mga ginatun-an ang Weather Bureau naton, ilabi na gining Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration kon ang pag-asa, mga katropa. O nga, which is tiamuni siya ang posibleng patimaan sang grabe naman kuno, mga katropa, ng mga bagyo diri sa aton sa Pilipinas nga mabatsyagan naton, no? Kay may mga ginatawag ni daan, mga katropa, nga may termino ni, no? Nga muni ang ginatun-an sa karon sang pag-asa, no? Ang nasambit ni nga super El Nino, mga katropa, no? Ano ni blang super El Nino? Tiyan mo ni siya, mga katropa, ang grabe balang kainit nga ma-experience na to. Which is ginalauman nga mag-aumpisa sa bulan sang Hunyo, tutob sa bulan sang Agosto sininga tuig. Okay, may arasang 92% nga may possibilities nga magatuga ini sang mabaskog kag masami nga pag-inulan, no? Nga which is ginapasanyog o kung mas ginapabaskog pag ini makatropa sang southwest monsoon. So hibalon ta ning update naton sining ismana kag observation sa karon sa tiempo from PDMPD. Okay, mga katropa, respect ang linya from PDMPD si Sir Melvin Fiero.
0: Express Balita Weather update.
1: Sir Melvin, good morning. Welcome sa XFM, sir. Kaupod mo subong si katropang Andrew Maying Aga.
2: Yes, katropang Kamatiyakit na ito sa kasuling alakas sa itong panahon, Mayo 21 to Newsmill, 26. Easterly siyang nag-apekto yan sa Luzon, Kagbisayas. Ang Metro Manila, subungan pinamagabahay niya sa Luzon, Kagbisayas, maka-experience sa kasarangan, tugtumangin magulugalugon niya kalangitan, kag-nakta-nakta masulat, subungan pagkulat sa pagpanag-uog, nga dulot man sa Israelis. Localized thunderstorm siya manang-apekto naman niya sa Mindanao. Ang Negros Island region, nakit naman ang Bacolod City, maka-experience at makita sa nga mapahangag may nitsa niya pong panahon kung may matsaga sa mga nakta-nakta makaulan. Nadulot naman niya sa localized thunderstorms kag Easterlies. May inaitutup sa kasarangan ng uyop sa hangin, gikan sa nasidlangan, ang naging provinsya sa kabukusan niya bahay sa ato niya provinsya. Ang kadagata sa ato niya provinsya ng kasarangan, tugtog mga bulubalot. Ang adlaw ng pagkakalasing ko 25 kayo nakamagatunod, alas 4 karoon niya sa hapon. Ang atong temperatura, nasuhod kita by the size, maglabot kita 30 size degrees Celsius. At naman head index, maglabot kita 41 degrees Celsius. Inisimil ng Tierra sa Provincial Sector Press Reduction and Management of the Negros Occidental. Maraming salamat at mayong aga sa liwan.
1: Sir Melvin, but sining mga semana, sir, may ano kita, may ginalauman kita nga pag kambyo sang tiyempo, may pag-ulan-ulan. Sir Melvin?
2: Yes, katropangan group. Nakunan siya nga may arap na sa mga pag-ulan na kita. Dala na daw tama sa kita transition into rainy season. At so far, so may ginamonitor kita ngayon sa low pressure area.
1: Okay.
2: Sa sulo sa ako ng Philippine Area of Responsibility.
1: Oo.
2: Bali, ini na lang nga unto na ito na kita nga may posibilidad mag-develop na low pressure area sa area sa Mindanao.
1: Okay. Pero Sir Melvin, ang kung oras bala sir, around after lunchtime bala sir or during lunchtime nga may gabi gino, may pag tipon sang galom, Sir Melvin, ano na siya yan ang nag-cause sina Sir Melvin na mga around 12, 1 to 2 p.m. Sir Melvin?
2: Yes, ina ang spektaro natin dala na sa natuwal natin yung mga localized thunderstorms.
1: Localized thunderstorms.
2: Mostly, hapon pa kato sa gabi, may mga pag-ulan-ulan dito sa probinsya. Kasi kung makita natin may mga gulpi na na-develop ng mga galong nga muna mag-a-cause sa mga pag-ulan niya dito sa probinsya.
1: Okay, sige. Sir Melvin, sa ibang nga portion sa Pilipinas, gabinaha na gali, no? Pesar nga dito sa ato, nga tag-iting init, sir, no?
2: Yes, so kita na natin sa mga report, kita na natin, may ara na sa mga pagbaha. Metro Manila, may mga pagsakaban, mga pagbabahana. Kita na nasa gulpi ng mga pugada, bala. Mga pagulan, madamol-damol man yung mga pagulan. Pero sa akin so far, pag-monitor natin, may mga pagulan na kita, southern ta, taga-northern. Pero wala pa that cost sa mga pagbaka, Tropando.
1: Okay, sige. Sir Melvin with this, sir. Thank you very much for this update. Good morning.
2: Salamat, man. Kaya may nga.
1: Yes, sir. Centro. Mga katropa, ito nabatian si Sir Melvin Fiero ha, sang PDMPD para sa update sa aton sa lakas ng panahon, no? Which is the sugpunan ta to nga ginadiscuss kagina mga katropa ang angot ibalas sa nasambit ni nga Super El Nino no, nga nagpaandamang pag-asa nga posibleng masabay sang habagat kag ang ginatawag ni naton nga Super El Nino nga which is starting from June up to August sini nga bulan, no. Kag ti mga katropa nagpaandam nang pag-asa kay apisar nga kung gin klaro man sa pag-asa nga may jutay nga bagyo nga magasulod sa pungsod basta maka-experyensya o kon sa tiyon sa El Nino. Pero mga katropa, ang atong mga bantagan dire, makahalit gini siya, no? Dako ning halit nga matuga sa aton ko nga may tingaaman, no? Siyempre mga katropa, ang destructive bala nga bagyo may dala niya sa mabasko nga hangin kag madamol nga pagtupa sang ulan. Ang pag-monitor, ang rain gauge bala mga katropa, ang rain gauge nang nag-identify, no? Weather apparatus na ang rain gauge nga na amo nang nag-identify mga katropa kung pila ka sentimetro, pila ka millimeters, pila ka inches ang kadakuon sang droplets or rain droplets mga katropa. Te, kung dako siya sa normal nga size ang droplets mga katropa, te, gina-estimate nila nga bangod sa kadamuon or volume of rainfall, dra mga katropa, gasiling sila nga grabing tupas ang ulan, nga which is equivalent pa ni siya kung tani for 3 months nga ulan, pero galing mga katropa, just for a day, binukbo. So, muna sa, na-remember nyo to sang tino, grabing amount or volume sang tubig, nga ginbukbo ni tino sa aton. Kabangdanan nga ang iban nga mga banwa kag syudad diri sa aton sa Negros Occidental do tayga na lang madula, no, hindi pa sila nga madula, no. But there are some areas nga ti grabe, very devastating, oh, ang resulta sa amuto nga pagtupa sang bagyo sa aton. So we are praying and we are hoping mga katropa nga hindi na to masulit, pero hindi na sa excuse bilang kita isa ka tropical country kagara pa kita mismo makatropa malapit sa lugar kung sa day nag-originate ang mga bagyo sa Pacific Ocean. Ang imuunta na lang din mga tropa is we need to be prepared, no? Pero galing tayo naman na karon ginsalbar sa mga kawatan ng mga politikong bulsa nila ya bangoto sa flood control project scam mga katropa.
0: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon, sentro
1: tema no patabi. Oh. This is not to cause panic or ano ha, magpamahog kita to frighten everyone. Because of this kind of information na receive naton, may balas yan ini. Kag makabig na ni mga katropa nga kamatuoran ini. Kay ti syempre dugay na kita mga katropa ka experience sa sininga mga itabo mo. So pero El Nino tigilinit, bagyuhon kita sang grabe nga bagyo, iguon kita diri sang mga super typhoon. Mga katropa, no? At galing amo na blambal nila kita nga mga Pilipino duwagi kita gyapon nagapanuto, oh. So sa maabot ta ni mga katropa nga tion nga tikinanglan ta na Islan leader ta binigbinagon ta man kay ti kita naman nagyapon mantos kalaw ay managuro nga kada bagyo nga lalang sitwasyon dayawon lang ta nila nga resilient ang Pilipino, no, because of the resiliency makita ta always sa yuhom sang mga guya sa mga Pilipino ang yuhom. Apisar nga muna na sitwasyon, gina-evacuate, ginabaha, may nagkalamatay na, makadlaw lang tagyapo kay bangod sa resiliency, kadlawan ta ang problema. No. Hindi na pirmi mga katropa. I-normalize na lang sa mga kawatan ng mga politiko sa ato niya nga resilient ang mga Pilipino. Hindi na pwede. Diba? For almost, for how many years mga katropa? Oh, since ang nagsugod ni ang pagtukod sa flood control. Oh, tiyan mo na yung mga katropa. Ang balo na tayo, oh, may flood control, but in the end, mga katropa, may mga projects nga ghost, galing. Wala. Tapos, oh, sige lang, resilient man ang Pilipino. Kag mga katropa, ang pinakamapait pag-idari, tagaan na tasang food packs. Lipat na tadayon. Lipatan na ito dahil kinawata nila to. Tingin, amun na subong mga katropa, ang aton nga sitwasyon sa Pilipinas, hindi tani pagkabigon always nga pasapayan ta lang niya. Babayan ta always. Makadlaw lang gin kita. Dayawon ang Pilipino, bangon nga resilient ang Pilipino every disaster? No. Dapat kita, mga Pilipino, step up kita. Tutukan ta. Pero galing ti subong, doon na, amuning lain subong, no? Nasampawala sang impeachment ng isyo, doon na alimunaw na sa karoon ng isyo sa flood control, nga dapat kung tani mga katropa, sa tion sang tigbalagyo, amuna ni ang aton nga dalangpan. Mga proyekto sa gobyerno nga makaprotekta sa mga Pilipino pero galing tunaw na kagingkawat na ang budget para din.
0: Sentro sa mga balita, sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Sugpunan ta na mga katropa, no? Pero sininga oras, padulungan ko ni kay diskusyonan ta ni mga katropa ang sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ano ayhan nga mga parts ang articles of impeachment ang una i-discuss. Kung mag-umpisa na gidman mga katropa ang trial. Kay ti kahapon nagabot ng summon sa opisina sa Vice Presidente or nabato na sang legal counsel ni Vice President Sara Duterte ang summons from the Senate. Nagpasalig man to ang legal counsel ni Vice President Sara Duterte nga magasabat sila sa summons nga ginpadala sang Senate.
0: Sentro.
1: Dumay time na siya kung hindi ko magsala within 5 days or 10 days mga katropa sabto niya tong summons. And then after 10 days amo na siguro mga katropa pag-umpisa na sang trial against sa kay Vice President Sara Duterte. Protikal mga katropa damo sang palamangkutan nun, no? Ano ang matabo? Malabo tayan 16 para ma-convict si Vice President Sara Duterte or ba impeach mga katropa o kun hindi. Kay ang kinanglan ng mga katropa sang Senado is 16 mo. 2/3 of 24 senators. 2/3, 16 votes mga katropa to impeach Vice President Sara Duterte. Batari subong mga katropa discuss na ni. Makupo natin sa piyakalinya si Attorney Renicito Novero at ang na-conceal diri sa siyudad sa Bacolod para matalakay ito ni mga katropa.
0: Centro.
1: Attorney Ming Aga, welcome diri sa XFM. Kupod mo subong sir si Katropang Andrew.
3: Yes, Ming Aga.
1: Attorney, thank you again sa mga time, no? Attorney, sa diri kita sa nagapadining topiko sa national and also sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Attorney, can you share man sa amon for the benefits ng listeners? For example, magsugod na gid man ni bi attorney ang impeachment trial. Ano ni ayan ang gina-expect nga una nga talakayon or diskusyonan sa pag-umpisa sa trial, attorney?
3: Well, pag-umpisa sa trial, ila ipamangkuton posible kung ginako na ni ano ang disposition ni Sara. Pero kung magtabat si Sara sang question na wala sang sala, so ma-presentar ang prosecution sang ila ebidensya, pag pamatuod na may sala si Sara Duterte.
1: Oh. Okay. Pero, attorney, ano gini siya, no? I mean, ano gini black importante ang nasambit ni nga mga grounds nga pag-file. Kaysa information ko di attorney nga na-receive is, ano ni siya, no? Ang pagpabahog ko, no? Umuni ko, no, ang gina-priority nga i-discuss. Matingob ni siya.
3: Accusation.
1: Okay, attorney.
3: Unculpable violations and prosecution, betrayal of public crime, rough and corruption, high crime. Kaya ang pag-threaten mo sa kabuhay sa presidente, sa first lady, sa speaker of the House of Representatives, sa ilaya pagtanaw, hindi tanan nag-constitute sa genius on high crime.
1: Gani man.
3: So that would even be equivalent sa in a sense, no? Di ang rebellion, umanang ilaya pananaw.
1: Okay.
3: So, bahala na sa application sa Senado kung
1: yes, sir.
3: Paano ma-appreciation sa Senado na parang evidence.
1: Oo. Sige. So, attorney, ang proseso sini kay kahapon, do nakita ko nga doon na-receive na sang legal counsel ni Vice President Sara Duterte ang summons from the Senate. So, attorney, pila ni kaadlaw nga pag-asabton gani?
3: Attorney? Higit na gaan sa 10 days.
1: 10 days, okay.
3: Sa pag-submit sa iyang answer.
1: Okay, sabat yan.
3: Sa iyang answer, expected na i-deny niya na ang mga accusations.
1: Okay.
3: So, sa iya denial, hindi lang

0: Okay. Mm-mm. Sige, attorney. Pero attorney, ang ibang pagidribing what if better ni no? Kung di siya bi magsabat sang sinabi attorney.
1: Kung hindi siya magsabat, of course there is still a presumption of innocence in okay. So far as legal fiction is concerned.
0: Yes, sir.
1: The constitutional right is concerned.
0: Amo na galing.
1: Pero that is a matter of what we call legal theory or matter of principle in law.
0: Mm-hmm.
1: Kung galing, kung hindi siya magsabat, sa pamatinaan, kagpanulok naman sa mga katawhan
0: guilty siya.
1: Sa Pilipino, in fact, basi bilog na kalibutan,
0: mm-hmm.
1: ang interpretasyon na wala sa inugsabat, wala sa sang ebidensya
0: okay.
1: na i-controvert ang mga akusasyon siya.
0: Mm-hmm.
1: So, ang popular notion might be na guilty siya.
0: Okay.
1: Amo na nga hindi siya kasabat.
0: Amo gani man.
1: Amo na ang dako nga risgo sa Bongkesara Duterte.
0: Yes, attorney.
1: Kay masabat man siya o hindi, doon natanom na sa tao ang mga tala niya. Suno sa hearings, suno sa mga ebidensya na ginpresentar during the Committee on Justice hearings ng House of Representatives.
0: Okay.
1: So in fact, ang ako niya pananaw, bisan ang ilasubong yung marital order,
0: yes, sir.
1: Position sa Senado, kung di mo tanawon, politically, pwede ang impeachment. It is 16 votes. No?
0: Gani man, oo.
1: Isang mayoriya pa sa Senado magboto again sa Kaysara o kung voter conviction.
0: Yes, sir.
1: Kung hindi nila malabot ang numero ng 16 na senadores, ang technical consequence ng the Constitution would be an acquittal.
0: Acquittal. Okay.
1: Meaning, hindi siya mapahalin.
0: Correct, sir.
1: Hindi siya ma-prohibit sa pagdapadala, gandawa, kung pag-occupy sa any other public office
0: yes,
1: at on gobyerno.
0: Mm-hmm.
1: Pero, ang ako ni pananaw, psychologically also and politically, kag of course, legally in the sense. Ang ilan nga proceeding sa Senado at sa Senate, akag sa House of Representatives, ang ilan nga tinutuyo ng mga bulgar na sa bilog na pungsod, kag sa bilog na kalibutan, ang mga sala ni Vice President.
0: Okay.
1: Kag ang ilang akusasyon, may mga basko nga evidence siya. So that, amo niya ang matabo.
0: Okay.
1: Base, mayara ang miyembro sa Senado nga magkambyo ang ila konsensya bangod sa ebidensya nga ila makitaan at mapamatudaan. Ikaduha, kung tama nagid sa baskog kagkaklaro sa mga sala nga ginhimo sa Vice President batok sa pungsod kag batok sa bilog nga Pilipinon, bisan nagpadalagan sa sunod ng election kasi padula ng kredibilidad hanggang tao sa unang daw na wala pa desisyon baka desisyon na nga mamatok sa iya kandidatura.
0: Okay.
1: Bangod sa ebidensya nga nakita ang kagnabatian nila during the impeachment. Amo na, ang rason, ginatinguhan sa grupo ni Duterte nga punggan ginang impeachment nga hindi madayon. In fact, may arap pa sila ginukunukun naman file sila motion to quash or motion to dismiss.
0: Gani man.
1: Nga hindi man na-provided for sa Constitution or even in their internal rules sa Senado.
0: Okay.
1: Because ang Constitution, wala nag-allow sa motion to dismiss or motion to quash.
0: Yes, sir.
1: Kundi nag-require sa immediate o kung pag-litis pa agad-agad kung sa Tagalog pa. Sa gilayon kung sa Ilonggo, forthwith kung sa English. Sa impeachment case.
0: Okay. Pero, attorney, ang lakat subong kay ti two-thirds ginman, no? Sang 24 senators ang kinanglan. But, gapati ang kalabanan diri, attorney. May ano, you know, nagapamangkot makita sa public kasi lang yung ma-impeach o kung hindi. Kay kinanglan sang 16 numbers to impeach Vice President Sara Duterte. But, attorney, may araga sila nga bal nga do alang-alang ginainila malabot. No? Kay ti, sa majority, palandaan, attorney, pila na sila 13. And also, Senator Bato is pagduwa-duwaan pa kung magatambugin man personally or magapakitagin man again sa Senate during the trial,
1: well,
0: attorney.
1: Patambong man si Bato kung hindi.
0: Uh-oh.
1: At least this is size sa mga boto sa gihapon, sa senadora, sa
0: muna importante, Dara.
1: So it is not majority of all, but two-thirds of all, which is at the least number, 16 senators.
0: Okay.

0: kung may sila sila subong 11.
1: Ang sa minority 11?
0: Eh makakuha ka dahil ng dugang 5 sa mga
1: sa majority.
0: Upod sa kodita sa Senado. I doubt it's very, very difficult unless kung may mga konsensya gidman ang atarong ang mga senadores na o galing kung ni mo gila kison ang gila background ang gila mga affiliation na kabudlay but kung sa exercise na sila sa pagboto base sa politika o kung base sa convenience na nila o kung base sa ilang konsensya hindi takabalo. Ang pangamuyo na lang natong kapag laong na may mga senadores pa na may konsensya at may huya. Kaya ang talabanan sa mga Pilipino na makitaan kamabatian ko ang ilang pagtangla ang pagkabigda sa mga pila ko mga miyembro sa Senado naton mga wala huya mga ilang pananaw eh. Kaya kung wala huya ay tabunan ang ilang-ilang mga mata kaya hindi nila pag exercise ang ila matarong ang konsensya ang panaig sinagyapon na mo ang ila political na convenience.
1: Correct na. Gani man, attorney, no? Pero sige. Pero attorney, diri kita, no? Kay total si Senator Bato is still, why ginapon na ibaluan kung daingid man siya. Pero, attorney, though I think hindi ko magsala, doon kadwana ning paghangyo sang TRO sa Korte Suprema but denied. Ano ni siya yan, attorney, ang grounds yung gina-deny sa Korte Suprema? Kay bangod nga nag-ano ni siya, no, sang TRO, yan, temporary restraining order about sa pag-serve sang warrant of arrest from the ICC, attorney?
0: Well, ang Supreme Court in the first place nakakabig na ang warrant of arrest na bin-issue sa ICC valid.
1: Valid, oo.
0: Oo, ikaduha, wala nga jurisdiction ang
1: ICC.
0: Aton Korte Suprema
1: okay.
0: Over the International Criminal Court.
1: Correct.
0: Number three, sa idalong siyang atong kasaguhan, especially Republic Act 9851, ang proseso nga ginasunod sa pagdidakop kay Bato, sunod sa atong layif. Ang Section 17 sa RA 9851, may duha ka options ng atong estado sa pag-aresto sang suspect upon akusado nga under arrest ng ICC. Ang isa na ka modus mo ang paagi sa extradition treaty.
1: Okay.
0: Kaling kiti wala kita extradition treaty sa ICC, hindi man pwede na, hindi man na sovereign state ang ICC. So, diri kita sa isa ka modus under Section 17 nga mo ang pag-surrender. Ang pag-surrender sa akusado na under arrest is still an exercise of our Philippine sovereignty. That is not an abdication of our sovereign authority. That is precisely still a correct implementation of the law and a right exercise of our sovereign authority as a state, as a nation. E nga, nabutang da, sa Section 17 nga pwede ma-surrender sa aton gobyerno ang sa kaakusado nga pinamanduan arrestaron sa ICC.
1: Okay. Pero attorney, kun lang taon tani, amo na iyang punto sa Korte Suprema, eh, no? So attorney, may ano na iyan ang posible gino nga mapangitangin isang paagi sa gobyerno sa Pilipinas nga ma-aresto si Senator Bato, attorney?
0: I-obligasyon na naton, kahit dalam siya ato mismo kasaguan. Ato na yung kasaguan, hindi na yung malubag.
1: Correct.
0: Nobody is above the law here.
1: Gani man.
0: Ang lain lang kay Senator Bato, kay madakpan man na sa Giyapon, kag madala man na sa Giyapon, ako yung nag-apati ko siya na sa ICC, sa DHA. O galing, antes na matabo, nagpauya-uya pa siya. Nauyan siya sa pungsyod sa Pilipinas, nauyan man siya sa bilog na kalibutan. Naumid pa niya ang Senado. O, hindi, nagwa, kasi si BBM pa, sana mahiya naman kayo. Hindi pala nahihiya ang mga tao niya. Sabi nga ng iba, para mga walang hiya na yata yung mga nakapili ng Pilipinas. Ano ba ang nangyari? Sabi nga, naman na, no? So, kinanglan mangin maalam mo na gidam si Nortani sa pagboto sa masunod ng election.
1: Okay. Correct yung attorney, no? Pero, well, the attorney, ang paglantaw ta sini is dirigid na di matest, no? Kung ano ang Pilipinas. And also, the presence sa karon sang liderato madala sa Senado on how they address ang ining update our situation di subong attorney nga si Senator Bato is still ano gyapon no at large attorney.
0: Well, klaro naman na nag-attend lang to si Senator Bato bangod sa kodeta.
1: Got it,
0: man. Plano nila ni Alan Peter Cayetano. Oh. Hindi na naman ligar kung inigar yan na nagtugang pagin ang mga salaya sa pagbinutig.
1: Oh, gani, no?
0: Pero gani na ako na na ni Senator Bato nga si Cayetano among nagtawag sa iya na mag-attend.
1: Oo, gani man.
0: Atag na siya ang plano. Mamakodita sila, kagagawan ang mayuriya, isinas ang Senate President sa kay Soto, papunta sa kay Alan Cayetano.
1: Yes, sir.
0: Ang line, is si Bato, binaton maalam, kag-taktikado kay General, he may graduate, lahintuan pa ni Cayetano. Puro gambal si, kaya, si Bato nga, tipa si may warad, tuberes ko, muni. Kasi madakpan ko na sila, hindi ka naman dako kasi nagaan na ka-protective custody resolution sa Senado kung wala man balita na may warrant ba rin.
1: Yan it, man.
0: Hindi, asa na kyan pa ni Cayetano ang nagdala sa iya sa Senado.
1: Gani man.
0: Na... So, naituan pa siya, nauyaan pa siya, nagawa pa nga talawan, galing sa
1: Saluloy
0: man. Pati ba'y bilog yung pamilya na dalahin.
1: Corrected, attorney. Amo gani, attorney. No? Sige. So, ati attorney, ang latest lang yun rin ito nga balantayan is attorney, dating saan na yan eh, ang trial mag-start after 10 days? Saan pag-convene nila?
0: Sa Senado, pag after 10 days, if they sing join daman ng issues, pwede na nasa schedules ng trial. First, kung ano ang ilan na, preliminary conference.
1: Okay.
0: Maybe stipulation of that, legal issues, enumerations ng ilang mga testigos, mga documentary or object evidence.
1: Oo.
0: And then, proceed sa presentation of these testimonies and documentary and object evidence. Tama na lang trial.
1: Okay.
0: Then after that, decisions ng Senado.
1: Oo. Gani man. Sige.
0: Pero, ang decision sa Senado, lain man na sa decision sa mga pumuluyo,
1: yes,
0: sa mga tao.
1: Okay. Gani man. Sige. Attorney, with this, thank you very much for this discussion kag si mga tiyempo. Mayang aga dira.
0: Yeah. Mayang aga. By the way, sugpon ko lang.
1: Yes, attorney.
0: Nga ang impeachment kaso administratibo na. Ang penalty is removal from office.
1: Okay.
0: And perpetual disqualification from holding any public office.
1: Mm-mm.
0: Hindi na sa criminal, so wala na bilangguay.
1: Oo, po.
0: However, ano man ang mangin resulta sa impeachment proceedings, it does not prevent the government from filing criminal complaints or cases against Vice President Sara that could include even plunder, which is an unbailable offense.
1: So,
0: that is still, I mean, Vice President Sara Duterte has a long way to go for purposes of her legal battles.
1: Okay. Sige. Attorney with this, thank you very much. Good morning.
0: Thank you. Good morning.
1: Yes, sir.
2: Sentro sa mga balita. Sentro sa mga impormasyon. Sentro.
1: Mga katropa, ito nabatian si Attorney Renesito Novero. Ito nga anay kong si Aldriman sa siyudad sa Bacolod. No? Well, di mo tingyay ang mga explanation or ginalantaw yung mga katropa based on his own point of view sa sining impeachment trial. Mga katropa, no? Kahit tida mo nagpamangkot. Maihimo ginman balaayhan ni Senator Bato nga makigbahin sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Di mga katropa, may pila ka mga academe, no? Or may pila ka mga intellectual nga nag-discuss ni mga katropa or masili na ton, mga eksperto. Ang what diri kung si Senator Bato mag-abot gidman. O parts ang academe mga katropa ang nag-discuss or masili na ton, mga professor bala. Eksperto, kahit isiling din yung mga katropa nga posible ini nga matabo kung mag-adapt sang rule ang Senado nga nagapasugot sang partisipasyon ni Senator Bato gamit ang video teleconferencing. Dira pa lang. So, posible. Nadumduman nyo itong mga katropa nga si Senator Rodante Marcoleta. Oh, nga nagduso sang ano mga katropa sang resolusyon man dito sa Senado or may ginaduso siyang ruling sa Senate, mga katropa. No? Nga bisan sino nga senador kung alang-alang makatambong personally sa sasyon o kung sa ilang plenary, mga katropa, sa Senate, mahimo nga makatambong through video conference or teleconference. Tawgan kada bikarong makatropa sa, for example, kung din ka mas sa accessible sa imo, just like Zoom, Viber, WhatsApp, whatsoever, dira mga katropa. No, nga mga magamit mo bing maka-video call ka, makatambong ka, ibutang dabi, for example, pag inchindi ko lang niya, ha? Kahit siyempre yung mga senador, may mga lamisa na sila mo, no? Tawgan dabi karon ko sino na nga representative dabi karon sa senador nga ina nga way dabi te yung cellphone niya butang nilang das lamisa eh no nabi present si Senator Juan de la Cruz da. Oo bakod kay Senator Juan de la Cruz aray di gali sa tupad ko pro gali ga through video call. Tama nang punto tra makatropa unless kun paburan sang Senado ang nasambit ng ruling nga ginaduso man ni Senator Marcoleta. Ano pa gid mga katropa no kay kung suno naman diri mga katropa sa aton nga pagpanalawsaw kung sundon lang ang rule number 14 section 41 sang Senate rules mahimo maka-convene kag makapatigayon sang session paagi sa teleconference kag video conference kun may force majeure no o kung sa tunga sang national emergency nga i-determine sa majority members sang Senado. Ti ang pamangkot diri mga katropa, mas maintindihan ni siya siguro kung ara kita sa state of calamity, for example, gabi nagyo. O kung may mga natural disaster, nga which is sa Senator Juan de la Cruz hindi maka-attend sa ila plenary dira sa Senate. Kakun ano pa gini ng mga circumstances, mga katropa, no? So may chance sa, may possibility. Pero nagadepende ni gyapon mga katropa sa pag-adapt sang nasambit ning ruling sang Senado. Pero ang opinion naman ni mga katropa ni Batangas Second District Representative Jervel Luistro, nga kinanglan gid nga personal nga magtambong sang isa ka senador sa impeachment o kon impeachment isa ka impeachment judge, mga katropa. Bangod mandato ang sang konstitusyon agud may husto nga appreciation sa mga ebidensya nga ipresenta. Amo naman ning punto ni Congresswoman Luistro, mga katropa. Mas tod no, amo na bala hindi mo ma just like pinaka-simple na lang gid bing discussion or pinaka-simple na lang gid nga example. Ikaw, for example, field worker ka, no? Ga-report ka to sa office, ginabisitahan, mag-field research ka, nag-adto ka to, o nag-field ka. Amo na siyang pinakapos nga pag-inchindi mga katropa. Ikaw mismo sa field, ikaw ang nakakita. Ano ang sitwasyon? How do you assess the situation sa field? Makita mo personally kung ano dira ang mga bagay nga ra sa gwa. Maintindihan mo na. Kahit mas mga katropa, no? Based man sa aton nga pagtuon, mas lain mga katropa nga ma face to face mong ang imong makadiskusyon mo, no? Atubang mo bala personal mo kag dira mo pagin mga katropa mas mapabutsyag kung ano ni ang imo nga desisyon. Or anong imo nga komento angot dira. Yeah? Dira mo siya makita eh. Kahit siyempre face to face kita ay ka mo. Ang isa na bikitawo, hindi mo ma-sense blank sincerity sa isa katawo kung hindi mo siya maatubang personally. Kahit siyempre masiling ang iban, ma-interpret mo through voice. Ah, do ka. Sincero siya. But, are you sure nga sincere gid siya sa inyong pag-discuss? Or sa inyong nga ginatalakay dira? Tiyan mo na yung punto na ito, mga katropa, no? Amo lang ginang gusto kong ipabutsyag man, nga kinanglan makita sang impeachment judge ang ginapresentar nga ebidensya kunti dra mo makasiling nga okay, no? Madesisyonan mo sang gusto. Maambal mo sang kay ti mga katropa, ikaw nakakita mo ara sa tubang mo, mabalaan mo gid kung ano na yung imo yang i-decide ra. Anong imo ba lang conviction? Kumbaga. Ti ang notion ba lang mangin guilty o kung not guilty? Kasi siyempre yung mga tropa, ma-sense mo, no? Ma-sense mo. Okay, mabasahan mo dira. And then, ma-discuss sa gusto sa atubang mo. Mapamatian mo. First hand, ang discussion. Kasi I don't know kung sa video teleconferencing dira or teleconferencing, ang statement is different eh, no? Mga katropa. So, tiyan mo ning punto sa iban. Kagti, sandig naman ko, no? Sa bahin sang iban, no? Nga, which is, apisar nga magbago ang Senate rules, ginasiling diri nga ang sang iban nga mga law experts nga kinanglan gyapon ni Senator Bato magsumpa sang personal antes makapungko bilang Senate Judge.
2: Sentro!
1: Amo na siya mga katropa. So, let's see. Wait and see. Kung si Senator Bato de la Rosa, kung ano naman ibalaihan ang mga pakulo ng himuon ni Senate President Alan Peter Cayetano.
2: Sentro.
1: Which is pertina itong linagsana ay naglinok panay na sa Senado. Para si Senator Bato de la Rosa makapalagyo.
2: Sentro.
1: Alas 11:30 na mga tropa, mag-pause kita for a while. Ibang pagiging mga topics and discussions sa pupunanta. Pagkatapos gila mo sila. Please stand by.
2: Fats, Andrew Burgos sa Sentro. Sentro. Supple Plus Gold.
3: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
4: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
3: Marami na akong narinig
4: na testimonya
3: tungkol sa Santon Plus Gold.
4: Kaya sabi ko, try ko rin.
3: Laking pasasalamat ko talaga.
4: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
2: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat, sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Maghihisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita. Kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic, sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
2: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika. Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
6: Ang gusto ko sa lalaki, yung tigasin, yung hindi agad-agad sumusuko, yung kaya kong dalhin hanggang sa tukto, yung pang turbo kong bumira.
2: Turbo Dietary Herba Supplement for Men. Sa performance, panalo sa turbo. Mabibili na sa inyo.

0: Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmasko, gag na gwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: The Secret of Health.
2: We'll be discussing about the phytochemicals nga ara da sa lusiman and the phytonutrients nga makuha na to sa lusiman. Pwede gali ini makaon?
3: Amo gali ni ka simple, Sir Josil, nga tanong. Makuhaan gali isang hindi simple nga mga phytochemicals kag mga bioactive compounds para sa aton sa kaayuhan.
1: The Secret of Health.
4: Plus Gold.
3: Pag-abot sa tanom, one of the richest plant sources of omega-3, amunin siya ang alusiman, which is ang omega-3 nga ini nag-support sa aton sa heart, sa aton sa brain, kag sa aton sa anti-inflammatory processes para makalikaw kita sa chronic inflammation. Idugang pa natin rin niya sa antioxidants. Kasubong sining antioxidant group nga flavonoids, quercetin, caempferol, apigenin, lotulin. Hindi sila nagabulig para ma-neutralize ang mga free radicals kag nag-reduce man sa inflammation. Tidugang pa naton ang mga vitamin, Sir Josil, kag mga antioxidant role niya sini kasubong sang vitamin C. Magamal kita vitamin C gani, pampabako dayon sang immunity aton sinigumduman. Tidugang pa diri ang vitamin E kag may ara man sang beta-carotene. Idugang pa naton, Sir Josil, ang mga minerals sini nga mataas man sa potassium, magnesium, calcium, kag non-heme iron. Siyempre kay plant source siya kag may zinc.
4: Supple Plus Gold.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto kita nga mas mapabakod, mapalayo sa komplikasyon tagbalatian ng kurason kag utok naton, kinang lanon ginaton ng omega-3 fatty acids. Ang aton sa nga circulatory system, gusto naton sa mahlungan, which is ang problem sa bang Sir Josil, isa sa number one na cause sa death sa mga Pilipino, cardiovascular disease. Ano si man, gali isa nga makabulig para ma-prevent naton nina, tungod siya sa nga omega-3.
4: Supple Plus Gold.
1: The Secret of Health.
2: Paano naton ipreparar ini, Doc Leo, to maximize sang benepisyo nga nasaad naton nga makuha tagid sa pagpreparar sa arusiman, Doc Leo?
3: Hugasan lang naton kag pwede ka uno na.
2: Daw kinilaw ang guwaya, Doc Leo?
3: Yes, Sir Josil.
2: And then yun lang pag-iisaw-saw sa langgaw because that will change everything. Kapin pa ko na si Dick ka.
3: Kung diba, kauno naton na in raw form or salad, abi, maximum mga ton sa nga omega-3 benefit. Highest vitamin C pagid na in raw form. Hindi na siya pag lutuon.
1: The Secret of Health.
3: Ang bintahan sa ni Sir Josil kung gisagisahon mo siya kadali, especially sa healthy nga fat like VCO or extra virgin olive oil, ma-reduce ang yasari nga oxalate, especially sa mga may concern, Sir Josil, sa kidney stone.
1: The Secret of Health.
2: And pwede gakaon ka mo lusiman, inom pa ka mo sang premium D3 to make it more potent para mas dako pagid ang benepisyo nga makuha naton, Doc Leo.
3: Ang omega-3 fatty acids, Sir Josil, isa lang ni sang source naton kon one of the richest plant source ang omega-3. Actually, makuha tama ng omega-3 may ara man, Sir Josil, nga amount ida sa balunggay. Which is ang balunggay, isa man sa sangkap sa aton sari nga Xanthan Plus Gold Capsule. Nga makuha man naton dira. That's why nag-abulig man siya para magnami ang aton sa nga cognitive function, ang aton sa nga heart, nagpabakod man sa aton sa nga kaugatan. Kaya magluwas sa presence, Sir Josil, sa vitamins and minerals, may ara man sa sang omega-3.
2: So kung wala ka mo other sources of omega-3, pareho sang alusiman, pwede ninyo nga ma-convert ina nga source sa balunggay. Kung wala ka mo da balunggay, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, pwede ka mo sang Xanthan Plus Gold capsule, pwede ka mo kainom sang kape Xanthan Plus Coffee Mix, Xanthan Gold Coffee Mix, kag premium D3 Coffee Mix. Lunsay ini may balunggay do.
3: Kag makuaan aton sa benepisyo para sa aton sa heart, kag para sa aton sa kaugatan, lakip na sa aton sa nga brain.
1: The Secret of Health.
2: Maginom ka mo sang ultimate trial, Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C. Babakal sa mga butika nga suki ninyo, bla pamangkot lang kamo sa Xanthan Plus Gold Premium D3 kag Xanthan Vitamin C sa Bacolod City. Available dira sa Yes to Health Store sa Barangay 39 Lisari Street in front sang Marayo Bank sa siyudad sang Iloilo. Kadto kamo sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa A Young Building Yulo Street atubang sa Midtown Hotel. Libre dira ang konsultasyon adlaw-adlaw.
4: Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero kung gainom ka sang Xanthan Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sining benepisyo. For beauty benefit ninyo, hindi lang sila nga nakapangapi na sila, Sir Josil, may ara sa sang glutathione kag may collagen.
5: Ako si Amelia.

0: Secrets of Hell.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
1: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
2: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Mga produkto ni Doc Kiko. Kompleto sa sustansya, vitamins and minerals. Evergreen Herbal Capsule. May 7 kasangkap. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalayang. Wheatgrass, barleygrass, kag vitamin C. Gina-flush out ng mga toxins na gudmalayo kasabalatian kag nagabalanse sang sistema sang atong lawas. Kag Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. May kape ka na, protektado ka pa. Mabakal sa mga butika.
5: Sentro sa mga balita.
6: Sentro sa mga balita.
7: Evidence-based.
5: No? Sentro sa mga impormasyon.
6: Sentro sa mga impormasyon.
8: Ang evidence sa prosecution, ito ang testigo nila.
5: Sentro sa serbisyo publiko.
9: Wala malis na nag-engage siya sa kapaligyas.
5: Feds, Andrew Burgos. Sa Sentro. Sentro.
10: XFM News.
5: Sentro.
11: Alas 11.4 na mga katropa, kag nagabalingan ako pala tuntunan ng sentro. At ang ibringan ko po si katropang Franz Andrew Burgos. Pero natis ko pala na yung mga katropa magkuhas ng balita ni katropang Wendell Balinario. Ang Presidential Task Force on Media Security, mga katropa, nagpabunsyag man ini sang grave concern. Sandig diri mga katropa sa isa ka-broadcaster diri sa siyudad sa Bacolod, angot ni sa sa rape joke nga nibla mga katropa.
5: Sentro. So,
11: which is the over broadcaster's remarks trivializing rape and violence against women. So ti ang Presidential Task Force on Media Security o kon PTFOMS mga katropa nagpabutsyag ini sang ilang komento. Which is inappropriate kag deeply disturbing remarks nga ginbuhat mga katropa sang isa ka radio anchor diri sa aton sa siyudad sang Bacolod
5: Sentro.
11: So mismo sa PTFOMS mga katropa ang nasabit ni kuno nga remarks which is the involving jokes and comments nga which is the trivializing rape and violence against women. So, samtang ti ang freedom of expression naman and press freedom, isa gini sa pinaka-importante or fundamental pillars sa democratic society, mga katropa. Kag ti gina-carry ini ang responsibilidad o kung ginadala din ang responsibilidad nga kinanglan ipabili ng professionalism, decency, kag respeto sa dignidad sang isig ka pareho nato.
5: Sentro.
11: No? Ti mga katropa, kitang ara sa media and to all media platforms mga katropa must never used to normalize violence, demean victims o kon pagperpetuate mga katropa harmful narratives disguised as humor.
5: Sentro.
11: In short, hindi paglango-langohon.
5: Sentro.
11: So ito yung mga katropa, there are some progressive groups and also grupo sang mga broadcaster kag journalist ang nagpabutsyag sang ilaman ning pagkadismaya, no? Or gina-condemn Manila mga katropa ang nasambit ning ginhimo sang aton upod man sa sining industriya, mga katropa, kahit it's because sang sini nga rape joke, mga katropa. Central. Alas 11:43 na. Padulungan naton mga balita ni Katropang Wendel Balinario, ang hot drink, mga katropa, sa nasambit ni no nga ano no interview sa kay ano mga katropa, spokesperson sang sa HR commissioner sa kay Honorable Beda Epres, ang hot drink, mga katropa, nga kutkuton ang mga bangkay, mga katropa, sang nasambit ni nga mga napatay during the encounter sa Toboso. Kamusta naton mga balita sa siyudad, wika Tropang Wendel Balinario? XFM Live Report Central. Tropang Wendel, please come in.
0: Tropang Pan, tayo na investigation sa HR ko na on if guys sa may ako investigasyon nila sa iba sa Paya Toboso sa Tropang Pan, madung Paya that April 18 natabo ang encounter dito sa Sinuweve, katapang at request sa no sa mga sa procedure sa pang process no kaya kung tadi ng expensive sa to ay tiki katapusan dito no at waka pero di edad sundante ka ini magkali na alikat yan sa tugara kaya naman pang pasyan katutang ng personnel at ito sa human rights at central office augmentation na bangot naman sa karon pag pangatupak sa tanga si leader nga tugay sa investigation. Itong tugay pala sa Tupuan on Human Rights sa diri sa Necros Island Region on NIR. Kasi lang katapang France itukod iting NIR. Lang bala ang tawag sa HR. Di, sa karoon na may investigation, naging candidate sa central office, din padala na diri sa Tupuan, mayara sa team, no, na nag-gayon sa investigation. So, no, sayang, no, sayang, kayag, din nakat, no, sa investigation or ang halos kilometro sa lupa sa kitabuan ito sa pangkitabuan ito sa France ang 5 pero tumalang alag sa next nila sa meaning na ginaligar mga ilusag ang armed forces of the state from AFP ginakasi sa mga investigative HR agod mismo ang so kay ti ikatropang France sa maagod may claim mo nga si sila why nga ti importante yun na paluan mismo ang rason sa panglakaton sa ito ang tinutun sila ba ang sir ma tubay a good man niya paka makikaroon sila sa lokal digtong residente a good makakuha sa sitake kung na patuod na sa man ini no kasi hindi kong bata ano civilian sa itong posibilit sa France na ating kapakutaan na civilian ining ano ini ang paglapas din sa international humanitarian do ang natang pero sa Kosovo. Kada sa ito, ginapatod mo sa HR. Nakipahayagin niya kasi ginapatod ng HR na ang investigation ang ginabaso yung evidensya sa evidensya kita. Wala ka ito pang sa mga nung mga media o kung sa mga first ako sa mga pagigpukid lang sa palibot. Subong man, katapos na hulat sa nasa sa support health office na ang nagkipuran para sa John, sa nga mga bangkay, sa nga tatlo ka bangkay. Itong nag-press ang pagkiyani sa mga bangkay para sa inyo floor. Ang pang France, nga ano no, nga pamilya, nagkaliwan ako na ano dito no, after ako ang pamilya ni Errol Wendel, ang pamilya ni Joros Caramita, sa kinabi, for si Maen of Tacon, sila ni pang France. Sa pagkakadaan sa sa pagkinikakonsult madumduman mo ito sa kinaligdan ng mga atmana nga ang printed doctors ng UP na si Raquel, Dr. Raquel Fortun magpapas ang statement ang lawat yung aging padala si Carol Wendel hindi ang mukha sa pangplan sa pagkakawat sa oras na ang mukha sa kapiton for execution no, sa back ano man yung address ni sa pamilya ni France kasi inahulat-ulat na lang ng SAR clearance from suppose ang dumapating tayo sa ito ng katotong branch, makapadala sila dito sa pakator, no? Kung dumapang doktor ni ka, office ang HR, ang po niyang na makapang sila dito sa ng mga investigador na tatlo, no? Para sa investigador. At the same time, katotong branch, nagpanawagan pa si Commissioner Estrella sa kanyang mga punta ng mga agents upon ang ensya. Pag-aktot, pag inuligay, ito na sa investigasyon. Kaya sunod siya, nakakoordinate naman sila sa AFP, sa PNP, kasi nagkulat na lang sila sa compliance na against sa ilang sabi na mga naging padala katotong pa. Na para sa mga detalang branch at na papunyan sa bugyan ni Robert Peta, ang Commissioner ng Fish on Human Rights.
10: Sir, I'm Wendell from XFM Bacolod News. Nagkandak po nung ano ng investigasyon ang CHR regarding po doon sa Toboso encounter. Ano po yung mga update po doon sa nagawang investigation?
12: Yes, sa ngayon po ongoing pa rin yung aming investigation, but ang pwede kong mabigay na update sa inyo is we have augmented yung aming team dito sa region, and that's the reason why nagpadala kami ng mga investigators namin from the regional office. As we all know, newly created pa lang po itong NIR region, CHR office. So talagang, to be honest, medyo nangangapa pa sila. And yung manpower kulang pa talaga. And that's the reason why we sent an augmentation team. Ang ginawa po nila is nilakad po nila yung, I think, almost 5-kilometer stretch kung saan nangyari, nagsimula yung encuentro, yan hanggang saan siya natapos. The very reason of our investigation is meron po kasi mga conflicting claims na as to the personalities ng mga namatay. Sinasabi ng iba that there are 6 civilians na na-involve dito. And that is very important na ma-highlight or malaman natin kung yung totoong pagkakakilanlan, the real identity. Because if ma-establish natin na meron po talagang involved na civilians, then that is a clear violation of the international humanitarian law. So, ongoing pa po yung investigation. Ang purpose po talaga is to interview the people from the locality, especially dun sa mga barangays na dinaanan. Para ma-establish ang civilians nga po ba talaga yung anim
13: na. Ilang members yung team dito, sir, ngayon?
12: Ang pagkakalam ko, 5 from the central office. Although plano po namin ulit na magpadala ulit ng team, especially from our forensic divisions, because there are requests from at least 3 families ng victims for exhumation. We're still awaiting for the clearance from the Toboso Health Office kung papayagan kami. But there are requests
13: for 3
12: families po, yes.
10: May balita po na yung isa po doon sa mga victims o sa napatay po ay ibang katawan po yung nagpadala. Ano po yung update doon?
12: Yes, yung it was, ano, kumbaga nalaman rin lang namin yung information na ito during the press conference held in UP by Dr. Fortune. Kasi nagsagawa siya ng autopsy doon sa ibang bodies. And yun nga po yung ano, na maling body yung napadala. And that also raises concern so far as the CSR is concerned. Dahil nga po, parang hindi nagkaroon ng proper handling dun sa mga evidence. Imagine, maling body yung ibibigay mo sa pamilya. Masyado nang masakit or traumatic yung nangyari, and then ganun pa yung mangyayari.
10: So hindi pa rin po napadala yung ano, yung katawan
12: niya? Yung totoong
10: hindi
12: ano,
10: pa rin pa.
12: As of ngayon po, wala pa kami update kung ipadala mo.
13: So you're waiting for the clearance, sir, from the Toboso Health Office,
12: yes,
13: for the exhumation?
12: Yes.
13: So far, 3 out of 19?
12: 3 out of 19. Kasi yung iba, I think, 3 bodies have already been cremated. Tapos yung mga taga Toboso, at least the 2 minors, I think, na yun na rin. I have the names, kaya lang hindi ko...
13: Yung tatlo, yung yes, claim to be civilian, yung kiniklaim niya ng civilian, or...
12: I'm not really sure of the identities, but no, the names of the 3 individuals, or the families na nag-request ng exhumation are Errol Wendell, Jorosa Karanihan, and Lubsky Enustasyon. Yung families ko nila. ang nagre-request ng
13: tatlo yun?
12: Yes.
10: Tatlo.
13: Pero yung
12: tatlo yung nasa.
13: And then once lumabas ng clearance, dalating dito yung forensic. Yes. Ilang team yun, sir?
12: Well, baka yung dalawang doctors namin plus investigators ulit. So baka
11: Karapang Wendell? Oo, ati lawig pa ni siya. May plano gid man sila nga exhume ang mga nalubong na.
0: Yes, ang bugid. No, ako lang talaga kita pang fan. Nang kiran from to Boso Health Office.
11: Okay. Niya,
0: papilag. May kanyang baruan kita pang fan. Kainin si Carol Wendell sa Kaduzon. Ang isa din sa tiga, talipat ko kung saan o sa ilan eh. Pero isa din talaga doon sa Labrador kami. So, at isa, kada to Boso, ginusin mo. So, muna kata pang fan, at nagahulit na sa kiran. Kaya kata pang fan, abdugang talaga ito, dalikot naman eh. Ang sabay naman sa kawayan niya, kasi mapatigayon man sila dito sa investigasyon. Pero kapatida yun, pagkat ang Commission on Human Rights, ang inquiry ka siya pang France, sa duwa ka ba? Yun, no? Yung tatapo sa mga biktima na, kung ni People's Army, kag sa AFP, pag-edtag sa mga religious group, pag-edtag sa mga madatoon, mga estatasyon na bulan, no? Mga punyo, para sa mga pag-edtag sa pang France, no? Kung nga, nag-anudunod pala ang inkwentro kaya sa Negros Occidental. Ano ba lang issue din, no? Ang parang ipaloon sa Commission on Election, kung nga, ay, ang Commission on Human Rights, now agud ya may tanuan kung kada kasabu diri sa Negros kung asunod sunod madamo ang nakatabo ng kwento kada pang sa probinsya.
11: Okay, sige. So why man na disclose kung pila ang i-exhume ka tropang Wendell? Tananin
0: tatlo kalawas sa pamilya man ang nag-request.
11: Ah, so sila niya nagugyon nga i-exhume ang bangkay for the further ano? For the further investigations ini, no? Kaya ang kay Wendell Chen, Errol Wendell Chen, namo niya ang nanindugan tong nanay ang alainin ko nung bangkay nga nahatag sa iya.
0: Yes, that's correct. Amo pa gina kay Joros karamihan.
11: Karamihan.
0: Si Policy Magistrate sa Sunday nga nagpa. Yes, ini injustice no nga nagatambo. Pero that's why nga sila nag-request no sa Commission on Human Rights agud nga ipatalom sa conviction ang bangkay sa mga
11: sige. Oo. So, laton ta, no? Hoping na may kasanaganing ang natabo ng enkwentro. Sige, Katropang Wendell, thank you, good.
0: Katropang Fran, sa mga ito, may angot niya sa nga sekto nga natabo. At nga abril, ito ba? Ang mga katropa, sa katon, wag tumatakan, pastos vitamin. Nagun pa rin sa hanap, patok yan sa bat. At nagong yun yung sinasya ni Katropang Wendell. Ato, eh,
11: FM News. Ato na ba tema katropa mga balita sa syudad? Angot diri mga katropa sa investigation sa Commission on Human Rights. Daw mga katropa, to ang angot to bala sa balita sa rape joke to. Naglabot na sa national media sa karon. Una mga katropa, atong Philippine Presidential Task Force on Media Security nalakip ang diridad mga katropa nag-react ang National Union of Journalists of the Philippines kung NUJP and also si veteran journalist si Ma'am Inday Espina Varona daan which is the para siya that's an inappropriate remark para sa iya, no? So well di mga katropa ang Gabriela Women's Party na nagsilingman nga no joke Centro ang rape mga katropa. Sige, oras na doon yung nakulabos na yung magabulos ang XFM Network News. Mga produkto sa Yes to Health, mga katropa, mabakal na ninyo, tanahan sa Yes to Health Wellness Center, yung inamtandre sa Dalia Lizares, Barangay 39, syudad sang Bacolod. Kag sa mga drugstores, kagay sa Mercury Drugstore, Negros Grace Pharmacy, The Generics Pharmacy, Southstar Drugstore, mga katropa, kag sa Generica. Kag also, mga katropa, sa online, sa Shopee. Mabakal man ninyo ini. Sige, sa mga katropa nato nga nagatutok, good morning and happy birthday sa iban.
14: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
11: Sa mga nag-celebrate sa birthday nila today, happy birthday sa inyo mga katropa, especially kay Ma'am Geraldine Aldiger Jimenez from mga bata ni Ma'am Cañete, DLNHS Batch 2007. Happy birthday, Ma'am Geraldine. Mabuhay ka hanggat gusto mo.
14: Uy, happy birthday. Happy birthday to you.
15: Wow, ka-perfect.
11: Wala na sang iban pa from Imo lang ko.
14: Sir, yes, sir. Centro.
11: Tejeraline Aldiguer Jimenez, birthday mo, hindi pagkalipati si Imo lang ko.
15: Wow, ka-perfect!
11: Sa mga nag-celebrate sa birthday nila, happy birthday, no? Kag mga katropa, ang mga nag-monitors buong sa ato, na, no? Isa-isa, honta na lang ni sila. Melvin Purisima, kay Jessica Gonzalez, John Kenneth Iray, Rihanna Diestro, Johnny Ordonio, Felipe Alonsagay, Kinichongko, Rona Disabel, Araceli Loraiz, kay Marivic Casten, Arnay Sereda, kay Edmar Salas. May guto sa inyo, tanan. Sige mga katropang oras, sa doon kinakulabos na ano, kay Sir Johnny Ordonio, nagapamati, dako nun sa barangay, Panukoyo. Salamat kita na, sir. Sige mga katropa, magabulos ng XFM Network News. Saliwatin niyo ang karwan si katropang Franz Andrew Burgos. Nagapas na magiging good morning and God bless all mga katropa.
16: Franz Andrew Burgos sa Sentro.
17: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
18: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
19: Ako si Julie. Lagi ako nagkakarashes dahil sa aking allergy. Nang sinubukan ko ang Santol Vitamin C, hindi na ako sinusumpong ng aking mga allergy.
18: Santol Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
20: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
21: Excellent.

0: kape nga puno sang sustansya, suabe ang timpla, saboroso kag wala tupong sa kahamot. Evergreen coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Upod sa Evergreen herbal capsule, may pito kasang cup turmeric, malunggay, saluyo, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga produkto ni Doc Hiko. Kuni kayong lawas ang paghahambalan, diri na kita sa Sigurado Mabakal sa mga butika.
1: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
4: sa XFM
1: and Mindanao, with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines, nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM,
5: 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
6: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
5: Ako si Brian De Pal.
7: Nationwide.
6: Simulan na natin ang balitaan, mga katropa. Kinumpirma ng PAGASA, may tatlo na low pressure area ang posibleng mabuo sa Pacific Ocean sa huling linggo ngayong buwan ng Mayo. Ang isa sa tatlong LPA ay pwedeng pa makapasok sa Philippine Area of Responsibility, pero mababa naman ang tsansa na maging ganap na bagyo. Ayon po sa State Weather Bureau, nakikita na nila ang senyales na papalapit na ang tag-ulan, lalo na't nagkakaroon na ng madalas na localized thunderstorm sa ilang rehiyon, partikular na sa parteng Mindanao.
5: Tiniyak ng Department of Agriculture ang kahandaan ng sektor ng agrikultura laban sa posibleng epekto ng matinding pabago-bagong panahon sa bansa, kasunod ng babala ng PAGASA na may 92% na tsansa na magsabay ang Super El Nino at malakas na habagat mula Hunyo hanggang Agosto. Ayon kay DA Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa, matagal nang aktibo ang kanilang El Nino Task Force sa utos ni Secretary Francisco Thieu Laurel Jr. upang protektahan ang lokal na produksyon ng pagkain sa buong bansa. Paliwanag ni De Mesa, magiging komplikado ang sitwasyon dahil bagamat may banta ng tagtuyot, inaasahan din ang mas malalakas na bagyo na maaaring magdulot ng matinding pagbaha. Upang mapaghandaan ito, pinalalakas ng DA ang paggamit ng mga binhi na magtatatag sa tagtuyot o drought tolerant at paglalagay ng mga solar irrigation system. Gayunman, sinabi ng opisyal na makatutulong pa rin ang mga paunang ulan mula Hunyo hanggang Hulyo sa paghahanda ng mga lupang sakahan at sa pagpapapuno ng mga dam sa bansa. Tiniyak din ang ahensya na may nakahanda silang Quick Response Fund, gayon din ang mga nakaimbak na binhi at pataba para sa mga magsasaka kung sakaling maapektuhan ng kalamidad.
7: XFM News Nationwide.
6: Isa sa ilalim naman sa National Grid Corporation of the Philippines sa Yellow Alert ang Visayas Grid ngayong Huwebes, alas 4 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Dahil sa kakulangan pa rin ang reserbang kuryente, dulot po ng pagkasira ng ilang malalaking planta at mataas na konsumo ng publiko. Abot sa kabuang 867 megawatts ang nawala sa supply ng rehiyon. Matapos magkaroon ng tuloy ang pagkaantala o yung tinatawag na force outage ang mahigit sa 19 na planta mula pa noong mga nakaraang taon. Bukod pa sa 14 na planta na kasalukuyang tumatakbo lamang sa mas mababang kapasidad. Kabilang po sa mga pauneng dahilan ng pagdereklara ng Yellow Alert Katropa ay ang hindi paggana ng mga malalaking coal plants tulad ng TB1, TB12, at PEDC3, kung kaya't naging manipis ang operating margin. Para matugunan ay nasang peak demand na papalo sa 2,479 megawatts mula sa mayroon lamang na 2,670 megawatt capacity.
7: XFM News Nationwide.
5: Inanunsyo ni Senador Erwin Tulfo na inaasahang magsisimula ang impeachment trial sa kaso ni Vice President Sara Duterte sa July 6. Ayon kay Tulfo, ito na ang naibigay na schedule ni Senate President Alan Peter Cayetano nang magkaroon ng caucus ang lahat ng senador kahapon. Saad ng senador, magsasagawa ng regular na sesyon ang Senado simula umaga bago ituloy ang impeachment trial bandang alas 3 ng hapon hanggang gabi, tuwing Lunes hanggang Miyerkules, habang sa Huwebes naman nakatakda ang kanilang sesyon.
7: XFM News Nationwide.
6: Mariing tinutulan ni Senator Erwin Tulfo ang rekomendasyon ni Senator Rodante Marcoleta. Napayagan po si Senator Ronald Bato de la Rosa na bumoto para sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte bilang Senator Judge kahit na hindi ito physically present sa mga pagdinig. Ayon kay Erwin Tulpo, hindi sang-ayon ang minorya sa naging pahayag ni Marcoleta at sinabi magkakaroon lamang ng karapatan si De La Rosa na makaboto kung magiging present ito sa Senado. Anya, hindi rin maaari ang remote participation dahil umiira lamang yon noong panahon ng COVID-19 pandemic dahil naman sa restriction sa lockdown.
7: XFM News Nationwide.
5: Senador Erwin Tulfo ay giniit na kinumusta nila ang kalagayan ng majority block na nasa Senado na mangyari ang putukan sa pagitan ng USAA at NBI. Narito ang report.
7: Live report.
2: Pinabulaanan ni Senador Erwin Tulfo ang pahayag ni Senador Pia Cayetano na wala umanong nangamusta mula sa mga kapwa senador matapos ang nangyaring

0: na napahayag nitong Miyerkules ni Senador Pia Cayetano kung saan sinabi nitong wala man lang o manong nangamusta sa kanila mula sa mga kapwa senador sa kanilang group chat matapos ang nangyaring putukan noong May 13. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropa Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Katropa, binigyan din po ng Office of the Solicitor General ang kanilang pagsuporta sa naging pasya ng Korte Suprema na ibasura ang hiling na temporary restraining order ni Senator Ronald Bato de la Rosa na nagpapatunay umano na walang legal na pagharang sa pag-usad ng hustisya. Ayon sa OSG, nabigo ang senador na maglahad ng matitibay na requisites o sapat po na basehan para pigilan ang arrest warrant ng International Criminal Court o ICC. Para sa tanggapan ng Solicitor General, ang kasong ito ay isang malaking pagsubok sa bansa kung papano paninindigan ang tunay na kahulugan ng batas at katarungan. Sa gitna po ng mga akusasyon ng crimes against humanity laban sa mambabatas dahil naman sa madugong kampanya sa droga.
1: XFM News Nationwide.
0: Pinasasagot ng ombudsman si Senator Jesus Cordero sa mga aligasyong kinasagutan nito kaugnay sa flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Assistant Ombudsman Mico Clavano, nasa preliminary investigation stage na ang kaso ng nasabing senador at inaantay na ang kanilang panel ang counter affidavit na isusumite ni Escudero para umusad ang kaso. Bukod dyan, nasa ilalim na rin ng preliminary investigation ang money laundering case na kinasasangkutan ni dating House Speaker at later Representative Martin Romualdez. Matatanda na parehong itinanggi ni Escudero at Romualdez ang mga ibinabatong paratang laban sa kanila.
1: XFM News Nationwide.
2: Naghain ng reklamo sa Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel, mga katropa, sa Ombudsman laban sa DPWH Davao Occidental officials at mga kontraktor kaugnay sa mga 94 million pesos na ghost projects ngayong araw. Ayon po sa kalihim, ang reklamo ay kinabibilangan ng graft, malversation of public funds at falsification of public documents. Ang proyekto sa Barangay Kaburan, Jose Abad Santos ay umano'y fully paid na kahit wala namang naitalang accomplishment o natapos na konstruksyon. Anya mga pondo ay nailaan sa proyekto na magsisilbisan ng mahalagang tulay para po sa mga magsasaka para mapadali ang kanilang pagdadala ng mga ani patungo sa pamilihan.
1: XFM News Nationwide.
0: Naprobahan po ng mababang kapulungan ng Kongreso ang ikalawang pagbasa, ang House Bill number 8389 o ang Anti-Political Dynasty Act na nagbabawal sa mga magkakamag-anak hanggang sa second degree of consanguinity or affinity na sabay na tumakbo o humawak ng posisyon sa parehong locality. Sa pamamagitan ng viva voce voting, ipinasa ng mga mambabatas ang panukala kasunod ng rekomendasyon ni House Committee on Suffrage and Electoral Reforms Chairman Zia Alonto Adyong na isulong ang pantay na access sa public office alinsunod sa 1987 Constitution. Kung may isa sa batas, ipatutupad ang panukala simula sa susunod na halalan. Ang naturang panukalang batas na kabilang sa mga prioridad na hakbang ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa ilalim ng LEDAC.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, yung pong mga presidential scholars ay binigyang diin ang edukasyon ay karapatan talaga ng mga kabataan, sabi ng presidente. Katropa natin sa balita, David Guzman, XFM Mega Manila.
1: Live report.
3: Hinimok ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Presidential Scholars sa Obando, Bulacan na gamitin ng mabuti ang tulong pinansyal mula sa pamahalaan. Sa ilalim ng programa, bawat barangay ay binibigyan ng 200,000 piso. Ayon sa Pangulo, 100,000 piso dito ay para sa scholarship ng 5 estudyante o tig 20,000 piso bawat isa. Sinabi ni Pangulong Marcos na prioridad na matulungan ang mga estudyanteng malapit ng magtapos, ngunit nanganganib na maantala dahil sa kakulangan sa gastusin. Binigyan sinasabihin ng Pangulo na ang edukasyon ay hindi pribilehiyo kundi karapatan ng kabataan. Ayon kay Pangulong Marcos, ang edukasyon ay kayamanang hindi mananakaw at magagamit habang buhay. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa

0: Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo D. Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: LTFRB, pinabilis ang CPC renewal. Wala nang hearing sa prangkisa extension. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Pinadali na ng LTFRB ang proseso ng renewal ng Certificate of Public Convenience o CPC. Hindi na kailangan na formal na pagdinig, basta't napatunayan na patuloy na sumusunod ang operator sa mga kondisyon ng praktisa. Ayon kay Chairman Vigor Mendoza II, ang renewal ay nagpapatuloy lamang sa naunang pahintulot, hindi ng bagong aplikasyon. Kasama ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na gawing mas madali ang mga transaksyon sa gobyerno. Sa bagong memorandum, tinanggal na ang requirements na napapalathala ng notice of hearing sa pahayagan. Dagdag pa, lahat ng operator ay dapat may aktibong email address para sa komunikasyon at pagsusumiti ng dokumento bilang bahagi ng digitalization efforts ng pamahalaan. Para sa nagkakaisa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: 15 minuto na makalipas pong alas 12 sa XFM News Nationwide. Napapainggan din tayo katropa sa 96.5 XFM Calibo, 97.9 XFM Davao, at sa 87.5 XFM Sagay.
1: Balitang balitang regional.
4: Unahin natin yung landfill dyan sa Davao City ang gumuho at meron pong isa ang namatay. Dalawa naman sugatan. May dalawa pang pinaghahanap. Sa tropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
5: Pirma ng Davao City Police Office na isa ang nasawi, dalawa ang sugatan at dalawa pa ang patuloy na pinaghahanap matapos gumuho ang garbage landfill sa Purok 8, Barangay New Carmen, Davao City nitong nakalipas na hapon. Kinilala ang nasawi na si Cristel alias Esim Estandarte, 31 anyos. Sugatan naman ang isang 16 anyos at isang babaeng kinilalang si Lilibeth. Samantala, nawawala pa ang dalawang babaeng senior citizen na may edad 78 at 67 taong gulang. Sa panayam ng XFM Davao kay Guillermo Estandarte, kaanak ng mga biktima, sinabi nitong nais lamang nilang makita ang bangkay ng kanilang mahal sa buhay upang mabigyan ito ng maayos at formal na libing. Ibinahagi rin ng residenteng si Rowena Igloria ang kanyang nakapagpapalit pangingilabot na karanasan sa insidente na nagdulot umano sa kanya ng trauma at naging dahilan upang magpasya ang kanilang pamilya na hindi na muling manirahan sa lugar. Emosyonal namang humingi ng tulong sa pamahalaan si Rowena Mosa upang mabigyan sila ng ligtas na relocation o lugar na malilipatan. Sa kasalukuyan, nagpapatuloy pa rin ang search and retrieval operation ng mga otoridad habang inilikas naman sa evacuation site ng barangay ang iba pang mga apektadong residente. Nauna nang sinabi ng Senro Davao sa panayan ng XFM Davao na puno na ang landfill. Ngunit patuloy pa rin itong ginagamit habang hindi pa natatapos ang konstruksyon ng bagong sanitary landfill ng lungsod. Mula dito sa XFM Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: LGBTQIA+ member na nagpanggap na babae at nakasal sa isang binatang Moro sa Sultan Kudarat, posibleng maharap sa legal na aksyon. Katropa natin sa balita, Ivan Polona ng XFM Jensan.
6: Posibleng maharap sa legal na aksyon ang isang 21 taong gulang na miyembro ng LGBTQIA+ community matapos magpanggap na babae upang makasal sa isang 20 anyos na binatang Moro sa barangay Malisbong, Palimbang, Sultan Kudarat. Ayon kay Vice Mayor Jonemy Capina, nakikipag-ugnayan na ang lokal na pamahalaan sa PNP at DSWD upang kasuhan ng fraud o panluloko ang suspect at matulungan ang biktima. Nagdala umano ng kahihiyan sa reliyong Islam at sa buong bayan ang nasabing insidente. Sa isang panayam ng XFM Jensan kay Ustad Christopher Isa Javier, ang National Director for Balik Islam Sector at miyembro ng Ulama Supreme Council of the Philippines for Peace and

0: walang sawang suporta ng fans at humingi rin ng dispensa kung hindi man nila napanindigan ang expectation ng lahat hanggang sa huli. Bilang huling handog at grand exit sa industriya, inirampa ng grupo kahapon ang kanilang huling music video para sa kantang Pag-ibig Fortune Cookie. Matatandaan na sila ang unang sister girl group ng sikat na Japanese idol sensation na AKB48 at nag-debut noong 2018. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
1: Balitang International. Ang balitang international ay atin sa inyo ng Santon Gold. Subukan ng Santon Gold, mga katropa, likas, subok at epektibo. Naitala ang unang kaso ng avian influenza o bird flu sa isang polar bear sa Arctic region ng Norway. Ayon sa Norwegian Veterinary Institute, nagpositibo sa H5N5 variant ng avian influenza ang isang bangkay ng lalaking polar bear na natagpuan sa 1,000 kilometers mula sa North Pole matapos ang isinagawang laboratory testing. Anya maari ito ang dahilan ng pagkamatay ng nasabing hayop. Nabahala naman ang Institute Bird Flu Coordinator sa patuloy na pagtaas ng kaso ng virus sa mga mammal sa Europa.
2: Balitang Sports. Ang Balitang Sports sa tinsata ng Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Sa Western Conference Finals, nakuha po na Oklahoma City Thunder ang Game 2. Matapos pa dapain ang San Antonio Spurs sa score na 122-113. Bumawi ang Thunder matapos ang pagkatalo nila sa Game 1. Kung sana hindi pinapormas ni Shai Gilgeous-Alexander at tratsada ng Spurs dahil sa kanyang nagawang 30 points, rebounds na 4 at 9 na assist. Nasayang naman po ang ginawang 25 points ni Stephon Castle para sa Spurs. Nasaan pa rin ang matinding bakbakan sa muli nilang pagharap sa Game 3. Abangan.
1: XFM News Nationwide.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, mga katropa. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayon pong Webes, May 21, 2026.
1: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page na XFM 99.5 Mega Manila.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami yung mga katropa, ako si Badio Beras.
1: Ako si Brian Tepaz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas, maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas!
3: Balita sa buong Pilipinas, Pilipinas at sa buong mundo. Sa XFM News Nationwide.
4: XFM 103.9 Santon Gold Live Testimony.
5: May ninja ka saan? Sinubuan ba ang parang nulal siya? Natakan ba yung matakot at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala? So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
6: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
7: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
6: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
10: Kasi si Lunasi sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko ginatake isang acid. Premium D3 Coffee Mix kid. Ang the best na kape.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
14: Ha?
13: Oh, ma?

0: daan na 3,000 pesos cash, gani ka mo mag-intraman sa Santon kag-XFM libu-libong papremyo. Thank you!
1: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Produce CFRR permit number 0098 series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
2: XFM 103.9.
3: Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Kung mamati ka sa XFM.
3: Isang una, wala kumayo may nabalaan.
4: Good. Mamati ka sa XFM.
3: Nang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.

Marina ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaanyang lawas. Magatudlo man sa maibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Ayungad law naman sa tanan nga mga suki ginato sila nga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, isa naman ini kedisyon sa ato sila nga pagparagad para makadiskubre naman kita sa mga misteryo, sikrito sa mga ginakaunta, mga makuha naton sila nga mga sustansya. Nga kung kay sabi naton, ginakaon na naton, kay ti ginakaon man sang iban. Sabi naton, hindi makaon, kay why ti may nagkakaon, gali kay puno sang sustansya. Amuning tinutuyo kong ari ini nga programa, at the same time sa pagtudlo sa inyo sa mga dapat naton sa ninyo himuon, agud nga makalikaw kita nga magkabalatian. Ang pinakaimportante sa tanan, makalikaw kita sa pamalatian eh. Ano man lang ang pulos ang damo mga kwarta kung balatian nun ka. Ano man lang pulos nga gwapo ka, gwapa ka, kung hangambalon sa iban niya, sagi, mantimos niya, kasapa ka, balatian nun, marata na. So, importante sini nga hindi kita magbalatian. Kung magbalatian man yid kita, hindi magdugay kag madasi kita mag-ayo. Ina, kung mabaskog ang ato sini nga immune system. Tudluan man namon kamosang pwede mabulig sa ato sini nga mga suplemento. Katulad abisang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santon Vitamin C, para makaparan ang kakulangan sini nga mga bitamina kag mineral sa ato sini nga lawas. Ang kakulangan sa bitamina kag mineral sa aton lawas amo ining masami nga rason kung nga akita ang nagamasakit. Kalakip man diri ang mga hindi ya makatulon sang kapsula, may mga kape kitang available that you can still get the necessary vitamins and minerals. Kakinanglan nun gid sa ato sini nga lawas. Live kita sa ato sini nga pagparagad sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay. Dugay na kita way kapamugno sa mga taga 93.3 San Jose Antique. Kamusta ka modera? Sa mga taga 96.7 XFM Bacolod. Sa taga 106.5 Roja City. Sa taga 96.5 Calibo. Sa taga XFM station sa Kabangkalan. Sa mga taga Negros Oriental nga nagapamati sa Canlaon, XFM Canlaon. Para sa XFM Sagay City. Kaya sa tanan siya rin nga mga XFM stations hooking up with us sa ato siya rin nga pagparagad. And syempre, upod ta ang ato siya rin nga certified naturopath practitioner sa programa. At the same time, consultant sa programa The Secrets of Health. We have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato siya rin nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton siya rin pagpangalagad. Kaupod man, as usual, sa aton siya rin mga suki nga mga tagpalamati nga nagasubaybaygid, nagabantay sa aton siya nga programa sa kutob sa malabutan sa aton pagpangalagad. Bisan pa gani, Sir Josil, sa bilog yung kalibutan, basta may internet lang, makitaan kita kang mabatian through Facebook Live sa XFM Facebook pages naton. Kag sa kinaandan, doon di mata makahambal, Sir Josil, nga nag-istorya ito dahil sa kalainan, no?
0: No.
1: Kundi pinatingo ha, tanga, puro gid ikaayo, especially sa itong sininga, ikaayong lawas, ang amon dirigin ni Sir Josil, pinatingo ha, nga may i-share sa inyo. Kaya nga man, ang pinakapundasyon, Sir Josil, sa aton sini maayong ginatawag pamatyagan, especially ang pinakapuhunan, gid naton, Sir Josil, pinaka-investment gid naton. Para nga makakuha kita sang iban pagid makinanglano naton, especially buta naton material financial, ang pinakapuhunan gid naton, Sir Josil, ang maayo malawas.
0: Amo nang pinakaimportante sa tanan kay pariyos ang edukasyon. Amo nang manggad ko nung hindi makawat sa aton. Ang ikayong lawas naton, amo ning pundasyon kag puhunan naton tanan para matuman ang tanan tanga handom, Dok Leo. Kay ti ano naman lang ang pulos ko no kon matuman mong handom nimo kon masakiton ka.
1: Correct, Sir Josil. Bisan ano ka kaalam, bisan ano ka skillful, bisan ano ka talented. Bisan ano ka damo kwarta mo. Pati umiro na lang nato ng mga damo kwarta.
0: Oo.
1: Para mga hatag man sa laguro eh.
0: Share din ang may time.
1: Ang pinakapunto sa Sir Josil, kunwa ay isang ikaayong lawas. Hindi naton magdatawag mahimo sang bugos ang aton sa mga obligasyon sa aton tugalingon, sa aton isang katao, sa aton pamilya, kung masakiton kita.
0: Ang pinakimportante sa tanan, ang nag-trigger gid permission isang mga naga nagamasakit kita bangod sang kadalok sa ato sini nga baba. Kay nga man, kay ginapagustuhan lang sang baba, sulod to sa tiyan, kumpurmi sa batsyag sang tiyan niya daw ginakulang pa kag may sulod lang pa.
1: Mm-hmm.
0: In short, ginagutom pa, pwede pa, lapunontang punon. You know, ang pagkaon naton, hindi tungod lang para sa mabusog ang aton nga tiyan. Kundi dapat, kaon kita sa mapagkaon, nga bisan hindi feeling heavy. Nga busog ang aton sining tiyan. Importante, busog ang aton mga body cells sang minerals kag vitamins, Doc Leo.
1: Sambala, nun bala Sir Josil nga ang purpose tabla ko nga nabuhi kita kung kita tawag magkaon lang kita para mabuhi.
0: Oo.
1: Hindi nga nabuhi kita para manginaon lang.
0: Dako ang kinalain, ha?
1: Correct, Sir Josil.
0: Oo. So, nagakabuhi kita para manginaon or manginaon kita para mabuhi.
1: Correct.
0: Kay hindi tanan sini nga pagkaon posibleng makahatag sa aton sang maayo sini nga kondisyon sa lawas. May mga pagkaon nga kinahanglan kimit-kimit lang. Kay nga may limitasyon ang aton sini nga lawas, katulad man sa aton sini nga puwersa, bala. May limitasyon man ang mahambal nga 50 kilos lang madala ko. 75 kilos na kuno nalakwaton mo, koton mo pa kundi bali hawak mo.
1: Yan, di ibang kapadayaw man mo.
0: So hindi kita magpadayaw. Sala ini ang notion ta nga basta gani buyunan ng garanon, ha? Kay masami ko, no, Doc Leo, sa mga diskartihan, ay kita mo gani, dadako buyon sila yung manggaranon dyan. Daw, daan bala ini nga pagpatita, basta gani buyunan, manggaranon, kay manggaranon lang, kapable magpatubo buyon.
1: Actually, Sir Josil, no, masiling naton, kunibasibla naton, Sir Josil, sa nagiligad niya mga panahon.
0: Oo.
1: Pwede gid nato na ma-applicar, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kaya ang mga pulupigado sang una, no offense ha, sa mga pulupigado, dira o kon mga hindi tanto kadamo kwarta. Itrabahuso sila, Sir Josil mo.
0: Mm.
1: Imposible balaan nga matubuan kabuyon kon physically.
0: Fit ikaw. Kay damo imo trabaho.
1: Correct.
0: Nagarado ka na sa talamnanan, nagapangariskis ikaw, nagapanglunob ikaw talamnanan, ikaw pa nagagarab pagkatapos, ikaw pa malinas ang una, ay pa nag-treaser.
1: Tama.
0: So hindi ikaw magkabuyon, Dok Leo.
1: Tama.
0: So definitely, ang mga may buyon, hindi nga damo kwarta, Dok Leo, waay trabaho.
1: Mm-hmm. Kagkalabanan sa Sir Josil, di matanong sila niya kalabanan, gada. Ako madamo na ko sa naobserbaran sina.
0: Mm.
1: Hindi maganitan to man kadamo gadang kwana. Ang kwarta.
0: Mm.
1: Pero nagadamo na sila nga nagadako tiyan.
0: Damo na tuod ang dako tiyan subong, no?
1: Mm-hmm.
0: Way napili, babae kag lalaki.
1: Yes.
0: Kung kaysa may harap pagani babae nga dako pa tiyan sa lalaki, dako pa buyon sa lalaki, ha?
1: Mm-hmm.
0: Pero just to make peace with you, hindi na kuno buyon kun sa mga babae pa, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: It's a love handle.
1: Mm-hmm.
0: Okay. It's love month, so it's being called as love handle.
1: Mm-hmm. Check it na lang, ah.
0: So, dari kita sa... Actually, abita gani, kagabi ko gani, ano man lang ni. Palamuti kun sa Tagalog pa bala. It's just a decoration sa mga ginaluto naton. It's just for the sake, yung may makitaan kita ng other color. Nga kun makamixed gani ini sa mga ginaluto naton, may something ikaw nga variation sa color nga makitaan, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Ginasampaw ta ni masami sa mga ginaluto ta. Abi naton is just for the sake of decorations and something, and somehow, just for the sake nga makasiling bala kita, Dok Leo, nga nagsunod kita sa uso. Kay ang naanda nato sini nga mga luto, ginabutangan kay ginasampawan ta sini.
1: Tama, Sir Josil, no? Pero kung aton man gali, Sir Josil, detalyehon tag padalman, magluwas nga dekorasyon man gid ni, manami sa aton sini panulukan, makahatag man sa sustansya sa aton, provided husto ang aton sini nga preparasyon.
0: Okay. So, inima ang paghambalan naton subong is party iya sa ang English is in is onion leaves.
1: Mm-hmm.
0: Saton pa sini is sibuyas dahon.
1: Correct.
0: So, mahapos ini pa tubuon actually. Hindi lang masubmerge sa tubig kaya nagkakaluon na siya. Bisan sa inyo sini nga masitira, bala sa balay, flower pot, butangan nyo lang na sang ano gani na tawag naton siya ni binukbok nga kung kaysa ginchinsuhan sa kahoy bala.
1: Mm-hmm.
0: And then dira itanom suska nami sini. So may nuglangkay ka na sa imo nga sinabawan, may nugbutang ka na sa imo nga pinamalhan. Pagkatapos kon magluto ikaw dira sang kon ano man da karne balinsyan or what, may pang sampaw ni kasi babaw dok layo to make it look like may green nga color.
1: Yeah, tama Sir Josil. Kilala ko sa ning permi nagadali.
0: Oo.
1: Sa dok para bisan pa ano daw may pambawi mabala psychologically.
0: Mhm.
1: Ginabutangan ko si Bias dahon noodle ko
0: ah. Grabe, butangan niya lang si Bias dahon. Ngayon ko nabi mi si Bias dahon man, no?
1: Mm-hmm. May benefits man.
0: Tita ni, kung mo ginbutangan mo lang pilang bilog na dahon kabalunggay.
1: Para damas nabi pagit, no?
0: Oo. Pero ang iban si Doc Leia, may nahibalon ako sininga, may ara siya ginatanom sininga onion leaves o kon na si Bias dahon. Kung hindi ganis sa kapanot bras, kung isa magantos tsindahan na magpabanwabla, lipatan niya manot bras, hapit lang isa kabilog, usapon na.
1: Mm-hmm.
0: Siya doon ang kapanot bras ka man, kaya ambal nila, bawo siling niya, grabe man siya niya, sudan mo niya, si Buyas Bumbay ba? Siya maisugin man ang baho, yung mabudlay, bisan tot brasan mo, hindi siya makuha. Huwag kay balo siling niya, huwag ako panot bras.
1: Nadismular lang, no?
0: Now, kung aton ining, ma-process ang insakto kag makaon naton sa insakto nga tiempo kag ma-harvest naton sa insakto nga tiempo, ma-process naton sa insakto sini nga pamagi, ano mga benepisyo sini Doc Leo nga pwede mahatag sang pagkaon sang sibuyas dahon?
1: Atuman kadamo sa benepisyo sini Sir Josil sa aton ikaing lawas. In fact sang World War II base sini sa kasaysayan Sir Josil na record sa mga trenches bala Sir Josil,
0: kini
1: mga soldado nagakutkot na sila sang kanal bla.
0: Mm-hmm.
1: Para dira sila nagakuob kag mag-side sila sini mga kontra be kag para hindi man sila maigo sumbala, no?
0: Mm-hmm.
1: Sa panahon Sir Josil nga way sila kuhaan supply, nakasapi-sapi gidining ginsabawan nga dahon sa sibuyas.
0: Ginsabawan lang,
1: ginsabawan lang higop. Mm-hmm. Nila kagaunon ang dahon.
0: Oo.
1: Nakasapi-sapi gid sila ning dahon sa sibuyas.
0: Okay, kay actually hindi naman guro kamo sini ano lipod sa tanan kakilala na kamo sang sibuyas dahon. Hindi lang ini actually ang dahon niya ang pwede naton sini makaon or malakot sa ato sini malinuto, kundi pati sa iya sini nga galamutan, kuhaon mo lang gamot siya.
1: Mm-hmm.
0: And then pwede naton ina malakot sa ato sini nga mga linuto. Pero ang kalabanan kon balinsan ang inaluto mo, kon mga ano pagigani ni mga karne inaluto mo, ang ginapili nilang dahon lang kay green ang color.
1: Mm-hmm.
0: Para nga may variation sa color, dark brown plus green, do ka nami tanawon do kayo, do ka healthy ko na abi, no?
1: Yeah, tama Sir Josil.
0: Oh.
1: Kay te, nami sa panulukan mo.
0: No, oh, pero ang iya puti si dalom ni malapit sa iya sini nga ugat, kun kay isa ginapabilin ina, kun may linuto nga iban, just like pinamalhan, sinabawan, amo na pagbutang nila do kayo.
1: Tama Sir Josil, kag actually bisan ang gamot niya sini basta mahugasan mo lang.
0: Mm.
1: Ang sa iban sila ginalakot lang gyapon nila sila sa ginluto.
0: Actually manamit ini kun maka uyon lang kamo, medyo may pagka makahang ini, pero makagalana ini kapin pa kon gaso-aso pang imo sining palamahawon Doc Leo.
1: Tama Sir Josil, kapin pa kon mabugnaw ang panahon.
0: Oo, ang iban sini parisan lang nila sang ano ah dried.
1: Mm-hmm.
0: Dried fish.
1: Abi ko isda nga nabiktima sang El Nino.
0: Mga namalhan mala sa punungan kuno ha. Pero may strong antioxidant protection. If we speak about antioxidant protection, abi, masami siniha sa ordinary nga pag-incendi nato na Doc Leo. It refers about the possibility of having cancer.
1: Yes, Sir Josil. Kaya ang benefit sining antioxidant, no, ang protection sini sa ato, nagabulig sa neutralize sa bisang free radicals kag pagka-damage sa aton sining cellula. Nagarido sa oxidative stress nga ginaangot Sir Josil sa madaling nga pagtigulang, problema kay latihan sa korason, kagamon na naginahambala Sir Josil, cancer, ka nag-support siya sa skin health para bla Sir Josil nga dugay magkurinot aton sa nga panit, initungod sa mga compounds nga dirang quercetin, kaimferol, flavonoids, and vitamin C.
0: Amo gali ni kamanggaranon sa compounds, no? Or nutrients ang sibuyas dahon, no? Doc Leo, abi na tuntood daw pang decoration ng bala. Gali mo kay dako siniya mahatag sa ato siniya benepisyo. Now, sa anti-inflammation naman or inflammatory effects ni Dok Layo. If we speak about inflammations, di mo nang damage masasulod ta. Nagahubag, nagabanog, amo nang pag-intindi na to sa inflammation. Sasulod sa ato sa ningilawas, anong mabuligis ni Dok Layo?
1: Speaking of chronic inflammation, Sir Josil, na-noted rin sini ginaangot ang like insulin resistance, type 2 diabetes, hypertension, cardiovascular diseases.
0: So, initanan na tawag nato sa inflammation ni Dok Layo, no? Sa sulod. If you have diabetes, may inflammation ikaw sa sulod.
1: Maangot, ginaangot sila Sir Josil sa chronic inflammation.
0: Pabalik-balik.
1: Yes, Sir Josil, no? Which is ang sulfur-containing compounds nga kasubong sa alisin nga makita man naton Sir Josil kung makuha man naton sa ahos ara dira sa sibuyas dahon kag amo man ang quercetin nga kun i-combine nining duha o kun tungod sa kombinasyon sa nining duha nag-inhibit sila sang inflammatory enzymes lowering inflammatory signaling in the body. So buto man lang Sir Josil mapahinay nila ang pagsignal sa ginatawag inflammatory enzymes dito nga sige signal nga sige pahubag nga pahubag o kun nagapadayon sa ginatawag low grade inflammation. Why ka man halos mabatsagan sa mga sintomas pero galing lang Sir Josil ano nagalawig kag budlay masolusyonan ang imo sining insulin resistance, ang imo sining type 2 diabetes, ang imo sining hypertension, ang imo mataas sa dinga triglyceride, cholesterol. Kag iban pa nga problem sa ni Sir Josil nga mahulog na lang Sir Josil ano sa kalabanan na ginahimo gatumar na lang sang maintenance medication.
0: So ining alisin na ko man mahatag isin sa ato sining ilawas niya kayuhan Dok Layo, but we notice kalabanan sang rich in alisin may ara sang makahangkahang kag mapait-pait niya sa Bordok Layo. Mostly
1: hindi pleasant sa aton sining panabor.
0: Oo. Pero basta hindi gani manamit sa panabor ta dira pagali madamo sa nutrients nga mapuslan sa lawas ta kita makuha.
1: Tama Sir Josil. Dalangas-langas gani sa sigilala ko sa Manila sa una no. Gamit kita kuno sang ahos, gamit kita sang sibas Bombay para atin tulungang alisin ang mga sakit natin.
0: Kati may alisin.
1: Yes.
0: Okay. Sa heart health naman nabikag sa away sang lawas ta against cholesterol nga naga-plak o kon naga-bara sa ato sa ringa sulod sang kaugatan Dok Layo. Anong mabulig sa pagkaon sang sibuyas dahon?
1: So liwaton ko Sir Josil, speaking of LDL, may low density lipoprotein, nangin bad lang ni sila kung ma-damage sila. Which is mabuligan nga ma-lower sa sibuyas sa dahon, ma-improve ang blood vessel elasticity nami nga pag-inat-inat sa kaugatan naton para malikaw kita sa pagpalanig akag paglupok sa aton ugat na resulta sa niso stroke. Supports healthy blood pressure regulation, reduce platelet aggregation. Buto mo lang Sir Josil, makalikaw kita sa pagbara tungod sa niso blood clot. Ini bangod sa potassium, bangod sa flavonoids and sulfur compounds nga ra sa niso sibuyas dahon.
0: Again, hindi magpilit ang LDL sa ato sa ring kaugatan kung hindi ma-damage.
1: Correct Sir Josil, kag mahimo nga magpinilit ina o kung magbinara ina dila. Dira, kung ginakombinasunan naton Sir Josil sang sugar,
0: saturated fats,
1: refined carbohydrates, and saturated fats.
0: Oh. So, muna nagapusa, kung sa aton pabala daw bilog, abi, bagay, gakapusa ina kag makahililo, kon simpunan naton sang amo na sugary intake pagkatapos saturated fats or refined sininga carbohydrates ang LDL or the low density lipoprotein. So mabuligan ini protection bali sa to sininga ika heart health at the same time cholesterol support kung magkaong kita sang sibuyas dahon. Now sa blood sugar regulation naman Dok Layo, may mabulig ang sibuyas dahon.
1: Yes, Sir Josil. Importante mo lang balaan kutob sa mimo, kontrolado kung tani, Sir Josil, no? Ang pagsulod bala sang sugar sa aton sa nga lawas. I mean, nag-absorb sa dugo, absorb sa aton sa nga cellula.
0: Tingalahan ko ganyan, Dok Layo, bala. Nga kunin pa itong matamis, dito pati yan ang namita, no? Siguro, depende man ni from the very start sa naanda naton. Kay parehos ni spaghetti. Nanad taton matamis. Tingang western yama o gusto nila yama maulo aslom gamay. Cheesy. Maulo aslom. Siguro nag-umpisa ini sa daw pinanubli na ton nga muna ng timpla na anda na sa ton taste bud.
1: Timagambal kita balancer Josil sa pagabot sa kultura. Tilakip na mga ginaluto man na ton mo. Lakip pa na sa mga kinaandan na ton sa ton sininga pang ginawi sa kusina, sulod sa panimalay, ang mga napanubli na ton sa ton sininga ginikanan, ang namataan na ton.
0: Ang nakita sang ba, ang ginaubra sang tigulang, nga nakita sang bata, ginasunod na lang.
1: Tama. Mahimbala nun sa Tagalog nga sa madumduman ko sa mata ng isang bata, ang mali ay naging tama kapag ito'y ginagawa ng mas nakatatanda. So, dapat correct example good Sir Josil no? Para imitate sa mga younger generations. Ari si Sir Josil no, siling mo lang ati sila dito yung mahilig sa mga may kanya-kanya nga preference Sir Josil ah. Sa western maulo aslom hindi sila gusto sinisang mga maparat. In fact sa kada mga foreigner na encounter ko Sir Josil pagabot sa pagkaon, ang masami kong mabatian sa ila sa pagkaon sa Pilipino kung hindi salty, tamis, sweet or sugary. Amo nang ilasin niya comment. Tingala ganyan kilala kong pag tilaw niya sang iced tea diri sa Pilipinas, tamis. Sila sa Japan,
0: pait. Yes. Why kalamay ang ilay?
1: Why kalamay?
0: Kagway iced.
1: Yes, Sir Joseph.
0: Hot tea sila yes, yan.
1: Pero may, siya personally, nagay mo sa sang iced tea, pero waay sing kalamay. Which is, dako gidang niya katingala pag-abot na rin sa aton, nga perti kung katamis aton na rin iced tea.
0: Hindi na ganin na iced tea, Dok Layo mo? Tea with iced and sugar.
1: Oh, sugar tea with little ice or whatever. Pero pag-abot sa blood sugar regulation, Sir Josil, ang ginatawag sibuyas dahon, makabuli gali sa pagpa-improve sa insulin sensitivity. Mapahinay sinang glucose absorption after meals. Kaya ang problem naton Sir Josil, damo ang aton sininga fuel, hindi man sensitive ang sensor naton karon sa pagbukas ng selula para magdawat o kung magbaton sini. Ginagiyahan man unta o kuntani sang insulin ang aton sininga sugar baka to sa aton selula, pero tisense ang sensor medyo problemado na naging batinggilan. Hindi sa mayo mag-response Sir Josil. That's why standby lang dira eh.
0: Guba bali ang iyang number combinations. Nagatumok na sang kombinasyon ang ano, ang sugar. Buksin ako. Hindi yung pagbuksan kay sala ang pin.
1: No, sala ang pin or sadya sin nakalong pila ka templa sa Josil.
0: Malak.
1: Kag malak, nagibla. So, isa ni siya sang dapat i-improve Sir Josil ang insulin sensitivity. Ting iban si ni Sir Josil ti kumalak gid kaguay sing iban nga pamagi patawag sila locksmith. Para makuha to kag maislan sing bag-o.
0: Tingda kada sa operating room eh.
1: Amo ni Sir Josil no.
0: Sa lawas sa tao.
1: Parang aray sa komplikasyon na. Samantala, kung makaya pa lang Sir Josil kung ma-improve ang aton sa nang insulin sensitivity, himuon gid naton. Ang isa makabulig amo ang sibuyas dahon tungod sa sulfur compounds nga ari diri gina-enhance niya ang insulin sensitivity, ginapukaw ya Sir Josil ang ginatawag pagkasensitibo sa aton sininga insulin. Pagkatapos makabulig man siya no, especially sa may mga pre-diabetes pala nga daan Sir Josil. Hindi kita magkumpiyansa kung naghambal aton sininga doktor nga pre-diabetes ka, kung diabetic, pre-diabetic ka, hindi ka lang magkulukumpiyansa.
0: Ang balon niya ka, doktor, na siya boundary ka para mintsindihan mo.
1: Boundary ka.
0: Oo.
1: Ang termino ko ganun sa mga client, Sir Josil, gapaminta na.
0: Nagagawa-gawa.
1: No, nagagawa-gawa. Hindi ka magkumpiyansa. Kaya kung permi bukas ang pintana kagwerta, pwede sa mag-dive pa sulod diretso.
0: Laban.
1: Amo ni Sir Josil. Kaya hindi kita maglaom, o kung hindi kita too confident, nga kung pre-diabetic ka, kung may pre-diabetes ka, why pa sing damage? Nag-aumpisa na Sir Josil ang damage sina. Pero galing lang, ang ibansa ni nag-labot pa 5 to 10 years, mag-manifest ang pilas ni ka mga complications.
0: Sabon importante nga tagaan ta tiempo for body repair pe may ang lawas na labi na gikubalan ta may dami sa susulod. But speaking about this, nagabulig para sa insulin sensitivity, Doc Leo, daw may kaparihos inisang function sila sang vitamin D3, no?
1: Mm-hmm.
0: Sang ang vitamin D3 nagabulig man for insulin sensitivity.
1: Correct, Sir Josil. In fact, isa sang libre nga mahimo sa may mga diabetes kay may insulin resistance, pasilak sa adlaw. Ultimo, Sir Josil, ang pagmata sa aga kung masanag na ang palibot,
0: no,
1: bisan uay pa sa silak sang adlaw, makabulig, Sir Josil, sa insulin sensitivity.
0: Oh, galing kiti ang mga tao kapariusin na kung tastagin man blood sugar level mo na miinog tulogya kung inog muklat na sang adlaw.
1: Ano ng problem, Sir Josil, kung nga hindi kita mag-ayo-ayo? Gabalik-balik, ilibot-libot lang kita dira.
0: Kay ang inog bugtaw sang normal nga tao, inog inog tulog sang mataas it blood sugar.
1: Yes, Sir Josil. Kag permi maluya abing pamatyag.
0: Oo. So magamo sina bakal kamo premium D3 soft gel capsule kay may vitamin D3 dira para mabuligan for insulin sensitivity. Magluwasin na tikaon kamo sang sibuyas dahon.
1: Tama.
0: Now, about sa ato sininga digestion kay kun kaunon mo ini Dok Leo makahangkahang sa labi na gid na empty stomach batyagan mo gid Dok Leo dugi na kudot kag ginakusi ang imo sininga chan kon kanon imo ini puro unan empty stomach ang sibuyas dahon, Dok Leo.
1: Iban sa Sir Josel, makabatsyag pang mas nagainit dito sa sulod kung ila ini nga makao, no? Ini nga sibuyas dahon. That's why may recommendation kita kung paano himuon sa mga tao nga may sensitibo nga tiyan nga makao na to nga hindi kita tuman magbatsyag sa amusin ang mga reactions, Sir Josel.
0: Labi na gid kung taas ang amusin ni tawag nila ay managalapaw sa ato sulok-sulok kung sa galabot sa ato ba kung may acid reflux ikaw.
1: Correct, Sir Josil, no? Niblang, actually, may iban nga mga practitioner, Sir Josil, nga may mga teorya sila nga hindi mataas ang acid. O kung why nagataas ang acid. Only, ang acid sa hindi dapat niya lugar.
0: How? Nag-awas.
1: Nag-awas siya. Ang muna makabatsyag kita sang tuman kasakit or hapdos sininga symptoms kag iban sa sila nga taas acid ko.
0: Why man nagalabaw actualis baba mo? Kaya may magwabla na sa baba. Parehas ba na ako na sa blood pressure? Siya taas, dugo ya. Oh, ambal ko. Nga nagpiswit sa ulo ya.
1: Tanglas ka sa me.
0: So speaking about this, digestive health and the gut microbiome, Dok Leo. Anong ginahimo sinisang pagkaon nato sa dahon sa sibuyas, Dok?
1: Tuman ka importante, Sir Josil. Paglawig sa kabuhi, Sir Josil, sa katawo, o kung ang paglipot sa sininga kabuhi, nakadepende sa sininga digestive system.
0: No.
1: Dira sini nakadepende ang tanan, Sir Josil. Kung napatay ng mga lolo nyo to tag 100 years old, buta balon sina ang ila sining gut microbiome or beneficial bacteria. Manami ang ila sining pag-function, Sir Josil. Nag-feed nisa sa beneficial gut bacteria like bifidobacteria, lactobacilli, nag-improve sa digestion and nutrient absorption. Dapat, Sir Josil, upod gining duha. Digestion and absorption. Kaya kung digestion lang without proper absorption o kung may malabsorption, problem gyapon, Sir Josil.
0: Amo na ang ginasiling naton, Permi, nga dapat kahibalo kita must be educated. Kaya pariyo sina sa ginatawag nato sa name with acronym nga vitamins addict cannot be absorbed properly by our body in the absence of good fats.
1: Tama.
0: So amo ina nga dapat kung rich in vitamin addict A, D, E, kag K ang ginakonsume ninyo dapat take mo sang rich in good fats nga pagkaon man, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Pero sa convenience nga ton sa mga tagpanamati kag tumalanaw, Sir Josil, ang suggestion na ton permino libinigid sa ton sa nga ultimate trial waay, Sir Josil, uyang.
0: Oo.
1: Kay tanan ina may pagbinuligay para sa absorption masalupsop sa aton sering lawas.
0: Amo na ang kaimportante kung nga dapat on a daily basis may intake kita sang premium D3 soft gel capsule kailun say good fats ang unod niya sina.
1: Correct.
0: Now katuanta na karon, ha? Sa ato sining immune system support. Amo ning parte sa ato sining antibodies. Ato sining kapasidad nga mag-away ang lawas sa natural nga pag-away, ha, sa mga nagadala sang infection. Ano ang pwede mahimo diri sa pagkaon naton sa sibuyas dahon, Dok Leo?
1: Ginapapagsit nila, Sir Josil, ang aton sining white blood cell. Ginabuligan nga mabatuan ang viral and bacterial infections. Kaya nag-support sa faster wound healing o kung maayong madasig nga pag-ayo sa aton sining samad, inibangod siya sining vitamin C, sa iya sining vitamin A as beta-carotene. Beta-carotene ni Sir Joseli converted sa aton sining lawas sa vitamin A and sulfur compounds nga ridere.
0: Amugalina, no? From beta-carotene to vitamin A and then mixed with good fats and i-absorb sa aton sining lawas.
1: Correct, Sir Joseli.
0: Okay. Ina, para sa aton sining immune system support. Sa bone health naman, Dok Leo, ano kabulig ang sibuyas dahon sa pagpanami sa ato sining tulaan, Dok Leo?
1: Ah, balas ang kilala ko ganun, Sir Joseph, lang nagtanong sini, siya kita mo, Dok, tiso-tiso niya sining dahon, no? Baskog tindog niya, tabuan ba lang niya nagtanaw kami siya sining mga tanong. Madlos ang hangin. Kita mo, Dok, tindog niya po.
0: Mayo lang kami, may nagsabat sa babo balay, tabla. Mm-hmm. Mayo, pagani sila niya ang dahon sa sibuyas dahon niya kay gatindog.
1: Sana all. Ari, Sir Joseph, yun lang mag-abot siya rin sa bone health. Makabulig siya, no, para nga ma-reduce ang fracture risk. Kaya pabakod sa tuntulaan, eh. Support proper calcium utilization and vitamin K nga nag-support sa bone mineralization. Tungod sa sining vitamin K, sa calcium, kag sa magnesium. Pero balan mo, Sir Joseph, may issue siya ni Darimo. Sa calcium kag magnesium.
0: Mm-hmm.
1: Kung through supplementation, imo sa tumaro, nag-compete sila abis sa absorption. So ang problem naton sa ni Sir Josil tungod na nagka-compete sila sa absorption instead nga optimal lang aton sa nga beneficio dari kag absorption na be gamay na lang kag kompetensyahan na sila nga duha kung nagasalutan na sila nga duha. Pero ang manami sa ni Sir Josil pag-abot sa ni sa plant source highly compatible ini sila iya. Like ang vitamin K, calcium and magnesium nga ra sa ni sa sibuyas dahon way kita problem sa absorption. Kay ti ang creator sa ni Sir Josil sa mga tanong balaan niya na ang tama nga proportion. Like for example, kung magtumar kita supplement, ang iban sa mga eksperto nag-recommend calcium and magnesium 2:1. Like 400 milligrams calcium, 200 milligrams magnesium para sila sa mga absorption. Whereas, pag-abot niya sa plant source, wala kita paligban niya, Sir Josil. Kalkulado na itong adaan, iya, kaon ka na lang.
0: Kay kung hindi na kalkulado, laban-laban, hindi na mabuhi ang tanom.
1: Correct.
0: Kay imbalance siya.
1: Mm-hmm.
0: So, ang mga pinaka-importante, may vitamin K siya, may calcium kag magnesium. And again, initanan mga fat soluble ini, kinangla nato ng good fats para ma-dissolve ini. So, amo na ka-importante ang premium D3 soft gel capsule para nga ma-dissolve ini sa lawas ta kag ma-absorb tanan sa ato sining lawas. Now, sa eye and skin health, bado kompleto ini from head to foot. Mm-hmm. May benepisyo kita nga makuha ato sa mga organs from head to foot, ha? Dok Leo, sa pagkaon sang sibuyas dahon?
1: May aragid, Sir Josil, no? Kaya nagabulig ini siya sa night vision. Attention sa mga nagapamati sa ton, Sir Josil, ha? Kag sa mga nagatanaw sa Facebook, bla Sir Josil, nga pwerte na nga himutad nila sila sa nga cellphone sa ton, sa nga live. Okay, medyo blur na. Nagila panulukan. Especially kung gabi, matingala ka, Sir Josil, nga sa iban do ka tadlong paman sa nga sila nga paningkay-singkay. Puro ang iban din na nagapangapkap na. Kay malabo na. Ang ila sa nga pag ila panulo kon gabi makareduce ang risk of age related eye degeneration kag makabulig mo sa Sir Josil, no, para nga ma-promote ang collagen formation sa aton sa nga panit, makabulig para maprotektahan kita batok sa UV induced damage inatungod sa iya, Sir Josil, nga mga compounds nga ari diri vitamin C, ari man diri ang ginatawag beta carotene nga hambal gani naton ina-convert sa lawas sa vitamin A kag ang aton sininga kuning iya sininga antioxidants nga makabulig sa mata, makabulig sa aton sininga panit.
0: Kahibalugid ang manunuga sa aton ang compatibility kag ang need sa aton sininga lawas sa mga compatibility sa mga ginakaunta. Those nga mga tanom nga pwede makaon nga very very abundant, pwede gali kita makakaon it madamo man.
1: Mm-hmm.
0: Pero ining mga pagkaon nga malaka man lang, supposed to be, dapat niya ang pagkaon man naton sini sometimes moderately. Depende man na sa pagkaon. Kiti ang bugas ko, no, ti ara man apirmi, available gina, kada tsenda ko, no, may bugas nga maligya. Pero ti dapat, we should eat moderately. Hindi tayo pagpatamaan ang naglabot sa punto, bala nga mga source man ina sa ato sini pagsutap sa blood sugar level. Now, sa weight management and sa metabolic support, maghambal kita metabolism, mamuning pagtunaw naton, pagdigest naton sa pagkaon. Anong mabulig diri Doc Leo sang sibuyas dahon?
1: Manami si Sir Josil sa mga weight mga pagkaon ginapili na bala for weight loss. Weight loss diets bala sa may mga metabolic health problems dira akong condition. Kag sa mga tao, Sir Josil, nga nagabuhin sang asin sa ila sininga mga ginakaon kag high calorie seasoning sini. Isa gali sa tip na to na ang gusto ko masin mag-lose lose weight, buhinan yung inyosin nga sodium.
0: Ito sa tip ha?
1: Yes, Sir Josil, ang asin sa inyosin ginakaon. Paano paglikaw sa mga processed ng mga pagkaon, Sir Josil? Kay ang ibang dira kargado sa niya sa asin, budlayan ka mo mag-lose ng weight. Samantala ang ginatawag sibuyas dahon niya very low sa calories, high sa niya sa fiber, kag flavorful pagin siya eh, kag makabulig si Sir Josil, no, increase ang satiety without adding fat. But ang balon, kung gina-consume na ton siya, makabatsyag kita Sir Josil sa satisfaction kag kabusog instead nga daway kita sing kabuluskan.
0: So, initanan mga binipisyo nga makuha na to sa pagkaon sang dahon sang sibuyas ha, or sibuyas dahon yung itatawag ta. Now, ang pamangkot sin is the preparation. Paano na ton ini-prepare? Paano ang pag-take na ton sini para makuha na ton optimal or ma-maximize na ton ang mga binipisyo ang pang-discuss na ton, Doc Leo?
1: Sir Josil, no, depende sa kung anong kondisyon na ton. Mutang hambal bala na ton, tagin na may suggestion katadara sa mga conditions ninyo. Pero kung gusto ka mo sini, kumbaga aton makuha agad best overall nga klase sa preparation sini sa sibuyas dahon, madali nga pag-gisa-gisa, Sir Josil. Tuktoko na ton, ang malimpyo na ha, nga sibuyas dahon, kag gisagisahon na ton kadali. Kag aton siya nga kaunon. Kag nami ko na ginagamit na ton is malunggay oil or VCO or virgin olive oil.
0: Okay.
1: Sa pag gisagisa sini.
0: So, bali, ang guwai sini, pag init na sang olive oil or hindi gani VCO, butang mo na siya, gisa-gisahon lang, kay nagakahalob na siya. Paghalob, yes. Amon na pag, ano lang ah, daw ginpaagi lang natin kay ginpaligid sa olive oil or sa virgin coconut oil, Doc Leo.
1: Yes, Sir Josil. Best overall ni siya nga pamaagi. Kay kung namuning inyo sa ring method sa preparation, preserve dangya sa ring antioxidant, ma-activate ang sulfur compounds, ma-reduce ang digestive irritation, kaya ba improve ang mineral absorption.
0: So, ano na, Doc Leo, kung gisa-gisahon na ton, amo na mga binipisyo na ton makuha, ang daily consumption na ton sini, Doc Leo. So, pwede, or ang aton consumption, pwede daily ang aton niya consumption sina sang ginisa, makadali lang na sibuyas dahon.
1: Pwede, Sir Josil. Pwede kita sini makakaon, like for example, kung ginluto or kung ginigisa-gisa na ton, mga tunga sa tasa. Nga tinuktok sini nga dahon sang sibuyas.
0: Daily?
1: Yes, pwede kita makakaon sina.
0: Tasa nga gamay. Eh. Di ba si tasa niyo yan, isa kakabu ang unod?
1: Maglang ganun yung akong tani. Hindi man sila makapasubra sa ni Sir Josil. Kaya araw-araw pa na yun mo ginawa karon nga makapagusto agad kaon sina.
0: Actually, yung dua katasa, kung dako-dako ang inyo sini nga kutsara, kay may kutsara nga gamay, may kutsara nga dako mo. Kung dako-dako ang inyo kutsara, doon mga duhalan na kakutsara. Ang tunga sa tasa.
1: Tama.
0: Okay. Now, pwede ayhan ining steam na ton, Doc Leo. Makawan ako just to ma-minimize lang gamay ang sabor niya. Mahabal, steam ko abi.
1: Ariya Sir Josil, no, kung naribo may problem ikaw sini sa like irritable bowel syndrome, may gastritis, acid reflux, pwede sa ma-steam.
0: I see.
1: Para nga ma-less ang iya sini nga ginatawag sulfur o kun ma-reduce pagyad ang iya sini nga excess nga sulfur. So less ang buntod sa imo sini nga tiyan.
0: That's the idea, no? Again, sa may mga acid reflux, o kung taasin nyo. Taasin nyo ang acid.
1: Tindihan na nila.
0: mas maayo nga ano ninyo? Tawag na itong sinigani. Inyo sininga steam. Tikon kaunon ko, Abiyaro, Doc Leo.
1: As long na why ka man lang... digestive system issue sa Jocil. Pwede-pwede gid. Hugasan mo, tapos i-chop mo. Kaya pwede mo sa kaunon nga raw o kung iupod mo sa imo sa main meal. Ang raw siya, huwag gingisa o kung ay man gin-steam.
0: Yun naman namin ini sa mainit-init ya kanon nga bagong bahit balakon aga. Bulubarunon mo lang gamay or dunot-dun mo lang. Bulubarunon mo yung isa kadahon pagkatapos pagtimo ni mo sang kanon, pasundan ni mo sang dahon sang sibuyas dahon ng layo. Susga pa ni hul kakag.
1: Langas-langas ang kilala ko, Sir Josel, sinya bisan na waisudan. May sibuyas dahon na ginbaruron. May gamay nga asin. Tapos bagong bakit ko nang imo sang 64.
0: Habi ko 36.
1: Langas-langas ang nabalaan mo lang nilang proper nga pagtawag.
0: Tiko may 64, ikaw kag 36, very good gid. So basta matolerate mo lang ang iya sining sabor, Dok Leo.
1: Tama, Sir Josel. Kag kun magkaon ka, way blaga batyag imo sining atyan.
0: Okay, kun sensitive ang tiyan mo, mas maayong imo sining steam.
1: Yes, either steam or imo sing gisagisahon. Pero kun libo taas gid mo acid, balikon ta naman ang termino nga kinaandan.
0: Acid.
1: Or may acid reflux ka, steam ni mo, Sir Josel.
0: Now, ang iya naman ni sining volume abisang intake. Let's say for example tunga sa tasa para iya sa gisagisa na tondok Leo sa VCO or malunggay oil o con olive oil tunga sa tasa sa gin steam naman na tondok Leo, same amount,
1: same lang yapon, Sir Josel.
0: And sa raw?
1: Yes, Sir Josel. Kung sa raw ka, lima magkaon kaya sa raw, pwede sa duha, tub-tub, tatlo kakutsara, Sir Josel, naging chop ni mo sa onion leaves.
0: Duha sa tatlo kakutsara.
1: Yes.
0: Magduha sa tatlo kakutsara, maximum of two, duha kapuno na, Dok Leo. Nga hamay-hamay.
1: Dira-dira, Sir Josel.
0: So, kung sud-anon nyo man, gid, hindi lang mo magpatama, kung dako ang puno niya, isa kapuno.
1: Iban si Sir Josel gani, no? Why na gani nila ginachop pa? Ginuhugasan na lang mayo, largo, o kung langkoy na nabla?
0: No, sapon lang dahil.
1: Ginausap na lang.
0: Pariyos na abi karon mag-steam. So, it is advisable, Dok Leo. Instead of steam ninyo, pariyos na kung may linuto ka mo, pariyos na abi kung may pinamalhan ka mo, pagbakit nyo sa pinamalhan nyo, pidin nyo gali, may butang si ibabaw, kagtabunan, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josel. Amo man kung may sinabawan ka, na kung gusto mo ilakot dira, pagluto ni mo sinabawan, amo pagbutang mo sinisang sibuyas dahon nga tinoktok.
0: Oo, nga to, nabi kayo di palata. Lata, gig kita, permi mo.
1: Tiga, kuha niya, brown-brown ang kolor sa ibang sari.
0: Samo na ha, tandaan na to na, isa o kunduha kapuno, daily intake. Hindi lang mo magpasubra kahit kung ang side effects na sinikon matamaan ikaw labi na kung sensitive ang imusin ng tiyan, Dok Leo. May batyagon ikaw gabuntod ang tiyan.
1: Tama.
0: No. So, initanan mga abyan, sana siling na naton, puno sang nutrients. Pero may mga fat-soluble nutrients siya, or vitamins and minerals nga nagakinanglan pa na sang pari sini para fully ma-absorb sa ato sining lawas, nagakinanglan sang good fats. So amo gali ini nga mas manami pagid kun magkaon kita sang sibuyas dahon and then mag-inom kita sang premium D3 soft gel capsule kay may VCO, malunggay oil kag vitamin D3.
1: Tama, Sir Josel, kag isa pagid naton ka bonus, no? Muning hambal bla sa iban nga especially no sa o ko na feedback na baton, Sir Josel. Siya convenience na naman langgid lang dok ang ginaamar na tondre sa sining pag-inom, sa sining mga capsules sa nabatian naman sa program ninyo. Ang vitamin D3, tuman na convenient. Kaya nga man, siling niya, hindi ka na kinananog pati alpasadlaw. Kung nag-inom ka sa premium D3.
0: Ano ka 36 nga dapat ibulad? Para...
1: Pero siyempre, why ito gina-encourage siya nga kung may vitamin D3 ka mo, hindi na kamuya mag-expose siya sa ganatawag, silax ang adlaw. Ano kayo mo siya, nocturnal nga. Hindi kita gin-design para sa amusina, no? May premium D3 ka. Pagkatapos from time on, pasilak sa adlaw, gwa sa sanag para sa optimal na ton sining ginatawag health benefits sa mga ginatumar na to. Hindi lang premium D3, Sir Josel, kundi lakip na sa Santhon Plus Gold Capsule kag Santhon Vitamin C.
0: So, ang Santhon Plus Gold na to, if you speak about this spring onion, tawagali sa ibang sinindak na yun, spring onion or onion leaves or sibuyas dahon, may ara inisang alternative kita ng sources, labi na ginsang allicin, if you speak about the allicin, nga ara sa spring onion or onion leaves or sibuyas dahon ara sa santon plus gold capsule amoning garlic o kon ahos, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil. Actually, ang sulfur compound, no, halindira sa garlic, sa sibuyas dahon, ara man sa garlic na ton.
0: Mm-hmm.
1: Kagang quercetin, nga aridiri sa sibuyas dahon, ara man sa aton sininga malunggay.
0: Oh.
1: Iupod na naton sini ang potassium, magnesium, calcium, nga mga minerales nga ara dira sa mga madahon kag berde nga sangkap sa aton sininga Santhon Plus Gold Capsule.
0: Actually, sa madasig nga pace o kon pangabuhi naton subong, Dok Leo. Ang pinaka ano na lang gid subong convenient is for you to take sa mga supplements nga ini. Mm-hmm. I don't understand nabudlayan ka mo mag-process ini. Pero kung may ara man lang kamo tiempo, try it.
1: Mm-hmm.
0: Kung may ara kamo tiempo. Pero para hindi ninyo ma-miss ang mga ano nga ni benepisyo, make sure nga may Santhon Plus Gold Capsule kamo nga dala or mainom premium D3 softgel capsule kag Santhon Vitamin C.
1: Tama, Sir Josil, no, kagang isa man sa consideration man lang pagid naton diri, no, pag-abot ya sa pagtanong bala, Sir Josil. I-considerar man naton sini ang surface toxins sa duta bla. Ang mahigko sa duta kag ang kakulang na sa sustansya sa duta, Sir Josil, consideration man naton nga makasiling bala kita nga ginasiling bala sa ibang ati sige makukaon laswa. Sige makukaon na utanon. Pero nga ang daw why kung mabatsagan iya suno sa inyo gina-discuss bilang mga benefits.
0: Mm-hmm.
1: Possibly, Sir Josil, ang duta hindi mo naka nutrient dense nga masuyop balasang tanom. Mm-hmm. Kung utanon nga makadto si mo lawas kung hindi mo makaon.
0: Diba si ko na nagapatambok lang siguro basi triple 14, Dok Leo?
1: Mm-hmm. Isa man
0: 16-20
1: ting iban sinis niya why ko urea sabihan na lang ihi.
0: Kung kay isa gani mahambal nga ay sinan anda na da kakuring silinya dara sa pamuhin kag dara sa gakot course niya pabay ilang ya di pa na siling abuno sa tanom ta.
1: Mm-hmm. Na mo rason tong iban.
0: Oh, ti basikon puno man actually sang mga germs bala. Hindi mo mahugasan maayo kun ka isabi may aras aton pa pisik nga ubrabla, Dok Leo. Hindi kita maghugas ang mayad sa mga ginaluto naton kung kisa may nagkakabili nga mga toxins da parius abi pesticides, insecticides, mapukan tapos

0: gapamangkot kay gidi.
1: Mm-hmm.
0: Bisan sa mga pagkaon ngayon sa parehas lang, bakal ka lang sang tangkong, di inini naghalin. Masami sina kun suki mo, to okay na yung gintam na, naging tanong gini na hindi si ilugan na nagtubo ha.
1: Mm-hmm.
0: E si ilugan ka tubo sa mi ang ano mo, tangkong.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, kung kaysa may ara man, pagkaon ba lang ginalakot na utan man apat-apat sa uma.
1: Mm-hmm.
0: Nambal nga, ay diin ininin yung ginbakal, sila niya okay na to, limpyo ng ginhalinan ah.
1: Mm-hmm.
0: Amo na nga, dapat siguraduhon ta, kay kun ka isa. Parehas lang, for example, sang mga mushrooms ba lang ini. Mm-hmm. Hindi kita sigurado. And you know, ang mushrooms kung kaysa pinakanami niya sinitubuhan sa puno sa saging, ara man lang sa ginahigtan, kaginabangtan mo, karabaw mo.
1: Mm-hmm.
0: Ti ano ba lang ekspektaro ni mo sina. That's why, sa mga nagakilaw to, Dok Leo, kaya mushrooms nami kilawon na kayo. Mm-hmm. Madludanlog na.
1: Mm-hmm.
0: Kaya makulokidol-kidol.
1: Eh, dapat piliyon nyo lapis bungyod ah.
0: Hindi halin sa ginbong sudan sang karabaw.
1: Gusto.
0: Mm. So, with that, ang Santon Plus Gold Capsule actually, premium D3 soft gel capsule kasi Santon Vitamin C, ginatawag nato nini sa Yes to Health Incorporated, the ultimate trio. Kaya almost the ara dan kinang lanon ng mga vitamins and minerals sa ato sinang lawas, Dok Leo, sa tatlo nga ini.
1: Mm-hmm.
0: Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule kasi Santon Vitamin C, kag nagabululigay para nga maabsorb sa lawas tang tanan nga nutrients ara or tanan nga vitamins and minerals. So ini tanan mabakal sa suki nyo mga butika kag pharmacy. Para yung sabi kung wala dira sa Yes to Health Store, sa suki nyo nga butika kag pharmacy. Pero kung ara ka mo sa Bacolod City, pwede ka mo kabakal sina sa Yes to Health Store sa Barangay 39, Lisari Street, in front sa Marayo Bank. Ara da ang Yes to Health Store. Kung volume baklo ninyo, may dako man ka mga discount sina makuha. Kung dari naman sa syudad sa Iloilo, pwede ka mo makakadto sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, A Young Building, Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. May libre na ako konsultasyon kay my clinic da. May consultant man kita dira. May upoda si Doc Leo, si Doc Ray Pinado, para nga mag-attend sa inyo kinanglanon. Libre na, wala na bayad. Available available man da ang tanan niya produkto sa Yes to Health Incorporated. Lakip na ning ultimate trio ta Santon Plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, kag Santon Vitamin C. Okay? Now, sa tanan naman naton sining mga kauturan, labi na gid sa mga nagapangapi, pero may ginaton ini ginabalik-balik, ginasulit-sulit, nga kung mga pi kita, make sure that you can get the worth of your money. Hindi lang nga nakapainit-init ka mo sa sulok-sulok, kag nakaupod ka mo sa grupo, nga nagapangapi. So, dapat mga pi ka man. Kay kung nagapangapi, ang imo nga ginaupdan niya grupo, kagatas ang imo ginainom, daw opi ikaw, Dok Leo, out of place.
1: Mm-hmm.
0: Nambal nga, abi ko mga pikita di nga gatas imo.
1: Mm-hmm.
0: Oh. So, ang iba na pilitan na lang magpangapi kay ang upod nagapangapi. Pero, siguraduhon ta, because we have choices, nga kung mga pikita, may sustansya nga makuha kita sa kapita, make sure pili ka mo da. Santon Plus Coffee Mix, coffee for all. Wala caffeine, wala coffee beans, kape na bulong pa. Santon Gold Coffee Mix, may glutathione kag collagen, and ang premium D3 coffee mix nga ang yasining sweetener stevia to cater the needs ang tanan nga gusto magpangapi pati ang mga may diabetes, Dok Leo.
1: Amo ni manami Sir Josil, no, diri sa aton balaki ginhatagan ta opsyon kun pililian ng aton sini mga tagbalamati. Kay problem balan Sir Josil pagabot sa ikaing lawas kag sa kadamo balas ang ginabawal, which is dapat man gid Sir Josil, gusto ka mag-ayad sa imo sa sakit, may bawal man gid eh.
0: Mm.
1: Hindi pwede Sir Josil lang ang bala nun bala nga do what you want, do what you please. Anyway, heaven is your home.
0: Oo.
1: Hindi pwede.
0: Mahambal nga ti kung madula ka dito ka man gyapon ma lapot sa.
1: Di pa, para ano Sir Josil nga may moralidad pa kita nga ginasunod man.
0: And even sa pagtugas sa kalibutan may rules.
1: Tama. Nga
0: gin lay down, di ba? Yes. Makako ta. Amuning dapat mong ahimuon, amuning mga commandments, diri ka lang mga buhi, hindi ka na mag-exceed, dira dapat amo lang ini kung gusto ni mo mag-enjoy sa everlasting happiness.
1: Correct Sir Josil, kag kung sakto ina ang klase sa hambalanon Sir Josil, taniwa isang masakiton.
0: Galing kay tigin bili na sa ato ng tanan ng diskresyon, problema sini ang kadalok tagig
1: Tama Sir Josiel, that's why gusto kita mag-ayad sa badatian, disiplina ang kinahanglan.
0: Mm.
1: Ang problem Sir

0: Dosil, kung pag-abot sa restrictions sa mga bawal, bala, nga hindi makapayo sa itong lawas. So, kung nasobrahan na kita nga daan, kunwai kita, Sir Dosil, sang ibulos. So, ang iban, si Sir Dosil, kapin po kung may sakit, kabalaan, galuya, imo si Sir Dosil, nga paminsaron mo, pangunauna mo. Kadali, sa imo si mabuyok sa mga tentasyon. Like, for example, sa kape karon kapag nagitlon ka na, ginabawalan ka. Sing ganan ta nga, dari ka na lang sa kwano, ah. Dari ka na lang sa sinanlag nga bugas.
1: Sara-sara.
0: O, sara-sara. Pero kapag ita, agad mo isang humot sang kafe. Di man, minsan nga balita, kahit bisan na ginatawag may insulin resistance si Sir Dosil, mayara sa premium D3 capsule iya. I mean, premium D3 coffee mix nga makabulig, satisfy sa imo sining craving sabi sa aroma kag real coffee taste. Nga hindi ya makapashoot up sa imo sining blood sugar kung may insulin resistance ka tungod sa ginatawag iban nga mga factors pagid. Kung gusto ka man niya, Sir Dosil, nga samtang nagapangafe ka, may benepiso sa imo sining panit, sa imo sining internal organs, di ara man ang collagen taglutathione nga ara sa Sunthone Plus Gold Capsule. Kung gusto ka man niya nga samtang nagapangafe ka, no, kasubong na may utanon kag prutas ka man naging kaon, di ara man ang Sunthone Plus Coffee Mix.
1: So mo ni sa mga nagapangapi, we're not saying nga unta tanyong pagpangapi. Kay nahibaluan namon, bisan hambalon namon kamo nga hindi na kamo mangapi, hindi ka na mangapi, mangapi man kamo gihapon, ang amon na lang kagangato na malang ang amon ni Doc Leyes, make the most sa worst sang inyo sininga money nga ginabakal sa kape. Why try Sunthone Plus Coffee Mix, Sunthone Gold Coffee Mix and Premium D3 Coffee Mix. Try it. Kainitanan puno sa mga nutrients, may mga vitamins and minerals present there that could help para sa inyo sininga ambition to have an optimal sininga good health condition.
0: Yeah, tama, Sir Dosil. Kay ako yung kadamo, nagkita sa experience ako, Sir Dosil, nga kung ginabawalan mo tapos why ka sang ginasubstitute bala, kung pangilis sa ginbawal mo, ang tendency, Sir Dosil, mabalik gina sila sa mga ginbawal mo. Taasan ng isa kasimana, Sir Dosil, balik sila sa ila sininga naandan bisan pabawal. Kati why sila option mo? Why sila choice bala, Sir Dosil? Balong talaga white choice, pero may ara yung tani, ah. Pwede ka maging ikauntat kung gusto maging mag-ayo mo. Pero ang ibang sini, sa indulgence na lang nila, pero at least makabulig sa ila sini nga ika yung lawas. Kagang problem, pagin sa ibang, Sir Dosil, sini, may panagasugid tuod. Ang ginapamangkot, no, balang nga nagkaon ka sini, nag-inom ka sini. So, why do ka? Pero, klaro naman nakaayo nga ang mga symptoms niya, ang rason nga nagbalik sa sagin bawal.
1: Pero permi mo na madakpan, Dok Leo, labi na gid kun opdanay sila sang bana nyo ko nasawa ya. Pag hambal kay tinakaon kasi ni nya wala paglaghong gani sa upod niya, hindi mo na pag follow up na confirm nagkaon laghong upod niya mo. Mata malo sini na, pero actually kun pamangkuton kamo sa mga doctors, sugid kamo matuod sa mga practitioners, medical practitioners, sugid ka mo matuod. Pag hambal na kakaon kasi ni, wala nga sino gimbutigan nyo, doktor, hindi kaugalingon ninyo.
0: Tama, Sir Dosil, kag sa lawas mo na nagabalik, hindi iya sa doktor, ha? Kati, wae mo na iya kayo, bayad mo ka mo iya.
1: Oh, mabal nga ti, amula na iresibuhan ko sila niya, kayo daw kamahal, gigbalay na nito
0: Maglawas, Sir Dosil, ha? Dira sa Yes to Health Wellness Center, kati libre ang konsultasyon, dira.
1: So, amuna ha, ladies and gentlemen, sa kape na, sa ato naman sininga pagpanghabon, again, we are reminding sa tanan, ang sobra kon kaisa nga kahumot sang aton sininga gina-apply sa aton buhok, sa ato sininga panit, may cause sang ginatawag nato sininga allergic reaction sa ato sininga panit o kon sa aton sininga anit sa ulo.
0: Tama.
1: Amo ning cause kung kaysa mambal nga padayon nga ginakaspa ako nga siya. Gapan niyam po man ko gagapangaligo adlaw daw nga ginakaspa ako gihapon. Pagkatapos sininga ti nga ang panit ko sininga ginatipigan ko man ini, tanan na lang daw ginabagnos ko man diri nga siling yan daw dasig siling magkurinot. It's because anon to ask kon kaisa ara gali ang very very aggressive nga humot sa ato siling ginagamit nga habon, dira gali ang strong chemicals nga nagapa wrinkles, nagapa kurinot sa ato siling panid, Dok Leo.
0: Tama, Sir Dosil, no, kasubong bala sa pagkaon, hindi safety nga appetite talang ang saliganta. Nga tungod lang manamit sa panaborta, confident na kita, hindi tanan, Sir Josel, nga delicious, nutritious.
1: Mm-hmm.
0: In fact, kalabanan sa hindi natun mauyunan, masustansya, kuntani para sa lawas ta.
1: Amo nang ina siling nila nga. Yati may eat all you can siling isang paho, to siling nga maudak tato tatlo ka kilo.
0: Mm-hmm.
1: Kaisa man lang na matuod, pero kaisa lang mag-set in ba lang diabetes.
0: Gusto na, Sir Josel?
1: Tinuig ni mo ina ma-reverse.
0: Pero may araman, Sir Josel, cases nga kaisa mo lang, tapos isa hon ka man.
1: May lang.
0: Amo na budlay.
1: Oo, hindi ka ka-survive.
0: Correct, Sir Josel.
1: Laban-laban, hambalon ka lang ka tao, kag libakon ka sang tao, galing kay tindi na mga sabat, mam, ay, hoy, buot tani klase si tao to.
0: Galing dalok lang. Pag-abot, Sir Josel, sa habon, amo man nabalang ang principle, hindi ko mo hamot, hindi ko mo pleasant sa aton sining nagdatawag olfactory system abi sa aton sining panghumot nami na sa aton sining panit. In fact, no, ang isa sang makabig na aton, Sir Josel, nga mild ang scent, mild man ang mga sangkap, pero may maayong epekto, kay positibong epekto sa aton panit, Santhon Plus Gold herbal o Santhon herbal soap, Sir Josel.
1: Mm-hmm.
0: Kay may mga sangkap jalin sini sa tanom.
1: Oh.
0: Antibacterial properties, makabulig sa baho, lawas, mga katol nga nagabalik-balik, skin irritation, kag pag-abot, Sir Josel, sa ginatawag ang mga kagaw-kagaw bala. Mabuligan niya nga mapatay ang kagaw, nga hindi man mapapas yadtong mga friendly bacteria na ton sa panit.
1: Tandaan dagin na, Permi, hindi ang scent ang makapaayo sang body odor, kundi ang mga sangkap dira agud to matreat kag mapatay ang mga germs that causes body odor.
0: Yes, Sir Josel. Kasubong man bala sa Clear Skin Beauty Soap bala?
1: Oo.
0: May dark spot, pimples, blackheads, whiteheads. Gusto ka nga mapantay bala ang color, Sir Josel, sa imo sin nga guya, sa liog, bisan pa sa imo butkon. Di may kojic sa mo, tapos may glutathione. Kag parang hindi mag-dry ang panit, may ara pa sa sang ditawag VCO. Nga makabulig para nga kondisyon ang panit. Hindi lamang, Sir Josel, ha? Nga basta nang limpyo ka lang ng sabon ka lang, tapos wala na. Kundi may nagapabilin sa nga benepisyo kag protection sa lawas.
1: Katulad man ina sa mga ginapamanyos tapayd nga iban kon kaisa parehas ni kon ma sami naman nga magulan-ulan, gadamo ang lamok. Damo kita may ginanusto sa lawas ta because we want nga hindi kita makutot sa lamok. Pagkatapos gusto naton sini nga magkinis sa aton kutis, may ginanustos pagid ang iban sila sini guya kag panit. So sa kadamo sa may nakuskos ta kon kaisa, ang pinaka hindi tala malipatan gid diri lugod eh. Mm-hmm. Sa tanantang ina kuskos sa lawas ta. Pero siguraduhon ta nga ang mga ginapamutang naton is friendly to our skin. For example sini, ang palanakit sa lawas takon kaysa may mga balanyos da dokleo nga naligani makatapos ikaw banyos bala. May batsagan ikaw nga kung hindi mainit, na nagalamig nga nagainit, pero in the end kitaan mo bala kung sigisiging applications ni mo, labi na gid kon very very high ang content niyang alcohol, nagakurinot ang panit mo, nagapalanggit
0: Kag nagamala, Sir Josel.
1: Oo, nagamala, nagadry skin. Sa mo na nga, sa aton nga tinutuyo para matabog ta ang mga sapat-sapat niya magkutot sa aton, isa na lang sila sang balanyos niyo para sa pagparilax ang inyo sininagapalamaol sining mga kaugatan kag kaunuran. Gamit na lang kamo sang Santhon Plus Herbal Oil.
0: Correct, Sir Josel, no? Kag manamis sa Santhon Plus Herbal Oil, Sir Josel, kay both indoors kag outdoor kung nagagawa ka, pwede mo siya magamit.
1: Oo.
0: Kay ti hindi iya sang kinaandan bala kung naandan na ton nga mga balanyos bala nga once gani karon magbanyos ka kay makasimhot kasi na ma-imagine mo dyan, picture up ni Sir Josel, gabalik bala sa imo sining panuduman nga padulong na sa serum, pag-abina, ma-register sa pinsar mo para ni sa planakit lawas, para ni sa palamaol.
1: No.
0: Amo nang nag-register diyan sa pinsar ta mo. Daw subong daw bag-o pa lang nagabukas sa nauna sa ngaton sa mga tagpalamati nga may balanyos gali para sa palamaol, para sa palamoy poy palang alay nga mosquito and insect repellent at the same time man.
1: No.
0: Pero hindi typical ang scent niya nga para sa balanyos nga naandan.
1: Actually mahamot ini ang Santhon Plus Herbal Oil, Doc Layo. Sa mga naka-testing sini, kaga may ara nga mga nagamasahe bala nga nagagamit sini, damo na namian, Doc Layo, bangod man kay hindi ka bala mahuya nga maglagaw nga kon kay sa katupad ikaw sa bata-bataon pa mahambal nga bisan siling niya piyungon ko mata ko balan kong tigulang ang tupad ko mo. Kay ang iya nga bahos niya balanyos. Hindi kay perfume ko di balanyos. Siling niya tupad ko ni siya ni magnubo ni siya 50 gurahan. Ang siling niya balanyos. Pero iniya masalan mo pagani kon kay sa Dok Leo nga daw may pagka lotion. Ang iya siling scent daw parehos gina sa bubblegum at tarsan sa una ko nakaabot ka mo ang iya sining scent. Which is mild. And then ning makon ma simutani mo bala Dok Leo daw gina-ili-ili like ako psychologically siguro daw mo nagsulod sa aton niya ay inog relax na ni sang imo sining lawas.
0: Tama.
1: Ang iya sining scent. So ara da santon plus herbal oil. And then kinanglan taman niya panamio na nga ito sining mata. To maintain good eyesight, we need beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin. Kinalanon gid na sa ato sining mata. Especially, hindi na naton paghambalan pa kung ano mga pag-abuso ang inihimo nyo sa matata. Pero dapat nga, may ara kita ginainom ng suplemento, Dok Leo, so that ang matata, hindi dali-dali madamage kag posible makadulot ina sang kalalatan sa aton or pagkabulag.
0: At tama, Sir Josil, no? Kaya para nga padayon kita mabuhi, Sir Josil, lakip na specific yung mga parts na aton sa nga lawas. Dapat na specific man sila sa sustansya o kung nutrients. Like ang Visonex Plus Soft Gel Capsule para Sir Josil, ginhungod gidining suplemento para sa mata. Kaya nga man, ang mata kinanglan sa zeaxanthin, beta-carotene and lutein and vitamin E para sa eye health naton. Kaya na ginikita nag-istorya sa mga kung paano natong ginaabusuan ng mata. Halos adlaw-adlaw ginabalik-balik na muna ni Sir Josil. Pero adlaw-adlaw ginahimo niyo mag-Japon.
1: Sige mag-Japon ka mo pang lingling sa cellphone niyo.
0: Magluwas lang Sir Josil sa makilala ta nga aga sa sagabi. Pabalik-balik nga paglingling sin sa gamay nga buho among opisyo gid nila.
1: No.
0: May kilala ko das baluarte o. Ano na San Jose Molo? Amo gina panglingling. Tingi isang nagabulig sin sa iya, Visonex Plus of Gel Capsule. Kay ti sa stress mo. Lingling sa buho sing dagom sa makina.
1: Tinano na mala na karon, abiga pa ngayo ikaw rilo. Aga pa ngayo ikaw cellphone. Pagkatapos kinanglan mo da lente. Tapos tulok ka sa linte na ginabutang sa mata mo, hindi ka nakakita.
0: Problem yan.
1: Oo, mambal guba goro linte na guba ng mata mo.
0: Tama, Sir Josil. Pasalamatan ta kung makita ta ang mga gagmay nga mga butang through the aid and amplification sa lens. Ang problem, Sir Josil, bisan may lens na bala. Mismo ang lens ang aton sa nga mata mo may problema.
1: Mamasulan lang kung kisang linte yung nagamit mo siya daan. Ano, bakal to bago? Mamasulan lang kung kisang liyang may problema mata mo na. And sa pala nakit sa lawas, this is the thing gusto natin i-remind. Hindi nyo pag-abusuhan ng pain reliever kagimuon nyo the vitamins. Take it if necessary. Sa pala nakit lang sa lawas, do na take it kung wala ga pala nakit ang lawas ninyo. Kaya gusto nyo lang, mahambal nga, ay makadto ko to, karon may ubrahon ako dito, may inom ko nga daan. No. Take it kung may ginabatsyag na kamunga, hindi nyo naging magwanta sa lawas din yung pagpalanakit, Dok Leo.
0: Tama, Sir Josil, no? Kay budlay man, Sir Josil, eh. Kung gasalig na lang kita bla, kagway kita nagabalikid kung anong makabangdanan sina.
1: Oo.
0: So, dapat i-correctin na to ng faulty lifestyle na to, Sir Josil, para kita mag-suffer sa pabalik-balik kapag sakit. Pero mo ganina, ginasulit-sulit naman, pero kung nariba, ara ka mo sa sitwasyon na kondisyon, ngayon naging sinimagwantahan, mabuligan ka mo sa nga mermedyohan, kag tauhay inyo sa nipamatsyagan sa pagtumarsang cess the pain.
1: Pero ari niya, pag inom niyo siya, sigurado, gid. Iniya, mahambal ka nga, why pa man simptoma, pero kinanglan mo mag-inom kaya ginapreparahan mo eh. Parehos niya sa mga pain reliever, hindi ka mo mag-inom samtang wala pa ka mo may ginabatsyag. Pero iniya, dapat imno niyo samtang wala pa magbatsyag, Dok Leo. Hindi niyo paghulatang ara na singkwentro pagkatapos mahambal, dali lang mariload pa ko.
0: So, ang iba niya, Sir Josel, niyo pag-imnon kunway ka sa may ginabatsyag. Pura ariya...
1: Imnon mo para magbatsyag?
0: Pampabatsyag.
1: sa mga kalalakinan niya, nagkakadulaan, nagana, libido. Even though ang mga babae could also take this. Pero ang babae, they are capable of a multiple orgasm, nga inatawag. And that's bisan tigulang na capable sila dira. So, ang mga lalaki, kung kaisa... ano na lang na, isa kagtunga. Ang santong akong siya, ginabalik pa nila na sunod niya si Mana, pa, hindi sunod niya, law, hindi sunod niya si Mana. Mm-hmm. So, nagkakadulang libido. We're referring about gana or libido. So, 30 minutes before loving-loving, mag-turbo dietary supplement for men, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil, no? Para mabuligan, balang magnami at

0: ang pain. Fast and safe. Assist the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfone Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbesa, ako ka-nurse. Ang sikrito ko nga, active gid ako sa work mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: wound. Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM.
3: Bastante sa antioxidants kag anti-inflammatory properties. Evergreen Herbal Capsule kag Evergreen Coffee Mix. May mga sangkap, agut, malikawan ang heart disease. Evergreen Herbal Capsule. May mga sangkap na turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barleygrass kag vitamin C. Evergreen Coffee Mix with turmeric, malunggay, kag mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hiko. Mabakal sa mga butika.
4: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, XFM, Visayas,
5: XFM, Cebu,
6: XFM, Bacolod,
7: sa XFM,
4: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
8: Bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
9: Mabilis ako magkasakit ng ona. Hassle masyado kasi magastos. Noong nang-take ako ng premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng premium D3. Gestrel pala ng Tagum City.
8: Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may BCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
10: Mahalaga paalala, ang premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Walang gana kay misis. Lagi

0: manis nga kutis, gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
1: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
0: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
2: Chronic pain?
3: Sakit.
2: Pag system pain, muscle fever, acute pain, kahit ano pang pain, basta pain. Pag system pain, karang pain, fast and safe. System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
4: Mga katropa, exciting dito.
5: 106.5 XFM Rojas, Cagayas to Health Incorporated, ang nagpasalamat niya sa ito mga naging katropa partner sa magulang nagtapos ng servisyo ang katropa karawan sa Barangay Ibas, Rojas City. Guardian Socialized Society Internet.

0: istorya sang kabuhi nga sarang makahatag sa aton sang inspirasyon.
1: Nay, makagraduate na gid man ako. Mabuligan na nakamo ni tatay.
2: Solis ang ginawa ko, ikaw lang palang gaon ko.
0: Makahatag sang leksyon.
3: Ikaw nga may sangakon ginadala. Panindugay ako.
4: Hindi! Hindi ako ang amay sina. Hala, kadas ka buhi mo.
5: Amo, ginangambal ko sa imo palilin. Bisan sino lang abi ang kabingbang mo? Hayte! Sino ang amay sina?
0: May mga istorya man nga makahatag sa konsumisyon.
4: Pang! Pakuta ako bisan ka isa lang, be! O, ari, o. 1,500 ina, ha? Abi-abi.
0: Sang kabuhi sa programa X-Rated. Lunes tubtub Biyernes, alauna imetsa tubtub alas tres imetsa sa hapon sa paborito ng News FM station sa Capiz, 106.5 XFM Roja City Capiz,

0: has City Capias and all tuning in right now on your favorite Katropang station. This is your DJ Chica Babes, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Yahoo! Siyempre, mga kaupod niyo naman kami subong sa isa na naman kay panibagong nga episode sa programa nga X-Rated. Katropa is Webes na May 21, 2026. Oy, last day na lang boss at pulupahuway naman ang mga katropa
1: vibes.
0: Kamusta, kamusta ka mga katropa? Hati sa buong hapon o lulupod na naman kita nga mag Istorya Hanay
1: Magdami Awanay
0: Kag
1: Magbardagulay
0: Danyo naman kami ha, subong nga hapon ni Katropang Joy. At ikamusta na darang aton nga mga listeners sa radio? Ano na bala darang mga ginahiwat niyo? Ano na darang ang mga ginahikot niyo subong nga hapon? Nagapamati man kamo ha sa transistor radio o kung Bluetooth speaker maninag inyong nga ginagamit. At may dahil nga afternoon mga katropa sa mga naka-ready na darang nga magpamati.
1: Yahoo!
0: Napaplastar na sila mga

0: kasama ka mo subong sa mga kabarangayan diri sa aton sa Bugas Nasyonal sa Rojas or sa mga kabanuhanan naton diri sa Bilog nga probinsya sa Cavite or base ara ka matra sa mga kaiting naton nga mga kaprobinsyahanan diri sa Western Visayas, mapa Pilipinas ka man or around the world as an OFW mga katropa. So kung ano man nga oras dira, basta good morning, good afternoon or good evening na dira, di mailang nga pag puli pa mati dira ha, sa inyong mga DJ Chica Babes sa another edition na naman sa X-Rated program sa Subong Adlaw sa Webes. Una dira ha sa aton nga mga solid gid nga katropa nga nagapulo pamati na syempre as always si katropa ang Uncle Pinky sang barangay Dinginan kay Ma'am Lorna dira ha sang barangay Lunoy, happy listening kay katropa Nathaniel Fernandez amo dira siya nga partner sa may Graceville subdivision barangay Tiza. Katropang Uncle Armando sang barangay Talon, kakay katropang Tolitz Aninsog sang Patag, Lawaan Talipapa.
1: Wow!
0: Kamusta, kamusta mga katropa peeps? Sabi ko nga rap ka mo dira, pabatsyag ka mo diri sa ating comment section. Mga katropa, sa ating question of the day, subong nga Webes, nga edisyon sa programa nga X-Rated. Ano na naman bala ini, katropang Neil? Ano atong nga question? Subong nga hapon. Katropang Neil? Ay, nagaluding si katropang Neil ha? Siguro. Sige lang, basta may pinagdadaanan ng ating katropa.
2: Kaya na katropang Neil.
0: Pwebes naman sa mga. Sana mga katropa pipso, diin nyo mas prefer magbakal sang bayo, sang mga bayo nyo, mga bisti nyo dira sa mall, o kun sa ukay-ukay kag ngaman.
1: Wow!
0: Basta ukay-ukay yung mga istoryahan, bet na bet ganyan na katropang Joe.
2: Yes, katropang, especially na kung Domingo, dari no sa TATC, kaya ba't yeah!

0: headbutt. Oh! Oh, diba? Kung baklon mo na yan sa mall, sobrani na inilibo. Sara, ukay-ukay, ati, 50, 150.
1: Makaayo ka pa,
0: yes, makaayo ka pa sa mall. Yabisan piso, hindi, no?

May 150 ka lang yati. Pang OOTD mo na nang sisakad lang. Oo, kag, di ba katropag ay nagliga tumad lang, nakita natin tong bata ni, speaking of bukay ha, nakita na tong online post na ang bata ni Manny Pacquiao nga babae, na mahalan siya kung nasang 600 ng bag sa ukay. Ang bata ni Manny nag-okay. Oo,

bag. Magani ka mga katropa ha, di kami ni katropang Joy, di rin mas prefer na mo sa ukay hukay, akay di barato na makaayo ka pa. How about yung mga katropa peeps? Sa diin niya mas gusto magbakal, singin ni mga bestidara sa ukay hukay upon sa mall, kag nga man. Di sabta niyo na dira sa aton ng comment section. Ang iban sa aton, sinin mga

0: Andrea sa atong nga comment section. Kung ukay-ukay ang inyo nga sabati, i-state nyo dira kung naman, kag kung sa mall naman, i-state nyo dira kung naman. Ito na mo ni Katropang Joy ha, kaysa subukan na itinion, nagapalayag na kita sa tag sa kalilisuan sa inyong mga radio. Wow! All over Panay Island mga Katropa Pips, gani ano pang ginahulat niyo, tunugan na din ang inyong mga radio, tibas ko gana ang volume sa inyong mga speakers. Yahoo! Para the more, the merrier pagid kita this afternoon, para mas malamo pagid ang makabati sa aton nga programa. Siyempre kitang mabatian pinagi sa FM Bud sa 106.5 MHz sa probinsya San Capiz. Yahoo! Sa 93.3 MHz sa XFM Antique. Kagsyempre nagapalayag man kita sa 96.7 XFM Bacolod. Yahoo! Sa 106.1 MHz sa XFM Kabangkalan. Wow! Sa 87.5 MHz ang XFM Sagay City. Yahoo! Kaya syempre, nagapalayag man kita dira ako sa 98.5 MHz ang XFM Canlaon. Yes, mga katropa peeps, iti pilagid ka istasyon kita nagapalayag ho anong gitanan ka frequency.
1: Wow!
0: Sige ang mga katropa naton dito sa may Kabangkalan, sa Sagay, dito sa din pagani katropang Joy sa Bacolod. Iti makomment na sila din, mabardagol na sila later. See you mga katropa peeps. Kag syempre, good afternoon gid ha sa aton mga katropang sister station. Kamusta, kamusta, kamuda?
1: Yahoo!
2: And of course, katropag ay, kaysa mga katropa natin sa subong hapon, tiwala lang kita nagapalayag ha sa mga nanarestari or nanarestari ng mga stations nga naka-hook up sa aton sa subong or sa aton nga Facebook Live 136 XFM Rojas. Kaman, tayo mabatiat, makita mga katropa, pinaagi sa aton nga XFM Radio app. So, i-download lang ang application nga XFM Radio Network sa tagsa nito ka mga cellphone or tablet mandera. So, isa sa mga advantage kinukumayara kasi na yung app, the anytime, anywhere, ma-access mo good ang XFM Philippines, ang iya mga nanarestari ng mga

isang problema, hon. Wala ka na pagsagap-sagap sa kung nanong signal ka matisa mo na tayo ka-open sang app. Makapamati ka sa XFM Philippines. Kaya syempre, available na siya mga katropa. Diin ka mamagadto sa Luzon, Visayas, or Mindanao. Wala din problema. Gamit lang sang XFM Radio Network app. Right now, mga katropa, live na live naman kita ha sa ito niya secondary Facebook account. Sa gihapon ang XFM Rojas sa 106.5. At isubo nga webes nga adlaw, may ari nini sa 2,100 followers. Abi mga katropa, bago mag-takop ang adlaw sa Biyernes, 2.2 followers na ina. Wow! Ay, mamba sila, demanding. Ay, gani, thank you gin ha sa mga katropa naton sa padayon nga suporta, sa padayon nga pag-like and follow, kag pagsunod sa aton kung diin man kita nga Facebook page. Kag syempre sa mga wala pa dira ha, pindutan nyo na ang like and follow button para updated man kamo asang ina-upload sang inyong mga katropa peeps. Yahoo! At syempre, ayaw nyo git pagkalipatan nga ang i-share dira ha, i-power share nga aton nga live subong nga hapon para mas madamo pagid ang makalantaw sa aton. Yahoo! At sa aton nga comment section, mga

Text line number, mag-text lang sa numero ang 0908-8625-225. So, wala gin problema mga katropa, ha? Kaya mantigin na basa, gin na daratanan ni katropang ayrang inyong mga text.

Smart TV. Kag mag, may wifi sila katropag ID. Pwedeng-pwede kita maglantaw or magpamati sa ato mga programa dere pag pinagya sa pag-subscribe sa ato ng official YouTube channel. So pwede ka muda ka check sa ato ng caption or sa ato ng comment section ara dra mga link no nga naka-attach ng ato ng mga social media accounts, especially ng ato ng YouTube channel. Kay syempre, kung ka mo nag tutambay dito sa may TikTok app, syempre, bisitahin nyo man, dalikyatin nyo man like kag-follow ang ato ng official TikTok account ng 106.5 XFM Rojas. Kay syempre, ang ginagamit ato sa mong secondary Facebook account, nagadagundagun ang XFM Rojas 106.5. Yes, di subong nga web, sinugaw po na sa atong programa si Toto Valdizon Escalada. First honor siya as subong nga hapon. Nagpa-drop na siya sa iyang mga emoticon. Nagpaki

dya ang baha gid ang mga katropa pirsa gani halong gid kamo chekera nyo na dira gadaan samtang ano pa lang akis pa lang nagaulan. Kag syempre si katropang Sir Melbs nagpa-highlight naman. Thank you so much. Chicken sundan man ni Ma'am Emmy. Saya nga pa followers and pa-highlight. Si katropang Sir Rafael Digno. Wow. Mayong hapon mga guwapahon. Diwata DJ Iron, DJ Joy nagatutok na ang tiritoda sa XFM Rojas sa programa nga X-Rated. Kamusta, kamusta dira mga tiritoda members katropang Rafael? Okay pa ba kayo dyan? Damo-damo pa ba lang inyong kita? Kaya pa man siya pangadlaw-adlaw nga gastuson? Kaya si katropang Rafael na gina. Basta mga matimsog kuno nga driver, ti dako gina sa pasahero. Sige, ang magali katropang ay. Sige. Kay katropang Sir Melbs, good afternoon ko ng XFM Nationwide, kag mga katropa worldwide. Especially na kuno sa mga chika babes. DJ Ara, kagligaya, mga gupahon, pasyararout na da sa tropang Buklan, kag sa mga Amarites, dra sa Poblacion Sur, Ibisan, kay Maricoy, Lorna, Dolorico, Altamea, kag sa Bayawak, kay Shemenet, Shemenet. Sige, thank you so much, katropang Sir Melbs, kag syempre sa mga katropa peeps mo dra ha. Sa tropang Buklan, tropang Marites, dra sa Poblacion Sur, Ibisan, nga naka-monitor sa Subong. Sige, yeah! Tropang Emmy, ari man sa atong comment section, syempre sa niya. Good afternoon ko na Ma'am Ira kag Ma'am Joy. Patamyaw lang ko da sa family ni Alimen. Family Alimen ko na ginatamyaw gini Ma'am Emmy sa barangay na Sagod, Lanot. Kag sa kay katropang Solomon, kay katropang Antonio, kay Toto Val, kay Dudoy, kay Eric Berding, kay Sir Melbs and his

0: Salamat, Gessie. Wow. Yeah, thank you so much, Katropang Emmy. Kagdraman sa may bayan sa Jack's Laundry Hub na naka-monitor sa atin sa Bonga. Si Katropang Sir Melbs Anisco, bigger, louder. Sir, route sa mga 5 Cell Boys, kay Engineer Palpak, kay Ryan Wasak.
1: Wow!
0: Kay Herman Panot, kay Rosel Bogart, kay Katropang Leusis Mulasis, kay Totong Bentong, kay Donny Lagtok, sa kay Castor Kagjelord Baug,
1: Yahoo!
0: Kay Astig Binhamin, kay Ruel Damu, kay Robert Bobby, kay John 30 Pork, sa boss nila nga si Claudio, si Jack Alog, si Ralph Calbo, kag sa founder nila nga si Roming Supo.
1: Yummy,
0: ay, grabe nga mga katropa pips ni katropang Sir Melbs. Hi, ikaw yan, Sir Melbs. Ano ikaw? Masimula si katropang Sir Melbs yung founder.
2: Hindi man siguro, pero ginatinirada niya lang yan mga katropa. Yan, self, wala niya ginadrop.
0: Bali, totoo ba? Ma'am, ay, hindi ka na munika, subong. Ay, ano man to? Tawo ka na, subong. Ay, sige to, away ka. So, kasi katropang Rafael ha, nagpa-thumbs up. Na ano naman ni na, sir? Oy, naglipot ang Pumpkurt Boys ni katropang Sir Melbs, ha? Oh, the Pumpkurt Boys, covert boys, tirik toda class members, good afternoon.
1: Wow.
0: Ay, siguro natambad na siya mag-type.
2: Grupo-grupo niya na lang.
0: Yes, tingin-tingog niya na lang. Sige, katropang Sir Melbs, away ka. So, sige, arima si katropang Lloyd Navala sa ato nga comment section. Ito siling niya, a good and shadow afternoon kuno katropang Ira and Joy. The TUP system has nurtured and prepared. Ay, nadula. And prepared me to face whatever challenges I will encounter in the future. Kagaraman sa kaya pa rin yung mga pa-emoji related sa iyang alma mater. Thank you so much kada katropang Lloydie dira sa mga taga-pakolod na naka-monitor sa ato subong. Maayong hapon kada sa inyo. Si katropang Duy Arthur sa West Villa Flores. Good afternoon ko ng katropang Ira and Joy. Watching and listening na si katropang Duy dito sa bahay sa Maayon Capiz. Thank you so much katropang Duy kag sa mga taga-West Villa Flores. Di maayong mga pagpunuhan ni dira. Kamusta, kamusta, kamudra ka, tropang Duy?
1: Wow!
0: Ara, haga pa nga musta kita, ha? Basi may... I'm sorry, good man, dira nga wala kita ga pa nga musta. Yes. Kaya tropang Marilyn Ibacos, Fanes Fantilaga. Hello, beautiful ladies. Mayong hapon sa inyong nga duha, DJ I and DJ Choy. Kasi mga katropang XFM viewers and listeners.
1: Wow!
0: Thank you, Ma'am Marilyn Ibacos. Mayong hapon mandala sa iyong mga family sa Family Fenes kag Family Fantilaga. Kamusta, kamusta, kamudera? Nagapulo pa nga, pinabalaka mo? Alam niyo na obra niyo, dira, Ma'am Marilyn, na bi-share niyo mandala sa aton. Kikitropang Lloydie Navales. Bye naman, ho. Thanks to my beloved Mayor Greg G. Gasataya. Ay, tikuno Gasataya for availing me to have Ibacolod City Comprehensive Health Program card new version I got today.
1: Wow!
0: Ay, Bacolod, stronger together. Ay, sige, akanami. Kilidra sa inyong mga kwan, sa inyong mayor, kaman ginasapak ng si katropang Lloyd. Siling Paniya, when I was visited there, got my old version of my Bacolod CHP card signed by my congressman, my mayor, and my congressman once again, Alfredo Albi Benitez before.
1: Yahoo!
0: Sige, katropang Lloyd, hello, hello, dira sa imbong kabaga friendship, dira sa bahin sa City of Smile, Bacolod City. Sige, katropang Sir Solomon, rin na naman, number one as always, ang XFM Rojas. Nagpa-drop na sa iya mga emoticons, sa iya mga ginabatsyag. In love siya, kag astig siya kuno ho, kag syempre, happy.
1: Yahoo!
0: Thank you, katropang Solomon, sa pag-share sa natin nga Facebook Live.
3: Kaga, syempre, si katropang

0: tropang Menard de la Cruz. Sininya maayong hapon ko ng mga ma'am. Wow, good afternoon, Sir Menard. Thank you so much gina sa pag-drop by dito sa atong comment section. Di si katropang Lloyd ang sabat niya sa atong question of the day. Sininya, of course, here in the SM City Bacolod, to buy clothes for high class to wear.
1: Wow!
0: Bongga, pag si katrapan Lloyd ya. Sa SM Mall, gito siya galigya. Sige, ati. Basi, wala mahulat-hulat sa answers ang ibang. Basi, may mapili man niya sa ukay-ukay.
1: Sige, team, ano gali si katrapan Lloyd, di brand new.
0: Yes. Arcacia Morich Kid.
1: Ayun!
0: Sana online.
1: Sige, si katropang Pasete Kenneth. Sining niya, good afternoon, katropang Ira and Joy. Sabat naman niya niya. Sa ukay-ukay lang ako nagabakas ng bayo kag pantalon kay Barato.
0: Yahoo! Oh, bara na. One na. One over one.
1: Sige, same here, katropang Kenneth, ha? As long as mayad ka lang yaman tuki-tuki sa ukay-ukay, di magkachamba kay Tres sa mga bago pa nga doon wala pa yung katilaw gamit ka mga panaptuan. Siling niya, wala man sang politiko nga ihatag ng iyang sweldo do into anay lang ina. Lang ina.
0: Sino ang katropang Kenneth? Pero good afternoon ko ng mga katropa, ha? Pero mega siya kung dito nagpapati sa Barangay Poblasyon Norte, Sigma Capiz. Gina-shoutout niya ngayang crush na si Jen Rose Del Mindo sa Barangay Abaga Sigma.
1: Yahoo!
0: At kamusta ng draga tropang Kenneth ang imo nga mga plataforma? Kay man mapadalaga ni siya ko ng mayor, eh, katropang Joy. Oh, depende rin na, eh, pa baskog-baskog nila niya plataforma. Yan, di ba, katropang Kenneth?

0: Ketropang join, ketropang Ira.
1: Yahoo!
0: Ako mas prefer ko sa ukay-ukay, mas fashionable. And one reason is as long as I am comfortable wearing it.
1: Yahoo!
0: O diba, wow, lamang ang ukay-ukay si Bong.
2: 2-1 na ang score.
0: Yes. Nasiga yun ang mga ketropa, ha?
2: Sige, si ketropang Rafael. Tisiling niya sa ukay-ukay. Basta labahan lang mayad kag puro abranded.
1: Wow!

0: Crystal Maria Joy. Salinyag, Thursday everyone, katropang Ira, kagkatropang Joy. Mapahuway-huway naman kita, paki-shoutout lang ko dira sa Barangay San Jose, especially na ko na sa guwapang niyang girly na si Rogeline, Crystal Joy Libardo, kag si Mother Maria Libardo. As always, ginagapamati sa programa niyo. Thanks again and more power to your program. Sige. Thank you so much, Gudraha, kay katropang Mother Maria Libardo sa San Jose. Nga nag-monitor ka sa atin as always. E, kamusta? Kamusta, dira, nay? Di sa katropang Crystal Ayhan, ano ang much prefer niya? Ang brand new ko ng ukay-ukay, man.
1: Yes. Atuloy na mula to ng imo nga sabat, ha, katropang Ma'am Crystal. Sa atin nga pagpanumbali kay Manhabiog Tanay Subong Commercial. Mga katropa, we're gonna say BRB. Magabali kita pagkatapos ang pila ka mga pahibalo. Ang oras, alas 2:40 na sa hapon.
2: XFM. Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan

0: Dr. Remilito Uy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang sobra-sobrang timbang o obesity ay malapit na nauugnay sa karamdaman na diabetes? At isa sa komplikasyon ng hindi nagagamot na diabetes ay ang karamdaman na diabetic retinopathy. Ang diabetic retinopathy ay sanhi ng mataas na level ng asukal sa dugo dahil sa diabetes. Sa paglipas ng panahon, ang pagkakaroon ng sobrang asukal sa dugo ay maaaring makasira sa iyong retina, ang bahagi ng iyong mata na nagtutukoy ng liwanag at nagpapadala ng signal sa iyong utak sa pagitan ng ugat sa likod ng iyong mata or optic nerve. Ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel araw-araw ay tumutulong upang maiwasan ang sobrang pagkasira ng mga ugat sa mata. Ito ay may lutein, isang carotenoid na matatagpuan sa retina, ay maaaring magbawas ng oxidative stress at pamamaga sa mata. Mayroon din itong vitamin E, tumutulong upang protektahan ang mata laban sa pagdevelop ng diabetic retinopathy sa pamagitan ng pagkontrol sa mga naiugnay na mga sanhi tulad ng insulin sensitivity, retinal blood flow, at oxidative stress.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
2: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May nuclear problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito na bumaling sa Visionix Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Visionix Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Visionix. Epektibo! Subukan mo rin! Visionix Plus. Mabibili sa mga butika.
0: The secret of health. Atin munang alamin ang sekreto ng

0: pasti?
1: Yes, sir. Dari itu sa barangay, bilog-bilog, dan awan, I am a recycling, overweight ako ng konti. At yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sunshine Plus Gold. Salamat, benefit. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati po sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sunshine Plus Gold and Sunshine Vitamin C.
2: Sunton Plus Gold. Isa sa sekreto ni Nanay Christy ang palagi ang pag-inom ng Sunton Plus Gold at Sunton Vitamin C. At sa loob ng isang buwan na pag-inom ng Sunton Plus Gold ay nawala ang mga

0: capsule. The secret of health. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na nakatulong sa ganitong karamdaman? Ayon sa pag-aral ng mga eksperto, ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga sulfuric compound na tumutulong sa normal na metabolismo ng katawan. Batay sa isang experimental session na isinagawa patungkol sa weight loss benefits na ang Santon Plus Gold sa loob ng 8 linggo na kinalalahukan ng 41 obese people, kanilang nakita ang kapansin-pansin na pagbaba ng timbang ng mga taong umiinom ng mga suplemento gaya ng Santon Plus Gold na nabawasan ang kanilang timbang ng humigit kulang sa 10.6 pounds or 4.8 kilogram kumpara sa mga taong hindi umiinom ng mga suplemento na ang ibinawas lang sa kanilang timbang ay 4 pounds or 1.8 kilograms. Kaya kung ikaw ay numublima at nababahala na sa bigat ng iyong timbang, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: The secret of health. Santon Plus Coffee Mix.

0: Mundo Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Gaano ka ba kalakas uminom ng kape? May lakas ka pa ba na uminom ng mga nakakapagpasakit na kape? Kung iyan ang mga ipinag-alala mo, subukan mo na ang Santon Plus Coffee Mix. The more na umiinom ka nito, the more na lumalakas ang iyong pangangatawan at the more kang nagiging healthy. Ito ay mayamang mapagkukunan ng ginistin, isang klase ng isoflavones na nakakapagpatibay ng buto, nakakapagpataas ng isipan at tumutulong upang mapanormal ang mga hormones sa iyong katawan. The more you drink Santon Plus Coffee Mix, the more healthy you are.
1: The secret of health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, nagsasabing, you can't say yes to everything, but you can

0: Janice, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakaawas sa tirahin. Mabilis akong kapitan. Pero, dati yun. Ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
2: Santone Gold Coffee Mix.
3: Ako si Ron, nabag ko kong diskubre nga pang malakasan nga kape.
4: Santone Gold Coffee Mix. Sakto ang tamis. Sakto gid ang isog. Kaghimo sa gintingog na prutas. Kagtanog na mataas sa antioxidant.
2: Santone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nagkaganda ka pa.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Coffee break na naman.
7: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content ito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay, na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Claire is keen.

0: medyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Samsung Plus Herbal Oil. Maaasahan sa sakit ng katawan. Samsung Plus Herbal Oil. System pain.
0: Ako si Hyder.

0: and save. System change. Symptoms persist. Call your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Katropa, eto na ang mga Yes to Health products na pwede mong gamitin upang makasali sa Santon and XFM libu-libong papremyo. One booster ng Santon Gold Capsule. One booster ng Premium D3 Soft Gel Capsule. One booster ng Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. And 5 sachets ng Santon Gold Coffee Mix. Paano gumawa ng entry? Sa isang legal size envelope, isulat ang kompletong pangalan, address, contact number, isama sa loob ng sobre ang mga required proof of purchase at pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes na makikita sa mga XFM stations sa Panay at Negros. At para sa ating weekly draw, may chance ka nang manalo ng 3,000 pesos cash. Para naman sa ating grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang naghihintay sa iyo. So, sali na! Santon and XFM, libo-libong papremyo! Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFRR permit number 0098 series of 2026. Katropa, yari na ang ating winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM libu-libong papremyo.
2: Ako si

0: sa santon.xfm-libong-libong pabren.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaong sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. One blister sa Santon Gold Capsule. One blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sa Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sa Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR permit number 00980 of 2026. Maragang paalala, ang produkto nito ay hindi lumot at hindi pwede.

0: time check is 51 minutes past 2 in the afternoon. You're still tuning in to your favorite Katropa station here on XFM 106.5 ang Katropa niyo. Kaupod niyo sa gihapon ang inyong mga DJ Chika Babe sa kahanginan, Katropang Aira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Sa programa nga, X-Rated.
1: Mga katropa, ang inyong programa ang builong ang ganadodong sa Zanton Plus Herbal Soap. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang isa ka sabon nga makapakinis sa gatong kutis, ang sabon nga makapatay sa gagaw, kagang sabon nga daw naka-perfume ka adlaw-adlaw. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang himo sa mangosteen extract, kalin sa prutas ka mangosteen, nga mahamot kag may astringent property. Nga nagapahugas sa gatong panit, kag nagabulig sa pagpasarado sa mga buo sa itsura nga pwede dipunan sa balhas kag hinko. Ang Zanton Plus Herbal Soap ang mayaram sa virgin coconut oil na makapatay sa gagaw kag nagapabasko gid sa humot sa mangosteen. Bangod ang VCO, isa sa maginakabig nga good carrier oil. Kag isa ni ka herbal oil mga katropa nga kung nilakot mo sa ibang ingrediente, hindi maguba ang iyang properties kag ka-epektibo. Ganyan ang panginahulat niyo para sa natural nga

lahat ng mga katropa dito sa may Ecure Multipurpose Building, dito sa may Philippine Crop Insurance Corporation, dito sa Gene Access Boutique. Good afternoon, kid kay Ma'am Catherine Famula, kay Ma'am Dalilin, Yureta. Kamusta, kamusta dito ang inyong pamintahan ng subong nga webes. Kay katropa ang Ma'am Emmy Saliwat, ha, dito sa may Jack's Laundry Hub. Siyempre, dito sa Acre Filling Station, sa aton dito nga mga katropa peeps, kay Ma'am kay Daphne Valverez, kay Ma'am Annalie D. Gala, kay Ma'am Desiree. Kag syempre sila dira ang mga delivery boy, ang mga nag-deliver sa mga katubian,

0: tropang Give Heart Celero Party 4. Kag syempre, kay katropa nating Elmer Valencia Bienes Jr. Kag syempre, sa mga nag-duty man dira sa bahay sa Capelco, dira sa bahay sa Pueblo de Panay, kag subong man sa may e-performax sa contact center. Kag sa tanan, ng mga establishment or establishmento nga may mga security guards subong nga nakamonitor sa mga gasoline stations. Stay good afternoon kin sa inyo pang katropa.
1: Siyempre, sa mga katropa man natin, dira ho, ginagang trabaho man sa tag ka mga ospital sa nagkanilisari ng mga ospital dari sa Panay Island. Mayong hapon, dira sa tanan ng mga doctors, mga nurses, kag mga family members na tinaga-atipan sa ilang mga pasyente. Sa mga iban pa natin, ka empleyado ka, nga nagatrabaho man niya sa privado o kung mga pampubliko ng mga opisina. May naayad niya afternoon. Kamusta ka sa mga paperworks niyo dati. Dari-dari-an na inaatapusan na para hayahay ang buhay. Sa atin ng mga negosyante, sa nanalisari ng mga establishment, ano man na inyo ginanegosyo, pagkaon man ina, mga ukay-ukay o kunbugas. Many groceries man ina, pwede yun lang mga katropa peeps. Kay man, kung legal yung aton yung negosyo, kag legal ang ginakwaan sa aton yung kapital, kaya ipagabalas kaya na yes ni Lord.
0: And of course, mga katropa, ang drivers, sweet lovers na ito, ang naka-monitor yun sa aton, sa talaga pulupahuway, nagapanilong man sa kainiton sa panahon.

grabe in terminal. Good afternoon mga katropa, katropa kag maila nga pagpulo pa mati. Yahoo! Sa ating mga katropa nga vendors, ang mga mahugod nato, nga manugbaligya, hungati, huwag

ni papa kaiti sa mga barangay-barangay at idamo man dira sang nagkalain-lain nga tali papa kag syempre dira man sa may katropa na son sa TPC sa Teodoro Arsenas Trade Center. Kamusta kamusta dira ang iyong pamentahanon dira sa Burgos sa tali papa sa pilaman natin ka mga katropa nga nagka-monitor naka-tune in na sa aton nga programa subong nga hapon. Ay mayong hapon gandara ha kay Sir Ernesto Alvarez dira dapit sa may kilid sang mga tinapay ang yang apuesto. Hello, hello dira sa iyo ha Sir Ernesto, gabay nga nagapamati ikaw subong nga hapon sa aton nga mga pinalangga nga mga mangunguma mamumugon abaw kamusta kamusta kamutanan. Kamusta kamusta ang pagpaninguha nyo dira? Iting iba na sa diyahan man kay may nagulan-ulan na. Sa aton dira nga mga mangingisda, ti may lang gid nga pagpanrabaho sa inyo ti halong-halong lang gid sa pagsubay sa mga lawod. Di man kamo dira mangisda nga mga lawod, especially na kay katropa naton sa hamul-awon panay kay katropang Eric kay katropang Tatay Mosok Biri. Nga everyday naka-tune-in nyo dyan sa XFM Rojas. Yeah! So thank you so much mga katropa peeps.

0: Davao ang solid man ang nakatropa.
1: Wow!
0: Kamusta, Ma'am Liza? Kamusta ikaw dira nagalagubo na pala ang radio mo? Number one, gid ko na sa iya ang XFM Rojas. Salamat sa pa-highlight and pa-followers. Pag syempre si Sir Solomon, masinadiyahon gid. Sige, ambal ni Sir Solomon. No need na kuya magbakal, akay man. Bastante ako sa bisti. Sige, Liza, may hapon ka, trabang to beautiful ladies sa DJ I and DJ Joyce. Galanog, kagatutok na ko.
1: Wow!
0: Huwag kita magsala, silingan tagid. Galanog naman dito sa balay, day Ma'am Liza, ang ilang nga radio. Sige, Ma'am, ha? Ba si Chikarang, imong radio ba si ma-overheat na naman nina, ha? Sige, sa katrapaka Solomon Antonio Abad, inagpalabot man sa iya panami ako sa subong nga hapon. Mainit-init ko ng hapon at two beautiful ladies, o ladies, katrapang Ira, katrapang Joy, watching live sa tanaga pa huway-huway na naman si katrapang Solomon.
1: Yeah!
0: Sa dalosang mangga, of course. Kag, grabe ko ng init dito sa Pontevedra. Gapamati siya sa extra rated.
1: Wow!
0: Sa XFM sa Banwas ang Pontevedra kay naka-Bluetooth speaker ng atong nga katropa nga Solomon. Thank you katropang Iron, katropang Joy, and God bless. Thank you so much katropang Solomon. So always good

0: pang Solomon. Dari sa atong katropa nga, hindi maging tanto, no?
1: Yes, doga galong-galong gani.
0: Ani, magula na naman. Later on. Sige, ah. Di si katropang Marilyn Ibajos Fenis Fantilaga. Aba, di aray mo sa ating nga comment section. Sili niya katropang Ira Gahulihigda. Ako DJ Ira Gag. Nagalantaw sa live.
1: Sige, agaway ma'am ha, nga mag-enjoy ikaw. Di ma'am, di na mas prefer mo magbakal sa himo nga bestie sa mall o kon sa ukay-ukay. Yeah! Habi,

mga Marine. Ay, hindi ko na need ako naka-accept ang t-shirt ako. Sige. Sige, tropang Kenneth. Agi na shoutout. Tingin ko, no? Ang mahugod nila nga Vice Mayor. Sige, tropang Sir Stephen Alayon and SB member Fernando Capapa.

0: tropang Ira, enjoy. Sana ma-accept mo man ako sa FB. Ay! Sige, lata, wanta ka nun ba si Balada? Mo na nga ito nga gin-accept.
1: Ayoy!
0: Ako ba sila accept ka ng mga katropang Kenya? Kaya wala-wala na diparahan? Yes. O sige, tropang Solomon, aray nagpa-drop na sa iyang mga comments. Shout-out lang ko na siya, mga tropa. Tiki, Ma'am Annie, syempre, as always, yeah! Number one, gida. Si Ma'am Liza, Arakman. Wow! Si Dudoy, Tupas, Dumali. Baw si Dudoy, Duwain, nakatilaw balik ba? Dugilahid lamang kita kay Dudoy. Ilaw-ilaw, anay, dirahasi, ang family sa Ponte Fedra Taka. Sa dira sa Anjustina pa yan. Dira man sa Man Christine, Pansitirias. Yeah! Sa gihapon, bisan wa ay si Dudoy nakamonitor dito yung ato ng mga katropa peeps. Hello na ra kay Chef Crispin. Kamusta drang imong karinderya, ang imong pansitirias? Panikurado nga ti ubos permi ang mga luto. Good afternoon na dra sa inyo ha, kag syempre sa yadra nga gumangkon ho kay Jasmine. Nagapamati mo lang si katropang Jasmine. Kag syempre, ginatamyaw mo ni Sir Solomon si Tatay Mosok, si Ryan Sena de la Cruz, si Yan-Yan Orariong katropa naton sa Sapian, nga ara subong sa Kalibo. Halong-halong dira ha, katropang Yan-Yan. Kay Sir Melbs, ang founder sa Tiriktoda sa Roja City Capiz. Kay Sir Brandon Blanca Flor. Ay, duwan na diba kabalik sa Sir Chris, wow! Ginabra si Sir Chris Subong, si Ma'am Nene Bacas de Latina. Ay, kung kaisa nag-butwa-butwa maninya si Ma'am sa ating comment section. Si katropang Eric, syempre why ni absent at bisko na absensya siya comment section, ara siya sa radio. Si katropang Bernard View, si Ma'am Senalin. Uy, duway pa subong si Ma'am Senalin, ha? Dabay nga mabugtawan siya nga nabatian ang iyang pangalan sa kahanginan. Si katropang Toto Joanne Belves. Good afternoon man kay katropang Sammy Dilandaw, kay Ma'am Liit Bacanto, kay katropang Capiz Adventurous Vlog. Pati absent man subong nga hapon ay siguro nagkakatulog ang mga katropa natin. Kay katropang Lloyd ay present in niya as always. Kay katropang Joel Villiona sang hamulawon panay. Thank you and God bless mga katropa. Same to you katropang Solomon. God bless us all. O iti, may nag-reply diri ho. Ay, nag-reply si Dudoy! Anong reply niya dira katropang Joy?
2: Diyan sa comment ni katropang Solomon. Sabi, refresh ko ba akong comment section? Hindi ko makita yung reply.
0: Oo, hindi ko makita katropang ah. Sige, basahal ako sinong tira-arang. Sige.
2: Si katropang Neil, nagpa-follower kag nagpa-highlight. Thank you so much katropang Neil, ang atong partner sa technical side. Ari nag-comment siya, si katropang Dudoy, si Linya, kay katropang Solomon. Again, mention niya, busy yun kaayo, tol. Atol Sol, isipa lang kuda kay alias awaay na siya tupa. Aliho gani, tapungol, tol. Di man, or hindi man, ko atong 45, kag 9M ko kay Brad, kag birahada yun. Oh, grabe, Ines Duto, yun nanugo pa.
3: Aray ko!
2: Sige. Thank you so much, katropang Duy, si katropang Kenneth, si Rinya, katropang Ira. Adra sa multipurpose ang inyong station.
0: Yes, katropang Kenneth, big na yes. Sadiya, balaan mo na ha, tuntulan mo na drigani, may nasang rason para mag-talang-talang ikaw. Kung magparohas ikaw, di hindi na pag-uyani mo, tiyempo, ahapit na dali sa ito niya, istasyon, kay dugay mo na yung nangahandom, ikaw to. Ikaw mo nagapugong sa kagalingon mo.
2: Nahuya siya gani ko na katropang, ay kay, di ba, balaan mo.
0: Sige lang, ay importante, wala dali si Jean Rose Del Mindo.
2: Sige. Si kay katropang Kenneth, ha? Basi mas stress na naman si katropang Fritz Caron. Sige. Basta makita mo dito sa may mapa-entrance or exit ka man sa Capiz Doctors, makita mo dang may antena sa babaw ng building. Tiyan mo na katropang wow! Kenneth, hindi kagit maglasa, sulod dayon kay saka sa babaw. Sige. Si katropang Taimoso Kariman, nagpa-highlight sa atin na live or Facebook live this afternoon. Thank you so much, katropang.

0: nga pa sa tekina. Tabaw sa Facebook lang siya kuno nagapamati. Kaysa radio, hindi gid ko makuha ang XFM radio nga frequency dito sa ila sa may bahin sang Sigma. Sige, Lucy, Lucy, alam bala may ka tropang Kenneth ano bala alsa-alsa?
1: Yahoo!
0: Sige, makuha. Man, importante, nagapabati ikaw asa dyan nga Facebook Live subong nga hapon.
1: Masa, amoy ka tropang ginapulpog.
0: Yes, amoy na kag. Kung ang TV, pulpogon mo nag-burong. Kung pulpogon mo nag-tinaw. Gakay
1: mo siya. Siguro mo man sa tao.
0: Yes, ay sige, akong ano galing ang tao. Pulpogon lang para magtarong. Balik ka trapang Marilyn. Oh, may sabat siya ho. Di ba Marilyn, sa atin nga pamangkot, tambal niya. Hindi na ko mag-ukay-ukay. Kay maging hatag si SM Jovan Anisco nga t-shirt.
1: Wow!
0: Uy, but silingon. Why na nalabalaba, ma?
1: Ayun!
0: Silingan tagid wa ay gid siya hindi na kinahanglan kanaka XFM t-shirt na siya subong no siya nga profile pic.
1: Wow!
0: Thank you ba Marilyn ha, proud na proud gid saya. Balik ka trapang Eric Bering. Yes ma'am, o kon yes mga ma'am, biskan kay sa absent pa na po sa comment section kay budlay gid ang signal abi di pero tuto kami always sa radio. Salamat gid. Thank you katrapang Eric.
2: Sige, si katrapang Gabam Sanalien. Sali niya may hapon. Ari na mi Ma'am Ay. And Ma'am Boy.
0: Salingan kid. Basi mo na nagbulabog na naman si Ma'am Sanalien.
2: Oh, kinanglan lang niya i-ano si Ma'am Sanalien. I-uragwag.
0: Kinanglan niya nga pagsigawan nato ng mga katropa nato para magpabatsyag. Ay, tani amo lang na tanan, no?
2: Sige, bay, ilang katropang ay kay panglista na disladlad na para disla magkalipad. Siling niya, ay hindi, si katropang Lex Bonsato Chowa, ari sa atong comment section, di siling niya maing hapon, kuno katropang Ahira Enjoy.
1: Yahoo!
2: Subong ko lang na basahan ha, ang comment si Ma'am Lex Bonsato Chowa. Thank you so much, kida, sa pag-drop sa atong, or pag-drop by sa atong comment section. Itagadiin bala si Ma'am,
0: katropay na naton, katropang Joy.
2: Ay, tuon.
0: Oo, kay nag-volunteer na siya dari dati sa niya. Election.
1: Yahoo!
0: Ay, kamusta ni wala si katropang Ma'am Lex? Ay, siguro busy-busy. Hana naman ini siya sa paglaray-laray.
1: Ayun!
0: Di naman ikaw ha, katropang Lex. Ti halong-halong gid. Kag mayong hapon, mandra sa imo, kag sa imang family.
2: Katropang Ay, tisilin ni katropang Kenneth. Katropang Ayra, enjoy makadto ko din next month kaso nahuya ako kay katropang Ayra, kay crush ko, abis.
3: Huwag mong subukan, masisira ang buhay mo.
1: Ayun!
0: Ulit na naman.

0: madringi mga istorya sa ang kabuhi ginahulat-hulat na mundo matapos na ang Biyernes way gidhaw. Yan, umano yung sika tropang Kenneth yaw.
1: Sige, tiyaw. Ara ka tropang ay ha. Ginasulit-sulit. Kailan ni ka tropang Kenneth?
0: Yes. Maraming mo ka tropang

0: lang and then para magpasa sa iyong mga secretary. O sige, hindi na mag-uya-uya kay si Katropag Ira ganis nang mabasa sa iyong mga letter.
1: Yes. Kagusto mo ako pa mabukas eh, mo si Pertahan.
0: Oo. Pag hindi siya magpag-uon.
1: Oo.
0: Sige, si Katropag Fritz, sorry na. Mas stress naman siya kanon. Sige niya, alam ko na bakit siya nahiya sa'yo, Ma'am Ira. Pumunta siya na magpatubo. Doon muna siya ng baby years.
2: Ayun!
0: Ay!
1: Si Katropang Fritz, malagi na drop niya, git. Huli, pero di ko long.
0: Kung may Don Palma, kagay Tutuval, may Katropang Fritz man ka, Katropang Kenneth.
1: Sige, uy, speaking of Don Palma, do option sa subong ka, oh?
0: Ba si busy sa office, Katropang?
1: Ay, sige. Kung ba si nagahuragok na?
0: Or ba si kinanglan man iwaragwag?
1: Ay, sige. Good afternoon kay Katropang Don Palma. Kamusta ikaw din ang subong, ha? Pero hello lang ko, no, shout out lang ko, no, sa tiyo ni Katropang Kenneth nga pala komentaryo sa kabuhi. Bisan ko, no, amo na siya komentaryo, pero tito niya man sa gihapon, ha?

0: sige, amo man sa gihapon ang iyang comment. Okay, so far wala naman mga ka-tropa peeps, no? Tamyo Montana nga ito mga silent listeners and viewers. Subong nga hapon. At for sure, nagatutok naman na sila dito kung hindi sa ito nga Facebook Live, kundi sa ilang mga radio, eh. Yahoo! So ito nga mga ka-tropa ang class members. Kaya man maibang kita ang ka-tropa nga kung hindi sila maka-comment sa live. And syempre, nagasaksak man ang ilang mga radio. Padayon, Japon sa pag- monitor. Kaya syempre, intindihan naman kis, wala sila load. Sa atan din ang mga katropang Barangay Tanod, BHW officials, kamusta ka mo dira, di man ka mga kabarangayanan, dari siya syudad, kagprobinsya San Capiz, mayong hapon. Sa atan din ang Ferocity Fire and Volunteers, wow! Nagainano, nabula sila dira, oh, sa talan nga katapo naton sa PNP, Philippine Army, PCG, and BF. FB. Habaw, kamusta na drabay si Sir Cristobal Consolacion kag si Sir Jomar Buenavista. Ay, sa mga traffic enforcers nato na nati umulan uminit pa tayo ng ilang pag bulubantay sang trapiko sa mga karsadahon. Mayong hapon gidra sa inyo tanan-tanan mga katropa. And of course, good afternoon naman ha sa mga silent listeners ganito nga ti hindi sa tarang oras maka-comment sila sa ating comment section. Pero as always, nag-monitor sila ko niya every afternoon. Dara kay katropang Ma'am Rose Ana Dapulana, kay katropang Ma'am Jovelin Gabasa Batelier, Santan Zazur Panay, kag syempre kay katropang Anthony Lopez, aka Bon Jovi. Good afternoon ko nagpamati ka masubuang, kag syempre kay Tatay Jim Francisco Cono, sa Barangay Bola or Rojas City, kag sa mga malayo nga lugar outside Rojas, sa mga katropa naton dira sa Sitio Lapak, Duldol, Barangay Robles, La Castellana, kay katropang Ma Melanie Martesano, syempre kay katropang Nong Jojo dira ko sa Pulaji, Bacolod City, kag syempre sa Taasan and Hilado Family sa Unga, Iloilo.
1: Yes, ba may nagtugang dari kay katropang Joy sa ato nga comment section, ha? Mayong hapon na kay Sir Bernas J.R. Rogel Henson. Thank you katropa hati sa radio lang siya kuno nagapamati. O diba? Kasi gina-mention naton dari mga katropa naton. Wala man sila gina-mention dari sa comment section, at least nagapamati sa radio. Thank you kay katropang Bernas. Mayong hapon na si mga family. Si katropang Rafael Silinya, ho, hindi ka maguya-huya tol pasete kay ukay-ukay mo suksuk branded. Adiba.

0: cage na katropang Joy. Siya na lang kapang hindi.
1: Wala na niya kay katropang Kenneth. Yaga may lagaasot.
0: Ay, kapatiklod siguro, no?
1: Kapatiklod. O, kasupport yung mga katropang mo diya sa comment section, katropang Rafael. Sa imo nga, hindi ka mag-ayawiyan. Dari ka doon sa station.

kasama ni... Ay, Mahilo, wala na siya na-mentionar. May ilang nauna, kakatropang sa amin. Sige, amo yung hapon. Manira sa imo. Happy, happy listening. Sa ini katropang Sir Fritz. So, if malapit lang ako dyan, pahirap.

0: tropang Kenneth.
1: Oh, sige tropang Kenneth, apa si wala na siya bala ng palagas comment. Katropang ay basi sungod sa mga kanon.
0: Ay, sige lang. Why nagsungod sa katropang Kenneth? Yakay man, jolly na siya katama. Yudi! Alright mga katropa, excited na bala ka mo kung ano na naman bala nga istorya sang kabuhi ang aton pagabasahon later. Inibalayhan makahatag na naman sa aton sang leksyon.
1: Inayhan makahatag naman sa aton sang inspirasyon.
0: O kung basi,
2: konsumisyon!
0: Katropa, ano man ina nga istorya sang kabuhi, bantayan, bantayan, dali lamang sa XFM Rojas. Gani pa dahil ang dresa pagtutok, kay later sa aton nga pag panumbalik, tunay na pagtagaan sang oras para mabasa dri sa kahanginan. Mga katropa, this time, we're gonna say BRB, that's bathroom break. Maghaboy lamang kita sang pila ka pa hanumdom.

0: teacher.
1: Sa sige tindog sa binog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Napatiyan ko ini sa radyo ang Samsung Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko to pinasahili nga kapihaw. Nagbakagid ko, kagin kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahagan-haga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
2: Samsung Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika. Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sandone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sandone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
5: Claire's Skin.

0: product of Yesterhealth Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, tagapitik dati, parating sa masakit ng aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santa Claus Herbal Oil.
0: System.

0: and save. System change. Symptoms persist. Subject to contrary. Sa mga buti ka.
1: Nagabulig pugong sa paglaptak sa mga cancer cells. Protection. Agud malayo ka sa balatian. Evergreen. Herbal capsule. Na may pito kasangkap. Turmeric. Malunggay. Saluyot. Ampalaya. Wheatgrass. Barley grass. Kag vitamin C. Kag ang evergreen coffee mix with turmeric. Malunggay. Kag mangosteen. May gabi ka na. Protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico. Mabakal sa mga butika.

lunes alas 3:24 na sa hapon. Ina nga programang bulog ang ginadulong sa nga Zantun Gold Herbal Tea. Tilawin nyo na mga katropa ang pinakabagong nga produkto sa nga Yes to Health Incorporated, ang Zantun Gold Herbal Tea. Maraming ginang pag-inom sa nimatapos magkaon, agad nga matunaw ang tanan nga kinaon sa aton nga tiyan. Tungod inihimo sa manunggay, turmeric at cinnamon bark nga manggaranon gid sa health benefits. Sa ginapatam is maninisang Steve nga nakitaan sa pagtulunan sa mga eksperto para mabalanse ang blood sugar levels kagang insulin sensitivity sa aton nga mga lawas. Ganun sa mga katropa na tondra ko, huwag na kabalakan ha kung nagasopreher ka mo sang diabetes at tungod mayari maninisang santons nga sa ka-antioxidant gikan sa prutas nga mangosteen, gani ka kaskidra ang tanan nga mga toxic kagaya gid sini i-cleanse sa aton nga lawas. Was pinaagi sa pag-inom sang Zantun Gold Herbal Tea. Manamit kag healthy ni mga katropa gani magbakal na sa inyo nga mga suking butika nga marapit raha sa inyo nga mga lugar. Kag syempre pwede man mabakal online pinaagi sa inyo nga mga Shopee kag TikTok Shop, a quality product of Yes to Health Incorporated. Katropa, balik na kita sa atong programa subong nga hapon. Ara, pabala ka modera, bi. Palo pa ba, tiyag man ka modera, atia. Sa liwat, ha, nagkapamati ka modera sa XFM Rojas 106.5 ang Katropa niyo.

Wow, do ginaligara na lang akon comment ba? Joke lang na ma'am ah, ang mga words nga, mga love you nga na, hi-hi-hi. Yes, balaan tayo na katropan sa amin. Siyempre, basta katropa dapat kapalanggaanay, di ba? Sige, kamusta lang mo pagdalo dapong? Hindi ka subong busy-busyhan kay nakabisita ikaw dali sa atin yung comment section. Yeah! Saliwat mo yung hapon lang, Gerakag.

So nag-aanawayan sa mga si Ma'am Sanalin. Nag-paukay-uka, Evala. Charot. Sige, for sure, nag-apaluhay-huhay sa mga si Ma'am Sanalin, no, sa dalasabahin sa galuto.

balita ay tayo Solomon Toroy. Mali ka trabang Solomon. You're welcome ko na tayo Mosok Bering. Kay Ingrid niya kayo na sa tayo Mosok Sigya. Habali ka trabang.

0: kanilang always ang words of encouragement. Yes. Sa iyang mga katropa. Diga katropa ang Kenneth dira ha. Di mga katropa mo dira sa comment section. Di of course, aga-support kin sa imo. Katropa ang Kenneth. So anytime, aga makakanto ka dira sa Rojas. Di hapit lang dira sa istasyon.
1: Yes. Okay, welcome kagi dira ang katropa ang Kenneth. Pasate. Alright, mga katropa. So far, the wine one sang nagpalagas. Uy, ari pa si Ma'am Senelly ng Balya. Yes, mga ma'am. Nagapahuway-huway ako kay grabe ang init.
2: Yahoo!
1: Sige, nagainit naman galit dito day, Ma'am Senelly. Alright, mga katropa. Dito na pagpadugayon pa. Buksan tala ni Anaton nga istorya sang kabuhi subong ang webas ng edisyon sang programa nga X-Rated.
2: Yahoo!
1: Mga katropa, ini nga istorya ang ginting uluhan. Nagka-body odor tungod sa ukay-ukay? Ay, bantayan! Dari lamang sa XFM 106.5 ang katropa niyo. Exciting!
2: Exciting!

0: Chi Chica Babe sa XFM Rojas. Nagpadala ako sa ngakon nga sulat kay mga yukutani recommendations sa inyo kag sa mga katropa. Last week, Abi, na-convince ako sa amiga ko nga mag-thrift shop o ukay-ukay kami. Kay kuno, barato, compare kung sa mall ka magbakal. Kagdugang pa niya ang iba na branded pa kuno kadaw wala masyado na gamit kag may ara giliya nga mga bag-o pa. Gani DJs, doon ang inganyo man ako nga mag-upod. Since free man ako that time, weekend abi sa to kag wala ako duty. Kaaganhon pa sa tuya sang nag-PM siya sa akon nga mang relip kuno kami. DJs, mag-ulang gid ako sa tubugtaw kag nagapinanawag na siya. Siling ko pa gani. Nano kaya man? Bag-o pa lang gani ko bugtaw. Dali lang bala. Bawang tungto kong amiga. Nagasinako na giniya. Dapat kuno, aga pa kami. Para kami ang makauna. Kay kung ano na oras, puro na kuno pinilian kag wala nasang manami. Gani ako man, nagsala-sala na eh. Wala na ako naligo. Bisan hilamos, wala na. Ginbugkos ko na lang gani ang buhok ko kag nag-jacket na lang ako kay man. Ang akon nga BFF, baw ara na sa guha sang balay na mo nagabinosina.
1: Wala gina ko yan nagabakal sa mga ukay-ukay. Kag first time ko ininga nakatan, langid ako. Kag wala naman ako makabalibad pa. Pero not bad man, kaya tuman may mangidgali ka nami sang ilang mga baligya sa mga relipan. Mga 6:30 na kaabot kami sa TATC sa Lipunan. Kagang iban, amo palang gani nagakakas sa mga trapal na taklog nila. Ang iban, amo palang gani nagadisplay sa ilang mga relip. Kagmayara gani nagakinakutay pa sa sako-sako ng mga bayo. Tuman kadamo sang baligya dito. Kagito na kami nag-umpisa, pili-pili. Bali 1,000 pesos gali ang dala ko nga budget. Kag masiling ko nga worth it gidya kay barato na gani. Marami pa ang quality sa mga relief. Mga DJ sa 1,000 pesos ko nga dala, nakabakal ako sang duha ka mga baggy pants, mga branded kag daw mga bag-o pa. Kag tama-tama gidi ang sukat sa akon. Nakabakal man ako sang isa ka fitted dress nga suwak gid sa akon nga panglawason. Kagari pa gid ha, nakabakal ako sang tatlo ka mga pek-pek short. Sexy gidiya kadto ginsukat gid sa size ko. Nakabakal man ko sang duha ka mga branded nga formal shirt nga kung sa mall mga ni baklwenti nagasobra sa 1k ang isa. Pero ini tara na ko nakuha ako lang sa kantidad na 200 pesos ang tag-isa ka formal shirt kag may tatak pa nga Shein.
2: Yahoo!
1: Kag mga DJ sa pinaka the best ko pag-in nga na bakala. Ang swimsuit didugi siya nag-heart-heart ang mga mata ko. Sa nakita ko nga nag-hanger-hanger ang duha ka pares ang two-piece. Color light pink ang isa, kag sky blue naman ang isa ka pares. DJs, kag mga katropa, wala ko gid mapunggan ang self ko. Kagin pakuha ko gid ato kay Manong gamit ang butong niya nga pangkuwit sa mga nakasabit nga bayo. Mga katropa, aware naman kita nga di sa ukay-ukay wala siyang fitting room, pero bisan wala ginfit ko ya sa gihapon. Gintry ko lang suloob kag medyo gutok sa akon. Kinain, may bayo abi ako nga suksok. Pero ang tupis nga to, kanami giniya mga katropa. Vonga ang design. May flower-flower. May siring-siring kag kaputi sa akon tulukon kay kanami giniya sa niya nga combination sang color. Wala ko na ginatuya ginbuyan pa. Siling pagani sang BFF ko. Kuwaan na bes. Kaya tama-tama. Summer na kag. Ma-outing kita next week. Ugaling mga DJs, ang kwarta ko. 250 pesos na lang. Pero ang presyo sang 2-piece. 150 each pair. Gani kulang gidya 50 nga akong nga budget. Ubos naman ang kwarta sang upod ko kay nagbakal man siya sang isa ka pares. Kag last money niya na ato. Kadamo nabi sang pinamaklan niya mo. DJs, gani ginpili-pilian ko pa sa duwa kung ano bala ay han ang kuhaon ko. Kaya kaya i-let go ang pink, same man sa sky blue. Gani mga katropang ginubra ko, gin-etchos-etchos ko na lang si Manong. Nong, wala na ni last price nong, paayu aman ko nong. Ay, wala na ga. Mahalabi na kay dakmol na daan kag bag-o pa na o tuluka balaw. Sige na bala nung duwa man ang baklon ko. 250 na lang ni ah, baklon ko ang duwa. Ay si Manong nagkalot-kalot sang ulo niya. Pero nag-smile lang ako mga katropa. Ganiwala siya na himo eh. Gwapa ako daan kag partida, wala pa ko nakabaligo ha. Sige na lang gani ah. Total, guwapa ka man. Kibalik-balik lang di ah. DJs, nagpauli kami sang friend ko. Kag super excited ako nga masukat ang amo na pinamakal. Kaginuna ko giniya itong two-piece na swimsuit. Hambay pa sang Omega ko. Ay, kabalan bes. Angayan kagid. Diba? I told you, marami gidiya sa ukay-ukay. Gani bes no? Thank you gidiya. Solid ang 1K na budget. Naka 10 pieces na ako ya. Mga DJs, fast forward. Nagabot ang adlaw sa labon nga outing. Kagang ako nga outfit, wala ko pa malabuhan. Busy abi ako sa work kung weekdays, kag weekend lang ako nagapanglaba. Ugaling natamaan nga Sabado man ang adlaw sa amoy nga outing, gani wala na ako sang time para labhan pa ato. DJ, sana tabogin suksok ko lang ato nga wala malabhan. Okay man sa una, comfy man ako. Pero sa nagtakas na ako ya sa tubig, dawagin pangatlan ako.
3: Oh no!
1: Wala ko man ginmain kay basis rin ko sa bokya langit bala kay man tamo sang may nagalutaw-lutaw nga bokya sa tong time nga nagbaliko kami. Ang problema sining Martes lang adlaw mga DJs. Abagin kumpronta ako sang boyfriend ko. Nga daw may something kuno siya nga nasisimhutan sa akon. Malimpyo man ang akon nga kalawasan. Gani na tingala ako kundiin bala nagahalin. Ang ginasiling niya nga something nga baho sa akon. Napalumdong ko, basi bala sa bayo nga ginpamakal ko sa rilipan. Wala gito daw ang tara na labhan sa ginpansuksok ko lang. Kung nga pamangkot, subog, may ma-recommend bala ka mo para madula ining odor sa kilikili kag something smell fishy ko sa singit. Kaya sa subong, ara sa gihapon ang baho. Kagusto ko ganyan nga madula, nag-in-in. Nagaworry na ganyan ko mga DJs, basi bala masimutan sa mga ka-workmate ko. Pag-chismisan lang nila ako. Please help me, DJs. Hindi ko man gusto nga ma-turn off ang boyfriend ko sa akon as well as sa mga tao nga nagpalibot sa akon. Mga DJs, pwede gali ako ka-request sa mga song ni Sarah G. Thank you so much kag hulaton ko gid ang pag-air sa akon nga istorya. Ini na lang si Cassie kag ining akon X-rated story.

Mga katropa, ang ini nga programa ang buhilog ang gradulong sang Clear Skin Herbal Soap. Mga katropa, panahon na agad ngayon pampering mo kagalingon gamit ang Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap ang mayaras ang glotacogic kag virgin coconut oil o kon VCO nga nagabulig agad nga mapungga ng early signs sa skin aging o kon pagtigulang sa ating selula sa panit. Nagabulig man ini agad nga mapaputi kag mapakinis sa ating supat gamit ang natural ng mga ingrediente nga aras sa Clear Skin Herbal Soap. Pwede man ang anti-aging, moisturizing, whitening, firming, exfoliating, treats blemishes in our skin. Kaya na gama-achieve ang pure light and fresh skin gamit ang Clear Skin Beauty Glutacogic Soap. Pwede mo nga natural ang pamaagi sa iyong mga pagpagwapa. Mga katropa, magamit ang Clear Skin Beauty Soap nga mabakal sa mga butika sa inyong lugar, kapareho sa Mercury Drugstore, Watson's Pharmacy, The Generics Pharmacy, South Star Drugstore, Grace Pharmacy, Super K Drugstore, kapwede man mabakal online. Pinagi sa inyong mga Shopee kag TikTok Shop. A Clear Skin Herbal Soap, a quality product.

ka pero sinabal niya ganito tropang Joy first time niya gidin ko no kag wala gid siya kuno nagabakal sa mga ukay-ukay di sige niya gani manami man kuno kag work at man kay man

0: na siya ka-perfection. Oh, grabe naman sa Lador Sender. Nagpiara pa siya sa fitted dress. O, di ba? Diin ka da. Kaya nga, nabilin nga 250 katropang joy. Mm. Tama-tama, iaulihin nga na si Platania. Ang 2-piece ako ng swimsuit nga to. Yoy! Kining tungto tanga Lador Sender ho ang duwa gayang iya nga naluyagan hindi niya gaya kaya i-let go ang color kag sky blue.
1: Oo, well, antara ang favorite color niya pink kag sky blue.
0: Yes, kay man nagapaputi kuno ini sa iya ikatropang Choi.
1: Oh, bali binakanya gito katropang ayo. Yes. Oh, di ba?
0: Oo, di ba nakaayo gid siya ya? O di ba napangitaan niya pa maagi bisan kulang na to 50 ang kwarta niya gin etos niya lang si katropang Manong nagbaligya kag ti nakuha niya gidya ang duwa wala gid siya sang pinabilin. Satisfied gid nga to nga katropang Sandra.
1: Yes, katropang ay kag plus points na to kay ang bali manong ti guwapa man siya mo. Pero ang problema katropang ay ti diri na ari na ma-outing na sila sabadong ilang outing so natamuan nga wala siya kuno nakapanglaba dala tong iya mga ginpang relief wala niya nalabahan kag insuksok niya lang diretso pa kadto sa ilang outing. Kagang natabo, ti pagtakas niya kuno sa mga nagapulapaligo, pagtakas niya, ti nakabatsyag sa isang palangatol sa kalawasan.
0: Amo na, iya ka dropang joy ang reason kaya ti wala niya anay nilabhan.
1: Wow!
0: O diba, isa nina sa mga rason kay man, imo lang niya nilusob dito sa tubig, kay kinaglakot ang alat eh.
1: Aba, ti una, nag-indenial pa siya, binya ko ng mga bokya. Kay galing doon naman niya sa uli here. Wala niya nilabhan niya sinuksok nga relief.
0: Yes, ang magani. Ay, amo na ini katropang Joy, kaya nagka-problema gininingatan yung letter center po kay man. Sining Martes lang ko noho, sining nga si Mana, bow. Gin-kumpronta siya kung nasaya nga boyfriend. Nga daw may naaamoy siya kung nga something nga hindi manami. Oh!

0: malimpyo man kuno ang kalawasan niya. Bas, iya ko lang ka lang sa paligo, katropa. Pero Martes pa to. Hesta ko no subong ara sa iya ko.
1: Tapik yun siya.
0: Ay, bas, ina na iya katropang sa iya. Bas, inborn na iya ha. Naging pamandan na atong pinamakal mo sa relew. Oo, syempre, kami, kwan man diri nag-avail man kami sa mga relew. Di ka na, mi man. Why mas ang bad effect sa ambon, ah? Kasi wala ka gilayaga pang lugod. May lugod-lugod, yeah. Bitira ang mga kilikili mo kang imo nga singit para makuha ang baho. O, base ko na may mga i-recommend siya katropang joy.
1: Oo, mako, sorry sa last part. O, ano ko nung amo naging sulat niya sa aton. Kay mamangkot siya kung anong pwede niya gamiton para madula itong something na-smell ko na sa iyong boyfriend sa iya kilikili. Kagasi niya pa sa singit. Luhagid gali.
0: Ay, oo. Eh, kay man, ginpares niya gito ang bikini niya mo.
1: Sige. Sige, nag-suspect siya. Gisa dito sa relief. Kanging bakal niya nga wala. Dalabhan niya. Ginsok-sok niya. Di para sa ito nga ito pang IT. Kung kita lang mamakutol. Wala na kita iba niya i-recommend iya. Kung di testingan niya gamito ng ito nga Xanthone Plus or Xanthone Plus Herbal Soap nga sabon.
0: Yes.
1: Siyempre, may i-recommend pa tanga iba. Siyempre, amunan na katropang sender, katropang kasi, titisting ibigamit ang Xanthone Plus Herbal Soap na ito nga sabon ngayon sa Yes to Health product. So, akamanti katropang Ira, ang Xanthone Plus Herbal Soap, di habal, may ara na siya kuno sa ginatawag nga

0: pasabon na lang siya sa sabon.
1: Yes, ara na tanang yakin hanglan sa sabon nga Santon plus herbal soap.
0: Oo, sige ha, katropang kasi kung ako pamangkuton mo, di ikaw katropang ay?
1: Ay, amo, mani na i. Diin ka pa ba yung makanto? May virgin coconut oil na ako. Yudi.
0: Or herbal oil. Yes. So, pwede man.
1: O, basi pwede man. Iban niyo sa dress niya kilikili.
0: Kahit sa hiya nga singit.
1: Ara ha, katropang kasi, titis tingi lang ina ah. Malay mo makuha, mandira ang problema. Mukha hindi ka siya kuno matulugan. Hindi niya gusto nga ma-turn off ang boyfriend niya sa iya kag. Basi kuno chismisan sa sangya mga kapdanan sa obra kong masimutan at to.
0: Pero kung nakapaligo ka na gamit sa Santon Plus Herbal Soap, ito hindi man tamang pati nga magbaho ka pala yes. Katropang kasi.
1: Feeling fresh ka na sina akag. Daw nagalupad-lupad ang buhok mo. Sa pagka-fresh.
0: Oo, diba? Fresh na fresh from the farm.
1: Yes.
0: Okay. Saling ni Toto Val, ma'am ay ano ang...
1: Ma'am ay ano ang singit?
0: Sis, inusente ka pa to kag.
1: Bitch, kaya rapid ang singit mo. Basi may mga kagaw-kagaw mo na Toto Val.
0: Ay, hindi mo na makita ka tropag ay.
1: Ay, palantaw sa iban. Kasi katrabang Fritz, nagpinatawa na lang ho.
0: Wala sa si... like a comment, katrabang. Yes. Ay, nandaw lang sila.
1: Sige yeah? Lang, ah, siling nila, bala ka muna kay kami. Ha. Basi katrabang Rafael, ka pang relief ba ni mo? Iway mga ni reklamo.
0: Oh, wala ka kabatin, no? Or basi bala sa turbo man.
1: Ay, sige. Sige, ah, bala na doon mga katropa na ito na. O, sa iyo mga katropan kasi, hati, i-apply na inabakal ka na karon sa malapit na nga butika sa inyong lugar. Kay sigurado, ti baliki kami diri akong ano ang magiging resulta. Alright, mga katropa, so far, wala naman sa comments. So, nagpinatawa na lang si Toto Val na ulokin siya. Pipasiding na sa mga customer, himo nga singit, Toto. Alright, ha, sa mga katropa na ito, di sana naman kay istorya san kabuhi ang atong nabuksan nga puno sang leksyon.
0: Aba, ti puno masang inspirasyon?
1: Leksyon mga katropa ha, nga ati ang ato nga ginabakal sa relief lab han anay before isuksok. Kag syempre puno-puno mansang. Kun

0: sa atong subo nga hapon, Webes edition sa programa nga X-Rated. Thank you so much sa pagpamati, Waka Trabati. See you naman tomorrow para sa Friday edition sa programa nga X-Rated. Of course, ang ikaw po nyo na lang inyong mga DJ Chika Bib sa kahanginan, Katropang Ira.
1: Kaga Katropang Joy.
0: Dali lamang sa 106.5 XFM Rojas ang Katropa nyo. Exciting!
2: Exciting!
3: XFM 103.9.
2: Yes, to hell!
4: The Secrets of Hell.
5: Na ang dapat tatagaan 2 to 3 hours ang aton niya pagkaon before ang ato sini nga pagtulog.
6: Number 1 diri kun nga ang sundo naton kun mahimo pa lang nang 2 to 3 hours before bedtime ang aton sini nga pagpanihapon. Number 1, it is for better digestion. Kay nga man Sir Josiel, kun late na kita nagakaon sa gabi, ang tendency naton mahigda dayon kita. Daw ginadupoy-dupoy, ginaduyan kita, di ba manotice naton? Katapos kaon do kanami gid ihilay-hilay kaga asta na lang iban na diretso sa pagtulog. But kun halimbawa gali late na nga aton kaon Sir Josiel, and then mahigda dayon kita, nagapahinay pagdina sa aton sining digestion kay nagapadako sa aton sining risk sa acid reflux o kun heartburn kag especially kun ang aton sining kinakaon sa panihapon, more sa mga mamantika, pinirito ka mga masebo nga mga pagkaon.
7: Santon Plus Gold.
5: Sa mga nabulay magtulog, mas maayo mag-inom ka mo Santon Plus Gold capsule after meal, before sleep and before bedtime.
6: Nagabulig gali panami sa aton sining pagtulog ang balunggay. So kung mag-inom kita sa Santon Gold capsule, mabuligan nga better nga aton sining sleep akong sa magnesium and tryptophan nga nagapatuyo sa aton, nagaparelax sa aton. May mangustin mo sa Sir Josiel nga makabulig man siya sa aton sining digestion, reducing oxidative stress during sleep. So samtang gali kita nagatulog, nga nagatumar kita sa Santon Plus Gold capsule, ginabuligan nga manami mahamuo katon pagtulog. At the same time, ginabuligan nga magnami pagin aton sining digestion. Iupod pagin aton ng garlic nga sangkap sa Santon Gold capsule nga may cardiovascular benefit and antibacterial effect. Isa sa problema Sir Josiel sa pagkaon sang late na sa gabi, gataas imo kolesterol, taas imo sininga blood pressure. Cardiovascular benefit tungod sa garlic kag mag-

0: pagbalik man ni Sir Josiel para nga nga aton sininga pagtulog mangin mas manami tungod nga may calming effect ang garlic kun sige-sige naton ini siya gamit gin upod ni sa mga sangkap sang Santhon Plus Gold Capsule.
1: The secret of health.
0: Ang premium D3 capsule Sir Josiel with VCO and malunggay oil nagasupport ni sa mood regulation via sa aton sininga serotonin makabulig man sa pa-improve sang sleep kun sige-sige ang aton sininga pagatumar okay gid ang ila sininga tulog.
2: Yes.
0: Ang VCO nagabulig ni sa aton para nga makabatya kita sang kabusog sa aton sininga maginakaon. May ara man ni nga MCT so kon medium chain triglycerides nga maka-promote sang calm and brain clarity due to ketone production sa mga naga-low carb nga mga pagkaon. Ang oil nga halin sa liso sang malunggay nga ginupod diri sa premium D3 nagabulig man panami sa aton sininga pagtulog, nagabulig panami sa pagfunction sang aton sininga atay kag nagabulig man para ang mga inflammation dira sa lawas na ito, especially kung kaisa makatilaw kita sa mga hindi healthy nga mga kalanon ang mamanage man kag matapna nga magkadto sa malala nga mga balatian. Kag iupod pagid naton Sir Josiel ang Santhon Gold Herbal Capsule nga nagabulig pa relax bangod sa tryptophan na magnesium kag nagabulig pa namin sa digestion bangod sa sininga mangustin kag iban pagid ng mga benepisyo lakip na ang garlic magbalanse sang cholesterol balanse sang blood pressure. Makuha naton Sir Josiel hindi lang ang quality nga pagtulog kundi ang ikaayong lawas sa pangkabilugan kag kondisyon naton sininga digestion kag absorption magabong tao kita nga fully charged magabong tao kita nga mabaskog magabong tao kita nga tinaw kag klaro aton sininga panghuna-huna kag paminsaron.
1: The secret of health.
3: Pero kung gusto nyo gid mangapi even before bedtime pwede kamo ka pangapi Santhon Plus coffee mix. Ang kape nga wala caffeine, wala coffee beans, pwede ka pangapi pati mga kabataan.
0: Pwede man siya sa mga pamatanon, kabataan, pwede man siya sa mga nagaedad-edad na kun brain benefit ang aton pag-istoryahan.
1: The secret of health.
3: Kon wad-an ka mo bikaron sang premium D3 capsule bla. Before meals, mga timprano pa be, pwede ka mo kainom sang premium D3 coffee mix gali Dok Leo, sweetener stevia para masuplementuhan ka mo sang needed ninyo sining mga vitamins and minerals. Nga may ala antibiotic like effect because may VCO, may malunggay oil, kag may vitamin D3. Makuha man nilang benepisyo, makuha nila sa premium D3 soft gel capsule.
1: The secret of health.
3: And then na morning Santhon Gold Coffee Mix Dok Leo nga may collagen kag glutathione.
0: Pabuligan gali nga mapadelay ang mga signs of aging. Hindi man gid naton mapunggan Sir Josiel nga magtigulang kita, pero mapahinay gali naton ang mga signs of aging kung ginapili ta ang mga ginapasulod sa aton sa ninga lawas. Laki na sa ginainom na ton na kafe kasubong sang Santhon Gold Coffee Mix.
2: Yes!
3: So ini tanan Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, and Santhon Vitamin C, ang alkaline based nga vitamin C. Ini tanan quality products ang Yes to Health Incorporated, duly approved sang Food and Drug Administration, mabakal sa mga butika, mga pharmacy sa inyo sa ninga lugar.
1: The secret of health.
4: XFM.
5: Para sa mabagot galawas kag resistensya, mag-inom sa kape nga kumpleto ang sustansya. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay. Kag mangustin, may kape ka na, protektado ka pa. Turmeric, malunggay, saluyot ang palaya. Wheatgrass, barley grass, kag vitamin C, pito kasangkap sang Evergreen Herbal Capsule nga nagabalanse sang sistema sang aton lawas. Produkto ni Doc Hico, mabakal sa mga butika.

0: Oh, doon nalipat sa Sexadinga Thursday na tagali subong, no? Kag kada siglang gidiya, lapit na lang gidiya si Uncle Bob magabalik dire. Ayano ni man. Ang roll up bangs ko bala naggo, bala mga katropa ho. Di na to si Uncle Bob, kay kung ari di si Uncle Bob, siguro na ano niya na naman ako ne, nasuyaan niya na naman ako Uncle Bob, oh. Gipagwa ko naman ang roll up bangs ko pero ipahigad ko na lang siguro this time na. Na, pero tsura ko di do kasi nauna nga ano, Miss Universe char. Ang reyna ng mga ere. Ere. Kigali ere. Anyways, mga katropa, alas 4, noybena, sang hapon. Kagang pecha subong, Mayo 21, 2026. So, naka-lady in red, subong inyo nga sexy. Lady in red. Wala, ta subong guest, mga katropa, kay nga aabi nyo anong natabo. Ang guess ko dapat subong duwa kabilog. So ang isa naghambal nga, ang isa na lang daw paunahon ko kay nalang alang man siya. So ang isa naghambal man nga tisigi magiko pero naalang alang man sa so ang natabo si Sexy D ang nawadan. Okay lang na iya ah. Kaya ko man pa sa jahon ang kaugalingon ko nga ko lang di isa. Kaya ko kaya kausapin yung sarili ko. Oh, diba? Nakatutok makamugya po. There is a extra service every Mondays to Friday 4 p.m. to 6 p.m. Siyempre kaupod ang inyong ha sexy din nga magapainit sa inyo sa kahanginan. Kagmahatag ka sa dyan nga hindi nyo gid malipatan. Siyempre, dali lang sa inyo nga paborito nga istasyon nga 103.9 XFM Bacolod. Baudugin, medyo gimpaos, sexy di, kay tika gapon. Grabe, daw ang natabo diya, doon nag-singing contest. Daw nagtawag ng tanggalan kami diya kagapon niya dali sa studio. Napasubo, bala si sexy di, biskan hindi iya, medyo preparado ang ato, tutunlan. Anong tanaya kay tia ang ato nga guest kahapon is kanami na gidya magkanta sa mahay lang ko dagali kay Ate Welfi kag kaya Kuya Noy kagang duwa mo kakido nga si Henry John kag si John Henry. Wow, grabe wow pangalan nila no kag Ate Welf nalipat kid ko mga katropa ang bayo kong ginasuksok subong ginhatag ni sa ako ni Ate Welfi sang una so it's been do mga 8 years na ni siguro sa akon gintago-tago ko lang ini kay tungod nga ba ko magniwang na lang kusuksukon ko ay gitry ko bala kagina wala ko nag-expect nga makaigo gali sa akon. So it means nagniwang na ko or ginapapati ko naman ang kaugalingon ko. Mapakuno ko no naman ko din nga niwang ko pero hindi gali iya si Sexy din yung medyo chubby aabi nyo lang na doon kagamay sa akon sa live pero medyo maunod si Sexy din yung baga naginasang akon nga driver sweet lover nga nag-gisugat kaya ko kaginasin nga ay kahat mula sa imo biskan doon medyo ka chubby mihihihi mayo ka lang turbo. No gaya kuya ay hindi kaya sagay diya kakutaw-kutaw sa akon kay nakapula kuya bala subong it means in love ko. Anyway syempre sa ato na mga katropa salamat gid sa paghimo nyo naman sa akon subong background music ang sa mga katropa tada nga nakatutok sa aton live maayong hapon lang da kag maayo lang paglantaw kaga speaking sa paglantaw pwedeng-pwede nyo gig kami malantaw sa YouTube. Amoy na ang XFM 90.3 Bacolod live stream. So, kung gusto nyo balikan to yung live ni Sexy D, pwedeng-pwede nyo gito yung makaduan. Kag-subong, nag-live kami sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Pwedeng-pwede nyo gito yung malili si Sexy D. Subong, sa amo na yung page siya. Kung gusto nyo yung, kag kung curious ka mo yung makita kung ano, gid man niya ang itsura ni Sexy D, no? Base, bala do aswang, bala... Pero kung makita yung sexy din, doon mga gat ang tsura ni sexy din. Pumula ko yung pangagat, yung mga katropa ha. Kaya kung wala ka naman yung Android phone or smartphone, pwede kagid mag-text sa amon nga official hotline nga 0915-628-7926. Kag mga katropa ha, ang page na namon sa Facebook is muna pero may ginahambal sa inyo ni sexy din nga, please do like, share, and follow ginaikay para at least updated kada sa mga news kag sa kung ano pagid nga program nga nagakatabo diya sa amon sa XFM a. Kagama yung hapon na digali sa gwapo-gwapo kuda nga manager a. Kag speaking of chingpo ba, subong medyo nagasakit-sakit na naman ng init kagapon do kanami to yung mga katropa no kay medyo hindi to yung siling gigya tanto ka init kag nagtulot-tulot kito yung kagapon niya kaginaya ang inyo nga sexy di nagdali-dali halin sa duty sa brand ambassador no halin pa ako sa Camel so nagkadto pagpuli ko sa balay naligo ko na balagin nimo ko mga katropa gimbutangan ko yung eyes ang ako gimpaligo na minami ka feeling kung mundo matyaga ko do ara la ko ya sa patag bala ara wala pa buo ko bala woo ito mo do nagulpihan ko natamaan katugnaw lima bala ka ice ang gibutang ko hindi ka na matugnaw tapos pagkabot ko naman de syempre nagpaon na yun ay kung anay kadali kasi kintuon ko din itsura ko din sa aircon kasi ay salamat nabugnawa na naman ako tapos nangihi ko ang bidet nila ba doon magkalasungi balagyan ang sunflower ko sa inyo nga bidet. Do taya na lang gid. Ay hindi guro ko ang itsura, guro ka sa flower. Nakibot gid ya ako sa flower, yung pagpapisbet ko kami din. Do macha guro, do makapalakpalal. Ok. Nga konto ka mga Sir Bambam. Kaya mga katropa, wari na nung no? Panikatika na kamo di sa live. Sulod lang kamo kagindi kung magwa-guwa. Amo na gani everyday, gina-remind sa inyo ni Sexy D. Nga kinalan, gina protection niya sa aton nga lawas. Siya, no? Amo na gani gina-endorso, taga gina perme ang amon nga Ultimate Trio. Siyempre, ginapangunani na sa Santon Plus Gold. Amo na nga supplement, may kusog nga antioxidant, nga nagabulig paligun sa aton immune system. So, kung permi ka ginakapoy, wala gana, o kung gusto mo yung maging healthy, perfect gid niya para sa imo. Kag ang nami sa aton nga Santon Gold Plus, mga katropa, may lakip mini nga mga natural nga mga ingredients, kag isa na ina ang mangustin, nga powerful antioxidant na magaprotekta sa aton nga cells. Ang ikaduwa mo ang ampalaya nga nagabulig pa lower down sa aton cholesterol, kag blood sugar. Ang ikatatlo mo ang malunggay, nga rich in vitamins kag nutrients para sa overall health ta. Ang ikaapat amo ang garlic nga anti-cancer and anti-inflammatory. Last but not least amo ang aton nga spirulina, ang superfood nga rich in protein kag vitamins. Syempre dugang pa nga kung may ara kada bukol-bukol sa kalawasan or sis, top na on ina sang aton Santon Plus Gold. Ang ikaduwata naman nga produkto mga katropa amo ang aton nga premium D3. Amo naman niya ang sunshine vitamin ta kag magaprotekta sa aton against viruses and bacteria. Isa ini siya ka soft gel nga nagaunod sang malunggay oil, virgin coconut oil and vitamin D nga nagahalin sa sunshine. So kung indoor naman ang lifestyle mo kag kung kulang ka sa sun exposure, perfect gid ini para sa imo. Siyempre, hindi niya makumplito ang aton Ultimate Trio kung wala ang aton nga Santon Vitamin C. Isa naman ini ka supplement nga kilala tungod sa kombinasyon sang vitamin C kag santons. Siyempre, nagapadugang man paligun sang imo immune system. Tungod nga vitamin C siya, nagabulig ini protektahan ang lawas ta, batok sa sipon, ubo kag iban pa nga balatian. Kagkabalo-bala ka mo mga katropa nga, may ara ini nga antioxidant protection. Nga nagakontra sa free radicals or kosang pagkatigulang or aging. Nagabulig man mapapugong or padutayon niya ang pimples mo, kag mas glowing kag healthy ang imo nga skin. May ara pagid inisang anti-inflammatory effect. Makabulig magpabuhin sang imo hubag o kon inflammation sa lawas. Energy booster, amo na ganing nga magareduce ang imo nga kakapoy. Kag syempre mga produkto ta nga himo inisang Yes to Health nga nagapati nga health is wealth, kaya mag Yes to Health. Kag available ini sa tanan nga mga butika nga malapit sa inyo lugar, mga katropa, or pwede gig kamo kakadto sa amon nga Yes to Health Wellness Center, kay available dira ang naaton nga mga nagkalain-lain nga mga produkto. Kag ang aton nga Wellness Center ara sa May Door 46 Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Syempre kung tamarang ka naman magwa or magpainit or magkadto sa butika, pwede mo gid mo order through online, kay available ina sa Shopee, Lazada, TikTok. I-search mo lang ang Yes to Health 2011 kag mag-add to cart na. So, before kita mag-proceed sa aton ng mga sulat, no, tamyong tadi anay ang aton nga katropa. Baari, gidiri si Arato, gina si Mamang Sheila, si Kylie Mendoza, ba mga mamang, mayong hapon, gid sa inyo. Kagari man diri ang katropang John Robert Subo, mang. Shout out, mang. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha. Kapati ka na sa, ano na, sa mga movie-movie, no, Black is Aga, gina, ano nila, Tagalog. Ha, ha, ha, ha. Mayo lang, gid, wala nagkupos, mang. Wala nagkupos ang ano, mang, man. do ikaw lang na yan nakabalos ang imo nga komentar, mang, how. Pero may matadiya, wala diya gakopo siya. Kaya tido lang alang na niya magkopo siya, mangiya. Kaga, kamusta bala ang inyo sa buong Thursday, mga katropa? Lapit na lagid, no, one day na lang, Friday na. Then wala na ta-ubra. Mga rest day na naman kita. Do kadasig lang gid ka, ano, no, ka-adlaw, no. Kadasig man maubos ang kwarta. Anyway, sa mga katropa, so mabalik lang anay si Sexy D Liwat, mamati kita anay sa gamay nga pahinumdum, no. Kay pagbalik ni Sexy D, magabasa na kita sang sulat naging padala sang aton nga katropa, kag pwedeng-pwede gig kamo magtawag sa XFM official hotline number tanga 09-15628-7926 kung gusto niyo da ya mag-advise or bag hatag opinion. Tawagin niyo lang ko akay Sabton ni Sexy D. O pwede makamuka comment sa aton nga live, hindi na maguya-huya kay basahon man ni Sexy D. Syempre diri lang sa inyong paborito nga estasyon nga 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
1: XFM.

0: Sobrang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Sanfon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbe. Siya ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa work mo ang Sanfon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na
0: work. Sanfon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika.
2: XFM 103.9.
3: Maayong adlaw sa tanan ng mga tagpalamati. Welcome sa palatuntunan.
4: Edukasyon.
3: Edukasyon para sa ikaayong lawas. Programa ng mga dulong sang sigurado kag mapuslanon ng mga impormasyon ilabi na para sa mga maluya ang pamatsyag balati anon. Lakip na dira ang nagahalong sang ila kalawasan. Kilalahon naton ang Evergreen Herbal Capsule na may mga sangkap ng turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Pito ang sangkap sini kag ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay, kag mangustin. Kag ang nagdala sa sini nga mga mapuslanon nga mga produkto, akon man bugal nga ginapakilala sa inyo si Doc Crispin Hico, Doctor of Philosophy in Naturopathy, Major in Herbology. Ang naturopathy, isa ka sistema sang alternative medicine nga nabase sa teorya nga ang mga balatian mahimo nga mag-ayo ukon matapna paagi sa husto nga pagkaon kag nutrisyon. Dugang pang impormasyon, suno sa Republic Act number 8423 of December 9, 1997, ginpahayag diri ang pulisiya sang estado sa pagpauswag sang kalidad kapag hatag sang serbisyo sa ikayong lawas sang pumuluyong Pilipino paagi sa pagpauswag sang tradisyonal kag alternatibo nga paghalong sang ikayong lawas kag ang paglakip sini sa pungsod nun nga sistema para sa pagtatak kag mahalungan ang ikayong lawas. Diri na naton maapresyar kag hibaluon ang mga produkto kapareho sang Evergreen Herbal Capsule nga may pito ka mga sangkap katulad sang turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Kag subong man ang Evergreen Herbal Coffee mixed with turmeric, malunggay kag mangustin.
4: Edukasyon,
3: edukasyon para sa ikaayong lawas. Subong adlaw istoryahan naton ang parte sa rheumatoid arthritis. Suno sa mga pagtuon, mabatsagan nato ng mga palanakit sang joints ukon kasukasuhan, pagpalamula kag pagpalamanog sini. Agud aton mahibaluan kun ano mabulig sang produkto ni Doc Hico. Umpisa kita sa turmeric ukon kalawag. Ang turmeric may compound kag ini ginatawag nga curcumin. Ang curcumin may mga anti-inflammatory properties, potential nga makapaganhagan sang sakit, pagpalamanog kag pagpalaniga sang mga joints. Kadto naman kita sa malunggay o kon moringa. Ang extract sang dahon sang moringa, suno sa pagtuon, inimahimo man nga makapahaganhagan sang pagubag, pagkabanog, pagpalamula, kagpagpalanakit sang aton nga mga kasukasuhan. Dugang naton ang saluyot o kon tugabang. During our early times, ginagamit na ini ang tugabang o kon saluyot sa medisina. Kaginaginalakipan sa pagtapna o pagbulong sa mga diabetes mellitus, gestational diabetes sa mga nagabusong ang mga babae, pwede man nagabusong lang kay mga babae, malang nagabusong laki, wayman, arthritis, ilanat, sipon, diarrhea, ulcer, gonorrhea, alta presyon, mga problema sa tagipusoon, hapo, cancer, kag iban pa. Ina, sunuman sa mga pagtuon.
4: Edukasyon, edukasyon para sa ikaayong lawas.
3: Matika naman kita ya sa amarguso. Amarguso o manampalaya. Ang ampalaya, isa man sa epektibo ng bulong para sa uric acid. Kag sakit sa luta-lutahan. Sa pagkamatuod lang, isa ini isa ini ka powerhouse sang mga sustansya. Kadto naman kita sa barley grass, ang ikalang mga sangkap, sang Evergreen Herbal Capsule. Ini nga hilamon, nagaunod sang saponarin, gamma aminobutyric acid. Nga kunsariin, ini siya may calming effect. Kag tryptophan nga may kaangtan o kon responsable sa pagpanubo sa aton sinigang blood pressure kag ginapaganagan man ina pagpalanghubag sa aton sinigang mga kasukasuan kag dugang pa luwas nga nagapanubo ini sang uric acid sa aton sinigang mga dugo. Ang barley grass isa man ka antioxidant. Matika kita sa ikanong nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule. Ang wheatgrass ini isa ka sangkap nga nagalakip sang flavonoid kag chlorophyll. Nami man ini sa pagpalamanok kag nagahubag ng mga kasukasuan. Kag kung vitamin C naman ang pangitaon ta ti halos tanan nga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule, nagaangkon sang vitamin C. Dutayan ko lang malipatan ang mangustin nga ikatatlo nga sangkap sang Evergreen Herbal Coffee, ini manggaranon sa folate kag vitamin C. Ang prutas nga ini, superfood, quinoa fruits, kag may compound nga antioxidant, ginatawag nga santon. Nagapanubo sang pagpalahubag, kag nagapromote sang heart

0: ang Evergreen Herbal Capsule kagang Evergreen Herbal Coffee pabakal sa mga butika malapit sa inyo. Sa dugang kasayuran, mag-text sa kay Doc Crispin Hico sa 0926-555-4150.
1: Edukasyon para sa ikayong lawas.

nakatro, Pak. Alas 4:39 na sang hapon, mga katropa. Kag ning oras, ginadulong sa inyo sang turbo. Siyempre, ang among turbo gawa sa maca at clavo wasca ng mga natural herbs na ingredients para ma-enhance ang libido sang mga kalalakian or mga habited. Siyempre, kag mag-improve pagid ang ilang performance pagabot sa bed. Yan, ano balay akong nakaturbo kagong nagataas na ang libido sang lalaki. So it means nagamaniyakis na naiyang aton yung mga banan or mga nubioda. Kag mga katropa, syempre, kakita nga mga babae, maugas-ugas, matada para at least bala, biska nakaturbo, bala ang aton mga bana. Maganahan man sila sang aton nga labing-labing, kati syempre hamot na ta. Kaya ba si Bella nagaturbo-turbo, kalanda iya, pero nagapanimaho, nito yung galing yung imoy, yung sunflower, yeah. Kaya nga mga tropa, sa turbo, wagas ang lakas. Ready, mugi dyan ang imoy, yung pusikat, dal, da iya, kaya nga wow, magkalapula-pula, ginada iya, magkalahibasan, gina iya, basta nakaturbo na yung aton, yung mga mystery, yeah. Ay, syempre sa mga lalaki, daga na ganun taman. Basi bala pa huway ka inyo nga mga wifey da or mga partner nyo da pangihi na lang bala habaw. Hindi nyo mapupatami ang mga babayi. So, bago kita liwat magbasa sa sulat, no? Tamyawong ko din ay ang ari din nga katropa subong nga nagapanikatika o ah. Ari din siya katropang Warren Yanson. Shout out to Yanson family in Barangay 9 from Riyadh. Shout out. Nagali sa iya da nga mga Yanson da ah. Sa Barangay 9 nga halin pa ya si Sir sa Riyadh. Guno si Sir ginapa shout out yung iya nga family. O ah. Thank you so much good sir sa pag-agi. Thank you! Kagari man diri si Marivie Kohori Kasten nga nagambal up, down. Kagari man diri si Madam Nanette Vasquez Susan. Good PM po Sexy D at sa bumubuo ng XFM Bacolod City. Thank you so much. Thank you so much, Madam Nanette. So si Madam Nanette, ready na talagang mag-advise, no? Kaga may ari pagita di mga katropa tanga tamyawon shout out to Tagayers Forever TM Pampurok Mahimulaton Barangay Banago. Shout out lang dagali sa inyo si Eileen Espina, Jenny Villanueva, Jim Rose Pradunueva, Jubilin Pradunueva, Floreta Villadulid Alob, Janeline Amante, Jeremy, Rosie Garcia, Kitachon, Kiachon, Sammy Rose, Kilantang, Julie Gallego, Ramel Sabit, Arnel Panunciano from Imo lang ko. Hodo tayo, nalang ikong mga pebala sa Imo. Ginapa-shout out, Imo lang ko. Lapit nalang ibala mag-MMK. Yeah, shout out gid sa inyo kag maayo lang nga pagpamati da akang paglantaw kag kumayara kamo diya mga katropa nga opinion sa aton nga katropa nga nagpadala sang sulat, pwedeng-pwede gamuya mag-comment ya sa aton nga live or magtawag sa aton XFM official hotline number nga 0915-628-7926 kay dira kita mag-tusik-tusik or mag-chismis. Kag nga, mga katropa, hindi ka mo matingala nga do ka sexy kaya sexy di subong ha. Kaya nga, nagalin pa ako sa basta makita yung sexy di sexy wala na ko na choice kaya nga may ginalinan ko na nga meeting da or something ng mga racket da kaya yung sexy di brand ambassador lilin sila nga basta-basta lang na di nga nagachismi sa inyo yung subong atubang eh. Kada mo sang ganap si sexy di kag basi kis ama tingala ka mo nga naka full makeup ko matabo gina kaya nga ama may times nga may gig ako after di syempre i-fix ko na nga daan ng self ko di before ko magkanto sa gig ko kaya tiya nang para hindi na ko bala mag-usik pa isang tiyempo. Yati makibot naman lang diya ang mga upod ko diya sa XFM nga naka-boots na diya si Sexy D ang nag-live.
tinakamumag o kay bisan diin lang niya daan si sexy di nga buho nagaraket as long as ya legal lang niya kag makwartahan niya wala niya problema ya kay sexy di kagari man diri siya mamang Sean Escalona katropa nga nag guest di bala before. Hi mang, hello mang, bow wala ka duty subong dumay duty ka man da duwang kigang ka naman da karon sa ngimo da store owner da. Higin una mo naman di ang panikatika. Anyway, isa mga katropa, magabasa ni si Sexy D isang sulat. Akag-ready na bala ka mo mag-advise sa kung ano naman nga sulat nga gakaangot ini about sa hindi sila ya gusto yung magkabata or makabata ah sila nga mag-utod mismo. Hindi sila ya gusto. Ya. Gusto lang nila ya sang amulan niya. Kung amulan, single lang gin sila ya. Single na lang gin sila ya. Hindi na sila ya magpalibog pa ya. Siling niya Sean Escalona, haha, buwas pa kakapoy, abi untat. Pahuway. Kung kapoy ka mang pahuway, sagay, ano, kay, kung di na makaya sang lawas, ta, kis, mga katropa, kita mo papatamaan ang aton kalawasan ako, nagarakit-rakit ako kung kaya ko, pero hindi gikuya siling yung makaano, gidya sang racket, ya, kati, hindi pa pwede, gid man si Sexy D, magpakapoy, gidya kay nga, mabog hurt pa kita, mabog hurt si Sexy D, ba, hindi, nataya ka chismis, yung mag-amo na, iya mo na nga, dapat careful, gid, kati, protektado ni lawas si Sexy D sa mga produkto, to sa aton ni yes to health care yeah? Para taka mo pa balon. Magasugod na si Sexy D sa sulat no sa pagbasa. Mihara naman kita subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang hindi kami gusto magkabata or magbata. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Blessy. Tatlo kami ka mag-utod nga pareho na maayo ang kahimtangan sa kabuhi. Pareho sang hambal sang madamo nga ginikanan hindi na sila bata or hindi na kami bata. Amo na nga permi na lang kami gina-remind or ginasulit-sulit sang amon nga mama nga mag-asawa na kami agud magkaapo na sila. Ari subong, ang problema, ang akon magulang lalaki, hindi pa gusto mag-asawa kay, naga-enjoy pa siya sa iya pagkabinata. Kumpara sang una, subong, may kahiluwayan na siya nga himuon ang bisan ano nga gusto niya, kay may ikasarang naman siya sa kabuhi. Isa ini kabutang nga dako gid nga kalipay para sa iya gani wala gid siya sa iya huna-huna ang pag-asawa. Ako naman bilang ikaduwa nga anak wala ko gid gina pangabay nga magkaanak man. Para sa akon okay lang, kontento naman ako sa akon kahimtangan sa kabuhi. Gani, ginsugid kaging paathag kuman ini sa akon boyfriend, agud hindi na siya maglaong pa. Ang amon manghud naman, hindi gusto magpagapos. Gina-enjoy niya lang ang upod niya sa iya mga ubra kag iya nga boyfriend subo kag mga friends niya. Makita mo gid ini sa iya nga maaliwalas ang guya kag masadya nga pamatasan daw wala gid siya sang problema nga ginadala. Sexy D, literal gid nga ginapilit kami sang amon mama nga magkaanak na. Pati gani bisan hindi mag-asawa, basta tagaan lang sila apo. Amo gid ina ka-desperate ang amon ginikanan. Sa matuod lang, ang rason sang akon desisyon nga hindi magkaanak, amo kay hindi ko gusto nga maagyan sang akon mga anak or akon mga kabataan ang mabudlay nga naagyan sang amon pamilya. Kung amo sina, Sexy D, weird na bala kami sa amon nga mga desisyon? Mangayo lang kami tani advice sa liwat. Ako gali si Blessy, kag madamo gid nga salamat. Thank you.
sa katropang Blessing. Thank you so much gid sa pagpadala sang sulat mo, no? So, basta may harap na mga katropa nga gusto maghatag man sang ilang opinion or advice, pwede pwede gig ka mo katawag sa Amon XFM official hotline nga 0915-628-7926. Kay maistorya kita diri kag istoryahan ta ang about sa life ni katropang Blessy. Kag kung nahuya ka naman da iya, pwede pwede mo gid jama comment sa ato niya nga live ya. Ay basaon ni SXD. No? Pero before that, ako na yung advice sa nga katropang Blessy. So, feeling ko katropang Blessy, hindi man na siling weird kung siling hindi mo ya gusto magkaanak or hindi kaya gusto nga magbata. Kaya isa subong nga chimpo. Sa nanotar ko nga mostly nagid man subong sa mga nagakatabo. Though, hindi nagid man sila tuod, gusto makabata. Kaya nga tungod nga sa kapigaduhon ta. Kabudlay na gitsubong yung mga katropa, mga buhi iya, lalo na nga may involved nga bata. Kag iti, hindi ka man namon mabasol kung amo na ya ang gusto nyo yung desisyon. Kaya iti tungod nga amo nang ginambal mo kagina, kapait gidguro sang naagyan nyo before sa inyo nga family. Grabe siguro ang inyo nga struggle. So, kung ano, enjoy lang gid anay, away man na ginadalian. Pero, kung kisa ang ginahambal sa iloy mo nga mabata na kamu or magaan nyo sa apo, medyo discomfort, ginaikag-iritasyon niya sa utok mo. Yung kisa, kapin pa, hindi kaya gusto nga mag-amunay nga. Pero tistoryahon mo lang imo mama eh. Kahit damo pa man chimpo, kag ipa-ano mo lang siya ba, ipa-inchindi nga nga hindi amo nang sitwasyon kag amo nang rason nga hindi kaya gusto. Pero ako mga katropa ha, before si SXD naman na baw naman na hindi pa man nakasal si SXD ah, pero ti before ko naman na ako nag-enjoy na gid kuya sa life ko kay ti bikini open didto, malabot na ko sa sagay. Sa sagay sa Hinigaran, si Palay na nalabot ato si SXD sa Victorias. Kumbaga na-enjoy ko gidya ang kumbaga ang teenager. Wow, teenager life. Ang pagkadalaging-ging ko before ko na bigil-bigil. So, grabe gidya ka bigil-bigil ko. Antes na dudugin hawa ko. Yung nakilala ko ang tatay sa mga anak ko. Pero syempre, sa una, si SXD, agambal, ganyan sa utok ko. Yung kati, diba damo marites sa amon. Mabusong, gidni siya. Yung wala niya amay, ya bata, ya. Tiyan mo na yung tutok, yung tatako na yung sa utok ko, yung mga katropa yung tawon ta eh. Tiyan nung tabo sila, subo mga apo nila, mong wala mga tatay, yung mga bata. Kuya, pasimple lang kuya, kaya ginamba ko yun sa ako niya nga mind, yung isang una mga katropa nga. Biskan dungo lang kuya, nang hindi niya maglabot sa punto nga amuna. Unless, kung ako magbaya sa lalaki, ti, syempre, yung matabo, ginaya eh. Pero ako, hindi ko yung magpasugot nga, ako yung bayaan sa lalaki. Kaya nga, hindi ko na yung deserve yung mga katropa. Tutod, ginaya. Hindi ko na yung deserve. Grabe na itong luto-luto, kuya, sa imo. Yan ang yung mamasahi, tapaka, tapos bayaan mo, kuya. Ay, grabe na itong sapsapanay. Ay, nako. Hindi niya pwede sa ako niya. Kaya, nang, kumbaga, nang si SXD may trauma sa mga amo na bilang sitwasyon bala katropa. Pero gusto ko yung makabata, wala na yun sa mind ko yung hindi ko magbata. Parehos na sa aton katropang Blessy. Damo rason ako nga hindi ka gusto magbata. Kagway ta kaya ginajudge siya kung amo niya yung desisyon. Pero basi pa man lang magabot sa time nga magbusong ka, hindi mo naman ay mapunggan ka tropang Blessy mo. Mayara, ginaiya kis ang mapakasal ka ti imo ba na yung mangayo, ginaiya bata iya. Kag hindi mo na pwede yung mahamba ka sa bana mo nga, ay, mapakasal tayo, hindi lang ko yung magbata. Ti anong purpose na yung karoon nga nagpakasal ka? Hindi ka mo matawag na karoon nga pamilya, na karoon kung wala anak karoon, di ba? Bo, nagtig-ab na naman ako. Mga luy-aluy, na lang ko dito. Ay, kaya sa ako, dito ka banay ko. Kag, atropang blessing, matagani ang bako sa imo para pag, maglapad pagid ang paminsaron mo.
i-page hindi lang kay mama mo ang nga hindi pagid natong time or hindi kapagid gusto sa subo nga ano basi maabot ginaya ang time nga makapaminsar ka man eh kisa mga katropa sa tamaan ta ka-enjoy sa life ta hindi na tayo makapaminsar ya kati ang matabo na once nga grabe enjoy mo yung subong sa life mo makamba ka ganyan tapos magbusong kuya wala na hindi na kuya kalagaw literal ginaya katropa nga hindi ka naya kalagaw hindi ka naya kahalin kati kapadidi ka na da sa bata mo gahugas ka na da biberon sa bata mo gapasok-sok ka na da diaper hindi na niya nga siling nga ma-night out ka pa diba yun nasa lang na ganun isubong niya ang mga iban nga millennials nga naga-night out-night out pa yung biskan may mga bata na kati imagine ha nang kaya nyo pa ha ako hindi ko nag-gid hindi ko naging kaya. Kaya nga ah, ako kung gustuhon ko magwa, pwedeng kay kuya kagwa. Yung mga lisensya ko sa akon nga labidabs nga mga night out ko. Pwedeng kay kuya. Pero ang mind ko, as ara sa mga anak ko, gambo ko, ati, ano to ayhan, bata ko, nakakaon na to. Natulugan na to ayhan. Ano na bala, basi nagamaoy to, basi nagapangita sa akon. Ano mo na nga akon, nga utok. Hindi iya sila nga... nga, ay... tani naga night out ko ba pero ti kinanla ni isang self tayo kasi mag me time ti ako ya makakape malang kuya happy na kuya maka scroll ako dai sa Facebook maka video call ko dai sa mga friends ko man nga mga sanguna eh kang maka istorya na kami sang makadali okay na nai si sexy dia ni inya siling yang nga maamo-amo gigod na iya kag amo to ganyan ba ko nakapagusto na kuya sa ako niya ti kung kiss a sa tamaan mo naman ka enjoy mihara man kiss aga katabo nga lonely ka ikaw na lang isa makapanumdum ka man kiss a sa life mo mo nga ay gusto ko na mag settle down nakapoy na ko mag enjoy gusto ko na makabata ano yan ang feeling may bata na duka mo na siya kag katropang blessy nang kung diin pa na iabala nga hindi mo iabala gusto magbusong dira ka pa na iabala kis aga ka disgrasya totoo di na iya iti ako gusto ko mga kabata pero hindi pa ko tani gusto nga sa amo to nga edad ko nakabata ko pero ti ula ko may mahimo gintagaan ako sang grasya mano pa ko anghel na iya di ba pero sa ako ikaw gamba ka nga hindi ka magbata

Sabi ng ano gid kuya, palaluto gid kuya. Kag kung sa pag-atipan, bibibihon to pa ka kag kabalo si sex di mang masahe ba ko sa inyo. Muna siguro mga secret kuya ko nga mga boylet kuya got in there ba. Ang ginapangita-ita gid Janela ya ang akon nga mga kamot niya. Ang lagi sa mga kamot ni sex di medyo maugat-ugat kay itong mood nga pas muna, ang toro, pas muna. Pas muna sa lutoanay, oh. Masahi ka pa, oh, di ba? Kag isa pa, mga katropa, kung nanay ka na, hindi ka na kisa kaktaker sa kaugalingon mo muna. Kisa nga, kung manginiloy ka gidman or makabata ka, dapat ready ka gidya nga atubangon kung ano ya ang mga ano doon sa kabuhi mo. Kahit hindi na tayo pwede ya ka lain sa muna ya nga ang aton palibugan niya. Mabakalan tayo lipstick to, biskan martayo, let na lang to gani ang ginabutang tayo sa bibig tayo. Okay na, di ba la? Subong yung di na iya, lain niya subong niya. Di ka na siling kapaminsar. Ya, subong, kung may bata, kabisang pante mo ya, hindi ka na yan, hindi mo mapaminsaran nga makabakal ka pa ya pante. Ya. Ulton mo na lang kidya pante mo, magkalabuslot na iya sa sakang ya. Antis kayo makabaay, wala na kuya gali pante. Makabakal na lang kuya pante ya, eh, wala kaya kadumdum ya. Ang focus mo yara na sa imo mga kids subong mo di niya pareho sang unay ya kanti umi mga aga di si imo date date lain sang unay ya nga mamba kaya nga ay sige agi ako di sa may amuni muni muto sa bunga bilya sa tunukon nga bulak. Ari lang ko di ah nagapalipod-lipod subong hindi nagindiya hindi ka na gani kis akasabat sang tawag sang imo nga partner kati tungod nga ay nagapadidi pa ko to dali lang gid ha. Kaya yeah, nga, yun na lang sa tunyo, business-business na lagi tayo mga nanay. Galikiti ako, gimpili ko yung magtrabaho, mga katropa, kay nga ah. Si Sexy din, di na gusto maagyan liwat ang postpartum depression. Kay tinagyan ko na before nga, harap lang lagawan ko, tapos gulpi lang, boom. Nagpahimunong ko dayon. Harap lang, wow ha, do kagapon lang kuya dalaga, subong niya, mother figure na ako. Ano mo na bala? Ano ni man? Kung, no, namaguhan ko sa kugalingon ko nga aga pa ko gabugtaw. Pagbugtaw ko gadigamo. Nagyan na bala ni Sexy di mga katropa nga ang mother ko naghalin sa balay nga ginaistara namon kay before dito kami isa lang kami. Gimbayaan ko ni mama, nagambas ako si mama nga kinanlan tagid kaya bayaan niya kati para at least makabalo kabala kung ano ang obligasyon sang isa ka iloy ba. Gimbughat ang new Sexy di nagyan ko na mga katropa nga gina career kong akon nga anak nga babayi gatigaan ko haga kilis ko sa tinigaan o. Oh. Diba? Kuha nyo na. Tapos alas 12 ng gabi nagapang laba pa ako kay ti ako lang man gabantay ang ako nga partner nag-ubra. Ako lang gida sa sulod sang balaya. Duwa lang kami ka bata ko. Tingkis ang bata ko. Nga kaladagdag pa. Siyempre, hindi mo na iya malikawan yung mga katropa. Ikaw lang dan isa gabantay. Yung dublihon mong lawas mo. Magyan mo man niya daan nga tulog. Pag rabi tiid mo, maligo ka. Nakaduwa ka lang ka pamubo. Gulpila na gibi bata mo. Ti, kisa hindi ka nakapanghabon mga katropa. Magwa ka nalang gidya dali-dali. Ya, kati ba si magkamang tong bata mo to ka kung ano tong magkalatabo si magkalasungi to. Eh, wala ka na choice. Amo na kis ang ka very challenging gidya sang part sang isa ka iloy no, isa ka nanay. Muna ganigamba ko nga, grabe no, anong kami ka mag-utod? Duwa palang gani kabilog ako nga anak. To kabudlay na gani ka kong sitwasyon. Ano ka gidya na agyan sang akong mama no? Sang anong kami kabilog? Grabe. Budlay-budlay pag ito yung guro, mga katropa. Eh, galing kiti ang ito yung chimpo. Medyo barato pa ito yung mga balaklo niya. Kati medyo bugana. Takay ga ubra man akong papa. Pero ti subong niya, kabudlay na biskan dublihon mo palawas. May kamahal na sang tanan. Tuhod gina yung mga katropa. Kag, anyways, liwat katropang blessy, mabalik ta sa imo ha. Paminsara lang maayo kahit lain gidya ko may bata kaya kay kung mabata kaya katropang blessy mabot ang time nga magtigulang ka may mauli sa imo may maatipan sa imo tis bala hindi kaya manging kawawa bala sa ulihi mula kaya daan bata di kaya matupa sa home for the aged. Song for the aged, kaya matupa kati wala may matipan sa imo. Muna, importante, gitani nga may bata ka. Muna lang ang mamba ko sa imo. Kagkanami, gibala sa feeling nga may bata ka. Although, kapoy, pero harap lang pagbugtaw mo pagkaaga, bala may gangisi sa imo, bala nga wala unto, bala na.
cute-cute mga bata. Manami, kidyos ang feeling yung katropang blessy. Hindi kagid

0: Dula ang paglaom nga makapamin basi makapaminsar kaliwat. Iya, ulat ta ang time nga ano ah, kagbasi pa man lang. Anyways, mga katropa, o, basi miyara ka muna gustong i-advise, Madam Nanette Vasquez, makagusto mong advice yung katropang blessing natin. Yung kwento is, ayaw din niya magkaanak dahil nag-e-enjoy daw siya sa life niya ngayon. So, ano yung opinion mo sa kanya, Madam Nanette? Baka meron kang gustong i-advise sa ating katropang blessing? Kag kabudlay, kabudlay gid man subo mga katropa. So gani gina-imagine mo lang life mo gamba ko ay sang una nag ang akon nga problema. Kung paano lang gi kuya ka inom niya. Mo lang gid na iya. Why kuya ka problema sa bugas, sa diaper, sa gatas, sa sudaan namo na bala. Kiti pag-abot ko yung una sa balay, kakaluto na si Mama Sudan. Kasi may mga ginapaminsar, magkisa sex edi nga. To ka nami, balik ka ng amo ng alive mo. Muna gani, sa mga nanay da, may mga times gina yung gadrain, tabla kumbaga. Magaga, salpiti ta, nilawayan na ta sa ako galingon ta. Pero hindi ka muna yung maminsar, muna iya. Kahit tanantay ang nanay, strong tayo. Diba? Kabaloy ko strong. Kaya nga, abis kang budli-budlay niya ka sitwasyon tayo kasi ayaw kong mahimo pa lang, hindi tayo magreklamo, agwantakon, tagid na iya. Mara kisa sa mga bana, mandai, pasunaid mang kamunda, kaya makita nyo lang inyo asawang, nag-cellphone, nabi nyo, bilog nga dlaw, nag-cellphone na. Huwag kagali kabalo nga bago lang na nag-rest. Pag-ulan na nagpahuway, kahit ibag-ulang galing katapos pa yung laban na. Diba? Importante yan sa aton yung mananay, kasi gina-appreciate ta eh, katon ng mga bana. Kalaw, ay mga magsigi ka na kaluto, kag tapos papanyapon yung mamba lang yung bana nga. Busog na ko. Huwag igamba, namit ba? Diba? Mga small, kumbaga, small, ano lang gina siya yan, pero big deal niya sa aton. Diba? Tadaan nga mga babae ka, mga insensitive. Bo, insensitive pag-abot sa aton sa mga amon. Mga defensive. Mga katukon, mga moody, tayo nga daan. Pero ti, amon na iya. Kung love kaya nila, ya, hindi rin yung magkumod-kumod. Ah, di ba la? Kaga, i-shout out ko lang dagaling akon nga mamang Amor. Happy birthday gali sa aton. Sa imo mamang Amor Abiliar. Mayong hapon lang da akong nagalantaw kasubong. Mabuhay ka hanggat gusto mo. Diba? Thank you! Anyways, mga katropa, thank you so much gid no sa liwat sa inyo nga pagpamati diri. Mamati kita anay sang gamay nga pahinumdum or musika kay magabalik si Sexy Dikag. Magabasa naman si Sexy Diliwat sang ikaduwa nga sulat nga gimpadala sang aton nga katropa. So kung mayara kamo day advice, hindi gid kamo ya maguyahuya day nga commenter sa aton nga live or tawag ha sa amon nga XFM official hotline number nga ara sa screen niyo. Ambali Madam Nanette Vasquez, blessy, mahirap ang walang anak. Lahat ng problema may solusyon. Hanggang buhay ang mga magulang mo, dapat nga samantalahin ang pagkakataon na may katuwang ka. Kung sakaling magkaanak ka, andyan mga magulang mo walang gagabay sa'yo sa pagtanda mo. Correct, gadyan man, Madam Nanette. Thank you! O, diba? Very good advice, gadyan ni Madam Nanette. Correct, gadyan. Ang hirap kayang hindi magkaroon ng anak, Madam Nanette. Yung iba nga, nang may mga sakit sa kanilang matres, ba? Diba? Gustong magkaanak, tapos ikaw na walang diferensya, ayaw mo magkaanak, ba? Diba? Ang munang iba, gani na mga katropa, grabe na nga pinatestes, da kung ano, da ang mga ano, mihimuo ng tanan, makabata lang. Ti, kung ikaw, kung wala ka diferensya, kung okay man lang niya, go on. Kay kadamo sa mga tao nga gusto magkabata pero wala ginatagaan, di ba? Nagawala in gid kis mga katropa miara gid ya babayi kis ang aga paminsar yang ako makabata galos siyang sila mo diba madam Nanet yung katawan nila na pababayaan na paliyo normal ginaiya kati magaliwat ang aton na hormonal imbalance or sa aton ginaiya pag busong may postpartum ginaiya ang katabo sa kalawasan ta pero agi lang na iya, mabalik lang na sa iya mga katropa. Ya, hindi ka mo magkahadlok nga magka-baby. Kati, para mo na sa inyo, huwag ka mo kabalo, doktor, pa na imo anak sa ulihi, di ba la? At least bala may mag-guide na sa inyo kag may arap lang baga kampante ka na sa koogalingon mo. Kag babayi ka gidya tutuod ka na nga babayi once makabata ka. Kati, amun ako naman balinila, kasabihan sa mga matatanda, nakabalos ka na sa iloy mo. Akong baga, nakabalos ng iloy mo sa imo. Kati, nabatsyagan mo na ang sakit nga. Ginbatsyag sang iloy mo, sang gintawo ka man niya. Di ba? Anyways, liwat mga katropa, magabalik lang sa Sex ID ha. Siyempre, diri lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga. 103.9 XFM Bacolod katropa mo. Exciting!
1: XFM 103.9

0: Tony.
1: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga dun sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape na may natural energy.

0: Novimex. Mabibili sa inyong mga suking butika.
1: Balanced diet?
2: Check.
1: Regular exercise?
2: Check.
1: Visionex Plus?
2: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
3: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, mag-turbo dietary food supplement for men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Sister Pain.
7: Ako balay si Lisa and I'm proud Sister Pain user. At one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samson Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Dominic, Saka Health Practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas ng nutritional value ang Samson Gold Coffee Mix. Ining ang may mataas ng levels ng antioxidants gikan sa mangustin, moringa, spirulina, kagarnet, plus may collagen, kaglutathione pa. Gani, basta healthy nga kape, Samson Gold Coffee Mix.
6: Samson Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
9: Yes!
10: The secrets of health.
11: Speaking about this mood swing, hormonal imbalances driven in Leo.
12: Yes, Sir Josil. Katungod may mga imbalances kita sa sulod.
11: Okay.
12: Amo ni nga kadali kita mag-react, nagabingit kita. Kag iban pagyud nga mga hindi maayo nga manotice sa mga tao sa aton palibot ug sa aton sunod nga panimalay.
10: The secrets of health.
11: Daw amo ni nga klase ka ginabatyag ta Dok Leo nga way sang instant solution.
12: Kinahanglan gid ang tayo yun nga pag-manage kag pagtatap sini hasta nga makorekt ang mga dapat i-correct sa sulod sang lawas, Sir Dosil.
11: Ang triggering factor lang makita nato na kag mabatyagan kati aralan na sa guwa mo. Dini mo blame chin yan or if not daw gulpi lang ginit ang imo ulo or gulpi lang man malipay ka or gulpi lang gid nga gusto mo yan mamuni-muni ka lang gid nga
12: budlay ni sa mga upod sa balay sa trabaho upod sa trabaho kag sandiin lang mangin toxic ang environment sini nga kung padalman tagit, hindi mo nabasol ang isa mismo nga may amo sini nga kondisyon. Ning hambalbal sa iban nga gamay diferensya ginapadako. Tungod na isa sa mga nagkalailain nga factor sa imbalance sa sulod, especially sa hormone.
6: Samson Plus Gold.
12: Ang Samson Gold Capsule gina-suggest, gina-recommend gid naton sa may mga mood swings. Base sa iya sini nga sangkap, pag ang mga sangkap gintunan kung anong iya sini nga efekto sa aton sini nga modo. Ang moringa or malunggay may potential nga adaptogenic properties. Magambal gani kita nga adaptogenic kung paano kita mangin resilient sa stress, challenges, ngayon di kita mag-react daso-daso, kundi mabulo-balanse taanay, makapulo-paminsar taanay makarelax ta.
10: The secrets of health.
12: Ang moringa nga sangkap sa Samson Plus Gold may reduce oxidative stress and inflammation sa aton siringa brain. Once gani nga may inflammation dira sa aton siringa part sa brain, irritated kita. Madali kita mag-react.
11: Short-tempered ikaw.
12: Yes, so.
6: Samson Plus Gold.
12: Ang isa pagyud sa manami man, ang mangustin nga sangkap sang Samson Gold. May aras ang neuroprotective effect. Pwede sa mag-protect sa aton brain, kag sa aton sininga nerves. Ng isa sa problema, once nga mag-weak na karon, di ang mga hormones na ton, signaling systems na ton, messengers na ton, nga ginapaagi sa aton sininga nerves, problemado.
10: The secrets of health.

0: para nga masigurado pagit magluwas sa kinatawag pagpabakod sa aton sining immune system para masigurado nga makalikaw kita sa nagkalain-lain nga balatian lakip na sa mood swings nga problema sang kalabanan sa makababayenhan ginsiguro nga mabutangan sa Sir Josiel sang liabi nga amo ang vitamin C.
1: The secret of health.
2: Masaya ang buhay kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3.
0: Ang D3 may benepisyo siya para sa mga may mood swings. Nagabulig siya, regulates ang serotonin production. Nagabulig siya para ma-convert ang tryptophan sa serotonin nga key mood stabilizing neurotransmitter. Butong balon, nabuligan niya para ma-prevent ang extreme nga mood swings. Para nga di magtanto ang emosyon ni pagka-negatibo o kung hindi kinandan nga pag-react sa mga sitwasyon kumpara sa iban.
3: So ang Santon Plus Gold Premium D3 kag Santon Vitamin C mabakal sa mga butika. Sa mga kauturan ta naman nga mahilig magkape, dapat nga kun magkape kita, siguraduhon tang kape ta may sustansya kitang makuha. Kinanglan aton mag-inom sang damo sustansya nga kape and that's Santon Gold Coffee Mix. May collagen kag may glutathione.
0: Kagara ya, ti may pang-buffer kasi na dira. Although kafe siya, pero may pang-bulo balanse ka.
3: Oo.
0: More ka sa ginatuwag benefit.
3: May iba na bing hindi ka tulon bala sang Santon Gold Capsule.
0: Mm-hmm.
3: So kung hindi ka mo katulon, kag gusto nyo gid mag-inom, kape eh.
0: Mm-hmm.
3: Arad ang Santon Gold Coffee Mix. Again, may collagen kag may glutathione. Tuling glutathione, isa dira sa ginahimo. Yung ginadetox siya nga itong lawas napagwaya. Ang mga toxins that nagadulot. If not, kung mag-support ina, hindi tayo napagwa. Infection sa sulod sa lawas ta.
1: The secret of health.
3: Sa mga diabetic nga gusto gid magpangape, magkape ka Premium D3 Coffee Mix. Kay ang iya sweetener is stevia. In short, that's the recommended sweetener para iya sa mga diabetic. Sa mga hindi diabetic, pwede ka maghapon. Pwede gani sa diabetic, sa hindi pa diabetic. So, pili lang ka muda sa inyo kapihon. Ang kape nga wala caffeine, kag hindi naghalin sa coffee beans. Kape para sa tanan nga henerasyon. Kape sa tanan nga edad, bata, tigulang. Ang Santon Plus Coffee Mix, kawain niya caffeine.
1: The secret of health.

Catter apa? Alas 5.24 na sang hapon mga katropa, kagini nga oras, ginadulong sa inyo sang Vision X Plus. Siyempre kung may problema ka sa mata, like glaucoma, pterygium or katarata, solusyonan ta ina paagi sa pagtumar sang aton nga Vision X Plus. Kaya nga aton Vision X Plus mga katropa, may ara ini sang lutein, beta carotene, kag zeaxanthin nga, magaprotekta sa aton mga beautiful eyes, especially sa aton da nga mga lolo, kag lola, no, nga medyo weak na ang eyesight. Kag sa mga nag-aubra, da ang nakababad pirmi sa gadget or computer, mas maayo na yung wala pa yan nagabot sa wala pa yan nagka-diferensya yung imo nga mata, I mean, is tapnaon mo na yung adaan. Kaga shout out ko lang gagali siling niya Madam Nanet Vasquez Susan, ay paki-shout out nga po pala kay Mikay Balasabas ng SM Bacolod, manager ng Watson. Wow, mayong hapon ma'am nga manager sa Nugwapa, ginaguro si Ma'am Mikay mo. Kaga feeling ko do sa diin na siya sa department store na siya Madam Nanet or sa mall lang mismo. Mayong hapon. Thank you. Tagari mo diri siya, Madam Elvira Gilogo. Good afternoon, Sexy D. Good afternoon po, Madam Elvira. And thank you po sa pagdaan. Thank you! Mga katol na naman ang ilo. May nagalibak, nadiguro sa akon. Anyways, mga katropa, so ready na balakam mo sa ikaduwa tanga sulat. Di ko na nipagpadugayon kay kadasig lang adaan sang oras. Hindi na takis makabatsyag nga lapit na lang gali. O lapit na lang gali, magbalik si Uncle Bob. Uncle Bob, bumalik ka na please. Kaya ako naman malib, char. Mayari naman ta subong sulat nga pagabasahon nga gintig uluhan sang trauma sa kalalakihan. Dear Sexy D, taguan na lang ko sa pangalan nga Jonah. 30 years old, dali lang. 30 years old kag single. Sexy D, daw mahuya man ako ihambal ni sa imo, Sexy D, pero sa edad ko nga 30 years old, I'm still a virgin. Tungod nga daw hindi pa gid ako ready magka-boyfriend or mama na, Sexy D. Nagdako ako nga broken family. Yes, single mom ang mother ko. Kag saludo gid ako sa iya kay napadako niya ako sang intsakto kag may kahadlok sa Ginoo. Natroma lang ako sa mga lalaki tungod nga irresponsible ang amay ko. Ibutang ta na lang sa nga daw ara nagitanan sa iya. Palahubog, ginasakit niya ang akon ginikanan kag ginhimuyagid nga miserable ang pagpangabuhi namon. Na-imagine ko, Sexy D, nga basi maka-encounter man ako sang amuna klase nga lalaki. Amuna nga bahala na maglaon ako, importante hindi kumaagyan ang kapait nga naagyan sang nanay ko, Sexy D. So gusto ko lang tani mga yung advice sa imo nga kung matabo gid man nga may ara mga luyag sa akon or mag-attempt sang pangaluyag, ano ba lang ang pwede ko himuon? Kag aside from that, virgin ako, Sexy D. So wala pa gid kuya idea paglabot sa labing-labing isa pa gid na sa ginakakulbaan ko. Sa liwat, ako gali si Jonah. Kag madamo gid nga, salamat.

0: tropang Jonna. Madamo, gig nga salamat sa pag-share mo sang sulat mo, no? Kag, hindi niya Jonna ang real name niya, mga katropa, ha? Medyo anonymous lang ta danay. Amula ni gintawag sa iya kati tungod nga nahuya siya kuno kati virgin pa sa. Believe gid ako sa mga amo nang babayi, no, sa subong at chimpo may virgin pagid man gali, no. Grabe. Imagine you're at 30 years old, napunggan mo gid jaday, no. Pero hindi ta man ka mabasol kati tungod nga na trauma kato pag-abot sa imo nga amay. Ang advice lang si mo ni sex sa DS, hindi mo pag-generalize. Kung amo to yung imo tatay, hindi ambot silingon, nga amo man na ang lalaki nga makilala mo. Oo! May posibilidad nga pwede ka makakilala sang irresponsible man nga lalaki. Pero ara man na si imo, kahit hindi. Kung gusto mo yung magmana or magka-boyfriend, hindi man naguro pwede nga one day pa lang sa nangaloyag si imo, ginsabat mo na sa yada yun niya. Di ba? Da, para hindi ka madudla or hindi ka magano ma-trauma liwat, kilalahon mo gid ang lalaki, ah. Pero bisan gani kis ano, hindi tingin malikawan mga amo na iya. Pero tiya, nang ara na iya sa imo, kung batunon mo na ang amo na ang lalaki, kaya tiya, lain gid ya katropang Jonna mo kung may partner ka. Kalain maglaon na. Launto. Kalain kay nga, wala ka gid sandigan, magtigulang ka. Nakagina bala. Hindi naman siya gusto makabata, subong mo ikaw yung malaon, ganun naman. Kaga, at least diba, may ara ka na mga hint about sa lalaki. Pwede mo na maistorya ang lalaki nga, hindi ko gusto sa nga muni tungod kiti ang tatay ko. Grabe kay irresponsible. Kaga, yes, believe gid ako sa mother mo, believe ka man sa mother mo, kahit ipadako niya ka nga may kahadlok sa Ginoo, kag insakto. Padako ya ka nga virgin. Nga, ginabantayan kag di mama mo, no, kag mga katropa, kis akala na niya kita, iya sa subong niya nga tiyempo, iya sa babae nga virgin niya. Pero kung mag-abot gid man niya ang the right guy or the right time nga si Mr. Kumbaga si Mr. Cupcake mo, tagai chance katropang Jonna nga makilala mo siya. Hindi tapag iano nga pananaw mo, ikaw i-let go mo na lang gid na kung ano ang natabo sa inyo sang family mo before. Kay ti nang siguro na nahinulsula na managuro sang tatay mo. Lakdako ka na. Kumbaga may paano ka ka-move on sa imo nga past kung di mo na pag-let go? Budlayan ka magbaton sang bag-o or budlayan ka mag-mangilala sang mga lalaki nga willing sa imo kay tungod nga wala mo pa gin-hold mo ba ang imo nga trauma? I-let go bala. Buy-i na ang mga past. Kisa amo na bi mga katropa mo ang hatred ta bala. Amo na kisa ang nagapagapugong sa aton sa pwede tayong muon. Ang aton ba lang kisa ang mga maling akala na, umbaga mga maling akala ta. Hindi pagalabuta sa point na may mga what if ka sa uli, ay paano na lang kung ginsabat ko sa, ay what if kung gintagaan ko sa tsansa. Dahil naman, mo ko gahambal nga mapili ka, kahit ikis sa tamaan ka pili, gaabot si mo, pinilian na. Kung sa ukay-ukay pa bala. Una nga butang nila sang ukay-ukay, ti mapaulihi ka da iya, mabilin sa imo da iya. Wala na pinangpaslak na lang to yan nila iya. Anyway, sa mga katropa tada no, basi miyara ka muda gusto i-advise, Madam Nanette Vasquez. Kaga kung gusto nyo naman niya magtawag ya, through an air naman tayo nga, o through call, nga mag-advise or magkatag-opinion sa aton katropa, pwede kagid magtawag ha, dira sa XFM official hotline number ta nga, 0915-628-7926. Kapamatian ta kung anong advice mo sa aton katropang Jonna. Kaga, ambal mo, nangayo sa galia mga katropa, advice about kuno sa labing-labing, kaya dito siya nakulbaan. Mupagin ang isang ginakulbaan niya kahit wala pa siya experience pag-abot sa make love na ginatawag. Di na, na ano siya buro doon na, ay siya kabalo kung ano ang himuon niya na. Pero kung ang madakpan mong lalaki, katropang Jonah, experyensyado na, or ano na, kumbaga, veterano na sa mga muna, hindi ka magkakulba ah. Kaya, agi laman ng sakit. Wow ha? Medyo ilan naton, kalanggaling kami mo pala nakitlawas, pero ito normal na iya. Kung gusto mo gid, kung curious ka gid nga matilawan, pero syempre dapat ang tagaan mo mana ang right man ing mga tawo ang responsable kung baga hindi irresponsible. Kaga ang tip ko lang sa imo kung mag-entertain ka gid man sanggay nga mga luyag sa imo, hindi ka na lang gid anay maghatag klo nga virgin ka pa. Titikis a ang lalaki da man ka take advantage mo. Sa subong at simpo daan mga katropa, laka ka na lang kita, babae nga virgin. Tuod ginaiya. Kagpalakpakan pa ka daan. Kuya, saludo yung kuya. Kagtaas, respeto ko sa mga muna, ang mga babae. Yeah, saludo yung kuya. Kati, amo na yung babae, huwag niya gabiga-biga or huwag niya kaagi akuan sa hilit-hilit bala. Kati, di mo na lang paghihambal ng virgin ka, kati, basidra. Dara bala mamayo-mayo sa imo ang lalaki bala ako ang mahamba waong ko lang yung iya pag virginity kag iya bayaan ko sa kag di bala sa una mga katropa uso-uso ginang isang una yung mga basa-baba niya mga lalaki niya ay si ano nakuha ko to si ano ay proud ka. Nagwapo ka kahit nanugid ka aw ano man ni meron di dyan lalaki nga amon mo kapag madugang ang pogi points nyo kung mabalaan sa inyo nga tropa nga natilawa mo si Amuni, Amuni mo to, nakuha mo ang virginity ya. Amo na. Tibala, mas kalain, kung ako nga babae makabati, ay, proud pa siya yaho. Ningkuha mo lang to ya, kagtapos sa babayaan mo malang to gani. Te. Kagtapos, di ba mga katropa, sang una may gabot ginaya sa time nga, hindi ka na virgin, nakuha na yung virginity, makamba ka nga, ay, hindi na ako mangita, no view, ah, kay, kulbaan ko, basi, wala may mapatol sa ako, no, kay tungod, mabalaan nila nga, hindi ko virgin. Amo na sang una, pero subong, ah, bahala na yaday, kung mag-six pa yung anak mo yaday, go lang yaday. Tuod, ginaiya. Sa muna mo to, nagbisak-bisak pa na nga to ng mga tatay na kay mama, tanantis na nga luyag. Subong yaday, wala na yaday. Chatay, luyagay, video call, kita ay, check in. Amo na nakatabo, subong. Grabe no. Anyway, so basi mayra ka muna gusto i-advise sa atong katropang dyan, ha? Madam Nanette Vasquez, baka gusto mo mag-share ng opinion mo. Pwede mong i-comment dyan at babasahin ko. Di ba? Mga katropa ko, kung balikan ko lang ang sanguna, mabiliin ko man virgin ko ah. Ang ilong. Oh, pero kabudlay. Kabudlay nga i-maintain na iya ang mga amo-amo na iya. Ah. Di ba? Kaya nga ah, nang kisa sa tamaan mo kaluyag sa isa ka tao. Pero huwag kaya kabalo sa la to'y galing na tao. Huwag kaya kabalo kapin pa mga laki sa unang mag-speaking. Ah, mapamatudaan kuya nga virgin kaya. Palanggaon takit kaya. Ipakilala ta ka kay mama kag sa pamilya kuya. Oo ha? Amo na mga speaking nila sang una. Palangga takit kaya. Hindi ta kaya pagbayaan niya. Kapin pa kung isuko mo na ang imo perlas ng silanganan. Then after that, kung makuha na nila ang perlas ng silanganan, wala na sila L. Wala na sila labot sa babae. Kiti amo lang man tong gina-aim nila or amo man lang tong gusto nila. Ang labot to na nga tong matres, no? May ara ginaiya mga lalaki nga muna iya nga hindi bala makontento. Arab lang mangita pagidsayaan mo yung nga hindi pa bala worth it. Nga ginatag ko to sa imo ang akon nga perlas ng silanganan, hindi pa bala worth it. Nangita pagidsayaan sa iba niya. Ba? Anyways, ay, sige lang ka tropang John ha. Mabot ginaiya ang time nga may ara gid willing to risk. Well, risk it all. Willing to risk sa imo ang kagkabay pa katani nga nang siya magustuhan mo man. Kaga hindi lang tani irresponsible nga lalaki no. Pati aragid sa imo nakadepende. Pero kung ako sa imo Madam Jonna or katropang Jonna, mamana ka na lang gid yaka para at least 30 ka na bala. Kagabudlay na iya nga ano ya, away mo pa yung naagyan. Yung kakapin pa kung magkita na, ikaw mo sa mga friends mo, di ba? Mga friends mo, yung mga hindi niya virgin, ikaw yung virgin, hindi kaya istoryahan na, hindi karong party sa mga kung ano-ano da. Hindi kaya ka-relate. Kaya wala mo na maagyan. Di ba? Mas mayo yung kita daan kis ang mga babae, gakadang tanto na lang hindi amo tungod sa mga desisyon, tabla kis abla, may pagkaaling-aling manta, di ba? May ara ta mga desisyon nga muna kis ang may mga consequences man nga mga ano kati sa la mga direction tan sa mga curiosity ta balana sa isa ka curious sa isa ka bagay or sa isa ka butang ginatestingan ta bisan ka balota nga may hindi na amo ang ano ang gakatabo di ba tinilingaw ka na muna enjoy ka na di ba pero importante di ka maglaon ah mabako sa imo nami isa feeling nga may asawa basta hindi lang niya ulugtasan nga asawa di ba kay kalawaan niya sa mga asawa kana niya tuod ya tapos ikaw pa yung maugtas ya mayo na lang magsigol ma'am ka magamuna di ba kabudlay magsigi ka tig-abdi kulang na lang bala mo ang butbut ko di ba hindi na pa yung katigab medyo bloated pagin sa sex hindi pero hindi pagin pero hindi na lain nasang naligad nga kwan nga do kalain kito yung katsan ko subong nga do medyo okay na kag muna galing kay katigab pa ko anyways liwat saludogin ko sa imo katropang John na kagkabay pa nga makita mo ang Mr. Right mo ah. Oh, de ba? Kis ala ka muna iakita babae nga virgin. Amo na gani mga katropa. Iya i-value nyo gid ang babae kung may madakpan nyo gid man ang amo na. Kati kami nga mga babae hindi man kami basta-basta magatag sang amon virginity. Kung hindi namon love ang lalaki. Syempre kamo biskan kami gani hindi kami sigurado kung sincere kamo or hindi. Pero still, kung nagbatsyag kami nga palangga ka muna mo, huwag na kami naigaw paminsari. Bali, Madam Nanet, mahirap isuko agad ang bataan. Iniingatan yan kasi ang lalaki, pag nakuha na yan ay tawanan ka na lang. Pero kung ako, tatawa ka, may lalaki na di mahalaga kung virgin ka o hindi. Tanggap ka kahit ano ka pa. Yes, very good. Thank you so much, Madam Nanet. Very good, good opinion. Thank you! Pero kung amot na ganyan ang bali, Madam Nanet, katropang Jonna, kung what if may makilala kang lalaki din nakuha ang imo virginity, kung nadus mo ka, bangon lang liwat ah. Kaya huwag kakabalo kung hindi mo makita sa una, sa ikaduwa na kuno mo. Kung hindi mo makita sa una nga lalaki ang ginapangita mo base sa ikaduwa, bangon ah. Kung gigkuha yun lang itong virginity mo, kagibayaan, okay lang na may ara, gidya lalaki tood niyo willing mag-baton sa imo, biskan hindi ka na yung virgin. Di ba? Kaysa subong at simpo, yung Madam Nanet, kabudlay, naging man na yung pangitaon sa mga virgin. Di ba? Kaga, anyways, mga katropa, thank you so much, Giliwat, no, sa inyo pagpamati sa akon. Kagpag-unay nyo naman di sa akon sa bungapon. Buwas, hindi ko pa masigurado kung may guest ko or wala. Pero kung wala, man ko guest pa dahil yun, naging tiyagyapon sa chismis yan. So pasensyaan nyo lang subong kung medyo doon ka sexy kay sexy di ha kati may ginkatuan ako kagina iti wala na ko choice kaga hindi nyo mako pag-ian na ay pag-i-judge kati hindi man niya conservative si sexy di pag-abot sa mga pamayo takan kuya magsigi ka feeling mo conservative sa kaugalingon pero ato ay pok-pok ako yung showing ko yung mga katropa kati wala mo kayo may ginatago sa akong kalawas-lawasan wala yung problema kaling kati kisa may mga katropa gita din ko dyan grabe gito sexy di o sexy gito mo niya mo to mo na Katropa, hindi ko blasala nga nagdako niya nga akong pagpalangga. Tutuod yun na iya. Te, kung nabusog ka gidmanda, di pa salamati na lang. Hindi na magagay ka reklamo. Malang ko ay maguro mag-jacket ni si Sexy D. Tapos ang code name ko, Sexy D. Malo nyo na ako ma-emphasize nga sexy. Oh, di ba? Anyway, so mga katropa, asta na lang ikuti. Hindi na ako magpalawig. Buwas naman kita makita na yun, no? Thank you so much kid sa inyo nga pagsuporta sa subong sa akon. Nga hapon, kagkabay pa nga everyday suportaran nyo kami. Kag Uncle Bob, kung diin ka man subong, please. Enough na. Umuwi ka na, baby. Umuwi ka na, baby. Uwi ka na dito, pang. Idlaw na si Musiya. Idlaw na kami tanan sa imo. Kag ako eh. Siyempre, idlaw na kumagkadlaw. Kag-regards lang ko kay mamang, ha. Kag, siyempre, mga katropa. Dari lang sa inyo nga paborito nga estasyon nga. 103.9 XFM Bacolod, katropa mo. Exciting!
1: XFM.

0: Tony.
1: Christine po. Before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
0: Mas pinanakas! Santon Plus Gold!
2: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sansone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sansone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
0: Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may Sansone kag vitamin D3. Pirmi ka pala wala sa mood, nagkabantag ka pala sa anxiety. Tilawi ang Premium D3 Coffee Mix. May stevia, Sansone plus vitamin D3. Masulhay nga utok, pagsik nga lawas, kag masadya nga adlaw. Ang ginatulong sa aton sang Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, nagkape ka na, may Sansone kag vitamin D3 ka pa. Pagibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
3: Kating, babalik-balik lang? Gamit na ng Sansone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sansone Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Sansone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan.
4: Sistopain. Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apektado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sakit-sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sistopain. Dasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sistopain. Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Sansone Gold Coffee Mix.
5: Si Stephen, isa ka office manager. Damon ako na tilawan na kape, pero lain bidyang sabor sa Sansone Gold Coffee Mix. Ang iya nga

Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabilisan na mula. Katropa, yari ng mga Yes to Health products na pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026 XFM 103.9.

0: XFM 103.9 XFM News. XFM News.
1: XFM Time, alas 5 sa gabi, mga katropa. Gikan sa news center sa 103.9 XFM Bacolod. Yari na ang nagapangunang balita. Siya ay Presidente Rodrigo Duterte mayara sa talagsahon ng mga insidente sa pagkatumba sa sulod sa iyang detention facility sa The Hague. Apisar nga wala sa kasubong insidente, ganatabos ang nagligad nga 30 kada or 30 kadlaw sunod sa Registry of International Criminal Court o kung ICC. Ang ICC Registry nga muhang nagadumala sa mga aspeto sa korte nga hindi judicial. Nagkumpirma sini nga isa ka pag-file sang Mayo 13 ka ginapahibalo sa publiko sini nga Webes. Ang pagsumiter sang ICC registry bilang sabat sa mga bayan sang depensa para sa pila ka mga impormasyon tangod nahanungod sa kaimtangan sang anay presidente. Saya katapusan nga pagsumiter sa ngalan ni Duterte, ang anay lead defense counsel nga si Nicholas Kaufman nagpangabay para sa access sa video surveillance sang selda sa anay presidente. Si Duterte, suno kay Kaufman, nagpaibalo sa iya legal team kag malapit nga pamilya sang masaming mga hitabo sa pagkatumba nga tugasang pagkadula sang balanse. Inang balita sa 103.9 XFM Bacolod. Solusyonan ang malabo nga mata mag Vision X Plus para sa nagugyon nga Pilipinhon sa Pilipinas. Ako si Katropang James King, XFM News.
0: XFM News. XFM News. XFM 103.9. Namamayagpar sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
2: XFM Cebu,
3: XFM Bacolod,
0: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyod ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
4: Extra Drive.

0: heading home na? But steady lang ang South Trip. I-full swing ka na katropa ang sinadya. Kag-musikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kag-iban pa ka mga shocking revelations. Extra drive. With Mommy G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Mayong gabi, Metropolitan and the rest of the Negros Island region. And welcome na sa inyo programa ang
2: Extra Drive! Katropa, ikaw pala nagapati kay Lolo kung kay Lola. Gusto mo pala mapamatian kung ano ang viral kag trending sa social media. Pati pa mahapos ka pamagi mangin caring, caring!
1: That's right, tapos lang na. Kay tungod niya, kaupo ninyo ang mga viral ng wakalan.
2: Ako si Katropa ang James King.
1: Ikaw ko naman si Katropa ang Mommy G. Let's enjoy sa pagpamati diri sa
2: 103.9 XFM Bacolod.
1: Alright, sa atin yung weather subong yung mga Katropa, ano, baho may low pressure area, gali. LPA, basi, ano okay. Naman, di ba, magkambal ka LPA, sino to?
2: Wala, may katawag sa akin, may katawag.
1: Wow, may katawag.
2: Chicks na chicks. Babuhok.
1: Mayong pagyatawagan sa chicks. Anyway, tungkol sa LPA, when you say LPA, di ba, there's a possibility nga mangin bagyo ina siya, no? Ara ina siya subong, no? Sa east, sa southern Mindanao. Samtang eastern isa nag-aapekto naman sa karon sa Luzon, kag Visayas. Pero it seems like, ano, kadahamuning oras or kadahapon, doon nagatupa-tupa naging man ang ulan or nagahandong ang ato niya nga palibot.
2: Ako, yung gamat ako kung kagahon, kayo nakaginot, Mami G.
1: Ay, apaanggid
2: siya. Apaanggid siya. Kayo, siyempre, limitado man, pila ka oras man lang ang ato nga aircon.
1: Gani, man, hindi na pwede ka pa, ano.
2: Oo, malapaw na takaroon, wala na tayo ibayad.
1: Pala, no, makapamati man sila nga sa amon yung mga krisis subong. So, gamay-gamay yan, Manila.
2: Although, nabatihan ko, kambot kong nationwide, kag saan may efekto to, tog daw, hindi ka no ialawang ginatawag nga utda sa kuryente. Masugot man sila kanon sa ginatawag nga staggered nga pagbayad.
1: Staggered payment. Okay, para at least maaganhagan man pala, no, para sa mga pumuluyo. Nga hindi sila yung mautdan kuryente. Kaya kabutlay man mautdan kuryente. Hindi ka ganyan kagiyo mo?
2: Correct. Hindi ka kagiyo. Mapungko ka lang. Kaginot pa. Makuyab ka. Gapang uyab ka na. Ginabalhas ka pa.
1: Oh, kag kumawalhan ka sa walhas. Abaw, ara na. Ginang Vanilla bala, no? Nga, ara ka pa sa sagwa. Daan, alin sa pagkabot sa balay mo. Ay, may pagabot sa balay mo. Balhas ka man gyapon. Mga viruses and bacteria, sigurado gin matapik sa imo. Ay, nako, kinahanglan gid nga. Mag-inom ikaw everyday sa Santon Vitamin C. Kag magamit sa Santon Plus Herbal Soap.
2: Sorek, mga katropa. Ang ginang mga produkto sa ranggin makabulig sa inyo, mga katropa. Pa, no? Isa pa na ang aton nga mga kape, no? Siksik sa nutrients, makabulig para ma-prevent tong anuman nga blatian nga nag-develop da, mga katropa, no? Ang aton nga mga coffee mix, katropa. Una ang Santon Plus coffee mix nga siksik sa nutrients, may mangustin, may malunggay, soya powder, mga katropa, tapos premium D3 nga may aras sa may kape ka na, may D3 vitamins ka pa. Kag ang aton nga Santon Plus Gold or Santon Gold Coffee Mix, no? Nabuligan ka na, nag-ayo ka na, nagwapa ka pa.
1: That's right. Kag inayasarang ninyo mabukal sa mga butika nationwide sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP Generica, and dadiri sa aton. Siyempre, mabakan nyo man sa Sincere Drugstore, Grace Pharmacy, Rose Pharmacy, no?
2: Of course, aton nga Yes to Health
1: Yes
2: Store.
1: Yes to Health Store, oo. Ara lang na da, sa may Lizares, no? Nga street. So, pagitaan nyo lang daw may pangalan nga Yes to Health. Tanan nga mga okay. Produkto sa Yes to Health Incorporated sa ranggit nga ma-avail or mabakal ninyo. Anyway, siniya subong niya nga mga inadlaw, mga panyempo, pinaka-trending award. Kumusta ka?
2: Kumusta ka? Ikaw ay walang pinag-iba.
1: Kanta. Kanta
2: ni Joseph Estrada sa kanyang bisita yan si Fernando Pau Jr. Kumusta ka? Ikaw ba? Ikaw ay walang pinag-iba.
1: Doon nag-wangin mo na, Tiyo. Gusto mo ka? Doon nag-santo.
2: Ah, doon ka.
1: Ah, kumusta ka? Ano na trending awards mo?
2: Kumusta ka? Bakit wala man lang ka nang kumusta ka?
1: Oh, hindi Abby, nag-trending.
2: Parang hindi concern.
1: Oo, nag-trending ini kahapon, di ba? Kay tungod nga sa privilege speech ni Senator Pia Cayetano. May arap pa gani sa mga drama effects.
2: Ginagamit na subong yun.
1: Oo, ginagamit na subong. Kamusta ka? May 10,000 ka ba? Pahirap. Kasagad din dyan sa mga Pinoy mong eh tungkol nga ating may 10,000 man nga issue, diba? Sa kaya uton niya nga si sino gani? Si
2: Senator. SP. Senate President.
1: Alan Peter. Oo. So, amun na daw gin-combine yun ang mga phrases. So, amun na sabong nag-get trending, no? Anyway, manuun natin. Kumusta ka? What is kumusta ka? Kumusta no? So, it's a Filipino phrase.
2: How are you?
1: Kung silingon,
2: how are you?
1: Correct. How are you? Actually, derived na siya sa Spanish phrase nga.
2: Kumusta?
1: Como estas.
2: Okay.
1: Como esta? Como esta? I don't know kung paano ginagyan na.
2: Ayun ba ganun, lipot lang ganun. Itong all of a sudden, dugay mo na, no? All of a sudden, gulping ka, nag-message mo. Musta, pre?
1: Musta. Musta. Shortcut daw na nga. Oo. So, kumusta or kamusta, no? Ang kumusta recognized as a standard spelling of the word, no? K-U-M-U.
2: Uh-huh.
1: No? Formal context na ya. When you use or kung gamiton mo ang letters U sa kumusta. Pero kung kamusta with an A in the beginning, no? Ginagamit naman siya informally in sa casual nga conversation. So that's the difference between kumusta and kamusta.
2: Kamusta. Mm-hmm. Oh, di ba lang.
1: Pero again, derived na siya sa Spanish word. Kaya di ba, we were under the rule of the Spaniards for 300 years. So it's from kumusta.
2: Kumusta ka. Pero basta may arakada, kumusta.
1: Pag nagamal, kumusta? Por qué contigo? Yo es kuy.
2: Por qué?
1: Katao mo na lang kayo, por qué?
2: Oh.
1: Pero ay, kamalo ko na noon ang meaning.
2: Maldita, no?
1: Okay. Yeah. Okay daw, amo ginagina sa Batsabat, Manila. But then anyway, no, amo ng pinaka-trending word sa karon. Nga ginagamit na halos ang tanan.
2: Grabe, no?
1: Mapa-joke man yan.
2: Ang gakatabo sa ano, gakatabo mga katropa sa Senado, dahil mo na joke tanan kalandawan.
1: Na, no,
2: oh, galing kong kisa, depende sa joke.
1: Everything, no, is a joke. But then anyway, isa pa gid sa mga ginahimo man subong sa mga Pinoy, ang pag-ubra meme. Nga kung sa diin, di ba, may ara kita sa mga awards. Ano ganyan yung mga awards sa di when it comes to film sa aton? Mga sikat kung sa...
2: Best in choreography.
1: Hindi, namin
2: best
1: ko.
2: In the...
1: Namin ko ang award-giving body.
2: Ah, okay. Famous award.
1: Famous, nan. Yeah. Na, ginahimo na din lang ang meme subong. Di ba? May, KBB for example,
2: ano?
1: Si Vilma Santos, ang mo sinutupo niyang artista nga, di ba? And...
2: akala mo lang meron, pero wala. Wala, wala.
1: Di ba maglawag sila sa PAMAS? Here are the nominees for the best actor, best actress. Blablabla, di ba? Ginalawag na, no? Balat Sibuyas.
2: Mga title.
1: Mga title. Tapos, pero nagagwaan mo na sa Balat Sibuyas, si Robert Padilla.
2: Correct. May aras itong huwag mo kong sisigawan.
1: Huwag mo sisigawan. Bato de la Rosa. Bato de la Rosa ba? Hindi. Siya mo na si Robert Padilla.
2: Robert Padilla. Di ka nang umusta.
1: Pia Cayetano.
2: Tapos sa
1: Bat nandito ka.
2: Bat nandito ka.
1: Bato de la Rosa. Ano mga muna balaw? Isa pagig kami, nagagwa, no? Nagpaiyak, umiyak,
2: pinaiyak,
1: nakikiiyak, tapos yak.
2: Tatlo lang.
1: Apat!
2: Tatlong nakita
1: apat.
2: Ko to.
1: Oh, ano? Apat nakita ko. Nagpaiyak, umiyak, nakiiyak, yak.
2: Tatlo ganito.
1: Grabe, ganyan mga Pinoy, makapaminsari yan, no?
2: Nagpaiyak si Risa ko, no? Umiyak si Pia. naiyak sa
1: si Loren si Legarda.
2: Tapos, grabe mga pinuno. Subungin sa social media. So, isang muna yan, daw kabalang gusto suryana, pero subok sa social media.
1: Social man, media, nagigyagin na isuryahan, nagigyagin. Napiastahan actually.
2: Kabalo kayo sa kadlaw, magkaroon na naman, i-ano na naman, na magkaroon na naman sa resolution. You know, mapetusible, mapumahal.
1: Well, hindi na pwede ka
2: public figure sila, Mami G.
1: Part of it, no? Part sa nga sinaiya nga pagiging public figure, hindi diya kaluwas sa ginatawag yan nga mga pagpangbash criticism, or any comments.
2: Komento sa ibang nga tao.
1: Correct. Yan. So, naano naman na nila sa kadugayon, na nila dera sa posisyon, diba?
2: Yeah. At ang kung si ano pa, kung si Angeline Quinto pa, si Angeline Quinto, at ang herap. Ang herap, no?
1: At ang herap. Anyway, Ario, may dugang pagkikita ng balita. Bangod, di, ano subungin, ang mainit-init ang parte gidaya kay Senator Bato de la Rosa about the ICC warrant of arrest.
2: Ginaano sa Department of Justice. Oh.
1: Yes, nagmando na actually ang DOJ nga sa NBI kay sa PNP nga pagitaon gid ini si Bato de la Rosa. Now, ari naman niya, no, ang Department of Justice spokesperson si Attorney Polo Martinez, no, gid-confirm niya sining adlaw nga ang Interpol red notice request batok sa kay Senator Interpol Bato na. De la Rosa. Gin-confirm niya na, no?
2: Interpol na.
1: Oo. So, as far as I know, suno sa kay Attorney Martinez, no, there is an application for the Interpol red notice. Mm. This is a remedy available to us. Okay? So, mga law enforcement agencies na nasiling na, mga pulis kay National Bureau of Investigation, can effect or pwede na nila ipatuman ang arrest of De La Rosa base sa valid and enforceable warrant from the International Criminal Court. Suno sa kay Justice Secretary Frederick Vida.
2: Ayun, mga katropa. Well, sa suno ay han, madakpan nila ay han. Ang munang pamangkot, Mami G. No? So, kung madakpan nila, let's see kung ano ka, anong paano nila ma-enforce ang ginatawag na ang layi, Mami G.
1: Yes, paano nila ma-ano, Kaiti?
2: Sa history nga daan, kabalo ka naman, sa history sa mga gikan sa men na halin sa ano sa mga PNP, kay Honasan, kay Lacson.
1: Daw wala na patuman, kumbaga, namin mo.
2: Walang hindi. Wala tama, wala ta kabalo, kini, si, kay sa part naman ni, ano, ni
1: Titilianes na, ano.
2: And before pala sa history.
1: Before.
2: Sa history sang mga senators man actually. Mm-hmm. Nga nananago, ayawan sila pangita.
1: Ah, okay. Namin mo yan ang mga nagpanago. Mm-hmm. Okay. So, amo na subong mainit-init nga mga issues sa atin yung palibot. Kinahanglanin nato may ibaluan. No? That is why we are informing all of you. Wow, koko all of you. We are informing you nga amo ni subong ang pinaka mga trending, no? Because the Pilipinas na ang ginaistoryahan.
2: Ang bayan kong
1: ay, hindi ka kaya. Ito ka na lang sa ano. Sa kumusta ka.
2: Kumusta ka.
1: Kumusta ka na lang.
2: Ikaw ay walang pinag-iba.
1: Na, wow. No, diba? Wala bawod-bawod. Dire-diretso.
2: Katropa, alas 6:30 na sa gabi. May lang ang pagpanyapon kung naluto na, katropa. Kung wala pa. Sige lang.
1: Gusto ko mag- kaon ng adobo tanik ba lang ano ha, takway.
2: Oh, adobong takway. Oo, tapos may tupad din ang sang ng pinirito nga marot.
1: Pwede, no? Ano na naman, pagkaon na naman. Gutom na me!
2: Ang Extra Drive ang ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health, ang ating Ultimate Trio, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3 Soft Gel Capsule. Ako si Katropang James King.
1: Ako naman si Katropang Mommy G. Mati lang di ha sa 103.9 XFM Bacolod.
0: Extra.

0: Mga katupa, exciting!
1: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santol Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santol Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santol Plus Gold. Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santol Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santol Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santol Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santol Plus Gold araw-araw.
1: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yung astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus kasi nirecommend sa akin ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Ako si Dan, 58 years old, siya kagwardya. The best kid yung experience ko sa Turbo. 30 minutes before wakbakan. Pets da sona. Ina, kapoy ba ko ha? Lapyo pa sa pinula sa trabaho. Wala man siyang negative effects. Swabe gain. Kamutol, testingin bala. Kampiyon kid yung Turbo.
6: Turbo Supplement for Men.
8: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at klamu waska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
8: Mas lalakas ka pa.
6: Sister Pain.
9: Mas gari sa kaservice ko. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nang sakit ang akong likod.
6: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
6: Sa mga bukika.
11: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuon sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
12: Ako gali si JC. Head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa tape nga Santon Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te diri na kuya sa Santon Gold Coffee Mix.
11: Santon Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
8: XFM.
11: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamiton para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ngangalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Per DOH FDA CFM RR permit number 0098 series of 2026.
13: Extra Drive.
14: Extra Drive
13: with Mommy G and James King on XFM.

0: Exciting!
1: XFM 103.9. XFM News. XFM News.
2: Gikan sa News Center sa 103.9 XFM Bacolod, yari na ang nagapangunang balita. Mahimo nga hindi pagsapakon sa United Nations Human Rights Council ang panawagan sa isa ka Japanese non-government organization nga buyan si Ane Presidente Rodrigo Duterte gikan sa kustodiya sa International Criminal Court sunod sa Department of Foreign Affairs. Ang ahensya nagsiling ang UN Prime ang nagabaton sa among mga aligasyon kag inigala ginapalapta bilang isa ka pamaagi nga wala sing komento o kon anuman nga aksyon. Gisiling man niya nga hindi ini ang unang tiun nga ang International Career Support Association ang nagdulog kag ginsiling nga wala sang basihan nga mga claims sa UN kag wala pa natabo sa nagliligan nga mga aksyon nga may maayo nga resulta. Ang pahayag sa DFA, isa sa pila ka beses nga nagkomento ini sa publiko sa kaso sang anay presidente sa Pilipinas halimpas ang ginaresto sa 7 Marso sa nagligad nga tuig. Ang ahensya ang masami nga nagatugyan sa mga nagapatuman sang kasuguan sa pagsabat sa mga pamangkot sa media ukon sa pagsakdag sa posisyon sa gobyerno nga hindi magbalik sa ICC. Inabalita sa 103.9 XFM, Bacolod pa nanakit sa kalawasan magamit sa Santa Plus Herbal Oil. Para sa nag-uugyon ng Pilipino sa Pilipinas, ako si Mami G, XFM News.
1: XFM News. XFM News. XFM 103.9.
3: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santon Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
5: Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa

0: 3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
1: Oh, miss na kita. Uy, babe! Kisi!
0: Laging bitin! Ibalik ang bangsi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
1: Oh, yes!
0: Turbo Supplement for Men! May maca at lavuasca! Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan! Turbo Supplement for Men!
1: Mas lalakas ka pa!
0: Sister Pain!
2: Si Sairan, isang Balbayro Hasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Assess the Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
3: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Ako gali si GC, Head Security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape nga Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigop sa kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
1: XFM.
0: Xanthan Gold Live Testimony.
5: Daniel Francisco, dumanggin niya nara Palawan. Dumalaki yung mga kumpari ko sa Vince. Tapos pag doon napagod, yung problema ko sa kasakasuan ko, mga kaugwaran ko, pinasolve nga ng Xanthan Gold condition ng karawan ko, subok na subok sa akin yung Xanthan Class Gold.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika. Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko, maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Xanthan Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Xanthan and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Xanthan Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Xanthan Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Xanthan and XFM, libo-libong pa-premyo! Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue FDA CFR RR permit number 0098 series of 2026.
0: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Xanthan kag vitamin D3 sa madbalang adlaw mo bangod sa discomfort o kasang constipation. Mag Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Xanthan nga bugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalaniga sang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
7: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Xanthan Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Xanthan Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Xanthan Gold Herbal Tea.
0: Sister Pain.
8: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaad na akong trini, hindi ka maligawan ako sakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki na dati kong akumulali sa Sister Pain para diri-diritso ang trini.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Isa naman kaabiyan ang nagpamatuod sa kanami kag-benepisyo sa paggamit sang Xanthan Gold Coffee Mix.
9: Ang bago nga Xanthan Gold Coffee, ang mas ginbabaskog, mas ginpanamit, pambagwak pa pa, ay may arani sang gluta kag-collagen. Ang Xanthan Gold Coffee, may kape ka na, may bulong ka pa, mas manami.
3: Xanthan Gold Coffee Mix, nakakape ka na, nagagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix, mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide, kag mga drug stores na pizza inyong mga lugar.
1: XFM.
10: Kumaan ka rin sa Bullseye. Centro, come sa Bullseye.
11: Ipa

0: trip. I-full swing ka nakatropa ang sinadya. Tagmusikahan. Extra drive. Extra drive. Music, entertainment, trivia, kagibang pang mga shocking revelations. Extra drive. With Mami G and James King. On XFM. Extra drive. Let's call it a day, baby.
1: Oras mga katropa, 7:13 in the evening. Second hour na natin sa programa ng Extra Drive. Kaupo si Katropang James, kagkatropang Mami G. Kinatulungin ni sa inyo sa mga produkto sa Guest to Health Incorporated. I-remind ko lang kamo para mas pagkunan ninyong pag-off the night. Hindi magkalipad. Enhance ang libido sa lawas. Mag-turbo dietary supplement, katropa.
2: That's right. And sa karoon naman, another topic ang ato niya pag-iistoryahan. Okay. Ang una-una, Gid, diri sa ato niya sa Dakbanwa sang Bacolod. Aba, ano di ay han, no?
1: Bacolod?
2: Kay na, yes. Na, hindi ah, ang problema. Kay man, suno, no, sa City Nutrition Action Officer Hello. Si Dr. Rosalie Di Campo.
1: Hello.
2: Nagsaka na ko nung balang kaso sa obesity.
1: Hello, damo na sa... Oh. Ay, yun mo lang nga mo ng topic. Tanga kay Goku, pero ano man lang daw-daw, papamuklat naman yan, bisan pa paano. Matunon ko na lang. Sige, ituloy mo pa na yun.
2: Sinabi kay doktora, no, ngayara git sa 1.71% ang obesity rate sang syudad. So, ginalantaw na ang kabangdanan amo ang pagdamo man sa mga fast food chains.
1: Ay, wala akong gali na bulongda.
2: Ah, kay wala kagakaon.
1: Hindi, kay hindi ko taga Bacolod.
2: Correct, pwede taga din.
1: Hindi ko taga din.
2: Pero naka-contribute ka to.
1: Sa iba nga banwa.
2: Sa iba nga banwa. Dito sa Negros Occidental.
1: Okay.
2: So, no, pa kay doktora, no, nga makatuga gali sa non-communicable diseases ang ginatawag ka obesity. Kay manti, syempre, mag-resulta sa hypertension, diabetes, kag cancer. Pero makabuling sa pagtapna, no, sa ginatawag yan nga obesity, ang 120-minute nga exercise kada semana. Hindi isiling in just one day, no, kundi kada semana. Ah, kag pagkaon sang balanse nga mga pagkaon. So amo na nga I guess isama no sa dapat nato niya yang paminsaron or hindi gani nga matap na sa karon nga ang pag lesson pala no sa ginatawag yang obesity.
1: Oh, sala na sa mga ano sa mga nagabusiness pagkaon.
2: Nga, aw, sala sa business?
1: Oh,
2: sala mo yung kayo nagbakal.
1: Ah, mga gabusiness pagkaon. Kung wala na sila yan, hindi matemptar ang mga tao.
2: Oh, iba. So, hindi ba wala ng negosyo?
1: Oh, ba? Kung wala na sa nagabala, lang tao bala din rin, no?
2: Ang
1: mga ang mga tiyanggit sa malibot natin. Kung sirado sila, wala tayong dita kabakal. Pero kung abri sila, kapalapit kita.
2: It's a matter of self-discipline sa nasiling
1: control.
2: So, ikaw na, yung kasay mo, ginayang,
1: kag sa ilan naman nga part
2: niya, na sila yan.
1: Kag sa ilan naman nga part niya, dapat mabulig sila sa komunidad kung hindi nila gusto nga magdamo ang mga obese, tambok sa panungunidad.
2: Paano?
1: Mag-control sila, dapat ma-abri lang sila sa muning oras. Hindi tanong oras, abri sila. Mag-abri sila kung tigpalanyaga, tigpamaho, tigpanyapon.
2: Ang galing!
1: Kung wala, tiyang tao yan, matentarya, every after meals or in between meals, kabakal! Hindi, ganyan mag-control ng mga tao.
2: Wala, nang guilty.
1: Buligay ta, buligan nyo mag-control ng mga tao.
2: Ano na?
1: Hindi ka mo mag-abri in between meal time.
2: Oh, galing. Oo, oh. Abe, ang bala sila, be.
1: Panera. Ito lang, kagina, kapila ko nagwa. Sarado, nagpa-uwa.
2: Oh, diba?
1: Mga muna bala namin ko. Dahil isang daw manugsugod na ta, ginlantaw ko, nakita ko abre.
2: Abre, te.
1: Ate, nagkato ko eh.
2: Wow, ah. Kumaga mo, nigali, ayaw mo, what a negosyo niya ta.
1: Sinabaso lang ba sa katambo ko.
2: I remember, hindi Changi fast food chain, nagin site dire.
1: Same, mga Changi, pupunuin na sa mga junk food.
2: No fast food chain, ha?
1: Fast food siya mo na kadabayan. Amo na fast food kadabayan. Mura
2: na
1: yun. Ay,
2: stop ka lang man na nila yung, ay, hindi ka niya magkanto-kanto yan
1: eh. Amo na, awayon nyo mga, kung makita ka mo datambok ka ba ng, ano, awayon nyo.
2: Sino galit? Tsaka kung galingan nyo kay ikaw, kaya hindi ka ba nyo
1: mag- Mambal sila, kapangaway ka haw, binabuligan, talanta.
2: Grabe. Uwad ati Changge, kumaga mo ni. Hindi nyo ipag ibutuon, mayor ha.
1: Tama, prangkanay. Nga, ginaway mo ko haw. Oh. Hindi mo gusto magbakal. Ginabuligan ta ka. Hindi ta ka gusto manambok, magtambok.
2: O, oh, nakita nyo kay James kayo, hindi nyo pagpapaklo na.
1: Tela, tawa ka, dakakot ako daga. Inasunlog ko, kaaway ka man. Namiyan man siya.
2: Tapos hindi ka makagwanta, bakay ka man.
1: Ay, nako.
2: So, amo na, subong ang dako nga problema, again, ano, sa, diri sa bako. Actually, nagasaka lang, actually, ang kaso sa ang ginatawag nga obesity diri sa Dakbanwa sa Bacoal. Now, speaking of obesity, hindi mo man matawag nga obesity kung ikaw ang nagadala or nagabusong. Kay man, good news!
1: Ano ang good news na?
2: After sa pila ka tries, no, nagresulta sa pagdako sa siya ni Alex Gonzaga.
1: Ay, kapilan na niya ganin eh?
2: Ikatatlo na niya ba lang, ano mong 6 years na sila nag-up the night, tapos ikatatlo.
1: Oh, medyo toad ka. May kilala man ko bala, grabe sa unang ano niya mo, ibiya mo, nakapila siya mo. Katatlo man, ang ikatatlo, ginalungan niya ganito to todo.
2: Na mo manigin na tabo, no, sa kay Alex Gonzaga. Mm. So, very happy gidang tanan. In fact, kadamo sa mga celebrities when Alex Gonzaga announced mismo sa iyan social media account nga she's pregnant, showing ang iyang baby bump.
1: Pila ka months?
2: Wala ba ginhambal kung pila na ka months. Pero tinay na nagresulta
1: sa mga nagliga diyan, nagadako
2: gid. Wala, wala, no? Wala gid ja.
1: Kay lang bala no, dugo pa lang no,
2: wala pa. Wala pa na, wala pa naka-form gid bala ha.
1: Wala pa nag-form.
2: Pero this time niya nag-form na gid siya. Yeah. She showed no
1: sa may ano na, may dugo.
2: May ultrasound. May ultrasound na, so makita na gid nga naka-form na gid ang baby. So we're ano no, we're hoping sa successful naman niya no nga pagbunag. Si Alex yun. Hulat-hulato na lang naton. Pero makita naton sa couple, di ba? Si Mikey kag si Alex nga happy-happy.
1: Ba, sa times ang mga nagabuso ng mga ano ko, makita mo lang shape. Subong niya, tsura. Makita mo na sa sunog ka, tropa.
2: Subong niya, high-tension. Yeah.
1: Kita mo na ang ilong niya kag... Alo, hindi ilong niya daw. Ikaw, gid.
2: Pero, nagakinangan sa mas dako-dako na nga amount, no? Para makita mo gid ya whole.
1: Correct. Mas mahal.
2: Yes, ang imo nga face.
1: Tapos
2: ang imo nga
1: bebe. Ang gender reveal niya, medyo maano da, dapat, well, dapat makunchaba ka sa ano, mambal ka sa doktor nga hindi yung pagipigipakita. Lalo, kung makita mo ang baby, mabalaan mo kung babae, lalaki.
2: Bisa, hindi mo siya makitaan. Hindi mo maano. Kung hindi mo maano ang iyang idalom. Kung gusto niya may sa doktor, tunga lang. Diba? Para hindi mabalaan sa mga ginikanan.
1: Correct.
2: O, hindi ganito muna lang, anay, kag si doktor lang makabalo ko na ano yung gender. O, hindi ganito magwa man na sa resulta, actually.
1: Correct.
2: Diba? Kaya may araw maka muna i-yes ang tawag sinagani, result.
1: Mm-hmm.
2: Kadira nakabutang kung anong gender, anong kadakoon, no? Kagsakto bala ang kadakoon ni baby sa month niya.
1: Kag ang dako ba lang posibilidad nga normal o kung cesarean.
2: Pero, kay for the sake of gender reveal, siya kabalo naman ka-artista niya, no? May handa-handa ginaya.
1: May mga pasurpresa.
2: May mga pasurpresa pa na iya kung palupok-palupok dira.
1: Na.
2: Butong-butong sa cake.
1: Na. Ang iba niya, nakibot niya. Abi, isa lang, gali. Dua pa. Tatkin pa.
2: Grabe. Amo na kadakodako. May araw, gito yan. Nga, nagbusungan ako. As in, gito yan pala yan. Ang lahi. Gito yan.
1: Matcheck mo daw, ano, daw kapid mo. Pero pagwa, dako lang galing nga bata.
2: Dako lang nga bata. Pero may araw, gito yan. Kadako-dako. Pila na yaya katuig ang bata. Ano sa isa na katuig.
1: Tapos, nang maggabon na daw, wala lang pluk na muna ako na
2: muta ko sa grabe ka klase yung pagbunag mo
1: pluk
2: oh dahil grabe ka siya agit sa giloy hindi na ako hindi na ako magliwat pero sa nagwa na ay sige pa
1: kambal kay kambali na
2: Ako yung very quiet, kuya, yung magpasakit. Yeah?
1: Ako yan, nakulbahan ko na permi, basta tanong. Nakulbahan ko permi.
2: Oh, na, okay na, okay man ko nga, nanumiama ko nga muna. Kay, amo na pinaka the best man mong nga experience sa isayaya ka babayi, no? Nga makabusong.
1: Ako mo na, ako niya apat, si Sarian Tanan. Ambal na sa akin, ba magkaranon ka? Magkaranon pa na.
2: Magkaranon.
1: Kamang mo na nga. May bayad ko na.
2: O, may BSS na ya?
1: Anyway, sige mga katropa, alas 7.23. I'm sure ang ibanda nakapanyapon na ay, no? O kung galang to TV, kapung ko na gani, kagkatulok na sa gadok ko na sa ilang mga gadgets, sa ilang mga cellphones, ano. Pero kami-ari lang kami. Optan nyo kami, katropa. Ining extra drive. Kapun si katropang James King.
2: Kagkatropang Mommy G, tutok lang. Dari sa
1: 103.9 XFM Bacolod. Extra.

0: Katupa, exciting!
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibong suplemento na makatutulong upang maiwasan ang mga sakit tala ng fungi, virus, at bacteria. Santol Plus Gold, ang kapsula na may saponins, isang phytonutrients na nakita sa pag-aaral na makatutulong maiwasan ang mga sakit na bacteria ang dahilan gaya ng UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia, at iba pa. Santol Plus Gold, mas pinalakas at mas epektibo na suplemento dahil extracted ang pagkagawa galing sa extracted nutrients ng mangustin, malunggay, bawang, spirulina at ampalaya bago ginawang kapsula upang madaling maabsorb ng katawan. Ang epektibong kombinasyon, Santol Plus Gold at Santol Vitamin C. Samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Gold, mabibili sa TGP, South Star Drug at sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Kung dati ayaw mong magkape dahil sa insomnia, well, hindi na ngayon. May Santol Plus Coffee Mix na. Hindi na kaka-insomnia. Santol Plus Coffee Mix. May gamot ka na. May kape ka pa. Kaya araw-arawin mo na ang Santol Plus Coffee Mix. Santol Plus Coffee Mix. Now available in your nearest drugstores. Vision X. Marami na ang natulungan.
3: Malaki ang pasalamat ko sa Vision X Plus Capsule. Itulong talaga ang nakatuno sa akin Teredium. May nagsabi kasi na kailangan ko magpa-opera para matanggal ang Teredium. Takot ako talaga. Bago ako nag-desisyon, sumubok muna ako sa Vision X Plus Capsule dahil may nagsabi na effective daw yun. Nag-try ako for 2 months, Elsa sa Panacos.
2: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
1: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Clear Skin Beauty.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sister Pain.
2: Ako Galisilis, and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko, kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga bukika.
4: Isa naman kaabyan natin ang nagpamatuod sa kanamit kag benepisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
5: Ako gali si Grace ang Silay. Sa nga-discover ko ang Xanthan Gold Coffee Mix, unianbit ko kay my Glauca Pathology. Nagnami pamatyag ko kay naghamis ang panit ko. Beauty conscious kit ko nga daan. Gani sa Xanthan Gold Coffee Mix na gid ako.
4: Xanthan Gold Coffee Mix. Nakapangapi ka na? Nagmaskog kag nagwapa ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
6: Extra Drive.

0: XFM Time 7:50 na sang gabi, mga katropa. Wow, mas mabuti pang lumabang.
1: Mas mabuti subungang tsura ni Janine. Gupagwapa na siya. Doon
0: anime,
1: siya.
0: No? Anime, no?
1: And syempre, sikat man siya subung because nag-comment mismo ano, sa performance niya sa Isaiah Cabas, no?
0: Uh-huh.
1: And nagkanta ining si Janine Burdin.
0: Uh-huh.
1: And ang original singer ang nag-comment mismo sa aking kanta niya.
0: Uh-huh.
1: Nga si Demi Lovato.
0: Oh, wish you, ano galing tayo ito? Ano? I miss you.
1: I wish you
0: something like that. Are what if I miss you for the rest of my life?
1: No, nice.
0: Ano na ganisa? What if I miss you for the rest of my life?
1: Ang buta, hindi ko naka-ano, hindi ko na familiar. Ginawa naman.
0: Imo ko lang to, lagpat ka. Lagpat ka ba na, James King? Joke lang. Ay, nag-joke na naman. Salamat kay madamo mga katropa. Well, thank you so much. Maraming salamat po. Inlain-lain ko lang. Marakala salamat. Agyaman nga ado. Salamat kay madamo sa inyo tanan. Friday galibuas mga katropa. Danay kita sa gihapon, no? Pero pagkahapon, of course, ano na siya. Tawag siya
1: nito. Mas-sundown na kami.
0: Mas-sundown na ta, no? Hindi lang magkalipat, mga katropa. Sa sining programa, gina-remind na ito ng tanan nga halungan ng inyong panglawason sa bulig sa ato ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Well, until next time, ako si katropang James King.
1: Hanggang ko naman si katropang Mommy G. Pudutok lang din sa 103.9
0: XFM Bacolod. Extra Drive.

0: Plus Gold.
1: Then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system, kag magmango aton immune system, amo na dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize ay mulawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic na mga pagkaon.
0: The Secret of Health.
1: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood, kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Erwin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
0: The Secret of Health.
2: Kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliun mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
1: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa dingalawa. So masuggest na ton sini sa ila Doc Erwin na muna Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes!
1: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix, Doc Leo? Nga ang ma-recommend naton?
2: Ang Santhon Gold, yes. May ara sa mangustin.
1: Mm-hmm.
2: Nga may ara sa beneficyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3, makabulig man siya para nga magnami pag-function sa naton sa nga pancreas. Ini mangustin, kag vitamin D3, arina sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pag-insinik ang papatamis niya is stevia.
1: Wala kontra kung tasi mo blood sugar.
0: The Secret of Health.
1: May mga kauturan kita, Doc Leo, nga mas malipatan ang pag-inom sa kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix, kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
0: The Secret of Health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga ginarecommend naton sa mga nagaedad na,
1: yes,
2: tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help!
1: Ari na sa ngaton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas ka mo nga blood sugar. Aprobado sa ngaton Food and Drugs Administration.
0: The Secret of Health.
1: Dok, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sa order for laboratory.
1: Laboratory
2: test. Pero may ara, Doc Erwin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
0: Sample Plus Gold.
1: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid sa hawak, Doc Leo, na may problema man ang ilang bones sila nga tulad. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May araman iban nga gahatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sa imong nga constipation.
3: Yes!
2: Pero kung nalimbawa constipated yun ni Dr. Win, nalimbawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal. Ukon, bisan adlaw-adlaw ka pa nagpamuhin, pero kung tigamay-gamay, kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santhon Gold Capsule. Kaya nga aman, mabuligan sang mga utanon nga sangkap sina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos, namin sini maimnan mo gid sang Santhon Gold Herbal Tea.
1: Yes, ang herbal tea naton, amo nang manami gid mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes.
1: Kung isa kulang kita tubig, amo managaba Tiger. Tapos kaon pa kita sa mga wala fibers ng mga pagkaon.
2: Mm-hmm.
1: So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
0: The Secret of Health.
3: XFM.
4: This is D-Rope. Every game is a test. Of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with a

0: 103.9.
1: Sample Plus Gold.
2: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Sample Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinumbukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
1: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
3: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasa ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang, bumaling sa Vision Next Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
1: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parkoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagpipili sa mga butika.
1: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: Santo Gold Live Testimony.
1: Arrabalit si Nilo al Laguna. Laging nga CD. Sa haring gabi, matake. Sumubok din ng Santo Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho na CD. Kalaga pong napakagaling ng Santo Gold.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Santo Vitamin C. Ang alkaline no vitamin C.
3: Ako nga pala si Herina. Mayroon na po UTI. Sinubukan ko ang Santo Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan niyo rin ang Santo Vitamin C.
2: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
0: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag vitamin D3.
4: Ako si Divine Queen's problema. Kung gitsang ina, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga api ko sa ordinary nga kape. Mimpatilaw ako sa upod ko sa trabaho sa Premium D3 Coffee Mix. Kanamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako yung bugtaw. Bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
0: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag vitamin D3 ka pa.
2: Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3 Coffee Mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: Ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imong kutis, luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, galpa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain. Ako si Sarah sa

walang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga buki ka. Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ng sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.

0: isa ka professional boxer sa Dadlaw Trini, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan, gani bago pa maglala ang palaki na gatay kung akong lalis sa Sister Pain para dire-diretso ang Trini.
1: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain,
2: if symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na may santong kag vitamin D3, nga mamantinir ka sang kape sang ordinary, puro lang tamis, wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix by Stevia and Natural Sweeteners. Hadin sa Stevia Leaves ang Premium D3 Coffee Mix, ang may aramat sang vitamin D3, nga pampapasgog sa atong natulan, pampagana sang uto, kag pampa-improve sa atong immunity. May santong nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix, madami na, super healthy pa. Mabili sa mga butika.
3: XFM. Importante ang kalusugan. Kaya pagdating sa suplemento, ito ang nasa listahan. Ang palaya, spirulina, garlic, malunggay, at mangustin. Mga sangkap ng Santone Plus Gold. Nakatutulong sa magandang pangangatawan with proper diet and exercise.
4: Mahalagang paalala, ang Santone Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Woo!

0: ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: E bago naman.
2: Wow, kanamis. Puryagaba.
1: Puryagaba, ako na pulpulapula naman habil. Daw nakapang hiso naman sa isang istiwitis.
2: May ako istiwitis lang eh.
1: Ano na yan, Marta Yolette?
2: Merko Chrome.
1: Magpapalaig na ang programa ng Phone Pal. Makaupod nyo katropang Troy Tisoy.
2: Kakatropang Dolphy lang ka.
1: Guwapo na, loy-loy pa.
2: Bigala na, tamsi pa.
1: Kag nagpamati na ka mo sa XFM, katropa mo.
2: Excited. Ay, ikaw na. Naka-one kid man ko ba?
1: Ano one man?
2: Ano man?
1: Ikaw lang nakadlaw ha?
2: Ako kaya ko da?
1: Tipatas ha?
2: Oo, sige ha. Pasugot na lang. Tiga, no, wala kid ko score.
1: Sabi mo totoo na no?
0: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
1: I-welcome tanahan-tanahan nga XFM Station sa Negros Kagpanay Island ni Boss Rems, Dr. Rimilito. Uy, nakatune in ang mga taga Bacolod via XFM 103.9 Bacolod. Upod ta si katropang
2: Chris
1: Juderi.
2: Ama ko muna.
1: Juderi lang Japon.
2: Juderi lang Japon.
1: Oo, oh, ah, tsakto ka gabi, ginilis islan mo naman.
2: Ay, wae, kumang ko nakabuhan.
1: Sa Kaban Kalan, mabatayan kita sa XFM Kaban Kalan 106.1 with katropang
2: Papa Rodel.
1: Correct.
2: Thank you, Papa Rodel.
1: Sa Kanlaon, mabatayan kita sa XFM Kanlaon 101.7 with katropang
2: Baby Ron
1: Shooty Boy.
2: Ang bot na lang da iya.
1: Ay, ang balan na nagkagabi nga sa akong sa lisensya nga malib.
2: Nag-live sa...
1: Oo, oh, may mga picture sa background niya kami dako-dako at tanduay.
2: Ah, okay.
1: Tapos sa din ng fiesta man. Di ba fiesta subong man?
2: Kadamo man fiesta.
1: Sa Sagay, batayan kita sa Sagay. XFM Sagay 87.5, Analog Channel 13, and IPTV Digital Channel 29, na via Star Cable Silay, EB Magalona, Victorias, Manapla, Cadiz, Sagay, Kagiskalante. Sa Iloilo, mabatian kita sa XFM Radio Patrol Iloilo 100.7 with katropang
2: Alex.
1: Correct!
2: May pa si Alex, kaya wala gahalin.
1: Sa XFM Rojas 106.5 kita, upunta si katropang
2: Jen Ray
1: Neil. Sa Kalibo, mabatian kita sa XFM Kalibo 96.5 with katropang
2: Shemaine.
1: Correct! Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
2: Noel
1: Kuya J. Patas-patas lang, tatlo tsakto mo sa bat, no?
2: Tatlo man ang sala.
1: Okay na, at least nag-improve ka na sa isa mo katuig din nga sa duty-duty. Subong mo lang sa ulo ang aton nga mga broadcast technician nga partner natin.
2: Okay, nga, wala kids nga pabalo. Kapalaan nyo man ko ba? Echos lang.
1: Ano ka, VIP?
2: Echos lang gani.
1: Very?
2: Charot.
1: Hindi, ano meaning sang VIP gani? Ha? Very?
2: Sos Mar Joseph.
1: Hindi ah, meaning sang VIP bala. Very?
2: Very innocent person.
1: Hindi. Very impotent person.
2: Ay, di ba kuya impotent? Direct pa niya.
1: Sige, islanta eh.
2: Ano?
1: Very
2: impotent
1: person. Vincenzo Dayon. Sige ah, ma-inop na nai kita kumusin na dyan sa alas 12 sa tungang gabi, subong gabi sang ano kayo subong man?
2: May 21, 20, and 26. Birthday ni Nora Honor.
1: Adlaw sang?
2: Adlaw sang Thursday.
1: Ah, tingala ko ganit nakapula ka subong. Tinga Coca-Cola na yung mo jacket tao.
2: Ha, hindi man kayo Pepsi.
1: Abi ko gani kung ara ka naman sa Crocodile Farm. Crocodile Farm. Sa mga gusto mag-intra, call and text sa XFM text line kag call line.
2: Sir, 912-0076793. Ano namiyahin po si intro ka sa buong
1: kag 0915-8311-431. 0915-8311-431. Mayong gabi sa mga taga-Aper, Balikaw-Kaw, Barangay Urong, Kabankalan, Manong Angelito, Montesino, Ilionos, kag Andre 7, Kim, good evening, Jocelyn Nobleza, Valdez, Febrero, Jose Villegas, Bukanay, Banga na.
2: Wow! Kagra sa may Cadiz, hello and good evening sa kay Tiloy Contrivida.
1: 24 minutes after 9 o'clock, mabalik pa ang phone, palubod nyo si Katropang Troy Tisoy, ini ang XFM. Oh, wala pagali. Upod nyo si Katropang Troy Tisoy. Diri sa XFM.
2: Kaupod man, si Katropang Troy lang ka.
1: Ini ang XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Turbo Food Supplement for Men.
2: Ako si Jaime o sa karitard ni sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pamuhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, kurog-kurog

0: og supplement for me.
1: Hihimo sa maca ug clavuasca, usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan ug kababainhan ug gahatag og kusog ug resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan.
4: Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
6: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Sunthon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
5: Sunthon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.

0: Liman. Hindi ka pang pa-purdy animal ka. Okay, klaro na 1-0.
1: Okay.
0: Kay Taito kayo natin, 1-0. Sige, balik na sa phone pala programa. Upo nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kag si Katropang Dolphy Langka.
0: Ang ining programa ginadulong sa inyo sang Premium D3, your premium food supplement against viruses and bacteria. May virgin coconut oil, may malunggay, and vitamin D3 nga may 200 IU, isa ka soft gel capsule food supplement para sa aton nga ikaayong lawas.
1: Kag para sa inyo nga mga panuhot, ara man ang Santon Plus Herbal Oil.
0: Ano?
1: Herbal oil.
0: Gapin lilo o dila mo. Ang tanang ESL products harang mabakal sa Mercury Drug Stores, mabakal man sa South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Talang yun. Sa mga gusto mag-join, dial nyo lang ang numero kang XFM.
1: Ang 0912-0076-793
0: at 0915-8311-431. 0915-8311-431. May caller sa line number 1. Good evening.
1: Hello.
2: Good evening, Troy.
0: Hi.
2: Hello.
0: Sino ni?
2: Si John.
0: Taga din?
2: Luilo, Troy.
0: Din si Luilo?
2: Sa Madong.
0: Sa?
2: Sa Madong.
0: Madong man?
1: Din ang Madong.
2: Ang Haniway man nasa Dulpe.
0: Ah, part sa Haniway. Barangay Madong?
2: Madam
0: Bihanay na sa kanambod, yung bulo. Upod ko diya, udeng? Kamusta ka muna sa Haniway?
2: Okay, Troy, sa buong di, kidapon, gulong ulan na.
0: Ah, nag-ulan sa inyo, amon,
1: kagabi.
0: Kainasang kagahon.
1: Oo.
0: Kagahon, tapos, basi, matultol na siya. Every early in the morning. Namitani kung arang mga load to, bala, kaya parang hindi tuman kay init dol.
1: Okay man akong gabi, kay mayong tulog.
0: Hindi man, dipindi Japon sa imo nga ano ah, sa imo nga body clock.
1: Kung sa bagay.
0: Anon mo na ang tudutudo, ang ulan kung may ara ka man insomnia, kaya wala kagiinom sing Santon Plus Herbal Capsule.
1: Nan, isa pa na.
0: Di bala, John?
2: Si John, Troy.
0: Ah, sorry. Ambal mo, mangkot kayo na yun, John. Ang oo ka man. John, galing nga. Ilan mo yan? Ilan na edad mo, John?
2: 30, Troy.
0: 30. Anong trabaho?
2: Tamtanong maswa. Ang muna ganing gulong ulan. Dahil timing ginagawang ulan, maanandong naman.
0: Aba. Manugutan ka, gali.
2: Oh, sir, sorry man, Troy. Ah. Manugutan yung sandiya na bala.
0: Manugutan kag ano?
1: Manugutin.
0: years old ka na, wala nobya?
2: Wala, Troy. Pangita ka na.
0: Ah, pangita.
1: Pero naka, ano ka na?
0: Naka ano?
1: Naka score.
0: Naka score?
2: Okay. So,
0: pila ka gramo? Depende. Pila ka gramo na score mo kuno dyan?
2: Depende, Troy.
0: Wala ka pa ka nobya? Wala ka pa ka try ni isa ka nobya pang uya? Wala pa gid?
2: Kagi naman kong nobya, Troy. Nobyaan man.
0: Ikaw ang gimbyaan o kung ikaw ang nagbiya?
2: Siya nagbaya.
0: Siya nagbaya sa imo nga man. Wala ka paligo?
2: Di man, Troy, hati kay pigado kuno ako.
0: Ah, wala man na sa pabigado-pigado kuno doon. Pero doon ka pati, kaya makusin ato.
1: Subong ang mga chimpo eh.
0: Oo, no. Kay babae, subong niya. Dapat.
2: Oh, kwartay lagi na pangita. Troy, mo
0: hindi man tanan-tanan. Basi ma-offend na sila sa aton karon. Dahil lang butangan ko, anay liwat sa ano ha.
3: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sus Puryagaba.
0: Hindi man tanan-tanan na babae. Nga kwarta lang yung lagi nalagas. Pero... kung sa practical naman nga part, araya masulod sila dira.
1: Ang mabuhi mo lang sila. Ah.
0: Pero hindi ka pa ang imo ka pigaduhon, imo ubrahon inspirasyon para maghimakas pagin ikaw kag ipakita mo sa mga babayi nga nagalagas ing kwarta nga amo na ko ni subong nga si Jan nga damo na kwarta tungod kay damo kag dako akon kinitaan sa akon pagpangutan. Diba?
2: Amo na kay Troy. Amo na kay Troy kay Troy.
0: Ang kapigaduhon, ubrahon ta sing inspirasyon.
1: Nan.
0: Nga maninguha kita para sa dalalayon manggaranon kita o kung magdamo man kwarta naton tungod sa aton nga pagpangabudlay. Diba
2: dyan? Ganyan, Troy, diba? Ang diba ang manggaranon, Troy, halay marang spigado, diba?
0: Ang butay nga, kuya mo yung pamakuton niya man. Ako galay, kay di, makuton mo man, kuya ako niya man.
2: Ako, takto ginatroy, kay ako, subuhong ga, support kung kinitaan, kung ginasupport.
0: Nana mo kinang pinaka-importante, kabalo ka mag, ano, magtipig sa imo kinitaan.
1: Correct.
0: Kay, at the end of the day, gakaedad ka na gadaan, 30 years old ka na, ti. Ako ya, sang una, Dol, ang akong edad ng asawa ko, 18 years old, may asawa na kuya.
1: Ba?
0: Oo, 18 years old. May asawa na ko na kanggaro. Kailangan may check ko sa piyakalin niya kung babae. Hindi may gabi, babae.
1: Ah, lalaki.
0: Hello? Ah, lalaki na. Oh,
1: lalaki.
0: Amo to ha, hindi ka magkalipat. I-maintain mo na ang imong, ano, ang imong disposition si Mukabuhi nga mag ano magtipig sing kwarta, maninguha sing bungga para ang mga babae mapalapit na sa imo kung makita ka na nila nga successful.
1: Correct. Support-support ka. Ha? O basta hindi ka lang support.
0: Oo.
2: So, amo na ganito nga subong support ko bali support ko sa mga kadya mga sisol tuig yung plano ko mababoy ko tanay Troy.
0: Oo. Na ano ka na, na napalta ka na gani?
2: Ang
0: mga
2: Troy,
0: isang 12
2: dad ko.
0: Ah, 12 wow. Pa sa akin na
1: pauta. Di ba lang tawa kami, be? Picture, be, kang ipasa sa akin.
0: Nami sa hindi, pa ba lang tawa kami, be?
1: Para ma, ano, ay masigurado kung napalta, kung man sa eh.
0: Amo man, oh. Kaiti, hindi man ako. Kay kung sa kasuhay ko naman, dapat kinanglan, Gijaya, kung gin...
1: Kuan niya, may ebidensya.
0: Oo, ginakyos ka, bing, gamay, imo, nga tarugtog, amo na. O, dapat, na. Imo, ginapamatudan, nga gamay. Kung imo, ipakigbato, nga dako, ipakita mo, ginasaya. Di ba, Dol?
1: Correct.
0: O, silbing, ha?
1: Te.
0: Ebidensya.
1: Correct.
0: Te. Nagliwat ng imo, nga mind, pwede mo na masend.
1: Pwede man nga ano
0: nga sa Viber, WhatsApp,
1: sa ano lang ah,
0: sa Twitter.
1: O sa Twitter lang.
0: May Twitter ba?
1: Ha, mahimo eh
0: Twitter o kung Twitter
1: ah. Wala eh Twitter.
0: Ano na makita mo si isang babae Migo dyan?
2: Ang tubong to, hindi naman mangita nga buot lang, ang may ara lang ang Troy ah.
0: Huwag na doon naabot, sabagin na nga mong discard, diba?
1: Mayo, mayo kay, ginaano.
0: Liwaton na na ang mga anes, mga mabuot, ang mga ano, ang mga mabato, bardagulan ah.
2: Ang tubong ginapangita ko, Troy,
0: ang mga rasaras.
2: Galagolaga.
0: Na, amo na.
1: No. Correct.
2: Kay inong, ka inong.
0: Na, namo na, very good. Yeah. Very good, very good.
1: Kapaduting kung gabi.
0: Kay kung mapaluyag. Kay kung mapaluyag muna sa amigo diyan, maliwat man na siya. Mabag-o man na siya.
2: Oo. Maliwat na siya.
0: Amo na ang pag unong niya na sa inyo puluyan.
1: Correct.
0: Kay maliwat na siya. Kag dira mo gid ya mabalaan nga kung palangga ya gid ka. Kay kung palangga ya ka gani, tanan-tanan himuon niya na.
1: Mabag-o.
0: Mabag-o siya sa ngalan ng pag-ibig.
1: Wow, ha?
0: Wow, kanta yun, ha? Sa ngalan ng pag-ibig. Amen. Ano? Amo na yung tsakto ang pagitaon mo. Ang mga lagawan, mga kapanggis.
2: Mga inong.
0: Na mo na.
2: Ay, kung inong sa Troy, hindi na sa lagaw, ni kami na lang
0: magpapagawa. Amo good. Na, amo na dan diskarte.
1: Amo na ganyan nga, no? Sa ngalan ng pag-ibig, tiyan ko nag-very big.
0: Na.
1: Eh?
0: Kay ka, old school na sila. Mangitang-itang-ita. Tapos ang mga formal, makabulig. Kaya, ang mga ulugtasan na ito, mga itaon subong ah.
1: Dapat mga maldita ang pangitaon mo. Kaya kung magbag-o sa ati, believe na ko sa inyo.
0: Oh, gani, no? Kahit siya na naya madisiplina, siya na kung maglubyanay sila yamo.
1: Yeah.
0: Para sa mambalas ato ng mga lalaki, di ba? Kung mga luya kita gani, ka pamangkot yung manayang babae. Kasi syempre, kung kapanigarilyo ta ang babae, hindi naman nigarilyo, kabaho si mo. Ah, muna bala.
2: Gani.
0: Di ba? Kita ng mga lalaki, kita nga mga lalaki naman, kay tungod nga gusto gin naton makuha ang iyang pagigugma, aton agwantahon isa ka bulan, duha ka bulan nga hindi makapanigarilyo. Tapos ang ginsugot ka, nagatago-tago ka na panigarilyo. Diba? Tago-tago ka na panigarilyo, asa nagdayunay ka mo, nagkabata ka mo, manigarilyo ka na lang ng manigarilyo. Diba, Dol?
1: Eh, mayo man na bala.
0: Ah, hindi ka nakasabat galing, kaya wala ka ginubya.
1: Ah,
0: hindi ka nakasabat, kaya wala ka ginubya.
1: Pero at least, nakanubyo ako.
0: So, muna subo nga ito, nubraho na, ha? O sige, pilang edad siyang kinapangita mo, Migo, dyan?
2: 26 to 30 lang, Troy.
0: 26 to 30. Single ma'am, pwede?
2: Pwede, Troy. Basta mura na. Nga palayin lang ko palalagaw.
0: Na, amo na, amo na. Na, dama na may text.
1: Napanawagan ng tanahan yung mga maldita. Single ma'am ka.
2: Pagkatilo.
0: Yan. Ano number mo, number 09?
2: 0930-1607-202.
1: Oh, liwat.
2: 0930-1607-202.
0: Damo-damo na matext sa imong migo. Believe me.
2: Ganit.
0: Tapos ikaw na dabala, disiplina sa ila kung mag-nubyanay na kamo, ha?
2: Okay,
0: thank you, Migo, dyan. Sa nga niway, may gabi.
1: May gabi.
0: Diba, Dol? Pamunta na nasubong ang tirada. Mapapormal-formal tadi. Wala man ni pulos kung mapapormal-formal tadi.
1: Oh. Ano ganing anes?
0: Ha?
1: Ano ganing anes?
0: Ang anes?
1: Yes.
0: Oo, anes. H-O-N-E-S-T. Anes.
1: Ano? Oh, God, kapispe.
0: Nesla na iya.
1: Anes gani.
0: Ha, anes. Oo. Nakita nyo ni it's a nest.
1: Nan, very good.
0: 3 minutes before 10 o'clock, nagpapaday ng phone palupon nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kang si Katropang Don Filangka.
0: Nagapamati ka mo sa XFM, Katropa mo.
1: Exciting!

0: Paaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Santhol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
0: Santhol Plus Herbal Oil.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santhol Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa at soya. Kakaiba! Kaya sa Santhol Plus Coffee ka na. Santhol Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santhol Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santhol Gold Herbal Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santhol Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhol Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhol Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito! Santhol Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.

0: 15 minutes after 10 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo!
1: Exciting!
2: Bago naman. Pertingas tayo. Naka-chains oil ginisaguro mo.
0: Why kita?
2: Ang bangaw.
0: May harap ako balayran sa credit card. Opo nyo man, sige hapon, Katropa ang Troy Tisoy.
2: Ikaw si Katropa ang Dolphy Langka.
0: Ginadulong sa inyo sa Turbo Dietary Food Supplement for Men. Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa. Kaginadulong man sa aton sang Vision X Plus. Kung nagkakurap-kurap ng inyong mata, nga pamatsyagaan nyo may mga panganod sa inyong mata, mag-Vision X Plus na kamo.
0: Ang mga Yeswell products, sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Southstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. May nalipat tanagin sa itong endorsement ba?
2: Na?
0: Nag-endorse ko sang Turbo ba? May naripatan ka.
2: Na ano?
0: Tiga-tiga na.
2: Tindog-tindog pa.
0: May harap ako.
2: Oo.
0: Oh. Amo na. May amo na dapat.
2: Gani.
0: Kalipat ka. Kinanglan ka pa i-remind ya. Sano tanda ma-ano man? Madiklaging imutok man.
2: Tandaan ko na nasubong.
0: Daw arang ano lang bala arang nagapa ano nagapanopsop imbornal hindi clogging.
2: Oh grabe ko na. Hindi pwede suso lang ana.
0: Pwede na makatawag sa XFM call and text line smart and TNT users
2: 0912-0076-793
0: and 0915-831-1431 0915-831-1431. Webes sa Subong, di ba?
2: Oh, Webes.
0: Sa Buwas, hindi ko magkalipat. May 3,000 pesos naman kami ipanghatag.
2: Correct.
0: Cash na, cash. Kada Biyernes para sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. Sa mga gusto magpasakop, baka lang kamo sa mga Yeswell products nga para sa niyo. Isa ka blister sa Santon Gold Capsule, isa ka blister sa Premium D3 Soft Gel Capsule, isa ka blister sa Turbo Dietary Food Supplement for Men, lima ka sachet, isang Santon Gold Coffee Mix. Isulod nyo sa white envelope, isulat ang kumpleto nga pangalan, ang inyo address, contact number, kag permahan, kag ihulog sa tanan nga official drop boxes ng mga XFM stations sa Bacolod, sa Kabankalan, sa Canlaon, sa Sagay, sa Iloilo, sa Antique, sa Rojas, sa Calibo. Kompleto na, Dol?
2: Kompleto na.
0: Sigurado ka?
2: Yes.
0: Siganta ni nila kung hindi ko na makompleto. Dala nyo ihulog. Then, ulaton nyo lang i-posting sa mga XFM pages kung sino ang nagdaog sa 3,000 pesos nga cash. Kag sa grand draw, nag-ulat sa inyo ang 50,000 pesos. May 30,000, 20,000, 10,000. Kagpulo tanan ka tag 5,000 pesos nga cash para sa aton nga grand draw ina mga katropa.
2: O, di ano pag inaulat nyo, intra na.
0: Ay, may picture ato di si ano bala?
2: Si
0: Nanay Rose, may ara sa picture ginsend kagabi. Eh. Nag-ilis kasi sa profile picture para nag-ayo siyang ipakita. Ipakita uwid ko no sa imong iya nga ano.
2: Si Rabia Mateo?
0: Ah, hindi. Daw si ano ni siya?
2: Daw si?
0: Daw si Rabia Ditubo. Ari, oh, ano ni Churay, oh. Ari, gusto mo na siya makita.
2: Sige, be.
0: Hindi man muli ulo yung Churay nyo. Daw, parang sa mga kataas, oh, Ari, oh.
2: Ba?
0: Taong cellphone, oh. Diba?
2: Okay, daw si Divina Valencia.
0: Divina Valencia man.
2: Ang nanay bilang ni John Rib. Ah, hindi mo na nakilala.
0: Si ano ni siya, daw si, si... Nini Tanini. Gwapa ni siya pagkatalaga, kay kakute siya, no? Kahilti siya, no? Ano iya sikreto ng labot sa 60 man?
2: Ya inom gulos ng Santon Plus, eh.
0: Nga siya papamakuton kung ayari ka naman tigil sa tumpad,
2: sabagay.
0: No?
2: Sabagay.
0: Pero grabe ka man ganit, Dolph, no? Wala ka man pugong-pugong sa pagkaon, no?
2: Nga man.
0: Di ba? Ang imo bala lifestyle, wala man ikaw gautan, permi.
2: Oh, wala ka lang guro kabalo, gakaon kaya utan.
0: Gakaon ka gani utan, pero hindi permi. Ang imo permi ginakaon, puros na nang mantikaon.
2: Well, at least nakaon ko utan.
0: Lain gaman tood, no?
2: Mm-hmm.
0: Nga may ma... Kung kaisa may ma-intake, kagid yan ano niya.
2: Tik, kamugani!
0: Nga ano nga?
2: Pimi-pimi man-man, no? Kulang na lang matubuan. Te! Te!
0: amo na gani ka mamangkot kung ano lifestyle mo. Labot ka 60 plus. Kay sa amon guru, swerte na kami maka 60.
2: Araw-araw ko nag-jaya.
0: Tood man. Sa subong fast-facing na ang panahon. Ilabi na gid nga ang madali-dali lang gid sa tao subong mga fast food.
2: Kung sa bagay.
0: Diba? Ang sa inyo sa una.
2: Kadugay naman sang ila pa mangkot sa akin nga. Hmm. Nga naglawik ko sa kamusin na kada anong...
0: Damo na gid gusto guro magtaliwa.
2: Te, ang akon mo lang solo nga sa bat pimi sila. To be honest with you, pangupang man ka. Maglawi ka buwi niyo.
0: Ayaw mo na gali.
2: Ako yung honest lang kuya sa gambal.
0: Laig yung magali tuod nga ma-ano mo no?
2: Kung may protina ka pa.
0: Yeah.
2: Wala ko sa pag-inambal kung ano nga protina.
0: Ang taga-higop ng lakas.
2: Nan.
0: Pero mag-gym ka bala, di ba? Amo man ang diet sa mga ano, sa mga nag-gym. Ga-intake sila sang protein. Nga, ang buta doon, mga kapsul, guro na.
2: Sang unaya, puro lalaki ang sa gym.
0: Oh, subong.
2: Ang buta, puro wagi.
0: Hindi ka ka-sure, may aral ang mga lalaki nga nag-gym.
2: Amuna gani.
0: Oh, pero wala takabalo kung anong ilang inner side. Oh, lalaki sila pero wala takabalo sa ilang inner side.
2: Base may gabram.
0: Lalaki, amun ito, oh, ang ilang bayo bala para sa ako, no? Pagkatapos, dirigil sa sulod
2: sa
0: tulog
2: ka. May bra. Charing.
0: Hindi ko lang pag-ipa-us-us maayo sa akong cleavage. Akong cleavage, kaya basi makita, oh, mayari ko din sok-sok sa sulod.
2: Bas, may strap.
0: Kanami guro ko naka-strap ko mag-program. Nagagawa akong pusod, baladol.
2: Kaso, ang ginagamit mo, Barbison. Ang imo nga tipan, suen.
0: Terrible nga style, no? Sige, matry ko na being ma-ano naman ko. Kita ko na sa XFM tago mo.
2: Wala, inunta naman bala image ta.
0: Ang sa XFM tagom bala.
2: Oo. At itong ipakita mo sa akin.
0: At itong ipakita ko bala sa ilang live sa tagom sa Davao. Oo. Ang ilang reporter to, I think reporter to sila guro. Duha sila. Tapos,
2: naga-costume
0: sila yung pambabayi gitya.
2: Oo. Pero lalaki na sila ya.
0: Lalaki na sila ya. Mm-hmm. Oo. Tapos sila ginagi-agi ilatingog.
2: Gani. Kaya mabalaan mo man ang agi sa agi. Gitya yung agi. Sa tunay nga lalaki.
0: Tapos nakikita man ko na sa mga viral videos wala sa social media, Dol. May araw man na da ng konduktor sa pero ang iya nga pormahan naran daw ga-cheering siya bala.
2: Nang daw cheerleader.
0: Oo nga. Nakalipot siya sa palda. Tapos naka-sleeveless.
2: Naka-majoret.
0: Oo, do something ka muna. Tapos ga-conductor siya, pero lalaki siya.
2: Gani.
0: Sige ah. Doon napinsaran ko sa Lunes ah. Mapambabae kung
2: ano nga yan yung sura mo.
0: Olmang ko itong miniskirt ni Mayan.
2: Lang tawa bro si Guard Dover Sosa, bala.
0: Ay oo, no? Magsaot-saot sa no?
2: Grabe pa na. Nang steel toe pa ng iya nga...
0: Sapatos?
2: Nga sapatos.
0: Oo, pero feeling ko daw, ano, gitman si Gardo.
2: Hindi na yagi si Gardo, ha?
0: Hindi tayo kambal.
2: Ako yaga pamatuod ko, gita yung nga
0: may hara, bala mga agi, bala nga may mga bata man sila kagasawa.
2: Hindi gani, pero ako ya...
0: Si OG Diaz, oh.
2: Ang sakay Gardo Vizosa, ya, iya lang gina iya nga kalingawan, yung nga ama mo na.
0: Ang saot-saot siya.
2: Oo, pero hindi na siya yagi iya.
0: Basta, i-defend ang mayo, ang mabalaan talaga galing sa balita sa dalalayon eh.
2: Kumabalitaan mo nga Ginkoff lang yaman si Piolo Pasko.
0: Pero siyempre gimbalik na open up gid man si Piolo Pascual.
2: Ano?
0: Sa tong time nga to nga nagka-issue sila ni Samuel bisin og gid man sa ila nga duha.
2: Duha sila.
0: Duha gid sila. Oh,
2: kita mo wala sa ula gani ing pakaslan si Katrina si Katrion Gray
0: ni Samuel B.
2: Oo, wala na dayon nila kasal.
0: Pero kay Piolo may nadumduman ka kamay na link sa iya nga babayi.
2: May bata na gani si Piolo.
0: Oo, isa kabilo si... galing no. No?
2: Si Rugay ang ngalan
0: si
2: niya.
0: Piol, si
2: Enrico.
0: Enrico Pascual. Nao, bata yung lalaki. Pero duhagin sila galit ni Samuel B.
2: Oo.
0: Wala po, hindi ta, di ba lamaan, just vexation kung magamun niya itong topic.
2: Pero hindi ah, in fairness lang sila nga duha ha.
0: Oh.
2: At least gin-open niya ni, ano,
0: oh.
2: Ni Piolo nga, amuna siya ya, di ba?
0: Si ano, si Marvin Agustin.
2: Si Marvin Agustin, si Mark Bautista.
0: Oh? Eric Santos yan.
2: Si Eric Santos.
0: Ay, kadamo na sa ilaw ba? Hindi na ako magduga.
2: Abi ko niyo ang balita ka man sa federasyon.
0: Hindi na kuya. Okay na ko niya.
2: Ni Ann?
0: I-maintain ko na lang ni Ann.
2: Iba din. Any boss ba? Mati ko may dugo ni na ko.
0: Ay, tawag na ka mo. Wala na ka mo tinawag. Kakaligaw naman ko sa dawanay na mundi ah.
2: Kakapoy, ma'am blessing. Sige pa, numdum ko na nung iwakal.
0: 0915-8311-431. 0915-8311-431.
2: Kag 0912-007-679.
0: Ay, dahil lang kita ang social media. Gali, dahil lang kita. Aton nga FB Live, mayong gabi. Sa kay Ton Palma, kay Mark Aguado, Alan Abiliana, Carino Brutal, sang Uton Iloilo, mayong gabi, kay Raymond Liera.
2: Good evening. Grabe ngalan ba? Carino Brutal.
0: Oh, Charmin Garcia, hello. Sweet Dalin, Mila Cardinal. May caller kita sa line number 1. Good evening.
2: Hello?
0: Hello?
2: Hello?
0: Kailang na speaker taan eh kay Basi. Hello, mayong gabi. Hello. No. Hala na, Dahil lang gid. Dahil lang gid na. I-on air ka na mon sa amon nga makina. Dahil lang gid. Arina, mabatian mo kami, Migo.
1: Mabatian, Troy.
0: Mayong gabi. Pangalan?
1: Berto.
0: Berto.
1: Da, ano? Gil nga magsaysay.
0: Berto sang?
1: Gilngan magsaysay.
0: Di na ang magsaysay.
1: Gilngan say.
0: Ha?
2: Say Gilngan?
1: Oh.
0: Negros Oriental?
1: Negros Oriental, Troy.
0: Ara ka da subong sa Gilngan?
1: Maa.
2: Ti Oriental na na.
0: Oo, bation kami da.
1: Bation, Troy. Kaya nabunturan mga din ni Troy.
0: Ah, pero makaintindi na mo diha o gano? O Ilonggo?
1: Sa Tinder man, Troy.
0: Oh, pero mas prefer sa imo nga magsinibuan nota karon.
1: Magsinibuan or di ko, Troy. Kay sibuan naman yung isaya na ning dato.
0: Ah, naagyod mo diha ron sa Oriental. Pag sure ba, naa mo diha ron sa Oriental?
1: Naa, Troy, naa.
0: Ah, maayo
2: no. Kami, no? Kay bati unta to, no?
0: Kusog na diha mong signal? Basi Facebook, okay, Troy, basi okay. Facebook, guro na imong ipaminawan.
2: Radyo kanya, radyo?
1: Sa Bacolod, Troy, kay nabunturan mo ning amok Drigon.
0: Ah, Bacolod, Bacolod na frequency mo sulod dira sa inyo, ha?
1: Oo, oh, kay nabunturan ba? Nabunturan
0: ko. Unsa kuno ang number, abi, kung Bacolod, unsa ang number sa imo ang tuner?
1: 10.39.
0: Ah, oo, Bacolod.
2: Oo, Bacolod.
0: 103.9. Oh. Grabe yung Bacolod.
2: Wow.
0: Dapat yun nga.
2: Oo.
0: Ah, ang inyohang balay dapit, maunang agyanan nga shortcutan pa dong Isabela?
1: Oo, Troy.
0: Dira nga part?
2: Kanang gasigsag?
0: Oo. Oh.
1: Oh.
0: Ah, dira nga part. Actually, maklaro yun mo na, Dolph, kay open na da siya sa dira nga area.
2: Ano, ng baybayon mo.
0: Unsa gani, si Katunan ang imuang lapsa, no? Gikan sa Gilngan proper. Unya, agi ka sa dalan nga laho sa Isabela. Si Katunan na, no, sa Isabela, di ba?
1: Oo.
0: Oh. Dira inyo ang balay.
1: Talagsa ni Bina, da, talagyan, Troy, kay Gilngan na ni Sir Nigod.
0: Oo, pero dira, dapit ay inyohang balay. Mauna nga way.
1: Layo, Troy.
0: Asa man dapit inyo sa Gilngan?
1: Magsaysay.
0: Asa man dapit? Town proper. Town asa proper. Pa doon?
1: Yan, magsaysay na, Troy. Doon na binibista ba?
0: Ah.
2: Oh, pero town proper na siya.
0: Layo na sa town proper? Oh.
1: Layo pa.
0: Ah. At least abot ang Gilngan ni Negros Oriental. So, kinahanglan yun na to nga magsinibuan, no, no, mag-Ilonggo, mag-Tagalog na po dito dapit sa Kalibo.
2: Sagol na.
0: Pangit naman kung magtatagalog tayo. Pangit naman kung magtatagalog tayo sa buong programa.
2: Kaya nga, ano sa salita nga, pangit eh.
0: Pila na yung edad, Berto? Berto, pila na yung edad?
1: 28?
0: Pila?
2: 48 years old. So wala ka pa asawa?
1: Ah, wala pa.
0: Bata. Mama.
1: Ha?
0: Nanakay bata?
1: Ah, wala gyapon.
2: Uy, yala laon?
0: Laon na ka?
1: Laon.
0: Congratulations. Sama mo trabaho, Berto.
1: Ah, sigurang panguma, Troy, na.
0: Ah, mangunguma.
1: Mag-utan ba?
0: Mostly magudiya sa Gyulngan, maugin ang ilahang, ano?
2: Okay, bukid man.
0: Ang ilahang, unsa ganit, tawagan ni ilang pangubian ba? Mm. Mauna. Unsa nga mga utan po na imo ang ginadulog o ginabaligya sa Gyulngan sa public market?
1: Alubasa, pidada, paitan.
0: No, lami kayo na tayo.
2: Wow, may utan. Paitan pa?
0: Oo. So, 48 years old na ka. Kung karon kay nitawag maka na mo, so, mangita na yun kag pang forever na yun ni para mina kay kakuyog sa inyohang balay.
1: Oh, mangita ni ko, Troy.
0: Hala.
1: Basta nga ako.
0: Mahingagaw pag yun ka?
1: Mahingagaw pag yun ko kay...
0: Kanibang mga 48 years old, grabe ni Pacquiao ron.
2: Mm.
0: Wala nakakakiyod, Berto, no? Berto?
1: Oh.
0: Unsang tuiga ang last ni mo nga iyod?
1: Ah, wala yun.
0: Wala yun kakakiyod? O kaning ka, ang kaning bayot ko yung nako gusto nimo iyuran. Kay kani ganahan po ni siya dira baya sa Gyulngan kay duol lang kuno sa Dumaguete na.
2: Correct.
0: Gusto niya nga daan mo lo, laag sa Dumaguete. Nakadto na kag Dumaguete, Dol?
2: Yes.
0: Ah, nakadto na di ay. Tiguwang naman kaso nalibot na nimo tanan tingali. Oo. Unya mosugot ka?
1: Dolpe, pala de edad ana.
0: Ah, si Dolpe, paras-paras sa mano, 49. Kamao po ni siya mananom, oy. Unsa gani mo ginapananom, Dol?
2: Patdan.
0: Kaya ila kag patdan, Berto?
2: Oo. Si Buwan yung manang patdan.
0: Ang patdan ba? Ang kanang kansyaha sa tubo?
2: Kansyaha sa tubo.
1: Ila, oy, kinaman mo, eh. Na
0: po ito mo sa mo. Oh, pila gani kabuk? Pila gani kabuk di central sa inyo sa oriental gani? Mina murag duha kabuk tulo.
1: Ah.
0: Mina amoy sugar central dira sa Gyulngan, di ba?
1: Ay, wala.
0: Mina,
2: central ba?
0: Ah, central ba ang kanang nagaproduce sa kamay? Kanang agyanan good nga lahos padong mabinay. Di ba minanay central diya?
1: Ah, wala ko masayo, Troy.
0: Ah, wala na siya. Sige, dili na lang mimo argue ni mo kay dugay naman ka wala kakiyod.
2: Pero wala agi diya ka tilaw, baye?
1: Ah, wala.
2: Ti gusto mo tilawan mo ko?
1: Pay... Ha?
2: Ang saman?
0: Mag-unsa? Bayot. Unsa ingon nimo? Mag-ayat na mo? Mag-unsa mo? Mag-ayat na mo?
2: Ah, pahikap na imote.
0: Bastos.
2: Gating ka pa, ana?
0: Gagahi pa kuno na?
2: Gagahi pa na?
0: Agahi po kung sa lusong. Kaya lang kag lusong doon.
2: Oo eh.
0: Kung saan ang lusong?
2: Kananga ano sa halo. Gaana-ana ba?
0: Ah, ka na maglupak. Ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana-ana Berto, pilang edad sa bahay pangita ni mo?
1: Abi, sa basta sina ah.
0: Oh, sige. Unsa man imong number? Memorize ni mo?
1: Memorize sir po.
0: Sige ko no, i-plug ko no.
1: 0909-055-1185.
2: Only what?
0: Usba, usba.
1: 0909-055-1185.
0: Usap pa.
1: Wa ano mo, as number, balag sa pinta na mo.
0: Oh, sokol, sokol. 0909 0551185. Berto, dagang salamat. Regards sa mga taga-Gihul nga Negros Oriental, ha? Dagang salamat.
1: Salamat din, no?
0: Oo, kay makilala man po mi diha sa Negros Oriental nga may na-idol pi o Troy D.I. kadagabi.
2: Yes.
0: Nga ipadungog na to sa ilaha nga kamao ta mo sulti og Cebuano kay para atong mga Cebuano po ng mga color nga tigmintin po sa to ang tambal maka join po sa to ah kay basi may na og kaisa nga daan dolp may na ay language barrier ba nga kanang ato ang ginasulti permi sa radyo mag inulunggo na lang ta magkaray ah abi pa lang nila dita ka maumusulting si Cebuano kamaomi
2: oh.
0: Kaya ato ang Sibya, God. Pag Sibya na ito, pag broadcast na ito, ba? Abot ang putag Cebu Island, Toledo, na mauna. So, kinahanglan, God, nga, kitang mga announcer, kamauta mo sila, tag Cebuano, Karaya, Tagalog, Hiligaynon, basta ayaw lang ng English.
2: Ako, kamauma ko mag-ininchip.
0: 37 minutes after 10 o'clock. Mabalik pa ang phone. Palopon niyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: diaryo sa ka-service crew. May aratos sa chronic back pain. Ako ginangako salamat sa sister pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa iyo. Batyag ko dahil wala nang sakit ang ako likod.
1: Sister pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga buki ka.
2: Ang kape ko. Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
2: Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix.
4: Supple Plus Gold.
5: Ako si Arthur, hilig ako sa mga matatabang pagkain sa benta ng bisyo. Kaya siningil ako ng katawan ko. Ayun, high blood na pala ako. Kaya nung nirekomenda sa akin ng Santol Plus Gold, sinubukan ko at inaraw-araw ko siyang inumin. Simula noon, magana ang pakiramdam ko. Okay ang paghinga ko at di na sumasakit batok.
4: Santol Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
7: Woo!

0: You are tuning in to your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Exciting. Oo nga, laguntad.
0: Hindi ko sa sunod pinahinay sa konting tingog. Kapapa, siguro ko na lang kay ginakulabos sa hangin. O, te, naka-1 ka na.
1: Yes.
0: So, ang score, 3-1.
1: At least naka-1.
0: Happy ka na, da?
1: Oo, eh.
0: Dapat lang. Kaya kung hindi ka mangin happy, manong ka gani?
1: Maging sad.
0: Correct. Nagkapadayo ng programa nga phone. Palobod nyo si Katropang Troy Tisoy.
1: Kasi si Katropang Dolphy lang ka.
0: Sa mga gusto mag-intra, pwede lang katawag XFM call and text line Smart and TNT subscribers.
1: 0912-0076-793
0: and 0915-8311-431. 0915-8311-431. Ay, sorry, nadasig ko ah. 0915-8311-431.
1: Sila kabotilya na inuman.
0: Ginadulong sa inyo sang Santon Vitamin C. Pabaskuga inyo immune system pinagi sa pagtumar sang Santon Vitamin C.
1: Gagko nagapanalakit ang inyo kalawasan, mag-cess the pain na kamo.
0: Ang tanan ng Yes to All products sarang mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, and Generica Drug Stores kag Watson's Pharmacy nationwide. So, dahil lang kita. Ang bali Pamela, Parsiya, Sikor-Sikor, Dolphy lang ka, natuyo ka na nga ang gahuloy na mata mo.
1: Amo gina yung mata, kuya.
0: Ang iya mata gahuloy. Lantawin nyo mata akong mata sa live kaya akong nga eyebag. So, namulda mo lagi dyan. Dumadagdag na lang ang amimilok mo.
1: Kisa galing nga ito, kuran ko na lang yung toothpick.
0: Oh, gusto ko na gani mahigda sa mga gabi, ba? Ganun kayo, sige na lang, pasugtan. Tapos sila kayo, muna man lang ning aton nga Thursday, di ba? Then sa Friday, bilog naman nga adlaw ang aton nga, aton nga leave. Friday, Saturday, tapos Sunday, patay mabalik.
1: Yes.
0: Pero, ang problema naman da, kay kung ara ka na sa inyo puluyan, doon ka dasig naman sa inadlaw.
1: Nan, gusto mo naman tanip lang nga...
0: Mapahunay-hunay.
1: Mapahunay-hunay.
0: Pero pag bugtaw mo, Domingo na dayon.
1: Correct.
0: Nga aman.
1: Te, kung Domingo nga daan niya, last 4 pa lang bugtaw na ko, kay mabiyay pa ko.
0: Pero okay lang na, importante, mapadasig lang yung December.
1: Correct!
0: Para makapaldo na dahil lang kita. May gabi kay Sir Bobby Valencia Santoboso. Naglantaw sa aton ng FB Live. Raymond Liera. And mayong gabi sa kay Alan Javiliana. Nambal ko na nakina. Si Carino Brutal nag-comment naman liwat. Sige, dial ka mo guys. Oo. Sa mga nagabiyahe pa sa subong nga gabi, sa aton nga mga mamang chopper, mga taxi drivers, mga modernized driver sa mga modernized jeepneys, buses, ano pa da subong taxi no, nambal ko na mga ano pa kinagay, Dudol? Ang nagabiyahe subong gabi sa Bacolod, Iloilo, kag sa Ruas, gani?
1: Masisilhig.
0: Grabe mo imagination, no? Daw hindi ko gadya maano. Daw hindi ko gadya malabot ang imo imagination, no? Grabe. Nakaagi ka man ako?
1: Nga. Sakay silig.
0: Sakay silig, yes.
1: Tilawan ta.
0: Ha? Sana na tasugdan na?
1: Ha?
0: Sana na tasugdan?
1: Magmahal na gidkayo
0: ang gasolina. Pero subong daw nagabahar-bahar man siya. Pero hindi gid na muna ka, ano?
1: Kadako.
0: Hindi kita muna ka barato gid subong ang gasolina, nagahuyhoy gid ya ang mga bagas ang mga may salakyan labi na gid kay ti syempre hindi man tanan no gid pang fully paid na nilang ilang ang mga service.
1: Amo gid eh.
0: Ila man na gina ano tawag sina ginautang.
1: Ang sakit lang sini ko may boundary bla.
0: Hindi wala labot sa mga private vehicles na baladol ang may mga salakyan nang tawag ni gani ah. Mabayad pa sila sa ilang monthly amortization at the same time pagkasolina pagid sila. Di dapat kung may ara ka sa, di ba, sang una, ang plastada sila, dapat may salakyan ka, may ara ka man negosyo, ang salakyan, gamiton mo kargahan sa mga

0: Saan at saan pa rin tayo papatungo or patutungo? Diba? Sa ano pa rin? Sa bagong Pilipinas, bagong mukha.
1: Amo na pag sila yung kabagkantan, yung saan? Saan ako nagkamali?
2: Happy birthday, Nora!
1: Saan? Saan ako nagkamali? Bakit ako naging agi?
0: Ikaw lang sinama kasama. Tayo kay Charles, ala si Dolphy. Daw si Nora Honor sa bungaga.
1: Wow! Thank you!
0: Actually, ang iyagi man na idol si Nora Gidman. Ang kinalain lang ni Dolphy, ang lunar ni Nora nga dirita isa pihak.
1: Sa wala?
0: Iya sa ilong na butang. Amo na ang ginpanubli ni Nora sa iya antes magtaliwan ang ang aton nga best
1: kaya
0: actress.
1: Kaya ko nagpudapan ni si Rudolph the Red Nose Kid.
0: Bidang-bida ni sa kada December of the Red Nose Reindeer.
1: Ta-na-na-na-na-na-na.
0: Wala na may kapanawag sa aton. It's 3 minutes after 11 o'clock. Mabalik kita sa music para sa aton nga mga katropa nga nagapamati sa buong gabi. Ara na kami sa final hours ng among program. So mahulat kami sa mga gusto mag-intro akong magtawag. Sa giyapon, padayon kamo sa pagpamati diri sa inyo katropa station. Ini ang XFM, katropa mo.
1: Exciting!

0: Plus Herbal Soap.
1: Okay, Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit kang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
0: Santon Plus Herbal Soap.
2: Nanami gin!
0: Santon Plus Herbal Soap.
3: Turbo Food Supplement for Men.
4: Ako si Eman, isa ka driver. Buntag, gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang ko sa Turbo Food Supplement for Men. Never good ko na ulawan sa akong performance kay Mrs. Nagamit good na ko, tanan akambiyada. Gikan sa primera, paingon sa kwarta. Pastilan, gakalayong tabutso sa Turbo Food Supplement for Men.
3: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
5: Turbo, wagas ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
6: Actually, okay naman sana ang mata ko. Kaso lang, may astigmatism ako. For almost 2 years kong tinis ito until my friend recommended me a Vision X Plus. And yes, it is effective. No doubt. I am Cherry.
7: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
8: Dati, counting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Science on Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen, the 7 years old.
7: Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C. Woo!

0: 23 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo. Oh, nautodik tao. Nadulay mo microphone. Tantugay mo microphone.
1: Aryo?
0: Nara na, oh.
1: Oo.
0: Wala ka na napalapit sa yung microphone mo. Muna na nadula. Wala, nadula nga ito nga, ano, background. Nga. Arena. Ah, pila ng score? 4-1.
2: Yes.
0: Okay, final hour sa programa nga Phone Pal. Ginadulong sa inyo sang Santon Gold Coffee Mix, ang pinakadabes na kape, may glutathione kay collagen. Sa mga gusto magwapa kagwapo, hindi na magdudua nga pika mo sing Santon Gold Coffee Mix. May hapagani. Na, nagkapay na buang ni Seya sa umungi nga gabi yaman.
2: Sabi ko, tapos ka na iya.
0: Lapa. Oh, ikaw na?
2: Okay, tapos ka na.
0: Ah, Nasabad mo na ko. Mangkot ka pa.
2: Santon Gold Herbal Tea. Himo sa malunggay, turmeric, kag cinnamon bark. Nga tumanggid ka namin.
0: Ang tanan nga Yes 12 products ni Boss Rem, sarang mabakal sa Mercury Drugstore, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Kag sa inyo nga mga suki, nga mga butika, malapit sa inyo, tagsa-tagsa ka mga lugar, may available ginadira sa tanan-tanan nga produkto sang Yes to Health, nga ginapang-endorse namon, kag di rin nyo mabatian sa XFM. Tapos nga pa sa no XFM call and text line. Pwede na mo katawag Smart and TNT users
2: 0915-8311-431
0: dahil lang gid no do kagina damo ga pinanawag anay subong ga panawagan tanga manawag na sila wala na sila ga panawagaw
2: na ano nagtinulog na kamo.
0: Hi kay Charles, mayong gabi kay Dale Rain, good evening, shout out sa imo dira, salamat gid sa paglantaw gabi-gabi kaga mangita ko sa inbox dol taw gan ay wala ko galit nakapaload gina na expire gina nga ako nga unlikol.
2: De.
0: Hambal pa ko na permi nga damo ta load. Tapos na expire man lang galit unlikol nga 1 month.
2: At least damo. Damo na dula.
0: Hindi ko galit ka dial subukin wala ko bantawan.
2: Gani.
0: Sige lang. Ah, kamo lang nga na dial bi kooperar makamuda kay ti.
2: Oo ah, total ka paload man kamo.
0: Oo, kamo na nga dial. Papasensahan niyo lang ko ana kay wala ko makapaload pero dali man lang magpaload kay ti subong basta may ara ka mobile apps. Dol, may mobile apps sa subong dol. Dali-dali lang na iya ang magpaload kay isa lang nakapindot galagting dayon. Ang pamangkot kung ang imo mobile apps nga nakalink ang imo nga ATM kung may unod ba?
2: Nan, amo na dang pamangkot.
0: Ikaw kung papilion, mas ano mas gusto mo ang naka ATM o kun manual lang ya imo yang nga cash on hand?
2: Manual na lang kuya eh.
0: Manual? Sigurado ka? Hindi ka mag mag-card?
2: Ay, ambot,
0: hindi, social kung mag-card ka.
2: Damo ka pagyan.
0: Ha?
2: Damo ka pagyan.
0: Hindi social mag-card ka. Kaya muna imo ipakita kita. Ilabi na kung may nagatinumpok nga lalaki sa 7-Eleven.
2: Ah, lugaya ako.
0: Nga na pa lang kalakat ka. Sulod ka. Pakuha ito sulod sa 7-Eleven naman. Oh. Tapos, mabayad. Mabayad na, sir. Baliw lang ko dahil swipe nga isa akong nga card. Amo na. Amo nang imobrahon.
2: Ambot.
0: Good man.
2: Bisan nga sa mga department store mamangkot pala. No? Bonus card, man. Senior citizen's card lang ginating akon dahil.
0: No.
2: Senior citizen's card lang ginating akon.
0: Okay, sa nag-sinamo imo ginahambal eh. Ulihi ko na mga talupangdan nga senior citizen. Hindi ko maintindihan na ginalamon mo na yung nambalan. Tuyo ka na, Ged?
2: Hindi pa, Ginman.
0: Api pagprank ka kay 30 minutes, mababay na taya.
2: Te, matulog na kami kung wala kami isang caller. Matulog na kami.
0: Total, wala naman na di kuta-kuta.
2: Te, ano tulog ta?
0: Dali lang. Hulot-latong taan na eh. May intra pa ni Karun. Masadyahan pa talaga di. Pila na gani ka color ang aton nga nabaton gani?
2: Hindi na, do apat na to.
0: Ah, apat na gani ka color aton? Mm-hmm. Damo na gali. Ah, matulog ta timprano ah. Natuyo na ko.
2: Sige, adios.
0: Mabalik pa ang phone, pal. Dala lang ka mo, anay. 1128, Troy Tisoy, upod nyo. Kag si...
2: Dolphy lang ka.
0: Nagapadayon ka mo sa pagpamati sa XFM. Katropa mo.
2: Exciting! Exciting!

0: 40 minutes after 11 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM, katropa mo.
1: Exciting!
0: Madamong salamat sa mga tech on duty sa buong evening. Thank you so much sa tanan ng XFM radio station managers. Kag sa ngalan sa amon CEO, President Dr. Rimelito Uy and Madam Olivine Uy, ako si katropang Troy Tisoy.
1: Ako naman si katropang Dolphy Langka.
0: Mauna lang kami celebrate sa weekend na kaysa Sunday, mabalik kami. Damong salamat. Adios, amigos, amigas.
1: Mus just gracias.
0: Babosh.
2: Exciting.

0: Couple Plus Gold.
1: Ako si Naldo, magsasaka ang kabuhayan ko. Pero minsan, di ko mapagtrabaho dahil sa arthritis ko. Lagi kong naririnig ang Santon Plus Gold. Okay daw talaga sa arthritis. E di sinubukan ko rin, sa araw-araw ko na pag-inom, okay talaga. Nawala na yung arthritis ko.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
2: Top of the morning coffee. A great way to start the day. But after a few sips, oh yeah, that's a tummy burn. Let's do it again. And this time, with Xanthone Coffee Mix. Besides giving you a natural boost, it is also friendly to the belly. And since it is made with herbal ingredients, it helps boost the immune system naturally. So the next time you wake up and make coffee, make sure it's Xanthone Coffee Mix. Get it at your nearest leading pharmacy today.
3: Available at Dietings Pharmacy, Queen's Pharmacy, Majesty Pharmacy, Watson's, and other leading pharmacies.
4: Vision Next! Marami na ang natulungan!
5: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir. Pero dito lang gumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
4: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo, ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwas.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malu.
2: Isa ka teacher.
1: Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Bibili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Sister Pain. Pangalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Southon Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Southon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Southon Gold. Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Boston Gold Live Testimony.
1: Ako po si Rodeline Tacuña. Ito po ako sa Singapore, 35 years old, from Iloilo. Noong una, pamit ako ng 10 ton plus gold. Maganda siya, etektibo. Nawala yung ubo ko, namuhay ang kapatid ko. At pabili akong 10 ton plus gold. Kasi maganda, nawala yung ubo ko. Kasi may historia kasi ako sa baga. 2 months ako nag-take, nawala yun. Marami kayo naghahanap sa abro. Tuloy-tuloy nang nilang pag-iinom. Kita nilang epektibo ng 10 ton plus gold.
0: 10 ton plus gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Pagdating sa kape, iba-iba tayo ng timpla. Ang timpla ko, kakaiba. One coffee with mangosteen, moringa, and soya, please. Santon Plus Coffee, ang kape na may plus. Panalo ang may masarap na dagdag sangkap. Mangosteen, moringa, at soya. Kakaiba. Kaya sa Santon Plus Coffee ka na. Santon Plus Coffee, available sa piling drugstores nationwide.
3: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika. Turbo Food Supplement for Men.
5: Ako si Jaime, usa ka retired na sundalo. Sa unang kabata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: pag-supplement from me.
1: Gihimo sa maca o glavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo. Wagas. Ang lakas.
1: Turbo. Food supplement for me. Mapalit sa mga butika.
3: System pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang system pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gidbala ang ipikto?
4: System pain. Tanggalang pain. Fast and safe. System pain.
5: Symptoms persist. Consult your doctor.
4: Sa mga butika. Sound Phone Gold. Coffee Mix.
6: Ako si Ansang Somag. Isa ka studyante.

0: Basta tayo.
1: Southern Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Southern Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: testimony.
1: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siyang hospital. Ngayon, nag-shift na ng Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
0: Santhol Plus Gold. Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
2: Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
0: Santhol Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
3: Magpili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
4: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhol. Kag vitamin D3. Iyaa mo mantinir ka sang kape sang ordinary. Puro lang tamis. Wala sang health benefits. Switch ka na sa Premium D3 Coffee Mix. May stevia and natural sweeteners. Halin sa stevia leaves. Ang Premium D3 Coffee Mix. Ang may aramat sang vitamin D3. Kag pampapasog sa atong natulan. Pampagana sang uto. Kag pampaimprove sa atong immunity. May Santhol nga bugana sa antioxidant. Premium D3 Coffee Mix. Manamit na. Super healthy pa.
0: Mabili sa mga butika.
5: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santhol Gold Herbal Tea. Gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhol Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhol Gold Herbal Tea.
6: Clear Skin Beauty.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napaparay sa sakit ng katawan?
2: Mag-Sunfoam Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
1: Sunfoam Plus
2: Herbal Oil.
3: Chronic pain?
4: Ang sakit.
3: Mag-Sister Pain.
5: Muscle fever.
3: Acute pain.
5: Kahit ano pang pain.
3: Basta pain.
5: Mag-Sister Pain.
3: Kalang pain.
5: Fast and safe.
3: Sister Pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
3: The pain.
7: Pipili sa mga butika.
3: Sunfon Gold Coffee Mix.
8: Ako si Clarice Sanghandumana, isa ka call center agent. Nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sang pulaw. Kundi makapauli kuya balas sang glowing gihapon. Good thing may Sunfon Gold Coffee Mix. Maluwas na manamit gin, may free collagen ang gutatayong gapa.
3: Sunfon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pabili sa mga butika. Sanfon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malu. Sa Kadichar. Nabatian ko ini sa radyo ang Sanfon Gold Coffee Mix nga may collagen. Inkapi ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na-enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Sanfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lanakas. At gaganda ka pa. Pabili sa mga butika.
2: XFM.

0: ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Santhon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Mirbes, ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa worm mo ang Santhon Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kag glutathione. Pahubin pasang na worm.
0: Santhon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanaka. At gaganda ka pa. Pagpili sa mga butika. XFM 103.9.

0: XFM.
1: FM.
0: Santo Gold. Live testimony.
2: Wanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Santon Plus Gold.

0: mabibili sa mga butika.
1: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Vision X Plus. Ayos yan!
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 user.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, kapuya, uy. Bilar ko gabi eh.
6: Naunsa di ay ka?
5: Grabe si Unyok. Dugi sa pian. Kusgan kaayo.
6: Unsay buot pasabot ni mo nga kusgan kaayo.
5: Kabalo baka kining turbo? Isulayan na mo ni Mr. Kagabi eh. Pastilan. Exciting kaayo? Nalipong ko.
6: Oo. The familiar sa ako, ana. Nakadungog na ko anang turbo.
5: Oo, Mari. Turbo. Sulayin ninyo. Para
6: wagas. Ang lakas.
3: Turbo Food Supplement for Men. Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
1: Ako si Malo, isa ka-teacher. Sa sige tindog sa bilog na adlaw, nag-aatake na ang pagsakit sa akong kasukasuan. Siling nila, okay sa joints ang collagen. Nabatian ko ini sa radyo ang Samphone Gold Coffee Mix nga may collagen. Siling ko do pinasahi ni nga kapihaw. Nagbakagid ko, kaging kapi ko ini adlaw adlaw. Tuod gid man, nahaganhaga na ang akong joint discomfort kag na-enjoy ko pa ang manamit na sabor.
0: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: XFM 103.9.

0: Supple Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
2: Ako po pala si Edwin. Binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
0: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3 sa madbalang at lobo bangod sa discomfort, tugas ang constipation. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Ang solusyon may Santon gabugara sa fiber. Goodbye sa pagpalanakit kag pagpalanigas ang tiyan. Ang pagpamuhin easy sa bulig sa Premium D3 Coffee Mix. Kung bloated ang tiyan, tandaan, ikape mo lang. Mag-Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. A quality product of Yes to Health Incorporated. Premium D3 Coffee Mix.
3: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santon Gold Herbal Tea.
0: Mabibili sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magkaan. Santon Plus Herbal Oil. Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa mga

0: walang pain. Fast and safe. Sister Pain.
1: Symptoms present.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga butika.
0: Sunthorn Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbel. Isa ako ka nurse. Ang sikreto ko nga active gid ako sa work amo ang Sunthorn Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta apat ako ka cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto-gusto ko gid kami collagen kaglutathione. Makapahubin pa sang namo. Maduty ka gid nga fresh.
0: Sunthorn Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin. Moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sunthorn Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas at gaganda ka pa.
1: Mabibili sa mga butika.
3: XFM 103.9.

0: pain, fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pagbili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
1: Ako si Malou. Isa ka teacher. Nabatian ko ini sa radyo ang Santon Gold Coffee Mix nga may collagen. In kape ko ini adlaw adlaw. Nahagan-haga na ang akong joint discomfort. Na enjoy ko pa ang manamit nga sabor.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Nanakas. At gaganda ka pa. Pagbili sa mga butika. XFM 103.9.

0: Parang pain. Fast and safe. Sister pain.
1: Symptoms persist.
0: Consult your doctor.
1: Pagbili sa mga buki ka.
0: Sanfone Gold. Coffee Mix.
2: Ako si Mirbesa. Ako ka nurse. Ang sikrito ko nga active gid ako sa world mo ang Sanfone Gold Coffee Mix. Maluwas naman namit ang sabon. Collagen kaglutathione. Pahubin pasang na world.
0: Sanfone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Ganda ka. At gaganda ka pa.
3: Pagbili sa mga buki ka. XFM.

0: mabibili sa mga butika.
1: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
2: Ice yan!
1: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Lahigyod. Basta naka-turbo.
3: Turbo food supplement for me. Himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
5: Turbo. Wagas. Ang lakas.
3: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Sister Pain.
7: Ako si Lani, isa ka bus driver. O pagbibig sa lawat ng pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malitawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver. Mag-inobus ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika. Samphone Gold. Coffee Mix.
8: Ako si Rodel sa Tapuli. Amo gapamangkot sa akon kung ano kagaan naghubin kag nagputi ko. Hambal ko gapangapi man lang ko. Api nga Sandon Gold Coffee Mix tungod sa ingredients ini nga collagen kag glutathione. Sugod subong tanan ko nga office mate nag Sandon Gold Coffee Mix na.
3: Sandon Gold Coffee Mix gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic plus collagen and glutathione. Sandon Gold Coffee Mix tagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Pabibili sa mga butika.
9: XFM 103.9.

0: mabibili sa mga butika. Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
1: Ako si Gary Nalios, nurse by profession. One week akong hindi nakapasa dahil walang tigil ang pamumuta ng aking mata. Take lang ako ng Vision X Plus. Ngayon ay okay na. Salamat, Vision X Plus.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Tri plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
2: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
5: Para sa dynamis?
4: Para sa tour nyo ni Mrs.
5: Tour?
4: Oo, sir. Tour nyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
5: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit. Exciting ba?
4: Dili, sir, oy. Kamuradwa ni Mrs. Nimo.
5: Sige, so ngayon na ako na, miss.
2: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
6: Turbo, wagas ang lakas.
2: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
7: Ay, ako si Dan. Sa ka-professional boxer, sa agad na akong training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akumulali sa System Pain para derog-derogso ang training.
2: System Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Sanfon Gold.

Epson Gold, Coffee Mix, gawa sa pinaghalong pangustin, Moringa, Spirulina, Garlic, Plus, Collagen, and Glutathione. Epson Gold, Coffee Mix, nagkape ka na, nalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.

Good morning, siyudad sa Bacolod. Good morning, good morning, good morning. Welcome, welcome sa itong programa diri sa Exciting Pilipinas. Mga katropa, subong yung adlaw sa Biyernes. Biyernes na. May 22 na kita 2026, Mayo 22. Tuwig this meal 22, mga, ako 26 mga katropa. Gaisol. Anyways, mga katropa, sumong. Nga aga, kumusta? Kamusta ang inyong mga gising? Kamusta ang inyong mga gising? Kumusta ang inyong mga lalabahan? Hulugasan? Kaglulutoan? Sumong yung adlaw sang Biyernes. No? Tinatingob-tingob na niyang ibanda ng mga lalapta kundo sa inyo mga tagsaka panimalain, especially sa mga kisalang gapuli. Anyway sa imagine mga katropa, ito kagina lang, Lunes. Subong, Biyernes na. Daw, kahapon lamang. Mga katropa, subong, at imagine, makasinggit naman kita, TGIF! Thanks God, it's Friday! Kagsubong mga katropa nga, May 2, okay, May 22 mga katropa. Mainit-init sa gihapon ang aton nga tiyempo. Kay tungod, base sa pag-asa, DOST pag-asa mga katropa, sa highest forecasted heat index sa ginpagwa kahapon. Subong, May 22 yara sa danger level ang mabatsyaga naton nga kainiton no, sa bakin niya sa heat index. Kaya ang forecasted yara mga katropa sa 42 degrees Celsius kon orange sa karon. Danger level ang aton mabatsyagan. Okay. Stay hydrated sa gihapon na and kung hindi lang pwede nga magsulay-sulay ka o kung amin ko posible lang man ya, hindi ka magsulay-sulay sa init mas okay ang magtinera sa salud sa inyo drang mga panimalayo ko ng mga workplace para safe na safe ikaw. And of course, don't forget man nga mag-put sa imong sunscreen, mag-apply sa imong sunscreen para protektado man imong skin sa init subong. Pero in fairness, kada hapon, those tatlo na kasunod-sunod nga adlaw, no? Una-una, tagatalit-talit-talit-talit-hi. Subong, dumga matamat naman na balik si ulan. Kagahapon, gani dulo-damol-damol na tuha. O galing, after lang din siyang ulan, damol-damol magkahapon, nagbalik naman siya sa init. Pero in fairness, at least nakatilaw sang tubig ang mga siminto nga dala nun. Ang inyong mga tanom. Ang inyong mga atop. Pero nabulubog now somehow ano, ang palibot. And so, bumang nga Biyernes mga katropa, no? Check your schedule. Sa inyong mga kalendaryo o kung sa inyong mga mobile phones, dira nga ti, naka-plot na, naka-latag na ang inyong mga, ano dira, mga schedule, ang inyong mga deadlines. Bangod, subong, Mayo 22 mga katropa, dira sa bahin sa new government center sa Bacolod City, mga katropa, ti last month to subong nung, anong bala, nga adlaw, para sa kinapatigayon nga, LTAP caravan, sa nga kapulisan may angot pala mga katropa sa pagrehistro kag pagkuasang permit no sa pag handle niya dira o konsang pag angkon sang mga armas mga katropa. Para sila subong sa may bahin sang new government center magabukas karon na alas 8 sang aga ang nasambit yang karwana kag magatakop pa alas 5 sa hapon. Last day subong adlaw so tayo may mga armas ka mo dyan no? Magpadulong na digto kay ti subong kompleto digto ang tanan ng mga requirements wala no? Hindi mo na need pa nga mag kalto sa kundiin pa nga mga ahensya on offices kung regular days parang makakuha sang permit and ining license. Sa digtong isa na tanan ato na digtong neuro ato na digtong mga kinanglan mga requirements ma-apply ka lang. Just bring the requirements mga katropa nga araman makita sa ilang mismo nga Facebook page sa RCSUNIR. Kagoras na doon, alas 4.49 na. Mga katropa,
Bugtaw na. Sa ila diri ni Joel Haga Castro Verde, good morning. Sa ila ni Barry Ingada, good morning man. Mayo nga pagpamati sa atong programa subong kag paggalantaw sa atong Facebook Live diri sa Exciting Pilipinas. And ti mga katrapa update pa gid no sa santo sa pahayag yan ni Mayor Greg Gasataya sa kagabi sa iyang gin-post sa iyang official Facebook page nga may update na sa bahin sa DSWD nga nabato na sa regional office ang listahan sa kapin 300 tanan ka mga o kung 300-500 ka mga TNVS kund ining mga transport network vehicles drivers no sa NIR halid sa mga companies kag fuel subsidies kag ila na subong ginasort sa kada LGU bilang preparasyon sa pagrelease ng pondong ayuda para sa mga TNVS drivers. So, mga TNVS drivers, mga katropa, sila ni mga transport network vehicles na ginasakyan natin. For example, the Grab drivers, InDrive drivers, Maxim, tananong, ang mga ginapang sakyan natin, ngating kabahin man sa transport sector, mga katropa. Oras, alas 4:52 na! Sibong aga mga katropa, kamusta yung mga gising, ang mga buta-buta, nakuha niyo na ba lang? No, nagatulala na ba dyan, nag-iba? Ang ibang kagina pa ni Bugtaw yan, nag-himos na ni, nag-hikot na ni, nag-digamo na. Anong sudaan niyo na nga ginaluto? Kay kita Daisy dyan, good morning, anong ulam? Hamot-hamot na tinapay, paglabay ko ito kaginaseng ko. Naginutom na po. Anyways, mga katropa, sa liwata, adlaw subong sa Biyernes, kaga nakatutok ka mo, nagapamatik ka mo, dire sa programa natin, Exciting Pilipinas. Ang programa, nga pampuka ko na aga, kaupon si katropang Wendell Balinario. And of course, live the live kita sa gihapon sa ato niyang official Facebook page. Sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Mabatihan makita sa inyong mga tagsa-tagsa ka radio. Aray kita sa inyong radio frequency nga 103.9 and 96.7. Tutok na ha, don't forget nga i-like and follow and share ang ato niya Facebook page and comment down di bago yung huya sa inyong nga mga pa-shoutout ko pag-greeting subong aga sa mga birthday dyan and ano man ang inyong mga request comment down lang. Isa kay Hermie Paul Kasungkad, good morning man. Mga katropa, 4:54 na. Oras na ton. Kagariwa, samtang nagahikot ka muda para mas mabugtaw-bugtawan pa mga bagong bugtaw. Yari mga musika naton ka magkapa-induct sa inyo subong aga. At the same time, sa mga nag-drive dira subong, ano nang kapamati sa aton, samtang nagkapadulong sa mga lalagawan o sa ilaman mga bakantuan. Good morning! Kagariwa, parang medyo makasing-along kada kayo medyo sikat ning kanta. Medyo... Sarewa, buksan mo, papasukin ako. Everybody by Willie Revelio Man.

0: FM 103.9.
1: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
2: I'm retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Santol Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa

0: panalong panalo, Cellphone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
2: Ako nga pala si Jeff, manager ng King Chong. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magamag sa kaka-reply ng customers, okay lang ang atako.
1: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Na ako'y exciting na discovery. Pampakusog!
5: Pampakusog? Wala ko nagkinanglan, anak pre, oy.
4: Historia eh. Lainit pre, nadunggan ako ni sa radyo pang long-lasting sa loving-loving kay misis.
5: Ha? Ka-exciting ko da na. Unsa day na? Turbo lang na bawaan ko na astig ug pang long-lasting.
4: Unsa? Nakaturbo po tiay ka?
5: Wala o halagid ka, pre, oy. Karon pa ka na ay balo. Turbo lang ang malakas.
6: Oh! Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas ang lakas.
6: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika. System Pain.
8: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagpalanakit sa akong iliog. Ang System Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
6: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bili sa mga butika.
0: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Cellphone Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Cellphone Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Cellphone Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, benepisyo at presyo, panalo ka dito. Cellphone Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
9: XFM.
10: This is D-Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast, some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
10: This is D Rose. Every game is a test of instinct, of focus, of how you see the moment. Some plays come fast. Some moments decide everything. The real edge is how you stay in it. Now you're closer to the game than ever. Get in the game. Experience the NBA like never before with Arena Plus, the official betting partner of the NBA. Register now at arenaplus.ph.
11: For more information, visit bagcore.com/regulatory. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. No one to stop.
12: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kompletong ngalan, address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase kag pirmahan. Ihulo ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang alitalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFRR Permit Number 0098, Series of 2026.
13: XFM Bacolod News and Public Service Authority.

Good morning, nagkabalik sa inyo mga Tagseka Radio. Magkatrapa oras, not an oras. Alas 5:09 na. Good morning. Kamusta, kamusta na kayo dyan? Kamusta mga niluto? Kamusta ang mga lidabhan? Grabe, no? For the himos, kaya mga first. Kakadlaw ko, magamal ko nga oras. Kaya ginasugod nila sa mga tagpalamati. No? Kinakadlawan nila ako nga oras. May mga kasing yung atanan. Sumunga aga. Alas 5:10 na kita sa aga. So, matamat na dirahimos ha. Matamat na bugtaw. Sa mga nagabiyahe dyan, hinay-hinay lang. Ano? Kahit medyo early pa man. Hinay-hinay lang. At the same time, makita ko din sa radio booth natin. Subong sa radio booth natin. Sa agwa, makita ko na nga doon matamat na si Haring Adlaw. Nagapula-pula ng langit. Managwa na siya. Sa mga katropa, nagkabalik kita liwat no, dari sa programa natin ng Exciting Pilipinas. Kapod nyo sa gihapon, si katropang Wendell Balinario. You're still listening sa Exciting Pilipinas, dari sa Exciting. Ukon sa XFM Bacalan. And mga katropa, syempre, as I've mentioned kahapon, ang ati, madamo sa mga issue nagkakatabo sa karon sa Senado, sa ato niyang pungsod. Pati sa gwa sa pungsod, may mga pag-ilinaway. At the same time, subong wala paghihapon na dula man ang pag-consider sa mga tinaga o kung sa mga sexual abuse or especially when we mention rape. To, as a joke sa gihapon, mga katropa, no, te, hopefully nga ang mga amusin ng issue ang na maliwat-liwat pa. And sa aton nga naging pahayag kahapon, no, in continuation with that, kiti mas naglapta na gid ang balita, no, kay ti haling gid ini diret sa lokal mga katropa, naglambot ta sa national. May we remember nga mga katropa ining mga ano no mga bagay nga supposedly dapat hindi siya normal and we don't normalize this. For example, ang mga insensitive remarks, mga body shaming, ano? Mga comments bala, mga sexist comments, mga green jokes towards sa mga kababainhan, mga kabataan, mga estudyante, mga tigulang sa kababainhan, either babae man or lalaki, mga katropa ha. Pero when we say abi mga jokes, mayangod sa rape or ginatawag natin rape jokes, mga katropa, muna siya ang kumbaga, hindi na gini acceptable. Although, itong mga ginatawag natin yung mga body shaming, you know, mga pag green jokes sa mga kababainhan, hindi siya acceptable man. Pero ginaubra gani. Pero when comes na yan sa mga muni mga katropa, no, tamalagid siya kadalom. At the same time, no, masubo no, para sa mga victims ang mabatian. Eh, for example, ah, mga katropa, ang makabati ka mo dabing, ginahimo siya joke. For example, ah, sa mga victims, ano mabatian nila if they hear this no, being treated as a joke, mga katropa? Then, anong ma-feel nila? Dapat panumdumunta na, di ba? Panumdumunta kay... Sila mga katropa, naging journey sila siyang pain, no? Sa undergo ni sila medical treatments, like psychological support after the incidents. And sadly pa, in some cases, have shattered their dreams or nagubang ilang mga handong because of this mga incident o kung mga kaso, mga katropa. So, amun ako sensitive ang ining topic. That's why it should not reduce to any humor or to make fun of. So, mga katropa, subong ano, gina-condemn sa media. Dari sa Bacolod, at the same time, national media, pati ang media relations nga ginahandle sa Office of the President. Iling nasambit niya nga itabo, mga katropa. And what a shame, ano, sa mga tao nga gina-enable o kung gina-tolerate ang amusin nga situations. Imagine na, mga katropa, this is a sensitive topic. And sa mga person nga wala sang sensitive nga mga paminsaron, what a shame, liwat, no? Shame, kauluya sa inyo. And ang hindi nga mga natatabo, mga katropa, if ikaw mismo nakaubra ka sini, you should be accountable and you should apologize. Hindi lamang sa maginhambala ni mo, but also to victims, to rape survivors, and to all women out there. Kaya mga katropa, hindi lang ni siya nga isa lang nakatao ang ginahambalan mo, kundi tanan nga kababainhan. Hopefully, ah,
ngayon ang ma-address mga katropa. And as of now, no, local and national media at the same time organizations and mga private group man and individuals are trying to make statement regarding these issues, mga katropa. No? Masubo, no, bilang babayi na nagapong ko, mandiri nga nagakabatian ninyo kadaaga. This is a sickening event, ano, to women. Especially, mga katropa, ha, nga sa every workplace, ang mga kababayinhan nga daan, nag-fight na or nag-struggle na, nga, mabatian, respeto ko, nagkag, ano bala, no, taken seriously sang tanan. So, mga katropa, hopefully this will not happen again and a lesson learned for everyone. Iwat gid, mismo agin pasar na sang-sanggo ni ang panlunsod ining pagkundina sa nasabit na issue kag magpatigayon pagida sang meeting kag i-tackle pagdinhi sa sanggo ni ang panlunsod sa pamuno man. Si Councilor Celia Florno, Chairman sa Committee on Women's and Children. Agud ni ang hindi na maliwat kag wala ini sang space no para yang mag-attack o kung maka-feel bala nga hindi safe ang kababayanhan diri sa siyudad sa Bacolod and all over the world, mga katropa. Oras na to, alas 5:16 na. Medyo masakit-sakit ang mga tinaga, no? Ang mga, you know, ang ining mga kitabo, mga talks. Especially nga ti, hindi siya sabi-sabi lang ko tinatabo yun, mga katropa. That's why, nga, we should remember this always. Respect your family. Tanan kita, nagalin sa babae. And para to lighten our mood, mga katropa, and para nung patakop sa atong nidaan niya si Mana Subong. Kasi, ala, dasig lang mo. Nagtapos na naman ang bulan sang Mayo. Dugay-dugay, oh. Anyways, ha? Sa aton nga pampag-good vibes, Subong nga aga, mga katropa, where, di syempre, sa TikTok, initag trending na naman. Di ba daw mo kita sang na-play? Ga-play kita sang saon? Sang kanta? No, sang acting? Sa mga kababainhan nga nag- tumbling-tumbling sa mga kabataan, yung mga talented, sa mga babies, toddlers, etc. Sa mga filters last time nga ginahampangan, nabal ko ang AI, grabe na gid, kagang pag-iubra sa mga filters nga ma-enjoy mo man somehow, no? Ka-funny man, answer-answer ka-question or may filters nira. Pero Subong, nagbalik naman ang ginatawag nila nga Filipino humor. Amo na yung humor nga dapat ginano nyo dao, ginapagwa nyo dao. Amo na yung humor, yung makadlaw ka literal. Ang mga humor bala sa Pilipino, nga kung makabati sila kanta, tapos himuan na nila lyrics based sa aton nga lingwahe, kung ano na mabatian nila, tapos hindi mo na, you cannot unhear that. Kaya muna na daso yung mabatian mo. Sa una, di ba? Hawak mo ang beat, hawak mo ang gabi sa bawat galaw mo. Tungod ang mga Pilipino kay may Filipino humor nga ginatawa. Ginubra nila, hawak mo ang brief, hawak mo. Tapos you cannot unhear it. Di ba? Like, the, kada bati mo, hawak mo ang brief, brief na. Ay, magkakabatian. Ay, di ba? Na ano nyo na, na kaagi na ka muna, or na feel nyo na, or somehow, ikaw mismo ang nag-aamo na. Ako, gamo ko na yun. Kinubra-ubrahan ko lyrics, tapos hindi ko na siya dasun ma, ano, kumabatian ko siya, ang ako na ginubra-ubra, ako na nagkakabatian. Diba? So, ari mga katropa, live wala sa buong sa atin yung official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Ari nga, ito nga TikTok and video sa mga gawa. Live na, ari na, TikTok ka na!

ako gina yung kakabatian. Promise. Wala ko gina yung kakabatian. Pero, sa nakita ko ng video, doon na-realize ko, tuod, no? Ako ang kotse na. Magkikao na. And mind you, kung mabatian ko ka muna liwat nga kanta, muna na makakakon mabatian. Diba no? I don't know ha? Pero amun na siya, mabatian ka next. Kaya amun na, nag-sink in na siya sa utok ko. Pero wala ko pa na nakita. Siyempre, laingid yan kakabatian. Kaya ay, amugid to original, subong gani. Hindi, I mean, di wala man ko gani kabalugid sang lyrics kira sa original ka song. Pero subong ti, amun na na, kuchinta-kuchinta na, gikao na. Amun na na, ako di ang madumduman, ano? From time on, ga mabatian ko na siya. Diba? Anyways, mga katrapakaroon sa tala, Cinco de Senueve na! Patay lang sa pagtutok sa programa natin rin sa Exciting Pilipinas. Aring mga katrapa natin rin nag-comment na sa atin yung Facebook Live. Bugtaw na sila! Si kay Ma'am Shirley Arevalo, good morning. Adra sa may Kabakalan City. Good morning sa inyo dyan. Kay Rina Destro. Destro, good morning. Good morning mga katropa. Kag mga members ng class nato. Nagkod katropang listeners and solid supporters. Kay Ma'am Elvira Gilugo, good morning man. Dari sa ilan ni Ryan Haleya. Mayong aga man sa inyo. Sa ilan ni Sir Randy Medalia. Kay JM Alex Gubaton, good morning. Kapa-shoutout din siya. Kay Joe Marie Dormedo, good morning. Kay Sir Joe Marie Dormedo, good morning. Kay MJ Corjano, kay Leonard Igualan, mayong aga. Kay Sir Leo Pasigi Reyes, good morning. Kay Marlon Campuid Vivalva, good morning man. Thank you so much kids sa pag-upod kapag monitor sa itong Facebook Live. Kay Jasmine Delgado Magbanwa, mayong aga. Hindi ko mabasahan ng iyang pangalan kay foreigner, no? Kay Hermie Paul Kasungkal, good morning man. Nambal niya, Dreo. Good morning, idol. Good morning! Dayani Barry Ingada, mayong aga man. And of course, kay Sir Alex Aspawa, good morning man. Yan nagatutok na sa itong Facebook Live. Good morning! Mga katrapa, oras sa itong kali, 5:22 na, alas 5:22! And, damat-damat ang darali, what? Sa aton yung mga ano ha, mga tinig ang ha, masalabot tanog da ha, ang pinirito masunog. And the shout out ang liwat kita Daisy ha. Sa Daisy, anong ulam? Sa ilaman ni ng Jojo galit dira maayong aga, maayong pagpamasada ng dira sa yayang ruta Takuling Central Market. Saka dita sa Lina Traheng, adlo-adlo, nagapanilhig sa Dalanon, nandara sa may tubang sa Fentable Elementary School. Amo na nga tinlo, nandara permewa isang mga plastik. Kahit tungod nga ara siya, nagapanilo ka na aga. Good morning! And ari na mga sa mga musika natin nga pantakop sa Biyernes. Musika trapang France pang paghambalon. I-request, yung ganyan, wala yung mga pang-Friday vibes ba lang? Pang-end the week vibes ang dating. Arewa, mga katrapa, para sa inyo, atadaan! Tutok na, i-volume niya na yung mga radyo samtang nag-feel kita sang vibe this morning. Arewa, Last Train to London by ELO.

0: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
1: Fungi, bacteria, at viruses. Nasanhi na mga sakit ba ang iyong kinakatakutan? Mag-Santol Plus Gold, ang mas pinalakas at mas epektibo.

0: balik sa inyo mga radyo. Adrian Salas Porcio, no, sa pagapang tambiyaw na lang. Sa inyo yung mga tagsa, no, managapamati sa mga sa itong programa, Adrian sa Exciting Pilipinas. Good morning, good morning, good morning sa inyo mga tanan. And thank you so much sa pag-upod sa ito, no, kalinsang Lunes sa tutub sa mga atlaw, Biyernes, magkatropa dito sa programa natin, Exciting Pilipinas. Ilan yung Shirley Arevalo, sila ni Ma'am Rina Destro, kaya Ma'am Elvira Gilugo, sila ni Rain Alinsoring Dakal-Dakal, good morning. Sila ni Sir Randy Medalia Galiwa, good morning. Kay John Alex Gumabon, nga pa shout out, ano, sa mga katropa natin nga nagtutok kahaling kaginasang pagsugod natin, no, samtang pag-usilabog tao. Dari sa programa natin, Exciting Pilipinas. Saliwa, thank you so much! Mga katropa, kita naman kita sa Lunes. Dari lang sa programa nga pampukaw kung aga. Dari sa Exciting Pilipinas. And saliwa, ha, Friday na, May 20 to 2026. Kag-oras natin! Oras! Alas 5.34 na, nagasilak na si Haring Adlaw, amat-amat na himos sa mga nagabiyahi halonggid, sa mga pagkatuan, sa mga bakasyon, enjoy your vacation, antes magbulos na naman ang tig-ululan sa madason-dason ng mga simana kabinulan. Thank you so much, guys, sa liwat mga katropa, hanggang sa muli. Ako si katropang Wendell Balinario. Dari lang, no, sa itong programa Exciting Pilipinas sa XFM Bacolod. Saliwat, happy, happy Friday! Thanks God, it's Friday! And good morning!
1: XFM Bacolod, News and Public Service Authority.
2: Supple Plus Gold. Ako si John. Problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Di ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti lang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
3: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Kape Mix. Araw-arawin mong magkape. Sa harap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans, nasa isang tasan ng kape na. Santon Kape Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Kape Mix is now available in your leading drugstores.
4: Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. VisionX Plus? Check! Ang VisionX Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin.
5: Ice yan!
4: Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. Nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan

0: po si Danny, isa ka bus driver. Ugod tubig sa nawad na mapagbiyahe ang sestapain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobos ang sestapain.
1: Sestapain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sestapain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Isa naman kaabiyan natin ang nagpamatuod. Sang kanamit, kagbinipisyo sa Xanthan Gold Coffee Mix.
3: Ako gali si GC, head security sa isa ka mall. Nakatila ako sa kape na Xanthan Gold Coffee Mix. May collagen gali kag glutathione do naghamis ang akon nga panit. Kanami gali magigot sang kape kapin pa mabugnaw ang chimpo. Te, diri na kuya sa Xanthan Gold Coffee Mix.
2: Xanthan Gold Coffee Mix.
4: Nakapangapi ka na
2: kag nagwapo ka pa. Xanthan Gold Coffee Mix. Mabakal sa mga Yes to Health stores nationwide. Kag sa mga drug stores malapit sa inyong mga lugar.
5: Namamayagpa sa anong sulok ng mundo. Luzon, Visayas,
6: XFM Cebu,
7: XFM Bacolod,
8: sa XFM
5: and Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo on air and online. XFM Network Philippines. Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anong sulok ng bansa. Sa Bacolod 103.9 XFM.
9: Yes to health!
10: Iyari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunon sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlong man sa maid-id kagnatural ng mga pamahagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Gani-dani na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.
11: Mayong adlaw naman sa inyo tanan mga sukinamon nga mga tagpalamati diri sa programa The Secrets of Health. Sari naman kami sa pagdulong sa inyo sa nagapauna nga mga health tips and informations. Ang amon sini nga paghatag sa inyo sang sabat sa kutob sang amon sini masarangan. May kang tanan sa inyo sini mga ginabatsyag sa lawas. Tawag tay na nga masakit. May ara nga sakit nga ti aragay lang. May ara nga masakit nga ti kon hindi matabangan base kon maglala kag magastuhan ka lang. Well, sa ito sa ring pagparagad, we'll be having our Doctor of Alternative Medicine Practitioner, Doctor in Naturopathy. We have our guest and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa programa ta, The Secrets of Health.
12: Welcome man, Sir Jose Hill. Kagamuman, gina-welcome man nato ng aton sini tanan niya mga tagpalamati sa kutob sa balabutan sa aton tingog sa pagwaragwag. Tanbay lang ka mo dira, kaysa dugay-dugay, isa na naman ka tupi ko. Ang amon sini pag-aistoryahan nga sigurado gid ako makahatag ni kaayuhan ilabidagid sa itong mga tao nga afektado sini.
10: The Secrets of Health.
11: Ang Xanthan Plus Gold, Premium D3, kag Xanthan Vitamin C, ginatawag ini sang Yes to Health Incorporated nga Ultimate Trio. Kaya kung makonsumo ninyo ini, it's as if nga nasuplementuhan ninyo sang ginapangita yung vitamins and minerals kada adlaw ang lawas nyo.
1: Xanthan Plus Gold.
9: Yes to Health!
11: Bisita ka mo sa clinic sang Yes to Health Wellness Center. Dari iya sa aton sa Panay, located ini sa Ayang Building, Yulo Street, atubang na sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Pwede ka mo nakabakal sa tanan niya produkto sa Yes Health Incorporated. Kung damo inyo baklon, volume inyo baklon, dako man ang inyo sininga discount. Kag may libre kita dara nga consultation na Doc Leo.
10: The Secrets of Health.
11: Ito nga paghahambalan subong ining kondisyon bala nga halos tanan siguro nakaagi sini. Amo ning problema kay nalikon na hindi ni mo ini matatapan, posibleng can cause further infections kag dako sini nga problema si kayong lawas. Pero ang iban sini Doc Leo kon amoning nabatyagan lugar magwa sa CR magluwas nga nagahingo-hingo ang sipon laban-laban nagapamahid paluha mo
12: kag ang iban sini na magluwas nga makabatyag sang distress sa tiyan may mabilin pagit sa alatrasan.
10: The Secrets of Health.
11: We will be talking about constipation. Hindi ta lang siguro pagilungguhon na Doc Leo, no?
12: Tindihan naman nila.
11: Kay base kon ilungguhon namon nang inyo sinamo hindi nyo maubos bala. If we speak about constipation, ginawa mo kabuna, hindi magwa. Ina, bangod mga bian sa aton man sininga ginakaon. But speaking about constipation, ano ini Doc Leo ha?
12: Amo ini Sir Josil, no? Ang kondisyon sa aton sininga digestive system, particularmente sa aton sininga tinae o kundira sa aton nga large intestine nga kun sa diin magambag ni kita constipated ang isa katawo hindi regular ang iya sa di nga pag defecate o kun ang bowel movement magambag kita hindi regular hindi adlaw-adlaw agiban sa ni maabtan patag tatlo ka adlaw isa ka semana o kun masobra pa agiban Sir Josil waay gid ya nagabatyag nga mamuhin that's why galipas nga nagalipas ang inadlaw adito na sa nagastay sa aton sringa colon ang iban kun nabuton man puwerte man kabudlay ang ila sini nga ma-experiencehan sa pagpagwa sini muning siling mo bla kun sa salakyan pa ni sunog ang clutch lining mo sini mo kay pangot-pangot ka sa primera halos-halos ka maka segunda kag ang iban sini Sir Josil makapamuhin man adlaw-adlaw pero ginagmay kag sila mismo ma-feel nila nga hindi successful or do may nabilin pa amo ni ang mabatsagan ko na constipated ng isa ka tao
11: amo nang ginatawag nga everything nga ginakaunta ginadeposito ta na sa sulod sa ato sini nga digestive system sa tiyan and then ginadigest ina ka ginaprocess sa aton tiyan na mapuslan nun amo ni nagakadtong duga sa ato sini nga lawas ang sagapra akag ang ugasip kun sa lubi pa amo nang ginapagwata kun sa mga tubo pa bilang iya sini nga bagaso amo nang ginapagwata ini na mapuslan ang problema sini kang iban deposito lang deposito why ga withdraw bangko lang yang nisigi ka deposito may interest iniya kun sige mo ka deposito kagaway gid ga withdraw laban-laban sini galastuhan Dok Leo
12: kaya gid ang maka withdraw sini tungod sa gasto
10: The Secrets of Health.
12: And speaking of constipation Sir Josil ang aton pagistoryahan subong ang chronic constipation hindi ba lang nakabatyag ka lang sini like kaisa sa isa ka bulan or sa isa ka semana nakabatyag ang mga kaduha hindi sang amuna kay parte na sang aton sini nga bowel movement kami mga times gid nga amuna pero magambal kita ng chronic constipation nagasuprer ka sini kun ara ka sa amo sini nga sitwasyon kun kondisyon sang binulan or iban gani tinuig nga amo ni ang ila sini nga kondisyon sa sulod sa tinai
11: pero sa masami anong kabangdanan sini Doc Leo how if we speak about constipation nabudlayan ikaw pagwa sang higko dapat kun tani magwa na through your what we call as excrete no nga may amo sini Doc Leo anong kalabanan na ginahalinan sini
12: sa kalabanan sini Sir Josilis lifestyle kag diet naton ang aton lifestyle more kita sa mga kalanon nga waising fiber more may kita sa ilim nun instead of normal nga tubig ang may mga color kag may mga kalamay among aton sininga mas na gustuhan magluwas pa may ara gid man kung kaisa Sir Josil nga mga kondisyon medical nga nag-aepekto sa aton sininga bowel movement like pag may problema ka sa thyroid hypothyroidism posible makonstipate ka man posible man ang irritable bowel syndrome o kung IBS. Kung diabetic ka man, constipation man ang isa sina sa ma-experience yan. Kag may mga problema ka sa nerves, neurological disorders, amo man eh. Kag sa mga ginatumar nga bulong, kag iban pa gid yung mga factors, Sir Josil.
11: So, with that, kung nagabatsyag ka na, kag nagasuffer ikaw sa constipation, ano ang dapat natun sininga himuon? If we speak about lifestyle-driven sininga constipation, bangod ka iti mahilig kaya magkaon sang karni sang baboy, baka, karabaw, kanding manok pagkatapos kon makakita ka gani utan pamatsyaga mo do ka panamkon bala nga gadigwa digwa so ano ang pwede mahimo sini sang tao suffering from constipation Doc Leo
12: kun lifestyle related Sir Josil i-assess mo kun ano ang mga kabangdanan o kun mga factors sini like halimbawa kulang ka sa fiber kay hindi ka pala kaon utan hindi ka pala kaon prutas amo nang imo sini correct tugangan mo siya i-manage mo siya tapos posible constipated kay hindi ka pala yung tubig. Instead, mga soft drinks, mga fruit juices, hindi mayo. Kaya kung kainom kita sa mga makalamay, Sir Josil, naghuna-una lang kita nga nagapasulod kita sa fluid o kung liquid sa itong lawas, pero ang kamaturan sina, ginadehydrate na ito ng itong tiyogolingon.
11: Baliskad ang epekto.
12: Basta sugary.
11: Pwede naghambal ang iban niya, bakal ganito isa kalitro sa linya, kaya doon namin, hindi pa dulundon, hindi nagari ipanghatag isa kalitro. So isa kalitro na ito na inom ko, one setting lang, one meal lang, pagkatapos madehydrate pa ako, makonstipate pa ako.
12: Pagsulod sa lawas, ta automatic release na sa itong lawas yung nakabalo siyang hindi mayo. That's why, why sa sing benepisyo, kung naman ang purpose ni mo, instead, tubig gid dapat.
10: The Secrets of Health.
12: Kung nagatinamad ko na Sir Josil maghulag ng isa katawo, automatic nagatinamad man ng tinae. Maginatawag itang peristalsis movement. Nagabalot-balot ang aton suninga tinae sa pagpuga, pagwa sa aton suninga higko. Kung hulag kita sa exercise, nagahinay man na siya. So isa man sa kabangdanan. Kagang isa pa yun Sir Josil, no? Anaro na ito ng aton tugalingon. Once magbatsa ganit kita nga daw makanto kita sa CR for bowel movement, hindi ito na pag-delay. Hindi ito na pagpabuyan-buyanan. Manotice nyo once ganit karon nga nagahana nga doga batsyag ka pero pabuyan-buyanan mo. Madula na lang na. Hasta nga malakat na lang ka. Tingala ka, wala ka naman nagbatsyag. Hasta nga maanad na lang karon ng imo sanin nga atyan nga instead nga may urge ka kuntan eh, gusto ka mamuhin, madula na lang. Hasta nga madula siya saya sanin nga timing. Kagang iban pagit siya ni Sir Josil na no, may mga tao gid nga hindi gid sila magamit sa CR kundi sa ilabalay.
1: The Secret of Health.
11: Pero paano naton masiling dayon abi Doc Leo? Mabalanta dayon, constipated na ako. Pag hambal ba lang constipated na ako inang nag kao nagkambyay kao. Why dayon magwa constipation na?
12: Isa Sir Josil, kay suppose hapos lang pagpagwa sa aton sininga higko eh. Kag sunod pa gani sa pagtuon nga ang pagpagwa sa higko nga normal sa hamtong nga tawo, nagalaba na kuntani sang mga 5 tubtob 7 ka pulgadas.
11: Amo na kalaba ha.
12: Abot lang kung paano nila takso na.
4: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: The Secret of Health.
11: Ang problema sinigaling is the design right now. Sa nga itong sininga bowl. Ang design sa nga itong sininga bowl subong, it's as if nga tupong ang imo sininga paa sa imo sininga buli. Unlike before, sang uso paya sang una, sa uma, nga buho-buho lang. In short, gakatin-katin ka. Kasi kungkong. Tipag si kungkong mo, ay, kung kaysa hindi nakalisensas niya, magwa ko. Pero subong niya, Dok Leo, kinanglan mo pa i-kambya. Kaya kung hindi mo pag i-kambya, matyaga mo doga sagod, do ini magwa.
12: Ay, bansin na, ginapanugyanan niya magbutang sa bangkito. Patungan sa ila sila nga tiil, samtang nagapungko sila sa toilet bowl.
11: So dapat nga daw nagakatin-katin ikaw.
12: Semi katin-katin.
11: Nga, kung magpungko ka lang straight, ang imo sininga anal part, actuality, may ano man na, no? Kung sa mga tubo pa bala, may elbow.
12: Yes.
11: Kung mag, hindi ka magkatin-katin, ang elbow, manugid, makipot.
12: Yes.
11: Pero kung magkatin-katin ka, buta malung, conforming ka na konsulod, damo man ang kadakon sa gwa.
12: Manami ang flow niya pag pagwa.
11: Okay.
12: Pero isa pa yung balance niya, problema na ito sa Sir Josiel sa subong bala. Kadamo sa complication. Ang isa sa problema, kung nga ang hindi mahimo ng pagkatin-katin, kay may mga body aches and pains nga mabatsyagan sa hawak, sa tuhod, nga sa dukabudlay gid. Isa pa gid na. Which is ang isa sang edad, factor man sa constipation, Sir Josil.
11: Kung nag-edad ka?
12: Yes.
11: Why?
12: Kung nagahina, imong hulag.
11: I see. So, number one, you should exercise.
12: Yes.
11: Dapat mobile ikaw. Kung namong kalabanan sa mga bedridden nga ini, higda lang, higda, higda, most likely constipated.
12: Yes. That's okay. Why iban sina kinanglan sa mga bulong or laxatives or suppository para nga maka-release sila.
11: Ang gagmay-gagmay nga nagaglinuwa na hambal nila ti daw kanding kamamuhin ba? Gagmay-gagmay.
12: May problem na sa sulod, Sir Josil, sa ila sa ringa colon.
11: So you should check your doctor. So cases like this, paano na ton ini mapunggan na Doc Leo? Na hindi kita mag-suffer sa constipation.
12: Ang isa sa ni, kung lifestyle related siya, di correct na ton aton sa ringa lifestyle. Pagkatapos, ang pinakamanami pagin na ton nga himuon, supplyan na ton ang kulang. Especially kung di kita palakaon utan. Kag especially kung nakabalo na kita nga utan ng isa sang liabi o kung solusyon sina, hindi gyapon ta makauyon. Anong uton himuon? Gamitan naton siya, pasudlo naton ng utan through supplementation.
11: So kaon kita utan, galing kung hindi kita kakaon utan, inom kita kapsula nga may utan.
6: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman sa
7: Santon Plus, Herbal Capsule, Garantisado at Efektibo.
8: The Secrets of Health.
12: Ang manami sini sa Santon Gold Capsule, Sir Josiel, kay gid combined diri ang Queen of Fruits and Vegetables. Sa kadamo sa ila sini nga sustansya, kag of course, may upod gid sila sini nga fiber. In fact, ang isa sini sa nasangkap niya muning Queen of Vegetable nga Moringa, may ara sa sang high fiber content kag compounds nga nag-stimulate sang bowel movement. Ang isa ka problema kung nga constipated ng isa ka tao, kay wa sang pagbatyag nga mamuhin siya. Samantalang kung magamit gani kita sang Southern Gold Capsule pinaagi sa Moringa, may ara sa sang insoluble of fiber nga makabulig siya para mag-bulk ang stool naton. Pagkatapos may ara sa sang isothiocyanates nga makabulig siya para mag-support sang gut motility o kung ang paghulag-hulag sang aton sininga at tinai sa pagpagwa sang higko. Ang isa pagid amuning Queen of Fruits nga mo ang mangustin. Actually hindi ang pulp o kung ang unod sang mangustin sinikunding yasa rin nga panit nga nagaangkon sang santhones nga may antioxidant and anti-inflammatory property. Hindi siya direkta, Sir Josiel, ano? Nga makabulig sa constipation masiling na itong direct as laxative or bulk forming. Pero makabulig siya para nga malikaw sa mga inflammation na nga aton sa nga tinae. Nga kung may inflammation sa sulod, ang isa sa resulta sa ni amo ang IBS o kung constipation man. Amo nang ginahimo iya sang santhon dalin sa mangustin, ginapunggan niya ina. Pagkatapos mayara pagid sa sang garlic. Amo nang manami ang kombinasyon aton mo sampat gini sa constipation. Ang garlic naman niya nagabulig acto as a prebiotic. Nagabulig din siya para nga ma-promote ang pagtaas ang populasyon sang beneficial bacteria. Okay, once gani karon nga mag-decrease ang population sa beneficial bacteria, Sir Josiel, sa aton sa nga tinae, ang isa man sa results ni amo ang constipation. Andun naman nami pagyad kimera sa sang spirulina. Ang spirulina hindi man sa direkta nga maka-afekto kung makasulbar sang ginatawag constipation. Pero ang manami iya sa spirulina kay nagabulig sa balanse sang gut microbiota naton. Magamal kita nga gut microbiota, tiyadiris ni ang mga bacteria, tiyadiris ni ang fungi, viruses, dira sa aton sa nga digestive tract. Balansihon niya ina. Nga kung madula gani ang balanse sina, ang isa man ka resulta is constipation.
8: The Secret of Health.
11: So before paman maglabot kita sa punto nga ma-resort kita sa ginatawag sini pag-inom sa mga synthetic medicine, abidere kita anay sa mga utanon. Kung hindi man kamo makauyon nga utanon ina isulod sa kulo no kon kaldiro butangan sang sangkap panakot nga nauyonan ninyo, abi inom na lang kamo sa Santon Plus Gold kay nakakapsula man ina, wala sang aftertaste.
13: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: The Secrets of Health.
11: Makabuligid man tuod ang malana madanlog nga pagkaon, Dok Leo.
12: Makabulig, Sir Josiel.
11: Just like for example, Premium D3. Kay oil-based ini siya. May virgin coconut oil. May malunggay oil pagid.
12: Yes.
11: And the vitamin D3.
12: Yes. Ang vitamin D3 mismo, Sir Josiel, naman sa Premium D3 na ton, mismo siya, makabulig siya para magnami ang ginatawag motility o kung ang peristalsis movement sa aton sininga digestive system o kung sa aton sininga colon. Isa na sa sang kinanglanon gid mo kay hindi man siling na basta nagpanaog lang na nga waay si nagpush o kun waay si may nagstimulate kundi may nagpuga-puga na siya para nga mapagwa didto sa aton sininga anal area para ma-release na mga basura, ma-release na mga higko. Isa na siya sang ginaubra o kun mabudigan sang Premium D3. Kagang manami pagid sini sa Premium D3 kay hambal mo ka gina, Sir Josiel, may mga oil ni siya. May ara sa sang Moringa oil, kag may ara sa sang VCO o kun virgin coconut oil na makabulig pagid pahapos. Amo na yung manami, Sir Josiel, oh, kay may fiber ka na halin sa Santhone Gold Capsule.
11: Oo.
12: Nagabulig to sa bulk, kaga nagabulig siya pahapos ang pagpagwa. Pagkatapos, may ara sang Premium D3 nga nagabulig pa nami sang pagpuga-puga sang aton sininga tinae sa pag-release sini. Kag para mas mahapos, may Moringa oil and the virgin coconut oil nga mas nagapatanlas sa pagpagwa. ginawa sini?
14: Good ang premium D3. We need the oil sa vitamin D3, especially ang VCO may antibiotic-like effect pa ini Dok Leo.
12: Yes.
14: So makabulig ini hindi last dinaita.
12: Problema bang bala Sir Josil sa mga constipation ano, constipated? Taas imo sini nga risk sa nagkarinain yung mga infection.
14: Sa aton sini nga pagpulupa mangkot iya sa mga medical practitioners. Delikado ina because that could cause colon cancer nga natawag nila Dok Leo.
12: Maging factor gud sa Sir Josil.
14: Kaya ang kalabanan sini, we have to individual close to me, mga family friends gud. Nga ting isa ka semana sila kag makapagwa. So until lately nga why na gid mag sa galabutan tig sobra isa ka semana.
12: Correct.
14: Asa sang ulihi nga gin pa doktor and it was found out malala na stage 3 ng cancer sa colon. Bangod sang grabe na to, nagarok na ang pagkaon nito nga wala mapagwa.
12: Imagine na bala ko ng basura mo, hindi mo mapagwa sa imo sini nga panimalay tulod sang duha, tatlo ka adlaw kung may mga tinai sang isda na dira o kung may mga sapay na dira sa mga karne, anong matabo?
14: Manimaho git.
12: Much more kung istak mo dira sang sinimana, di maglayo ang sitwasyon sa sulod sang aton sining tinai kundi kita makadefecate o kung mapagwa sang aton hiko, suppose adlaw adlaw.
14: So kinahanglan gali adlaw adlaw git no makapagwa gi kita hiko.
9: Yes!

0: Secrets of Health.
1: Ang vitamin C, which is amo ining masami, kaginarekomendar git para sa tanan because we cannot manufacture that vitamins within our body.
2: Yes.
1: Most of us, nagagamit sang vitamin C. Tikon mag-inom ka vitamin C, that could help sa constipated person.
2: Amo pag-inning manami, Sir Josiel, sa vitamin C. Kaya nga man, kung hindi mo pagkumplitohon ng kombinasyon, bisan pa may fiber ka dira, bisan pa nag-bulk na na dira, bisan pa may pampatanlas ka na dira, bisan pa may ginatawag nagnami na sa pag hulag-hulag sang tinae mo kung na-activate na siya. Pero kung tig-agyapon, may rason gyapon, yung medyo magpaganot ang higko dito susunod hindi ma-release. Whereas kung magamit ka sang Santhol Plus Vitamin C, ang vitamin C nga ni, nagabulig na siya pahumok sang higko. So in short, mahumok na, may fiber pa, matanlas na, nami pang pagpuga-puga sang tinae. In short, kung sa balano na ton, mapungko ka na lang.
0: The Secret of Health.
2: Pero halalungan man, like for example, taas mo BP.
1: Okay.
2: Hindi advisable nga nagpamersa ka kung nagpamuhin ka. Kung nakaagi ka na sang stroke, gina-discourage man. Kagiban pagid yung mga medical condition nga hindi gid makapaayo kung nagpamersa ka kada ikaw magpamuhin.
1: Kaya kung mamersa ka, ang imo sining heart na gasunod man, nagpampasa sang damo nga dugo. So, delikado kay base karon kon tuod may high blood ka. Tingala ka lang, nagpamuhin lang to sila niya, patay siya iya.
2: Imaginable, Sir Josiel, kung may hapo ka, tapos mamersa ka sang ga-effort agad dito kay kabudlay siya pagwaon. Ate, mo na siling na why ka ginalagas. Pero ginawa mo ang ginalagas mo.
1: So, kinanglano na to, if constipated, mag-inom sa Santhol Plus Gold, Santhol Vitamin C, and Premium D3. Kombinaron ninyo ini, mahumok ang inyo sining excrete, mahapos ang pagpagwa, at the same time, maubos sa pagwa because puno sang fiber.
2: Kagaman namin pagin sa ni Sir Josiel kay both siya makabulig sa current nga problem sa constipation at the same time ma-prevent nga magbudlay liwat ang pagpagwa mo sa imo sa ninihin ko.
0: The Secret of Health.

0: now available in your nearest drugstores.
1: Yes, to help!
2: Almost 80% guro sa mga Filipinos are taking coffee. Sa mga kauturanta, those who are taking coffee, make sure nga ang inyo sininga kape puno sang suplemento. Hindi lang kay gusto ninyo magpainit-init sulok-sulok, hindi lang kay gusto ninyo nga to taste the aftertaste of coffee sa dila ninyo, may pagkapait-pait, butangan nyo kalamay, may tamis nga gamay, but make sure nga more than that. Pareho sabi sa Santon Gold Coffee Mix, may collagen, may glutathione. Aside from that, sa collagen ka glutathione, ara manda ang ingrediente nga makuha ninyo sa Santon Plus Gold Capsule. May mangustin manda, may palaya, may malunggay, garlic, and spirulina. Agud to magbulig stimulate sa ato sining alawas to function well. So, Santon Plus Gold. Could you imagine that ang glutathione nag-detoxify sa ato sining alawas? Ang collagen dakong epekto yung sinito maintain sang manami, firm na ato sining skin. At the same time, nagapanami sa ato sining mga joints. So, Santon Plus Gold. For those yama siling ati bata pa ko, hindi ko gusto ya sang kape, hindi ko gusto ya sang caffeine, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape sa tanan nga pang-idaron. Pwede bata, pwede tigulang. Kay ini wala caffeine. Nagapaktibo lang sang function sa ato sining brain. At the same time, nagabulig agud to magbalance sa ato sining mga hormonal imbalances sa lawas. Kay may isoflavone. Namini sa mga nag-suffer na menopausal symptoms. Sa mga lalaki, bala inang nagkabalaka about prostatitis. Ang kulang gali sa ehersisyo, kag sobra sa ehersisyo, may cause prostatitis, Doc Leo, no?
3: Kung ma-infect siya, Sir Josiel, hindi mo na yun maka-experience ang lalaki sa symptoms ng UTI because of that prostatitis.
2: No.
3: Pero ang isa pagid, muna sila nga slow but steady ang BPH o prostate gland enlargement. Although benign siya, pero hindi man natin makuha ang possibility, kapiyan pa kung magpa-PSA, kakadomin yung mataas, concerned to talk to your medical doctor gid.
2: Oh.
3: Isa na siya nga mahimo mabalanse o kung malikawan, Sir Josiel, ang kondisyon sa kalalakinhan, kung nagagamit ka man sang Santon Plus Coffee Mix.
2: Oo. Ti ang iban nga muna. Ti diabetic ko yun. Ti premium D3 Coffee Mix. Templado na siya pero hindi mag-shoot up inyo blood sugar level because ang iya sining sweetener is stevia, the one recommended para iya sa mga diabetic.
3: Kagang problema sa mga diabetic, Balancer Josiel, is maluya eh.
2: Mm-hmm.
3: Although di matanan ha.
2: Blano
3: may iba na kabalaw na mag-manage sila sa lifestyle bisan diabetic pa. Ang premium D3 Coffee Mix, nagabulig ni magpa-energized sa aton.
2: Taba?
3: Yes.
2: Magamal ka energized, nagapapagsik sa aton. Generally, ang caffeine is an upper. Amo na nga sa mga kauturan ta, ang iban gabatsya gabi insomnia. Mambalati, hindi ko yung mga pe kaya na insomnia ko. Pero nami tani mga pe. Tiyara ang kape nga wala caffeine. Santon Plus Coffee Mix. Well, ang initaran niya mga produkto, mabakal ninyo sa Yes to Health Wellness Center sa siyudad sa Iloilo sa A Young Building, Yolo Street. Atubang na sa Midtown Hotel sa City Proper. May libre dira nga konsultasyon adlaw-adlaw from 9 o'clock in the morning. Arada nga to sining nga Doctor of Alternative Medicine Consultant adlaw-adlaw in the person of Doc Ray Impinal. Sa Bacolod City, mabakal ninyo ang mga produkto ini, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, sa Yes to Health Store, dara sa Lizar Street, Bacolod City. Sa Aklan, Capiz, Antique, Guimaras, pwede nyo ni mabakal sa masuki nyo mabutika. Kanto ka muna sa Mercury Drug Store. Sa Rose Pharmacy, The Generics Pharmacy, All Green Pharmacy, or you can order that pinagi sa Shopee kag TikTok. Talk Shop.
4: The Secret of Health.

0: fast and safe. Sistoprene. Symptoms persist. Consult a doctor. Ibilis sa mga butika.
1: Tapos yung pinakamanami sa mga may problema, Sir Josiel, sa joints, palang alay, palang nakits ng lawas tungod na constipated, dinasuggest yun nato ng tatlo. Santhon Plus Gold, Premium D3, and Santhon Vitamin C. Pagkatapos ko ng sakit, bala, nag-disturb gid sa imo, pwede sila makagamit sa Sistoprene nato, Sir Josiel.
2: Sistoprene is a pain reliever. Huh?
1: Yes.
3: Santhon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santhon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santhon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: The Secrets of Health.
1: Kung ka-experyensya ka nga, ito, mas nag-isog pag daw. Daw, baho mo nalang isog daw. masadyas na ton, tumarga po, Sir Joseph, sa tatlo. Kakombinasyon na ton, tapos gamitan sang Santhon Plus Herbal Soap.
2: Now,
1: para mga body odor, bla. Gamitan mo sa sabon, kami antibacterial ni mo. Pabuligan nga, man-neutralize ang mga nagasulungaw sa aton sining lawas.
2: Ang himuonin nyo, panghabon ka mo gamit ang Santhon Herbal Soap. Agod to nga madula na mga katol-katol sa inyo man sining panid dala sa ang kinututan sang sapat-sapat or girok manda sa inyo sining pag sinalayo adlaw-adlaw ang tanan kung sa sahila mo may masalawid ka mo may gilok na amo na nagakos man sa pagkatol sa ato sining panid.
4: The Secrets of Health.
2: And then if you want nga magkinis pagid, especially ang inyo sining guya sa mga kauturan ta, gamit bala ka mo sa ang Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap may glotacogic ini nga nagabulig pahami sa aton kutis. So Clear Skin Beauty Soap kag Santhon Herbal Soap sa gihapon sa suki niyo sa mga butika kag pharmacy, pwede ka mo sinakabakal.
4: The Secrets of Health.
2: Kung may ginabatsyag ikaw sa different parts of your body or any part of your body, apektado man sinaktuali ang ereksyon mo eh.
1: Yes.
2: That speaks about our psychological reaction. Mahambal nga ti, sakit akon nga kamalingking. Gusto mo man kung tani, galing kiti daway na gana, kay because ang imo sining pinsar, ara nakafocus sa sakit sa imo sining kamalingking. Why na sa imo kuluhiton. Pero masolusyonan ina, gamit ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Kaya nagabulig sa Sir Josiel, panami sang blood circulation. Especially sa mga kalalakihan, para nga may ara sang ereksyon, kinanglan sang manami nga blood circulation. Pero siyempre, kapiyan pa kung constipated, inuman gid sang kombinasyon na ton nga tatlo.
2: And then, inom ka mo sang Turbo Dietary Supplement for Men. Mga 30 minutes before ang loving-loving. Hindi man nga pag inom mo, ara dayon na, mahambal nga stand straight dayon, hindi. It takes time for our body to react. That's why nga it is highly recommended 30 minutes before ang loving-loving, among pag inom nyo sang Turbo Dietary Supplement for Men.
0: Para sa mga

0: 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: There you are, ladies and gentlemen. Naglawi kita sa ato sining diskusyon on constipation. Kabay pa nakahatag kami sa inyo sang giya, nakahatag kami sa inyo sang dugang sining information on what to do, especially kung nagabalik-balik ang inyo sining constipation.
2: Visionex Plus? Check!
3: Ang Visionex Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet, plus regular exercise, plus Visionex Plus. Ice yan!
4: The secrets of health.
5: Sa nagpamangkot, Sir Josil, ano kuno kalawig ang pagtumar niya sa premium D3, Sunthon Vitamin C, kag Sunthon Gold Capsule sa constipation? So, ma-recommend na to, dapat straight-straight yun ni mo. Sa isa kasimana, kung nami response ang lawas mo, may manami ka na sa nga mabatsyagan o kung pagtawhay. Pero, ginarecommend na to, pwede mo gid siya sa gihon up to 4 weeks. Para nga tayo yon ang pagbalik sa kondisyon sa imo sini nga tinai kag digestive system. Kag likaw sa mga makalamay, mamantika, likaw man sa pag-inom pirmi sa soft drinks, kag iban pa nga kontra sa aton sini nga ginabatyag especially sa constipation.
6: Sunthon Plus Gold, the secret of health.
7: Yes, to help.
6: Sunthon Gold live testimony.
8: Sonny Villaneva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
6: Mabibili sa mga butika. Sunthon Vitamin C, ang alkaline.

0: Vitamin C. Ang Alkaline, no Vitamin C.
1: Pagbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
2: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
3: Ako si Elsa Nieves, ibawalan ako mag-inom sang kape. Tungod binabatsyag ko sa akong heart. Ipaligaw ako caffeine, pero nagpangitagid ko sang kape na damo health benefits. Muna intilawan ko ni ang Premium D3 Coffee Mix. Abi ibala, sawaan ko gid. Patsyag ko gid na relax akong kalawasan. Ibagid ko healthy coffee.
2: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Samsung kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Sister Pain.
8: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, dili ka mo sa Ses the Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
1: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bili sa mga butika.
9: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
2: Santhon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santhon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santhon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santhon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
10: Extra.

nga una mo babala. Diri mo babalian. Express. Ang eksklusibo nga nasaga pinangi sa ginti ko kapwersa sa XFM News Reporters and Correspondents. We bring you the latest and the biggest news. Ini ang Express Balita. Express Balita. Kagkaroon, yari ang inyong mga newscasters.

0: FM News Express Manila.
1: XFM tayo mala sa isa 16 na may aga syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Pilipinas. Kakonsinig ka man sa mga bahayin sa kalibutan. Welcome na dali sa pagpalayag sa atong nga palatuntunan, ang Express Balita.
0: Express Balita.
1: Mga katropa, adlaw kita subong sang Biyernes, Mayo 22, tuig 2026. Kag subong aga mga katropa, kaming inyong mga tagbalita.
2: Ako si katropang Wendell Balinari.
1: Kag si katropang Franz Sandro Burgos. Igadulong namon sa inyo mga katropa, makaundahan dari sa mga balita sa lokal, national, international, kagiban pa. Kag sa mga katropa natin dari nga nag-monitor sa ilang mga radyo. Ang XFM Bacolod. Mabatian nyo kami mga katropa sa radio frequency nga 103.9 kag 96.7 sa Northern Negros, XFM Sagay City. Sa radio frequency naman, 87.5 sa Southern Negros, XFM Kabankalan City. Sa radio frequency nga 106.1 kag sa XFM Canlaon City. Sa radio frequency naman nga 98.5.
2: Samtang mga katropa, kita naman na malantaw sa aton nga Facebook Live, sa aton nga official Facebook page sa XFM Bacolod News and Public Service Authority. Kita man ang mayara sa live stream sa YouTube sa XFM Bacolod 90.3.
1: Kag mga katropa, mahimo nyo man ma-download nga libre ang aton nga mobile streaming app, ang XFM Radio Network. Inyo drama batian mga katropa. Ang kabugusan ng istasyon sa XFM Philippines alin sa Luzon, Visayas, to Mindanao. Kag ma-download ni ninyo nga libre dira sa inyong mga Google Play Store apps sa inyong mga Android phones mga katropa. Mahimo nga ma-download nga libre ang XFM Radio Network.
2: Mga katropa, kita man na mayara sang text line sa aton nga official hotline mga katropa, aton nga XFM hotline number 0915-628-7926.
1: Alas 6:18 na. Kag mga katropa, aton padulungan ang mga pangulong dinalain sa Biyernes ng edisyon diri lang sa Express Balita.
0: Express Balita. Headlines.
1: Sa mga balita diri sa lokal.
0: Express Balita. Local news.
1: Pamilya sa tatlo nga mga nakalamatay sa Toboso encounter nagaulat sa clearance sa exhumation. Agud maduso ang mga kaso batok sa militar.
2: 28 milyon pesos nga balor sang Cebu nga nakuha sang Bacolod Police sa pinakadako nga recovery sa sulod sang duha ka tuig.
1: Lalaki nga nakuha sang ginlawig nga karabaw naigo sang kilat. Patay. Sa ito nga mga headlines sa National News.
0: Express Balita. National News.
1: Philippine National Police kag NBI ginatagan obligasyon nga magdakop kay ICC Wanted Senator Bato De La Rosa.
2: Mga pamahog ni Vice President Sara sa First Family ang unang articles of impeachment nga talakayon sa impeachment hearing.
1: Kag para sa itong mga headlines sa international news.
0: Express Manila, international news.
1: Iran nagatag warning sa United Arab Emirates sa padayon nga pagpakigabyan sa US kag Israel.
2: Una nga kaso sang bird flu sa polar bear sa Europa na record sa Arctic region sa Norway.
1: Kag para mga katropa sa balita sa sports, Bertos ginapoint maging head coach sa Sangilas, Pilipinas.
2: Sa ito naman mga katropa ng showbiz news, Alex Gonzaga ang preggy na.
1: Kag para karon sa itong balita, special kaupod si katropa ang James King mga katropa. Isa ka CEO, samtang nagabaligya, nakasuksok sang smart suit.
2: Sa ito naman nga healthy tips mga katropa karon aton hibaloon ang mga healthy nga benepisyo nga makuha sa pinya.
1: Alas 6:20 na. Inyo na batian ang mga pangulong dinalaan sa lokal, national, international kagiban pa. Kaganing inadulong sa inyo mga katropa sa Santon Gold Herbal Capsule.
3: Mga pangulong dinalan sa Express Balita. Dara sa inyo sa Santon Plus Gold. Boost your immunity. Mag Santon Plus Gold. Mabakal sa mga butika.
1: Mga katropa, ito na padulungan ng mga konda naman sa mga balita sa lokal.
0: Express Balita, local news.
1: Sunod kay Commission on Human Rights, Commissioner kag spokesperson Beda Epres. Sa isa ka interview, padayon pa ang investigasyon sa ngahensyangot sa nagluntag ng kwentro sa Toboso, Negros Occidental. Sunod kay Epres, nagpadala na sang dugang personnel sa HR gikan sa Central Office. Bilang augmentation, agad mapadasig ang investigasyon. Bangod, wala pa sa mga tao. Bangod, bago lang gin patindog ang sa HR and IR. Ipagman sining gilakat sa mga investigador sang sa HR ang halos 5 kilometros sa lugar. Ganatabuhan sa engkwentro, agad personal nga mausisa ang sitwasyon sa lugar. Sunod sa HR, ginapatigayan ang investigasyon bangod sa mga ligasyon na may anong kasibilyan nga lalakip sa mga napatay. Considering na, kung mapamatudaan ini, posible nga may paglapas sa international humanitarian law ang natabo. Kabahin sa investigasyon, pagpakiginunanon sa mga residente kag lokal sa lugar, agad mahimaluan kung matuod nga mga sibilyan gidman ang anong ka mga nadalaig sa insidente. Gipatod man sa CHR ng ilang investigasyon ang nagasandigid sa mga ebidensya. Sa subong, nagahulat pa sang clearance sa CHR gikan sa Toboso Health Office para sa exhumation sa mga bangkay. Matapos nga may 3 ka pamilya sa mga napatay nga nagpasaka sang request. Lakip sa gintutukan sa nga ensya ang isyong lain nga bangkay ang ipadala sa pamilya ni Errol Wendell. Sunod sa resulta sa autopsy, kagipatigay ni Forensic Dr. Raquel Fortuna, hindi iya ang bangkay nga unang nga na-turnover sa pamilya. Wala pa sang update ang CHR kung naislan na sang insakto nga bangkay sini sa iya nga pamilya. Ang 3 ka pamilya nga nag-request ang exhumation, amo sanday Errol Wendell, Joros Karamihan, kagalabski Purisima Inustasyon. Sa tingon nga mabato ng clearance, mag-abot sa Negros ang 2 ka-forensic doctors, kag 3 ka-investigador sa CHR para sa dugang nga pag-usisa. Ginapaabot man sa ahensya nga matapos sa pinakamadaling at iyon ang investigasyon nga sa subong yara na sa 50% ang kompletion. Nagapanawagan man si Commissioner Epres sa tanan nga concern nga ahensya nga magpakigangot sa magbinuligay sa investigasyon. So na siya nakakoordinate ng sa HR sa AFP kag PNP kag nagahulat na lang sa compliance sa mga nasambit nga ahensya sa sapina nga ila ginpadala.
2: Nagapadayon ang investigasyon sa binalbagan PNP angot sa natabo nga pagtiro patay sa ginatudloan ni katapos ang Revolutionary Proletarian Army nga si Alex Buncayaw Brigade sa RPAABB sa Porokvanda, Barangay Santol Banwa sa binalbagan gabisang Mayo 19. Ang biktima gin kilala sa kay Joseph Agustin, 38 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Suno sa kay Police Captain Julian Vinson, ang Chief of Police sa binalbagan PNP, ilang ginpakigangutan ang pamilya sang biktima kag nahibaluan nga wala sang nakabaton o kung nakabaton sang pagpamako ang biktima kag wala man sang kaso sa kapulisan ang biktima. Dugang pa ni Vinson, may mga angulo sila nga ginalantaw, isa na ang paglakip sang biktima sa RPAABB sadto apang ila nga ginatipon ang nagakaigo nga detalye kag impormasyon angot sa pagtutok sa investigasyon sang krimen kag wala pa sang person of interest ang kapulisan. Kung madumduman samtang nagapanglakaton ang biktima, hinali na lang ini nga bingin balabagan sang suspect kagin tiro sa magkapilang kabeses gamit ang kalibre 45.
1: Dako pang isa kalalaki sa gimpatigay nga drug by bust operation. Sa Philippine Drug Enforcement Agency, Negros Island Region o Compidea NIR kag Murcia PNP sa Purok Old Barrio, Barangay Santa Rosa, Banwa sa Murcia hapon sa Mayo 20. Ang nadakpan, ginkilala sa kay Gary Carpintero. Sa pitaan nyo, si isang high-value individual o kung HVI, kag-residente sa nga Puro Cagaycay, Barangay 2, Siyudad sa Bacolod, apang temporaryo nga nagapuyo sa nasambit nga lugar. Sa next investigation sa PDNIR, nakuha sa suspect ang 15 ka mga sachet sa shabung mayaras ang kabugaton nga sa 63 gramos, kag may kabugusan nga balor sa 428,400 pesos. Isa ka multi-cap kagiban pang mga drug para parnelias. Sa karoon, nakahuna sa usodiyas sa Murcia PNP ang suspect kag magapangatubang inisang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o kung Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
2: Ginakabig sa Bacolod City Police Office sa kon BCPO nga pinakadako ang nagkompeskar nga balor sang shabu sa Barangay 31 sa isang kababayi nga nagdangat sa 28.5 million pesos sang Mayo 19. Ang nalakpan na nakilala o kung ginkilala sa kay alias Riza, isa ka high value individual kag residente sang Purok Fatima, Barangay 31, Siyudad sang Bacolod. Sunod sa kay Police Sir Colonel Eugene Ribadumia, ang City Director sang BCPO, ini ang pinakadako nga nagkompeskar nga shabu humalin pa sang tuig 2020 2024 kag 2026 kag sa iyang pagkapungko bilang BCPO Director. Dugang paniriba dumiya ila sa karon ginaimbestigahan ang ginaligar protector sang nadakpan bangod si Riza ang isa ka courier kag malapad ang operasyon sini sa pagbaligya sang Shabu. Kumadumduman gindunsar sang City Drug Enforcement Unit kon CDEU ang drug bypass operation kag nakuha ang 28,500,000 pesos o kon million pesos nga balor sang Shabu sa suspek.
1: Yara, sa unstable ng estadong supply sang tubig sa Basiwa Prime Water, sino kay Engineer Michael Soliva, ang General Manager sa Basiwa nga bangod sa malawi nga mainit nga panahon kag mataas nga non-revenue waters ang rason sang manubong supply sang tubig nga ginadistribute sa mga konsumidores sang Basiwa Prime Water. Dugang pa ni Soliva, yara sa 30-40% sa masobra 70,000 ka household consumers ang apektado sang low water supply. Halin sa 120 million liters per day nga demand, yara lang sa 90 million liters per day ang maproduce nga tubig. Halin sa source ng Basiwa, ukol mayara gid sang 30 milyones ka litros kada adlaw ang shortage sa nagakadapat nga kinanglanon. Sa bayan sa non-revenue water, suno kay Soliva, yara sa 40-45% ang ilang NRW nga nagakaulugan nga madamo ang nagakauyang nga tubig. Kalagip na diri ang mga leak sa linya ang kaginakawat nga koneksyon sa tubig sa hindi mahibaluan nga mga lugar. Bangod sini, nakaimo naman sa tika nga management pagi sa pag-reactivate sa pila ka wells ka nga makabuli gatag sa supply sa mayor nga mga linya.
2: Panuwasang Ibi Magalona ang luyag magpamati sang sabat sa mga nagaplano sang bulk water supply sa mga palamangkutanon sa nagkalain-lain nga sektor. Pahayag ni Vice Mayor Martin Malacon, nagakinahanglan sang dugang hearing para masabat ang mga palamangkutanon hindi lamang sa technicality sang proyekto kundi pati man sa aspeto legal kang epekto sini sa environment. Madamo sang aspeto nga wala masabat sa unang hearing kag hindi mahapos ang mahataga nga proponent kon maghatag sang proponent ang ilang kinahanglanon bago magkasugod ang proyekto. Ang public hearing ang isa ka rekisito sa agud magakuha sang resolution of no objection sang barangay ang nagaduso sang nasambit nga proyekto. Ang abong resolution ang kinahanglanon agud mahatagan sang environment compliance certificate o kon ECC ang nasambit nga proyekto bago makasiling nga wala sang issue nga mahimo magkapamalabag. Ang probinsya sang Negros Occidental ang proponent sang among proyekto sa Handom nga mahatagan sang kasiguraduhan ang supply sang tubig sa Banwa kag syudad sa ikatatlo nga distrito. Iniisa ka pangaman man sa mahimo dako nga demand sang tubig ko na magsanyog ang lokalidad.
1: Patayang sa kalalaki matapos may go ini sa kilat sa Barangay Tanawan, siyudad sa Kabankalan hapon sa May 19. Ang biktima, kinikilala sa kay alias Mark, 29 anyos, isa ka manguma, kaagresidente sa nasabit nga lugar. Sa investigasyon sa Kabankalan City PNP, kuwang kontani sa biktima ang iyang karabaw nga nalawig kag nagpasilong ini sa puno sang langka. Apangini ang naigo sang kilat. Nakaagom sang seryoso nga pilas kag sunog ang pila kabayan sa lawas ng biktima nga nagresulta sang iyang kamatayon. Gilemang gipakigangutan sa mga residente ng mga kapulisan para maimbestigan ang natabo nga insidente. Sa karon, ginasikaso na sa pamilyang bangkay sang ilang mata para madulong ini sa ulihi nga palahuwayan.
2: Ginapa-implementar sa karon sang lokal nga panguluhan ang profiling sa mga barker bilang kabahin sa programa nga nagatuyo nga mahatag sa ila o kung maghatag sang dugang livelihood opportunities. Sunod kay City Administrator Attorney Mark Mayo, hindi nga inisyatibo nagatuyo nga mag-organisar kag ma-identify ang mga individual nga nagahimo sang pag-barker sa mga pampubliko nga lugar ilabi na sa bahin sa mag-colored public plaza nga area. Ginapahayag man ang mga job orders o kung JO personnel sa syudad kung isilang madakpan nga nagabarker kag wala nagasunod sa regulasyon o kung ordinansa sa nasamit nga plaza ang magapangatubang man sang sanction o kung disiplina. Paagi sa iningatikang ginapaabot sa syudad nga magapadayon ang tawhay kag disiplina sa pampubliko nga lugar samtang ginahatagan man sang oportunidad ang mga apektado nga individual nga magkabaton sang alternatibo nga pangabuhian.
1: Nagtambong si Commission on Human Rights, Commissioner Attorney Beda Epres, sa orientation on Human Rights Action Center, Human Rights-Based Approach to Local Governance, kag sa HR Policy Advisory sa kaging patigayan sa Sagunian Panglusod sa siyudad sa Bacolod. Ining aktibidad, may kangtanan sa resolusyon nga ginpasa ni Councilor Wilson Gamboa Jr. Ilagatuyo mag-establish siya sa City Human Rights Action Center sa 61 ka mga barangay sa Bacolod. Sunod sa CHR, ang nasubmit ka orientation na gato yung mapasanyog ang ihibalo sa mga designated human rights officers nga sa tagsa ka barangay ang sa basic concepts kag principles ng human rights. Lakip ng CHR policy advisories nga ginagamit sa lokal nga governance. Paagi sa sining initiatibo, ginapaabot nga mas mapabakod pa ang implementasyon sa human rights-based approach sa mga barangay kag mapadasig ang koordinasyon sa mga lokal nga opisyal para sa mas epektibo nga pagresponde sa mga kaso kag concerns sa komunidad.
2: Sa pahayag ni Bacolod Mayor Greg Sataya, mag-deploy sang Blue Guards ang syudad sa pila ka mga pampubliko ka government facilities. Nga mo ang magabantay bilang kabahin sang pagpabakod sang seguridad kag kalinong. Lakip sa ilang pagabantayan na buong Bacolod Public Plaza, Bacolod City College, kag ginakonsiderar man ang pag-deploy sa mga merkado kag iban pa nga mga government facilities. Suno sa impormasyon, ang rehabilitasyon sang Bacolod Public Plaza man ang dapat kuntani na tapos pa sang tinalikdan nga tuig apang nagapadayon pa sa gihapon ang pila ka mga development kag adjust

0: Alas 6.33 na mga katropa, itong padulungan ng mga balita na bahay sa National.
1: Express Balita, National News.
0: Ginatagan sang obligasyon ng Philippine National Police kag National Bureau of Investigation ngaristoon si Senador Ronald Bato de la Rosa. Sa isa ka press briefing, aging kumpirma ni Department of Justice Secretary Frederick Vida ng isa ka fugitive from justice si Senator Bato kag dapat dalon sa International Criminal Court. Agod na tubangon ang mga panubungon batok sa iya. Sunod sa isa ka opisyal sa DOJ, ini ang sandig sa ginisyo nga arrest warrant sang ICC nga valid.
2: Ginkompirmar ni House Impeachment Prosecutor kag Bicol Representative Terry Ridon nga ang una nga mga artikulo nga ga-presentar sa prosecution panel sa Senado amo ang artikulo sang impeachment may kaangtanan sa gipahayag pamahog ni Vice President Sara Duterte Bato kay President Ferdinand Marcos Jr. Suno sa kay Ridon pangunahan ni Senior Deputy Majority Leader Lawrence Defensor ang pagpresentar sang unang artikulo ini ang pagasundan sa mga issue sa ginaligar wala pa maathag nga manggad paggamit sa masobra 612 milyon pesos nga confidential funds kag ginaligar allegation sang pagpanghamham sa Department of Education o DepEd. Ginpanindugan man ni Ridon nga ginaareglo ang order of presentation base sa kabaskugon sang ebidensya kag sa kahapos ang pamatuod sa mga allegation suno sa iya kumpiyansa ang prosecution panel nga ini ang bastante agud magkuha ang kinahanglanon nga mga boto para sa convection.
0: Ginalantaw sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP CIDG kung sino ang yara sa likod sang ginaligar sa lang impormasyon nga ginatag sa suspended Senate Acting Sergeant at Arms nga si Mao Plasca nga gintunaan sang pagpanglutang sa Senado sa May 13 sunod sa direktor sang CIDG nga si Police Major General Robert Morricone II. Ginpayag sang CIDG Director nga gimaduan ni Plasca ang mga security personnel nga lock and load at isang insidente sa pagpanglutang nga. Ginpayag nga ginatawag nila ini nga panic firing. Konsenin abi nila takiyon sila bangod may impresyon sila nga madamo ang nakapalibot. Ginatagan pagtamo ni Morrico nga malikawan kung tani ang natabo kung may nagkakaigong koordinasyon kag komunikasyon sa tunga sang OSAA kag security personnel sa kaiping government service insurance system o kung GSIS building.
2: Ginaduson ni Senate Minority Leader Vicente Tito Soto III nga isaylo sa Committee of the Whole ang investigasyon sa natabo nga pagpanglutang sa Senado sang Mayo 13 agud nga ang tanan nga senador makapasakop sa isa lang ka hearing. Suno kay Soto hindi lamang ini problema sang mayorya o kon minorya bangod apektado ang bugos nga Senado sang natabo. Ilabi na gid sa kon seguridad kag integridad sang institusyon ang paghahambalan. Ang proposal nagabot pagkatapos ang emotional nga pagbayluhan na isang plenaryo. Lakip ang reaksyon ni Senador Pia Cayetano sa pahayag ni Senator Risa Hontiveros nga daw wala sang natabo pagkatapos sang insidente.
0: Alas 6.36 na, inabatean ang kaundahan sa mga balita sa National. Kaginiginadulong sa inyo mga katropa sang Premium D3 Softgel Capsule.
3: Express Balita, dala sa inyo sang Premium D3. Supports bone health. Mag-Premium D3 everyday.
0: At ang napadulungan ng mga kaunda naman sa mga balita sa International.
1: Express Balita, International News.
0: Ang mga otoridad sa Iran ang nagpagwa sa war messaging sa United Arab Emirates nga nagpandam sa mas mabaskog ng mga pag-atake batok sa pungsod ko ng Estados Unidos kag Israel magpadayon sa ilang mga pagpangatake. Ang pungsod ng Arabo direkta man nga ginsambit sa mga payag naging pagwa sa Qatam al-Anbiya Central Headquarters sa armado nga para sa Iran sininga bulan. Pagkatapos ng Iran kag ang US nagbayluhanay sang lupog sa ibabaw sa Strait of Hormuz, wala sang sapayan nga ginanunsyo ang ceasefire sa Abril. Ang mga mando nga ginapangunahan sa mga general sang Islamic Revolutionary Guard Corps direkta nga nagambal sa mga leaders sang Emirati sang nagligan nga si Mana kag nagsiling nga hindi nila dapat himuon ang ilang pungsod nga the Den of Americans and Zionists and their military forces and equipment to betray

0: the World of Islam and Muslims. Ginsiling sini nga ang nagadalom nga kangtanan sa UAE sa militar, politika, kag intelligence sa US kag Israel nagaamot sa regional insecurity. Kag nagpaandam ang isa ka makadugmok kag makapahinulsol nga sabat sa bisan ano pa nga mga pag-atake batok sa Southern Islands kag mga pantalan sang Iran.
1: Ginkumpirmar sa mga otoridad sang Norway ang pinakauna nga kaso sang avian influenza kon bird flu sa isa ka polar bear o kon polar bear sa Europa matapos natukiban ang H5N5 strain sa Svalbard region sa Arctic. Sunod sa Norwegian Veterinary Institute ang bangkay sang isa ka lalaki nga polar bear nga ginabanta mga isa ka tuig ang edad ang nasapuan sang Mayo upod ang isa ka walrus sa North Pole. Ang laboratory test naman nagpakita nga ang mga sample gikan sa duha ka sapat nagpositibo sa H5N5 nga variant sang avian sa influenza. Ang sunod sa kay Rachel Tunisan, ang virus nagasangkad man sa Arctic nga mahimo maghatag sang risgo sa sensitibo nga mga ecosystems kang populasyon sang wildlife populations. Sunod sa gobernador sang Svalbard, ang mga natukiban sa mga sample sang utok sang polar bear kag walrus isa ka mabasko nga indikasyon nga ang bird flu amo ang posibleng kabangdanan sang ilang kamatayon.
0: Alas 6:39 na mga katropa inyo nabatian ang mga kaundaan sa mga balita sa international kagining inadulong sa inyo mga katropa sa ang Santon Gold Coffee Mix.
2: Express Balita. Dala sa inyo sa Santon Plus Gold Coffee Mix with mangosteen, moringa, kag soya powder, kagin patamis pa sa stevia. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mamakaw sa mga butika.
0: At ang napadulungan mga katropa ang mga kaundaan naman sa balita sa sports.
2: Express Balita. Sports. Sports.
0: Gin-anunsyo sang samahang basketball ng Pilipinas nga si Canadian coach Burke Toews ang magaserbe bilang bago nga head coach sa Sangilas Pilipinas Women. Si Toews ang magabulos kay Pat Aquino matapos ang 12 katuig sa pagdumala sang tima. Una na nga ginpaayag sang SBP nga magasaylo si Aquino sa bagong nga posisyon nga nakatutok sa talent identification kag grassroots development. Bago lang natapos si Toews ang iya pagpungko bilang head coach sang Fujitsu Red Wave sa professional nga liga sa mga kababayanan sang Japan. Sa ring, nagdaog siya sa sunod-sunod ng mga kampiyonato sang 2024 kag 2025. Sa iya na pulok ang mga season sa Red Waves, gintuituyan nito sang team sa 5 ka finals appearances kag nakakuha sa 3 ka Coach of the Year awards. Gilauman nga mapalig-on nito sang World number 30 Gilas Women nga nagahalin sa isa ka makasaysayan nga kadalagaan batok sa Colombia sa FIBA Women's World Cup qualifiers. Ang balita sa sports, ginadulong sa inyo mga katropa sa ang Premium D3 Coffee Mix.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Premium D3 Coffee Mix. Ang kape nga may santon, kag vitamin D3. Manamit na, super healthy pa, Premium D3 Coffee Mix. Mabakal sa butika.
0: Alas 6:41 na, padulungan tayo ng mga katropa ang mga balita naman sa showbiz.
2: Express Balita, showbiz.
1: Mga katropa, sa ito naman balita sa showbiz. Kahapon lang mga katropa, no? Kung sa tingin nga nag-lapta naman ining balita, yamay angot sa pregnancy ni Alex Gonzaga, mga katropa, no? Sa mga netizens, ang ilang favorite word nga mag-comment kay congratulations and sa wakas. Sa karon, ang video mga katropa, no? Nga gin-post ni Alex Gonzaga sa iyang official page, mga katropa, na 14 hours ago, naglambot na sa 4.5 million ang nangin reaction. Kag mga katropa, yara, nagay sa 500,000 plus ang shared posting ni mga katropa. Bangod, no? Nga gin, ano niya, no? Ginpagwa niya kahapon, mga katropa, nga siya ang nagabusong. Kag nagpahayag siya nga for almost 6 years ang ilang kasal. Kag sa tatlo niya mga katropa kabeses, no, nga mahulugan, no, mga katropa na dulaan sa kunula na dayon ng iyang pregnancy katlugid kabeses kag nagbatigayon sila sa nararisari nga mga nga procedure na para nga magkapit ng baby, may mga IVF sila ng mga naging procedure iban pa mga katropa. Sa wakas no sa iya nagbusong siya kag mga katropa, grabe ang paghalong no. So subong lang nila gin pagwa mga katropa kag tiway kita nagkabalo, wala man na mention gid direct kung pila na ka months ini chan, pero makita nga dako na mga katropa. So kay ti ang term gani sa mga netizens before gakausog no, kay tungod nabula ko no nung dugamay pa ko no nagakausog ang iyang pregnancy. Ti subong nga gipagwa niya mga katropa nga kumbaga mga months na gid no, like ara na sa mga 5 months or 4 months 6 months mga katropa or 7 months no, hindi sure kay wala siya nagmention, pero ti ang subong kumbaga ginkalipay ini sang mga fans and netizens man kay tungod suno sa mga netizens, although di man nila kilala gid si Alex, isa hindi man sila fans ni Alex, pero nakita nila kung gaano ang pag-struggle no sang ining couple mga katropa, kung paano pag maghibi bala before si Alex kag at the same time daan na before na ano man ni siya eh, na ano man bala sa ano no, nasunlog man na gin object man for bashing sa tungod ni sa do videos ang iautod mga katropa nga si Tony Gonzaga na naglambot pa niya mga katropa nga gindalahig pa niya pregnancy nga muna nga hindi kakatubusong kaya na ano nga mo pa nabal mga katropa no before te subong thankful no ang ining iyang family no base sa iya pahayag diri mga katropa kag at siling niya ining journey subong nila ginapa sa Dios ginila mga katropa kay ti given no sa ila nangin ano before mga katropa nangin experience sa tatlo gid ka beses nga ti siyang nahulugan. Ang atong balita sa showbiz, ang dulong gid sa inyo sa aton mga habon sa Yes 12. Una diri ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Ang aton nga Santon Plus Herbal Soap mga katropa ang maka-prevent kids early signs of skin aging, magkapaputi man sa panit. Namigid gamito na doadlaw sa bugos nga pamilya, madulang germs sa kagbaho sa imong lawas. Ini ang aton nga Santon Plus Herbal Soap. Kag syempre, mga katropa, may ara man kita sa nga isa pagkahabon para naman ini sa mahilig sa glutathione and kojic. Plus ginimpunan sang VCO, glutacogic, kag VCO ginimpun sa isang kahabon sa aton nga Clear Skin Herbal Soap.
2: Express Balita, dala sa inyo sa Clear Skin Herbal Soap. Brightens your skin naturally. Clear Skin Herbal Soap, available sa mga drugstores.
0: Alas 6:45 na mga katropa. Ginabatan ang kaundan sa balita sa showbiz. Kag sini naman kita yon mga katropa, padulungan tani ang balita special ko po si katropang James King. Ano ni bala ang rason no? Kay ti syempre bilang ikaw isa ka negosyante, ti dapat presentable ka every time nga gabaligya ka no? So ari mga katropa sa dinhi nga lugar man. Di naman ni naglagos katropang Ed kay ti do nakapamangkot gini siya kay do nag-agaw man sa atensyon niya guro. Nga gabaligya sa do higad sa talan eh no, kung ano ning dininamtang ang negosyo sa sininga individual. Ginapatihan mga katropa isa ka CEO nagasuksok no sang smart suit. Katropang Ed, kamusta ang istorya na inyo?
2: XFM Balita Espesyal. Balita Espesyal.
3: Good morning mga katropa. Ini ang Balita Espesyal. Kaupot si katropang James King sa 103.9 XFM Bacolod. Yari ay, para sa atong Balita Espesyal, isa ka CEO sa isa ka street food stall sa China nagaluto suksok ang iyang smart suit. Ang pagsuksok sa smart suit masami ginahimo sa mga formal na mga event o kung mga nag-opisina. Apang sa Yantai, China, isa ka street food stall owner ang naging trending sa social media, bungod nagaluto ini suksok ang elegante nga business suit. Ang 19 anyos nga si Xiao Lu ang nagpadayon sa negosyo sa iya pamilya nga nagsugod 2 katuig na ang nagbigad. Ang iya amay ang nagaprepara sa mga ingredients, samtang sila naman ang nagaluto sa noodles. Apang bangod madamo sila kakumpetensya, nangita siya sang pagi kung paano mangin pinasahi. Una, nagpanumdum sini nga magsuksok lang sang vest sang naging positibo ang resulta sang customers. Full business suit na ang iyang naging attire sobra. Suno kay Lu nga naging epektibo ang ininga estilo sang marketing, bangod madamo nga mga tao ang nagbakal sa ila. Ikaw ya, may napinsar ka na? Nga posible nga strategy mo? Samtang ikaw nagabalig ya? Inangatong nga baligtas ba siya sa 103.9X na Pambakonod. Dulawa ng mga bukol-bukol sa lawas, Magsanton Plus Gold. Para sa nagogiyon ng Pilipinon sa Pilipinas, ako si Katropang James King, XFM News.
0: Wow! Inyo na ba't yan ang balita espesyal ko po si Katropang James King, mga katropa? Kagala 6:48 na. Katropang Wendel, ang oras sa dugin ng kolabos na. Pero tis kita na nibla magpadulo sa pagtamyaw ang mga produkto sa Yes to Health sa Dinta ni Babakal.
1: Mga katropang Babakal, ang aton mga produkto sa aton mga Yes to Health stores. Sa syudad sa Bacolod, located sa door number 46 sa Vinco Building, Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Iniman ang Babakal sa mga butika sa Negros Grace Pharmacy, Watson's Generica, South Star, and TGP. Ma-order man online. No? I-search lang ninyo sa inyong mga online shopping applications ang Yes to Health 2011 para sa original nga produkto.
0: Ayos. Sa mga katropa na itong dira, nga nagtutok na, pamati sa radyo. Katropang Wendel, good morning. Dira sila, Rin Islo.
1: Yes, good morning. May agad na. Sa ila ni Ma'am Elvira Gilugo, dira good morning. Nga aga pa ni sila bugtaw. Sa ila ni Ma'am Shirley Arevalo, mayong aga dira sa inyo. Sa ila yan ni Jovi Sarge Armudente, good morning. Kay Ma'am Lia Lombrado, kay Sir Ipe Hilye, good morning. Sa kay Sir Lloyd Navales, mayong aga sa inyo. Thank you again sa pagtutok sa mga katropa. Taman dira sila ni Tita Sally na trahen. Jo, good morning. Sa ila dira iya ni Tita Daisy, good morning man. Nanang ulam dyan.
0: Yes, Biyernes subong na. Oh. Pakton ko ah. Biyernes subong. Ano? Munggo. Basta Friday, Munggo Day. Huwag lang mag-utok munggo.
1: Muli oh.
0: Puny mind. No? Wealthy. Mga katropa, sino na namitan sa munggo da?
1: Ganit. Namit bro, init-init kumlaw.
0: Oh, namit munggo to. Oh, damo linuto nga ginagamit or ginimo ang ginaluto sa munggo. Diba? No, pwede ginabutang na gani sa hupya ba? Ensaymada. Ba ka namin kinasubong ipare si so yung kape pag nakasanton gold coffee mix kamo subong. Na. Insay mada kag Santon Gold Coffee Mix katropang Wendel, perfect mo, sampat mo. Wow! Eh, mga pika na.
1: Mga pita.
0: Hmm. Oh, te, Bernes Subong, bangon na kamuda. Buwas Sabado payaw kamo tulog. Sabado Domingo. Oh, pero galing tayo may iban nga mga feeders gali sa Domingo katropang Wendel. Mm-mm. May brown out, experience brown out. Ay. Ang iban, 6 a.m. to... Ano to? Pero hindi man siguro sila nga diritso-diritso. But mayara iban nga 6 a.m. to 7 a.m. Or 8 a.m. Mm-hmm. nga brownout. Tapos mayara 5 p.m. to 7 p.m. nga brownout. Pero may nakita ko nga 6 a.m. to 7 p.m. nga brownout, mga katropa. So, preparar kita, no? Ah, may mga ginapagwa. Dira nga information or announcement ang... Negros Electric and Power Corporation o KNEPC. Sa mga katropa natin dira nga mag-spend ang ilang weekend, i-preparar kay may brownout sa iban nga mga feeders. Nakita ko dirita nan sa South, no? Sa may Panukoy, sa dito sa Kabog, sa Dumanan, sa may Felisa, o dira sa Amon. Ang parts ng Takoling may brownout man this Sunday. No? Bulubantay kita mga katropa, preparar na dat, charge na sa mga power banks, and subong Biyernes, plano na kung din ka mo, malagaw. Mga katropa, inyo na batian ang kabug-usan nga balita kag impormasyon diri lang sa Express Balita. Tutok lang kay magabulos ang bulos ay sa XFM Bacolod 103.9. Magabulos sa amon si Katropang Erwin Salinas. Mga katropa, sa liwat, kami inyong mga tagbalita.
1: Ako si katropang Wendel Balinario.
0: Kag si katropang Franz Andro Burgos. Para sa nagaugyon nga Pilipinon sa Pilipinas. XFM News.
4: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
5: Laging constipated? Bakit di mo subukan mag Santol Plus Gold? May taglay na anthraquinones. Kilala bilang mahusay na panlaban sa anumang uri ng digestive problems. Santol Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Santol Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Suwabe ang aroma. Santol Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabut ka pa. Santol Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika.
7: Vision Next! Marami na ang natulungan!
8: Malaking tulong sa akin ang pag-take ng Vision Next Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pteridium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. Vision Next Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang Vision Next Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pteridium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyo.
7: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
9: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe! Kising!
11: Laging bitin! Ibalik ang baksi! Ibalik ang alab ng pagmamahalan! Turbo!
10: Oh, yes!
11: Turbo Supplement for Men! May maca at lapis!

0: kasugan mo sa kaprofesyon na bakse sa agad na training. Hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para garo-garitso ang training.
1: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
2: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Southern Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Southern Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Southern Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Southern Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
3: Katropa, yari na mga Yes to Health products nga pwede mong gamitin para maka-intra sa Santon and XFM libu-libong pa-premyo. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag, 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Paano maghimo sang isa ka raffle entry? Mahapos lang. Sa isa ka white legal size envelope, sulatan sang kumpleto ng ngalan. Address, contact number, ilakip sa pagsulod sa envelope ang mga required proof of purchase. Kag pirmahan. Ihulog ang inyong mga entries sa mga official drop boxes nga nahamtang sa mga XFM stations sa Panay kag Negros. Sa aton mga weekly draws, pwede ka magdaog sang 3,000 pesos cash. Kag para sa grand draw, more than 100,000 pesos in prizes ang nagahulat sa inyo. Intra na! Zanton and XFM, libo-libong pa-premyo. Tutok lang sa inyong paborito nga XFM station sa inyong lugar para sa dugang detalye. Mahalagang paalala, ang mga produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Purdue HFDA CFR our permit number 0098 series of 2026.
4: Na XFM kid how?
5: Kay pagbukta ko balita din mo.
4: Na XFM kid,
6: inamin ang music ah.
4: Na XFM kid.
6: Ay, wala ka lang music magkatapos bukta ko lang may aralin mga balita. Lapsun, abi bigit mga DJs na lakad.
7: Wala sang konkreto nga sabat. Wala sang katumbas nga rason kung naka X ka X. Simply
4: may how gid dapat
7: enjoy lang
4: nga XFM gid how
8: Timo
7: XFM 103.9
9: the secrets of hell
10: nga abala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton siningalawas gina siling blanga eating food in a specific order hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no kun pasosyal-sosyal lang actually ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtunaw sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa option nyo, maalabab nga tubi, or herbal tea before eating. Now, that's why gina-recommend na ton, pwede ka mo makainom sini sang Santon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon.
11: Gusto mo ba?

0: kun hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikadua, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga tiyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon, among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabinagid kung maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang, ang aton sini mga ginakaon, hindi maayo ma-absorb sa aton sini nga lawas, tungkol hindi tsaktong ya sini nga pagpasunod. And then, ang isa pagid, diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha, kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humila ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secrets of Health.
0: Gina-encourage gina naton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang na sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ila sini nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini cartilage, sa aton sini nga panit bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
4: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
5: Mabibili sa inyong mga suking butika, kape at gamot. Ngayon, pinag-isa na Sunthone Plus Coffee Mix. Pinaghalong bisa ng malunggay, mangustin at soya. Kaya, mapapawaw ka sa sarap. Kape na, gamot pa. Sunthone Plus Coffee Mix. Ang Sunthone Plus Coffee Mix ay mabibili na sa inyong mga suking butika.
6: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa.
7: Vision X Plus.
6: Ito ay may lutein,
7: beta-carotene, vitamin E, at CSNT.
6: Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
8: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa lamang uri ng sakit.
9: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Bilang isang post-seller agent na naka-datership, importante na lagi energetic at wala isang kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Pare, Oo, ikaw.
12: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
13: Sister Pain.
14: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na ang training, hindi ka maligawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago ka maglala ang palaki na dating kung akumulali sa Sister Pain para derog-derogso ang training.
13: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Bitin ka ba always sa kape mo?
17: Bitin! Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo.
18: Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan.
19: Dito ka na sa sapat at tapat.
20: Southern Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds.
21: Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic.
22: Plus, ang Southern Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa.
23: Kaya basta kape,
24: Southern Gold Coffee Mix sa aroma at lasa,
25: beripisyo at presyo.
26: Panalo ka dito
27: sa Southern Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
28: XFM.
29: Likawan ang sobra nga alkohol, mahimo ini nga makahalit sa atun atay. Depensahan ang lawas batok sa hypertension kag diabetes. Turmeric, malunggay, saluyot, ampalaya, wheatgrass, barley grass kag vitamin C. Mga sangkap sang Evergreen Herbal Capsule ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Evergreen Coffee mixed with turmeric, malunggay and mangosteen. May kape ka na, protektado ka pa. Produkto ni Doc Hico, FDA approved. Mabakal sa mga butika.

0: love, like, and share Boss Rem's Facebook page for heartwarming content and cash prizes to win. Don't forget, love, like, and share Boss Rem's Facebook page.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: May linda ka sa tinubuan lang na parang nulal siya. Nasakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako lang Santon Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako lang Santon Gold.
1: Santon Plus Gold. Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
3: Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline. No vitamin C.
4: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
5: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santon kag Vitamin D3.
6: Kasi si Lunasi sa una, ganyan po sa ordinary lang kape. Pero sige, as long sa nga konsyon, isa ka pala nung kapa ko sa Premium D3 Coffee Mix na nga akong ginakape. Adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag. Wala na ko gasuka-suka. Wala naman ko gina-atake sa acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
5: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santon kag Vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
8: Wow! Guwapa ni Guruay. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo! Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo?
8: Oo, oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Tila ba may hangin sa tiyan?
11: At masakit sa pakiramdam?
10: Kabagyan!
11: Mag Santon Plus Herbal Oil.
10: Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag.
11: Santon Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid na all-in-one.
11: Sa presyong
10: magaan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: System Pain.
13: It's Gary. Sa ka-service ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangapong salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kamisis na nagtumara kasi matyag ko tayo na wala nang sakit ang ako ko.
12: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
14: Symptoms persist.
12: Consult your doctor.
14: Bibili sa mga butika.
15: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
16: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix. Your extraordinary coffee.
17: Namamayang pa, namamayang pa. Sa anong sulok ng mundo?
18: Luzon,
17: Visayas,
19: XFM Bacolod,
20: sa XFM.
17: And Mindanao with more than 50 strong nationwide. Sumasa inyo
21: on air
17: and online.
21: XFM Network Philippines.
17: Nagtataguyot ng makatotohanang pagbabalita sa anumang sulok ng bansa. Sa Bacolod, 103.9 XFM.
22: XFM Network Philippines.
23: Mga katropa, X

0: 7. Kamaturan ang salandigan sang kanatarakyan.
1: I am a citizen of this country, the former president, and ensure my peace of paper, and you ask me to do it.
0: Bullseye! Pagtungin sa mga detalye sa isyu kang balita.
2: Ang lockdown ay very extreme. We used it during the pandemic. So it impacts to become a pandemic.
0: Bullseye!
3: Ang Senado ay hindi sunod-sunuran sa Kamara kaugnay sa anumang bagay. Kabilang na ang impeachment, anuman ang ingaw-ngaw o sabihin.
0: Pagtalakay sa mga isyu, ikat sa mga yamo ang reklamo sa tao. Bullseye!
4: Nilinwak ako ng bata, tapos may balay ng ipapitma sa ako, pero wala man nila kinatap.
0: Bullseye! Mga komentaryo na nakaangkla sa interesang publiko. Bullseye! Bullseye! Prangka! Diretso! Bullseye! Kang karoon, yari ang inyo anchorman.

0: Mangyaga mga katropa, mangyaga sa mga suki nato nga tabramati. Bullseye, tub-tub alas 10 sang aga. Alin alas 7 mga katropa, pagdala kayo naman sa mga balita, mga impormasyon nato nga ipatibahin para sa ato mga kauturan, diri sa aton para tuntunan. This morning mga katropa, petsa 22 na para sa bulan sang Mayo.
1: Bullseye, Franca, Diretso, Bullseye.
0: Ginaabi-abi natin pila ka mga kuturan ta sa Binog nga Negros Occidental to join us and to be with us for the next 3 hours no sa pag talakay naman sa mga balita oh, mga impormasyon nga aton nga ipakigbahin para sa aton pila ka mga kuturan diri sa Sudans Bukolod Binog nga Negros Occidental. Kagapon nag-tulot-tuliti pero why gid bumundak ah? Why gid sa nag-tupa ah? Nagulat-hulat man ta. Nag basa-basa ilang pagkatapos why man ah ti init eh. Sa mga nagkapikapi subong inistoryhan subong ka barangay election di ba may mga ano kita may mga ginapisil kita nga mga kandidato para sa inyo mga barangay ti sinuna ano na anong pwede. Anong pwede nato mahimo da? May mga kandidato nga gusto na magpungko sa pwesto pero hindi pa pwede. No pwede patol. Eleksyon tanay. Nagasigahon pa na yung mga kauturan ta base ma-postpone ko no? Wow. Woodline na ma-postpone doy. 20 November mga katropa may filing na sa nga Certificate of Candidacy. Ati, ambal nila medyo malayo pa man ah, no? Ambal nila ko nung sa nga ati, layo pa man ang November, base pa man magbagong timon, kaga may mapasar nga layi, no? Postponing sang barangay and SK elections. Tama na, nangapalaba-laba sang inyo termino da ah. Ay, ilain naman ah. Hatag na naman na sa iban ah. Ay, ano to naman ah. Paagita naman sa tingog sa tao kung okay sila. Diba? Mas mayogid na tao yan nag-desisyon mga katropa hindi ka mo. Diba? Anyway, welcome sa pagparagad natin diri sa palatuntunan mga abyan. Kaupod natin sa technical side katropang Junil Apsay. Ako naman si katropang Win Salinas mga katropa kag sa mga balita.
1: Headlines.
0: Aray mga katropa, kapin 300 mil sobra no ang na-recover naman sa Malagas Kapulisan nato na kumpiskar ng mga illicit cigarettes dito sa ban o kung sa syudad sang bago mga katropa. Wala naman sa katapusan, daw may ari lang ni Permi problema. Ari lang ni Permi mga piki ng mga sigarilyo mga katropa. Ambot lang kung paano ni Sol Baron sang aton ng mga Malagas Kapulisan ang ining mga ano kay, di ba? Nakita ta ang isa ka lugar kung saan yung ginahimo gid mismo ang ining mga illicit cigarettes, no? Illegal nga sigarilyo, no? Gin katuan to ganit sang DILG secretary naton kag dito gin pa close mga katropa lugar. Ang ginpahayag to, madalom-dalom ning operation sang mga kapitalista sang illegal nga sigarilyo because wala man lang ni nag-operate sa sigarilyo lang. May ara pagid sa mga kaangtanan sa mga sabong kag may ara pagid sa dalagko ng mga kapitalistas na di bow tanawon ta mga latest developments na karon mga katropa.
1: Headlines.
0: NPA ginako ang pagpatay sa isa kaanay katapos ang RPA sa Banwa sang Binalbagan.
1: Headlines.
0: Samtang mga katropa heat index no para sa mga abyanta nga may ara na sa mga pre-existing conditions magrabatsag na hindi magpa-TL sa init, pinsarta nga matapos na ang ining summer pero wala pa sang official declaration halin sa pag-asa. Ang heat index naton for today forecasted 42 degrees Celsius. Okay? Medyo mataas-taas ni ang heat index na ito mga katropa. Ang init, pinaka-peak niya, nag-labot sa, o kung nag-igo sa alas dos mo, alas alauna, no? Init-init kayo, no? Mayroon kapon, medyo nag-gumguom, at least medyo nag- hindi amo na kainit mga katropa, pero kung mag-tinar ka sa guwa, bawa-batsagan mo gid, no? Ang humidity, triblik, nag-gabalahas ka, nag- ang ginhawa mo bla do gina ipit bla no do kanipis ang hangin nga ginhawa mo. So halo nga sa pira ka mga kultura naton sa mga biyan naton nga nagapatigayon sang ilang mga hilikoton mga katropa no. Morning no, 7:18 mga katropa, ari pa ang pira ka mga update ho.
1: Headlines.
0: Aryo Barangay Human Rights Action Center isa na karon ka ordinansa kahapon ginkatuan sang head tagpamuno sang Human Rights Commission mga katropa ang ining ordinansa o kon pag official nga paglansar sang ining ordinansa mga katropa para sa pagbutang sa pira ka mga action centers, Human Rights Action Centers sa mga barangay. Nanaunta karon kung anong trabaho sini, anong epekto sini mga biyan sa aton pila ka mga kulturan sa mga barangay. May budget niyan, no? Ang damo ordinansa pero wala budget la. Damo ordinansa pero hindi ma-implementar, no? Nanaunta ni kung ano ang plano mga katropa sa pila ka mga lugar sa aton palibot diri sa siyudad sang Bacolod mga katropa. Ari pa ang pinakamaratis balita sa polis nato no. 11 sa 19 kanapatay dito nga mga ginakabig rebelde sa Banwa Santo Boso positibo sa gunpowder residue no. Amo ni ang resulta sa forensic examination mga katropa matapos ginaglunta dito ang nasambit nga inkwentro sa Toboso. Ibaralong taba ka mga detalye sa mga katropa karon dugay-dugay sa pagpangalagat na ito sa atin nga para tuntunan sa programa Bullseye. Ari pa mga katropa, babae na sa puan, wala na sa kabuhi sa Iyabana sa sudad sa Cadiz, mga biyan ho.
1: Headlines.
0: Ano ga kalatabo sa kalibutan taman, no? Sa aton ba na membro sa pamilya, hindi pagpagusto ya, lagawa. Ang aton nga mga kabataan aray galagaw kun gabi ha. Bayarat na blas ang curfew for minors nga dapat sundan, dapat nga ipatuman katropa sa mga panahon katulad sini ha. Hindi sa safe nga ara permi sagwa ang membro sang pamilya ta kag maghala laday ha, maghala lagaw. Buligan taman ang ato mga kabataan pinaagi sa pag-remind sa ila sang ila nga mga limitations. Kung kis agi na pabayantan lang dira sa mga ano bala sa mga computer shops no, mga internet cafe nga maagahan no. Igo murahon kibot kana bata mo ato na sa police station gin custody na ha. Kag dugay-dugay tawgon kana to no, kabaro ka mo bala mga katropa. May ara sa accountability ng aton nga mga ginikanan sina no, ang aton nga mga amay no sa panimarayta, may ara man sa mga responsibilidad sa mga kabataan ta ha. Oh, so anong-anong mga katropa sa aton mga abyan kun madulang kabuhi mga katropa, ulihi permi ang paghinulsol, nagakadto permi sa paghinulsol ang isa sang isa ka pag ano ba na pag kakulang naton sang atensyon sa mga bagay nga pinsarta hindi matabo o kalabanan ang aton pila ka mga kultura nagabatsag na sang kasakit tungod sa uway man nila ginexpektaran no. Ang krimen katropa nagaluntad sa mga panahon nga wala mo ginaexpektaran, wala mo ginalauman oh. Ang krimen, like for example sa mga paghimulos mga katropa sa mga abyan sa mga tupad balay mismo pariente ang mga suspect. So ini nga mga bagay mga katropa nagalunta because sang salig balasang tao sa ila. So ato naman niya sa mga ginikanan halong-halungan taman no, ang aton nga mga kabataan hindi lang pagpagustuhi ha. So alright, so man ang pila ka mga balita na ito mga katropa dari sa Bacolod, Cagnegros, Occidental.
1: Headlines.
0: Ari pa ako, kahapon gali, dito, dari sa Kabakalan, katropa, nagligad nga adlaw. Nagkwa lang sang iya nga karbaw, nag lawig guro, nalawig ang karbaw ya. Pagkatapos, ti may ara sa mga thunderstorm advisory. Ha? Naigo sa isang kilat. Oh, why gid ka salbar, ha? Ay, naku ho. Sa mga panahon ni mga katura pa, kundi usong pangilat, hindi ta magwas balay ta. Oh, kag hindi kita magsaka sa mga mataas ka lugar. Kaya amo ni permi ang nagakaigo sang kilat mga katropa. Makon mo libo-libo kung bultahi na nga magsulod sa lawas mo. Di ka ka taragsa lang nagakasulba ga ka ano. Karbaw gani nga karbaw. Aga ka tuis gani. Kapin pa kung magpasulod na ang summer, pasulod na ang rainy season, katropa, so good naman na ang mga thunderstorm advisory sa aton nga mga lugar sa Orong-Halong until nga ti mag ano na ginta mag formal nga tig-ulunan na mga katropa, no? 723 mga katropa, mga byan. Solicitor General kag ang DOJ mga katropa pursigido nga dakpon si Senator Bato de la Rosa mga abyan.
1: Headlines.
0: Pagkatapos si Senator Pantilo Lacson matapos kinahublasan sa chairmanship sang committee Blue Ribbon Committee mga katropa nagrespa. Linya atong sa panahon to sang pitsa apitsa 13 to sa Senado atong pangatake kag paglupok dito sa Senado may ara sa mga shooting incident na si Oman Abi-Abi nga magkumusta sa inyo nga nakita nyo nga nagakapi-kapi kamo nagakinaon kamo nagalive pa ang kalabanan. Lika tino ko okay man sa sitwasyon ti wala na kami ng musta. Amo ni mga Senado mga katropa na atigayon nga nakwaan sang ano sang posisyon si Senator Pantilo Lacson pinakabaskog nimo nga komitiba ang Senate Blue Ribbon Committee nga ara sa Senado katropa ti nagkadto ni kay Senator Pia Cayetano subong no ang sadya musni kay kundi may reklamo to sa kay Senator Kiko Pangilinan sa una no nga partito sa mga pagbastos taas tingog ni Senator Pangilinan mga byan to sa kay Senator Robin Hood Padilla nagfile to siya sang complaint sa Committee on Ethics mga katropa ti but lang kun ano na ipaghir sini mga katropa pag talakay sini ang ini nga mga bagay no kun sino ang mapungko sa Committee on Ethics naman no. Kay base bala magkadto naman sa isyu kag sa mga bagay nga dira naman ma-divert ang atensyon ta. Oh. Anyway, welcome sa pabarangad nato mga katropa. Muna mga balita naton plus update karon sa impeachment sang aton nga Vice Presidente. Ihatag mo naton ang pila ka mga latest developments sina sa pabarangad naton this morning. Kag ang mga iban pa nga mga balita sa aton nga palatuntunan, tutukan taman kahapon gistorya kita sitwasyon. Kumusta ang sitwasyon sang aton nga mga panimalay, sang aton nga mga Iloy sang tahanan? Kumusta ang kita? Kumusta ang income subong sa mga regusante ta? Kumusta ang inyo sitwasyon karon? Because nga ti sa panahon nagsugod February 28 ang ining crisis sa langis tungod sang away dito sa Middle East no nga gin-perpetrate sang Estados Unidos kontra Iran. Wala na subong sang grabe nga sandukot yung mga balita nga naglilinupad to ang missiles. Pero ang epekto sini nagapabilin no sa aton tanan. Ano ang mga sitwasyon? Taas ang mga balaklon, taas ang presyo sa pagkaon, taas ang presyo sa mga basic nga mga balaklon, mga katropa. Ari pagid no sa pag-abri sang klase, base may epekto man ni. Nagkaon ko burger kahapon no sa isa ka isa ka daw ano daw fast food ni sa mga katropa. Sa igad-igad lang daw no. Nag-ayo sila ng balya sir. Nagdugang kami 2 pesos sa amon nga footlong. Uy, nagko nagmahal? Nangyo, oo, nagmahal. Kay ang amon nga transportation nagmahal man. Ti do ma debate pa ko. dumakumod ka pa blaw, saka mo na, huwag ganun, pigados mo po. Pero at the end of the day, mga katropa, you have to realize na ang sitwasyon, hindi sa pareho ka normal sa una. Ang mga negosyang tita nga nag-batsag sang terrible nga sa cost nila sa ilang negosyo, subong apektado naman. Amo to bla? Ang mga middle class subong katropa na tanog na ang ilang gantangan. So kinahanglan mag-react na sila para depensahan man nila ang ilang tagsa ka negosyo subong, no? So amo na ang mga bagay-bagay. Inyo, kamo kumusta kamo da mga katropa? Ha? Okay lang kamo da, no? Anyway, di, kung okay ka mo, di okay mo kami. Importante, wala tayong masakit mga katropa. Kung aragyid, kay uso ang mga masakit subong katropa, inom kita sang aton nga Ultimate Trio, ang aton nga mga produkto sang Yes to Health and Wellness. Ang Premium D3, ang aton Santon Plus Gold, ang aton nga Santon Vitamin C. Tatlo ni sila kabilog, no? Ang aton nga ginapabugal sa inyo mga katropa because nga natural herbal katropa ang iyang komposisyon, wala sang negatibo nga epekto sa lawas naton, wala kontratiempo lain sa mga synthetic medicine nga prescriptive siya. Imnon mo siya sa pila lang ka mga adlaw. Kung magsubra ka base ma-overdose ka. So hindi amo na ang epekto iya sa mga herbal based nga mga supplements, no? Ang iya din nga ginasipad-sipad ang mga nutrients nga kinahanglan i-absorb sa lawas naton para magtaas ang aton nga depensa kontra sa mga masakit mga biyan. Premium D3 vitamin D nga suplemento ang aton nga kinahanglan subong para magtaas ang aton nga immune systems, no? Sa mga moms members, importante gini ang vitamin D. Why may problema sa mga lactating mothers kag pregnant women katropa ang supplementation sang vitamin D. Importante gani ni mas nami pagidni para maghatag sa mga supplements naton sa aton nga mga iloy. Okay, ang Premium D3 may ara sang virgin coconut oil katropa kag barungay para kompleto pagid ang aton suplemento para magbatsa para ma-full pack ang mga kinahanglan nga mga nutrients sa lawas naton. This is good for bone health, mga katropa, bone development para sa aton mga kabataan, pwede ini maabyan. Pagkatapos tigin kompleto ang suporta benepisyo sang Premium D3 pinaagi sa presensya sang virgin coconut oil nagatindog ni sa mga katropa nga antibacterial kan antioxidant man sa lawas naton para mabatuan ta ang kanan nga mga infections nga posible mag-igo sa aton. Kang siyempre, okay man eh. Nami man eh sa brain naton, sa blood circulation, kag overall health naton, katropa. Balaan mo, ang tagsa kalawas naton, mga katropa, lawas naton is composed of billions of cells. And may ara da sa mga cell receptors sa tanan nga mga suplemento, vitamin A, B, C, E, kag iban pa, mga katropa, nga kinahanglan i-supplement na siya. That's why importante ang pag-inom naton sa mga vitamins naton mga katropa. Okay? Ang Santon Plus Gold, ariay, may mangostin, ang palaya, may ara sang balunggay man, may ara man kita sang garlic, may ara man kita sang spirulina nga magasuporta sa pagpataas ang aton immunity level, no? Ang mangostin antioxidant, proven effective mga katropa, bisan di ka magkanto, no? Research ko pa, i-google mo bla, no? Para mag

makuha mo ang insakto nga suplemento, bla, no? Para makuha mo ang insakto nga formula para mag epektos lawas mo. Pait-pait mo. So may ara na makatropa sang manunggay man garlic, no? Ang garlic, ina lang garlic ti okay man ang diwan baka way man problema kay ti garlic man gina ano man sa gina ginalunod to man sa mga pagkaon, pero lain abi mga katropa kon ano siya nang active pa siya bara, ang enzyme siya buhi pa, wala pa mainit mga katropa, push on mo siya, no, may nagagawa da ang mga enzymes. Ang alisin, alisin, mga katropa, mga kabuligman sa pagpatay sa mga bakterya sa aton lawas, mga abyan, daw antibiotic siya. So, mga beneficyo sa garlic, mga katropa. No, spirulina, ang ginahambal natin ng anti-inflammatory, may mga bukol-bukol, hubag-hubag ka na, no, amon siyang bulig. So, sa ara na, sa isa kakapsula sa Santol Plus Gold, mga katropa. Okay? So, amon ang aton nga ginapabalo sa inyo, no? Pero ini mga katropa, hindi ni maging successful ang absorption sini kung pigaw, lawas, takamig pa, kung nag-edad-edad na tabla, kung magsubra na ta 50. Pero may araman sa mga kuturan tang namin man Japon ang metabolism nila, no, ang pagproseso nila sa mga pagkaon sa lawas, mga katropa, nga ma-convert ini into energy. Pero often than not, damo sa mga kuturan ta pag hamboy na 50, damo na may ginabatsyag, high blood, diabetes, may ara na heart problem, kag iban pa. So, mga katropa, mas maayo kung suportahan tilawas tas ang vitamin C. Okay? Ang vitamin C, makabulig ni sa pagproseso, absorption sa mga vitamins, minerals, nga kinahanglan sa lawas naton para magamit sila yun sa aton lawas. Kung medyo may ara ka na sa mga balatian, nagpigaw man ang absorption sa mga vitamins, mga katropa, nga ginainom naton, no? So, mas maayo nga may ara kita suporta sa vitamin C. Ang vitamin C nga, wala ka nang gasuka-suka. Ha? Salaan ka pa na karoon gabusong. No? So, ang suplemento nga nami lang, swabi lang mga katropa, ang Santon Vitamin C. Alkaline-based nga vitamin C. Wala sang nag-trigger sang hyperacidity. Wala ka ginapasuka-suka. Wala ginapalain matsyag mo. Ibang galingin ulo. Oh. Amra, ang atong pinakama produkto mga katropa sa Yes to Health, mabakal nyo na sa mga branches sa Mercury Drug Stores, sa South Star Drug, kag sa TGP, sa Generica Drug Stores nationwide, mga katropa. Kag pwede nyo katuan sa atong Yes to Health Wellness Center. Ara kita sa door number 46, Vinco Building, Lisari Street, Barangay 39, Bacolod City, mga abyan. Okidoks, babatian kita ang pagpangragad naton sa Facebook, sa atong mga frequency. Sa Bacolod, mababatian kita mga katropa sa 103.9 XFM Bacolod. Ang aton man pagpakaragad live, mababatian sa 106.1 XFM Kabankaran. Pagpira ka mga solid FM Negros White. Morning, ha? Welcome ta mga katropa peps naton nga nakatutok kag nagaupod na sa aton nga para tuntunan, mga katropa. Sir Epi Helie, good morning sa imo. Salamat gid. Welcome, happy Friday, TGIF, Subong Adlaw. Ma'am Lia Lobrado, may aga sa imo. Good morning, salamat gid sa kay Ma'am Maricel Andales. Mayong aga, dara sa Barangay Handumanan, sa Moms Chapter. Members of Moms, thank you, salamat ha. Solid-solid ba na kayo ang Moms? Sila ya, gaisa ba na yaw, no? Mga katropa. So anyway, morning, we have Rona Desabal. Good morning man. Salamat ha. Lloyd Novales, may aga. Thank you so much sa pagtutok. Dari sa palatuntunan. Morning. Thanks to Mayor Greg Bao. Kapasalamat gitsa for giving me the new back chip card for free hospitalization. May aga. Ti gamita na ha. Gamita sir. Para okay ha. No, para may ara kaya suporta sa hospitalization ta. Oh, kag sa happy weekend, hambal ni Sir Lloyd Novales. Si Ma'am Jovi Abodente, direct and from New Zealand, mga katropa, nakatutok man, no? Ang hambal niya, watching live with you at home. Mayang aga sa inyo, salamat. Kag kay Ma'am Shirley Arevalo, sang Kabantalan.
Good morning, katropa. Kamo na ang mga katropa peps na to, ano? Mention to naman na karoon dugay-dugay ang iban pa sa pagpangalagad ng mga katropa.

0: pa-like naman, kag-share ang program ta para may damo sang manabot na sa mga balita nato mga katropa, ha? Alright. 7:37 sa pagpanglagad naton. Let's take a break. Balik natin mga balita ta pagkatapos.
1: Bullseye XFM 90.3 Supper Plus Gold.
2: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
1: Supper Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next. Marami na ang natulungan.
4: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next. Epektibo. Subukan mo rin. Vision Next Plus. Mabibili sa mga butika. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
5: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
6: Turbo Supplement for Men.
7: Oh, yes.
6: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Kung tubig sa nawad na ako pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin. Dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuhang sapat na beripisyo sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat.
1: Santon Gold Coffee Mix. 66 sa antioxidant compounds. Mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix. May collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix. Sa aroma at lasa, beripisyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
11: XFM Bacolod News and Public Service Authority.
12: Balansing ang mga komentaryo.
13: Further,
14: yung nag-atras ang public opinion
12: objective. Prangka, kagdiretso sa mga punto.
15: Nga medyo isong pasalayan.
12: Ini ang Bullseye.
0: Oras na mga katropa, alas 7:41 na sa ating pagparangat. Kwaon ta pinakamanig testo because nga may ara na sa nga result ang isa kaginpatigayon nga examination, no, para mabalaan kung may ara sa gunpowder burns or residue ang pinakamanga membro sa kung ang napatay ito na. Nga Jason Webe kabilog sa Banwa sang Tuboso. Mga katropa, check on tabi ang pinakamalatest development with katropang Franz Andrew Burgos. Mga abyan,
1: XFM Live Reports.
0: Katropang Franz, may aga.
16: Yan, katropang Erwin, sa ato ning pagtutokso ining nga kaso ng incident dito o kung incidente ng katapos ng Erwin na may barangay sa Salamanca, Banwa sang Tuboso, no? Okay, which is the makabilingan lagi man ang ininga number of deaths
0: Boho.
16: Sa Papahirvin sa ininga natabuhin sentro last April 19.
0: Mm-hmm.
16: No? Considering ka to Papahirvin, may mga binapatigan to na may mga individual na hindi sambatan.
0: Mm-hmm.
16: No? O for ano ka to Papahirvin, hindi wala armado ang iban sa ila na kapakanan ang sila ka mga ahensya o kontomisyon ang kapangitas ng pamaagi upon dinaduso ang nasambiting investigasyon angot sa sining itapo sa tropang Irwin. Kahit ang panindugan rin sa iba ng ang mga nalakit rin, researchers, estudyante, manunodlo, papahayag. So, kapagdanan ni Katropa Irwin nga doon natingala din ng iba na may mga armas na sila sa natapo ang, or natapo ang inkwentro. So, doon natin din lang tao mga Katropa Irwin kay sila mga human rights group ang nagkatanawagan na matutukan ni ang nasabiting na incident kay Katropa Irwin. Agot ma... may bitigahan din isang gusto kag matubod din ang matubod din sa buo amo sa siling inkwento dito sa Banwa sa nga Tubuson.
0: Oo.
16: Kay Ari sa karoon ka Tropa Irwin.
0: Oo.
16: Ikahapon kon lang taon tani ang Commission on Human Rights nagpadulong din sa Pakulod. Ang spokesperson nila nga si Sir Beda Epres.
0: Oo.
16: Nagpayag to ganyan ka Tropa Irwin na may tatlo ka pamilya.
0: Oo.
16: Naluyag magpa-exhume upon o kayo na lang mga nalubungan nila ng mga bangkay.
0: Pakalkal?
16: Pakalkal nila para mapaitalo niniliwas sa forensic examination.
0: Oho.
16: O kung nagtigaran, tagil ka Tropang Irwin.
0: Oho.
16: Kung ano ginanidi ang kamangdanan sa kamatayon sa siling ng mga binaligar. Natapos ang MPA kahit may mga nagapanindugan sa Katropa Irwin nga iban sa ila minor na edad at isa pa civilian. So, so di kahapon sa ipatigayon maning the press conference sa Katropa Irwin pang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o kung NPSLK angot din sa Tubuso 19, Katropang Irwin. Kadri na ito natukiban na may information din rin naging pagwa ang Regional Forensic Unit sa Negros Island Region sa pagpanguna dira ni Police Colonel Reynaldo Palawa, Katropang Irwin. Nga, alam din naninila sa ano eh, sa parapintes, bala, ang 19 ni ka mga bangkay, Katropang Irwin, sa ginapatiyan ni Katapo sa New People's Army. Kag nagagawa sila ng investigation nga sa 19-11 deritanan ang ginaligar nagpalupok sa armas lutang batok sa Katapo sa 79th Infantry Battalion sa Philippine Army Katropang Irwin.
0: So kung on si Katropang France 19-11 may aras ang walang wala nakapalupok.
16: Wala nakapalupok.
0: Okay.
16: No. So, posible nga ang unsidery sa 19 nagbato sa militar. Kahit ka-tropang Irwin doon lang taon, tani may mga pamangkot o gani na ang kay sandik sa information naging payag na sa aton sa mga interviews na aton sa militar na may walo tanan sa mga serye sa inkwentro nga natago. Kahit higit lang taong Andre ka-tropang Irwin doon ang nasambit niya sa lugar nga nanging kabahin sa walo ni Tanang Kaseries ang inkwentro nga natabo sa April 19 sa Banwa sa Tubuso ang nakuhaan man ng mga empty shells sa Tropang Irwin. No? So, taking confirmation rin ni Police Colonel Calawa nga ang nasambit ng mga walo ng mga lugar na dito parang pagdiling ng mga asunasun ng inkwentro sa Tubuso kumpirmado na may mga empty shells na na-recover sa area. Kahit din sumunod ni Katropa Irwin ang lugar kung sa ringgi din na lumpas ang inkwentro mo. So, kung matunduban tani, kung sumaho ng tanan niya kalawig doon sa natabo inkwentro, may oras, pila ka oras, it Katropa Irwin ang pagugusan sa naglunta ng inkwentro. So, ari sa karoon, no? Pahayag ni Police Colonel Reynaldo Calawa, ang chief ng Regional Forensic Unit sa Negros Island Region, Katropa Irwin. Pamagayan natin.
13: To the question about the determination of the gunpowder residues, as I think yun yung tanong ni sir. Well, out of the 19 bodies po is 11 of them were found out to be positive for gunpowder nitrates. Mm. Although it's a corroborative test, it's still an indication na positive din, nagpaputok talaga sila. And another one is as the fired cartridge cases, yes, indeed, we collected fired cartridge cases to all the sites po. Hindi lang po isang sites. Maraming pong sites kami na pinagkolekan ng fired cartridge cases. Yes, sir. I was looking at the presentation po nila, sir, sa AFP. Kung saan-saan yung sinasabi na lang encounter sites, actually consistent naman na nakakahanap kami doon ng mga fired cartridge cases.
16: Hindi ka na pa, Irwin, no?
0: Okay.
16: So, amuna siya ang sabat.
0: Oho.
16: Hindi sa pinapamanga updated na information. Kag investigasyon sa sining niya, ano, no? Incidente. O rin kwento nga natapod dito sa Manuwa sa Tubuso, katama, Irwin.
0: Oho. So, damo sa Japan spekulasyon, nabi ka tropang France niya. Ang game claim to sang, ano, sang NPA is pulo ka mga combatants, no? The rest to civilian. I don't know if I got it right.
16: So, nandun dumako ganit. Sila to, walo lang to kuno.
0: Walo?
16: Kapatans to eh.
0: Oho.
16: So, the rest eh, hindi. Mm. No?
0: May mga bagay mo na, Abi, katropang France, kaya pwede malantaw din. Number one is that ang range ng tao nga tinuparay sila, no? Magpalupok ka. Mga positive ka man sa gunpowder burn. So, damo sa mga possibilities. But, amun yung pinaka mga resulta nga nagwa subong nga positive sa mga gunpowder. Amun man lang yung mga, ano mo, nga mga ebidensya pwede ta makita so far.
16: No. Amun na ganito pa, Irwin, no? But, the rest, ito ginatutukan man sa karoon, ano to, ang Iban Gipi, no? Ang tutukan sa personalidad ng Iban. Kaya, based sa mga information nga nagwa mga katropa, Irwin, di pa man siling ma-identify it. Kung sila ni mismo ang mga taunsin, kung sino kid pala ang nagpalupo.
0: Oo.
16: Sa 19 to, sino dang way nakapalupo, no? Faithful, nagwa ni mga pangalan ng mga ginaligar kong mga nangkabatan.
0: Oo.
16: Realty, posibleng hindi ka to parwin nga matutok ang gining impression.
0: Oo.
16: What yung sining incidente.
0: Uh-huh.
16: Dito sa
0: I don't know if it's a welcome development sa side sa mga human rights groups or sa AFP, but ang resulta is unsi sa mga sa Jisunway Beto nakapalupok gid may other positive, no, sa gunpowder.
16: So let's wait and see. Hindi ka pa parwin kung ano gining ilang investigation kini, no? Kahit unsay pa man lang, no?
0: Oho.
16: Kasi siguro ang 19 na ubo sa maniguro nila tanangit parapin.
0: Oho.
16: Kasi unsay lang din rin gumawa ang resulta nga ningin positibo sa residue sa gunpowder nitrate ni katropa ang sabi, no?
0: Pero,
16: so, sa lugar, pag ining mga detalye, ginabantayan pa niya, no? Diba? Kasi kung may mga further, pag ining mga investigation, ang National Task Force to End Local Communication Conflict again, Ketra Parvin, ano, so, ang pro-NIR, ang otso sining ikwetro dito lang sa April 19.
0: Oho, oho. Oh.
16: Ketra Parvin, dugang tana lang ni, kay tisubong do kadamo, naging balas ng mga insidente sa violence against women, bala and children. Ibang gani, hindi nag-resulta, naging sa seryoso, naging balang yung tangan, kagita po, man kata pa, Irwin. So, silindri yung iban, si, apitado ang pagpakabuhi.
0: Oho.
16: Pero galing iban niya, nagkapatay.
0: Oho.
16: Kung ginapatay.
0: Hmm.
16: Gino, kata pa, Irwin. So, kahapon, sang hapon, na isa naman yung kabangka, isang 39 anyos kung babae, ang nasakuan, kata pa, Irwin, dito sa Sitio Capayas, Barangay Sikapa, sa siyudad ng Cadiz. Ang biktima, kikilala lang ni kay alias Jenny, no? Presidente ni Katropa Irwin sa nasabit ka lugar, kag may bana ini kag may mga kabataan.
0: Oho.
16: Oh, so sa information ni nga nakuha naton sa pagpakidangot ni naton,
0: oho,
16: sa Kadi City KMP Katropa Irwin, sila draha deputy sa kay Police Lieutenant Man Sueto,
0: oho,
16: si Jose Jr.
0: Oho.
16: Katropa Erwin, sa investigation kag pagpakigangot ni nila sa bana mismo sa biktima. Naglakat din sila kung Katropa Erwin sa isa kalindingan. Malakat din sila kung tanong sa isa kalindingan. Kahit mangutang, no? Pero ang motor sa bana sa biktima ang nawadaan sa gasolina.
0: Okay.
16: Di ang iyan ng asawa, inili niya ni Kuno Katropa Erwin sa waiting shed. Nga, which is di ang lugar dira Katropa Erwin. Malapit man dira kuno sa balay sang amay sang lalaki. So lapit lang gid man, no? Di ang pero galing ang iyan ni asawa, inili niya ni sa waiting shed dira man sa lugar. Kay nagbalik siya agad na nagpatugong dali Katropa Erwin. Ang yaling asawa gin ano yaling asawa gindili niya to tapos ka pa rin naglakad niya nakakatugong siya pero galing ang masubo dire kasi nga lang siya nga asawa yan wala na
0: ay
16: so gin pangita yan eh nagtuloy siya Katropa Erwin dito sa lindingan nga ginasiling isang pana sang biktima pero galing wala kong iasawa. Siging balik-balik, kailangan pangita yan eh, kung sila na itong posibleng makatuhan. Pero galing ka Katropa Erwin do, wala. Kay ang time yan eh, sang na-atis si Matabo, sang hindi na niya ngayon sawa, to around mga lunchtime na Katropa Erwin, no? Kasi kailangan sila kita lunchtime, posibleng mga alas 12 sang ulto. O kung natin sa alas 12, Katropa Erwin, o kung pagka pasado alas 12. Pero galing ito parang yung panita, gini for how many hours niya ang asawa? Tingin doon wala, kid bala. Tugtog na sulod niya dira, kaya ang waiting shed ni allegedly ka Katropa Erwin. Ang lugar dira, kung sila niya naging pili ng iyang asawa, doon medyo, ano bala, siot. Doon kasi secluded na bala. Siguro, doon panagupnupan siguro sa bana, siyempre nga, doon man, no, ikaw bala mismo, mamali siya kagid man. Tingnan sa debate, masulot sa debate, no? Kasi bala, or ano dyan, no? So, kaya sinulod yan eh, ang lugar. Ang kido kasi out, bala. Sa Katropa Erwin dito, may na, ano git, may nakita siya. Na, may nagamiangon. No? Kasi daw, para siya daw kapamilyar siguro, may nalapitan niya. Kasi Katropa Erwin, dito, yung mismo na talapang dan, nakita eh, na ang tao nga nagahita sa tunga sa sulod sa sininga ano dira no katungdan dira Katropa Erwin
0: to
16: iyakin nga asawa
0: hala
16: so nakita yun ni Katropa Erwin nga ang asawa ay tuguon kasi buhay na blak na sa buhay kikilayo niya nga kin pagkigangupan dira para mahinga ka wala rin asawa yan pero ganito patubo ni Katropa Erwin yung ipawiyangit ng kamili no So, nakuha sa lugar ng insidente ang panibag na ginakalagyan sa biktima sa chinela sa biktima. And also, Katropang Erwin, bunga ng lubi. No, lingon pa lang ang bunga ng lubi. Na may dugo. Tapos, ang hindi, why ka natin nagkatapos ang narecover. Ang kapulitan. Dito, Katropa Erwin, may na-recover sa lugar. Isa kabayo o kung t-shirt na nagaduan siyang itom. At upos sa sigarilyo nga puti. So, which is, dito, doon nag-atad na sang, ano, sa kapulitan. Idea na ang ini nga bagay, posible, ginimo sang sa individual. So, si Katropa Erwin, dito na ba yun na nagluntar na sang investigation ng kapulisan? Kung ano, kaya nanibing kabagdanan sa sininga incident kay Katropa Erwin involving isa ni ka babae nga among ginigin mo siya. Sige pa, mang, kung tama ni si Polito Kenneth Di Jose, kung ano ni ang something, kung may mga unusual babae sa biktima, Katropa Erwin, dito may nakita na doon nakaluslos na ang pangitalog na panakton sang biktima. Pero ang payad sa sinadapay mo pero kayo kung sopo, wala man kung doon ba lang Katropa Erwin allegedly, doon naman first na or let's say dito may penetration yung natabo.
0: Oho.
16: Upon inimus na ng biktima.
0: Mm.
16: Pero sa isa karon, dinanantaw pa ni nila kaya wala pa ni nila kapapar when dinanaktawan ang proseso sa investigation. At isa rin nga kay wala siyang visible na being penetration dira, eh, no?
0: Oho.
16: Pagkakatigayin sa Japon kang swabbing
0: oho
16: sa pribadong aparte ng biktima kung inimuslan din man ini kung wala sa tropa Irving.
0: Oho, oho.
16: Sa isa karon ang ipayag rin kato ni Police Lieutenant si Jose na may person of interest na sila. Kahit si Katropa Irving una, why ka sila nakalabot o nakakantong sa lugar nga utangan nila? Na which is to madalantaw sa anggulo nga posible kawatan ang biktima.
0: Oo.
16: Kahit ipakanto pala sila sa lindingan mo. Kaya wala man minadulang ang mga valuable ng mga butang
0: oho
16: sa biktima nga ni. No. So, posible kita pa Irwin, at may iba nang tinutuyo.
0: Oo.
16: Kung may intensyon na ginihaka sa Irwin na pasinusga ng biktima.
0: Oo.
16: Kagulasan pa niyan, dugan pa gini nga detalye. Investigation man sa nga sopo para matutupan ng sakali si DPLP kita pa Irwin. Ang ini nga kaso, paresto ang ini nga persona nga sa likod sa sini nga incident. Okay. So, pamatiyan, tada ka sa Irwin.
0: Oo.
16: Si Police Lieutenant Van Sueto de Jose sa Cali City PNP, Katro Parlin.
0: Oo.
17: Ang initial nga investigation ta dito, nadiskubrihan sang bana ang iya asawa sa may daw siot nga lugar dito sa may Sitio Capayas, Barangay Sikapa.
18: Okay.
17: Oo.
18: Bali, sir, ang ari sir, ang istorya ginumpisan si sir. Dinali ng asawa sir nga nakalabot to.
17: Oh, ay bali ang mag-asawa na
19: ang asawa niya.
17: Ano sila nang ma loan do may lending sila nga loan na nila.
18: Okay.
17: Galing kay daw do wala bayo gasolina ang motor sang nila nga sakyan. Ginbilin sang asang bana ang iasawa sa waiting share dira sa may crossing Capayas.
18: Okay sir.
17: Nga malapit man sa balay sang na ano eh sa isang lalaki.
18: Okay.
17: Tataya, balay sang tatay nila.
18: Oo.
17: Tapos ang bana nag kanto sa ano nga magpagagasolina.
18: Pagsalit
17: niya.
18: Why na asawa ya?
17: Asawa niya. Abi niya ga-expect siya nga nagkanto na to sa
18: balay sang
17: lindi,
18: tatay?
17: Sa lindi nga ginuna na nag-una.
18: Ah, okay.
17: So, tiginapas niya pagbalik niya. Nagapas niya dito, ay man dyan ang asawa yung ginagalit niya na,
18: uy.
17: Ang hapon na amoto nga nakita na niya, nga ang iya asawa dito na sa may siot nga lugar.
18: Okay.
17: Nga wala na sang kampuy.
18: Okay, sir. Nang bali, nang ano sila tani, sir, makato ni sila sa lindingan kay posibleng nga mangutang, no?
17: Mangutang nga malon okay sila.
18: Yes, sir. Bali, ano ni plan abuyang ganin nila, sir?
17: Suno sa initial interview ta daw nagat man sila.
18: Ga?
17: Nagat.
18: Tama na nagat, nagapanagat. Okay. So possibly ang babae ni sir ano ni sir galibod isda sa mga buwas ang banay ni.
17: Suno sa banay daw ga upod man sila panagat.
18: Ah, duwa gisla duwa ga panagat gali no. Pero sir gintray sa background sa stories ni. Ano sir, may kontra sila sir. Ano man?
17: Man sila kontra, wala man sang ano.
18: Okay.
17: Daw wala anong lang da sila sa lugar da.
18: Oo, kung kilala man sila, di ba?
17: Tabuin nila, o kilala man sila da.
18: Oo. E nga, ano nang ginalantaw yung sir nga motibo sini sir, nga mo gining nadangatan sa asawa yung man.
17: Ano lang nato ang ano give, kung ano ang ano, pero may ara naman kami na sundan nga ano.
18: Ang gulo?
17: Ang gulo, may possible person of interest man kami.
18: Okay.
17: Ganoon lang namon anay ang resulta sang examination sa aton nga suko.
18: Okay, sir.
17: Kung ano gid ang most official nga ano kung may inabala nga ano na gid natabo sa iya na ano. Pagkapatay.
18: Okay, sir. Bali, nakita sa lugar, sir, ang ano, sir? Ano mga na-recover sa area?
17: ang mga na-recover sang ano, dalit-dalit bilang tapon.
18: Sige, sir.
17: Ang mga initial na recovery